0: Iti ko og dili dayon ko kapuyon kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Ug ang karindot pa kay Zazanton Plus Coffee Mix dili ko kulbaan kay dili man ni sama sa ubang kape. Daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mobatok sa daghang mga baltian. Sama anang diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga Zazanton Plus Coffee Mix sa jud ko.
1: Zazanton Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Zazanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
2: Para sa epektibong kombinasyon, muinom og Zazanton Plus Gold Herbal Capsule og Zazanton Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Zazanton Plus Coffee Mix. Ang Zazanton Gold Herbal Capsule, Zazanton Vitamin C og Zazanton Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Litooy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Kabalo ba kamo nga ang Zazanton Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug naggulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
4: Lisod man gani tuuhan ang on the way, kana pa kahaimong I will stay.
5: Kaklarek sana.
6: Exciting!
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
7: Abang na tunog na pilit balikan, musikang hindi nakakasawang pakinggan. Exciting Sunday.

0: kog galag sigig paramdam nimo. Murapod kag patay. Dead makaayo. Maayo pagbuhok na lang tang duha. Para inigtigulang nato, mag-uban gihapon ta.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 082-308-2664. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
4: M2C Graphics Davao.
5: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
6: Kaklarek sana!
2: Exciting!
7: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
8: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, naay mga bugon doa ka buong murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos nabitik ko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, matamag, siya, nagkawala hando, nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya kaya nawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo testimonin yung alanga, nindot yun.
7: Kamusat, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
9: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Rabi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Nagdaw ka adlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ako'y ginabatsya nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
9: Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
12: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay yung relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
13: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Do na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib, siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili
4: sa mga butika. Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
7: Daghang klaseng camera, nay digital camera, film camera ug video camera. Pero ang mas importante kay kanang kamerang duha.
8: Da Clarex sana.
9: Exciting.
10: 89.1.
11: Abang na tunog na pilit balikan. Musikang hindi nakakasawang pakinggan. Exciting.

0: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugundo ka ba o murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, mag-anayay na siya, nagkawala, hando, nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya kay nawala, magod. Basta ka ako sa lago kung mapistimunin yung alanga, nindot yun.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Grabe kayo ka sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Akawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon aki ni glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil, ang top mahit na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus

0: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Daghang klaseng camera, nay digital camera, film camera, o video camera. Pero ang mas importante, kay kanang kamerang duha.
6: Kaklarek sana!
7: Exciting!
8: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
9: Abang na tunog na pilit balikan. Musikang hindi nakakasawang pakinggan. Exciting Sunday.
10: This song is brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.

nasaan ba ang iyong pangako na ikay di magbabago.

0: Ay, di gid ta matawag og pahinga ani. Kay hago man tagnaw.
1: Baklarex sana.
2: Exciting.
3: 89.1 Exciting Sunday.
4: This song is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwas ka. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.

0: Okay raman ang mahigugma, pero dapat dili lang ikaw mag-inusara.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now! M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 082-308-2664. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
4: M2C Graphics Davao.
5: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
7: Kaklarek sana!
2: Exciting!
8: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
9: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold. Sir, tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o bloka sa nakita ko nga adunay alibyo akong pamati. Unya, lutmal na ba kong menstruation?
8: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
10: Zaton Plus Coffee Mix.
11: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix are good and the best. Sa kada higop nimo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape, wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
10: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
8: Vision X Plus User, atong paminawon.
12: Ako di ay si Jimmy Torres. Ente 4 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko, ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka hassle labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
13: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
14: Mapalit sa mga butika.
7: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
14: Turbo Supplement for Men.
15: Oh, yes.
14: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
15: Mas lalakas ka pa.
16: Santon Plus Herbal Soap.
17: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
16: Santon Plus Herbal Soap.
15: Gamit na.
16: Santon Plus Herbal Soap.
18: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Kaklarek sana!
0: Exciting!
19: Exciting!
20: Tunog na pilit balikan. Musikang hindi nakakasawang pakinggan. Exciting Sunday.
21: This song is brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.

0: tunog na pilit balikan. Musikang hindi nakakasawang pakinggan. Exciting Sunday.
1: This song is brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, May Lutein, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
2: Tandang-tanda ko pa nung tayong dalawa ay naglalaro sa may tanampasigang malapit sa ating tali. Ngunit yun ay nung araw pa, isa ka rin sa mga lumisan sa atin po. Ngayon, hinihintay pa rin kita.

0: tunog na pilit balikan. Musikang hindi nakakasawang pakinggan. Exciting Sunday.
1: Puhon makarealize ra ka nga ang imong gibaliwala, mao di ay ang imong gipangita.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!

0: Saklarik sana!
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Kumain na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
2: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa usa, epektibo dining copy day. Dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District. Na nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
9: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
8: Oh, mo ba? Tigamitan man guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
9: Oh, pa. Maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark, nagiuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant. Makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
8: Aw, oh, mo ba na? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
9: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man pud kini sa mood.
8: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulong lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Suntone Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Suntone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Kabalo ba kamo nga ang Suntone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian.
7: Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
8: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
9: Abang na.

0: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
1: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Pagpala at malusog na araw ng Linggo sa ating lahat mga katropa, mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programa, The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng mga programa pong ito at nasa likod ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health at ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong mapuntahan at pwede po ninyong mapagpakonsultahan, mga katropa, mga kaibigan. Welcome naman sa isang episode ng ating pong programa. Mga kasama naman yung pulingkod, isa sa inyong pong certified naturopathic practitioner, Dr. Michelle Hinas. At syempre, live din po natin mga kasama ang isa sa ating pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath, Dr. Algie Bakla. Dr. Algie, magandang araw po.
1: Magandang araw sa iyo, partner, at sa lahat ng ating mga tropa, mga kaibigang taga-subaybay sa ating pong programa. Saan man ho kayo naroroon, Luzon, Visayas at Mindanao, at ganun din sa Mega at Metro Manila. Welcome sa The Secret of Health.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan. Isang oras na naman po tayong magkakasama-sama. Pag-uusapan natin itong mga napapanahon ng mga karamdaman. At magbibigay naman tayo ng mga tips, mga kaalaman, and of course, ano, yung mga sikreto kung paano po natin bibigyan ng solusyon ang samot-saring mga problema o karamdaman na pwede po nating maranasan, ha? Ano yung mga dapat po ating isaalang-alang sa ating kalusugan para mas mabilis ang recovery ng ating pong pangangatawan, ha? Pwede kayong makihilubilo dito sa ating pong talakayan sa pamamagitan ng pagkapadala ng mga text messages, mga inquiries po niya about your health. Pwede nyo text yan sa ating pong numero. Ang ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayong kamasalan po mga katanungan, lagayin po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin, ha, dito sa ating pong programa. Mamaya, ilay po natin tutugunan, ha, ang inyong pong mga inquiries, mga kaibigan. Okay? Kaya huwag pong kalimutan i-like and follow ang atin pong official Facebook page, Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan, para update kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan sa atin pong FB page. Ha? At syempre, sa mga nagbabalak pong bumisita, pumunta sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center, ayan, welcome na welcome po kayo sa atin pong mga wellness center, ha? Na kung meron po kayo iniinda ng mga karamdaman, matagal na po kayo nagtitiis sa inyong pong mga sakit, eh subukan nyo naman ang Yes to Health Wellness Clinic, ha? Marami po tayong mga modalities dyan, iba't ibang klase po ng mga therapy na naaangkop sa inyong pong mga karamdaman, ay meron po tayo dyan sa atin pong clinics, ha? Sa mga nagbabalak po pumunta, bumisita, ay narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara, Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. maaaring tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Maaaring tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Si Rachel Samson, nagatira sa Barangay San Jose. Ako po ay mayroong naramdaman na diabetes, taas ang sugar ko, nasa 200. Tapos ngayon, nagsubo ko sa Santon Plus Gold, nag-inom ako ng kape sa Santon Plus Gold. Ngayon, okay na ang aking naramdaman. Nagbaba na ang aking sugar. Nasasabi ko sa iba, kung sino yon ang may mayroong naramdaman na diabetes, sana magsubo kayo sa pagbili ng Santon Plus Gold. Salamat po sa Panginoon at natuklasan ko ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
6: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
0: Health info po na tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Santone Gold Herbal Capsule at ng napakasarap na Santone Gold Coffee Mix. O sino pa ba ang hindi nakasubok, Dok, ng ating napakasarap na kape, ha? Santone Gold Coffee Mix. Ito, nagkakaubusan talaga ito sa mga pharmacy, actually, ha? O sa mga gustong sumubok nito at naiintriga kayo kung ano ba ang benepisyo na maibibigay ng Santone Gold Coffee Mix sa inyo pong pangatawan, eh sumugod na sa pinakamalapit ng mga butika, mga pharmacy dyan sa inyo pong lugar, mga katropa, mga kaibigan, ha? Bago pa kayo maubusan. Ayan. Yung iba, Dok, na nahihirapan maka-avail, meron naman tayong Shopee. Oh. Pwede kayong mag-order dyan.
1: Oo. Kasi yung ating Santone Gold ay bukod sa masarap,
0: mm-hmm,
1: at talagang malapit sa panlasa ng karamihan, oo, ito pa ay napaka-healthy. Ano? Mm-hmm. Dahil napakaraming mga sangkap na talaga naman kailangan na ating katawan. Especially yung mga umiidad na. No? Hindi tumatanda, umiidad lang. Ano? Kasi sa pag tumatanda daw, ibang usapan, oo, daw yun. So ito ay nagtataglay ng mga sustansya makakasuporta sa atin para manatiling matatag yung vitality natin at makaiwas tayo sa mga panghihina na kadalasang dahilan ng karamdaman. Nandiyan na yung glutathione pa lang, isang tinuturing na super antioxidant. At actually in the body, tawag sa kanya is master antioxidant. Mm-hmm. At yung collagen, which is the basic building blocks ng katawan natin, na nakakatulong sa prevention ng paghina ng kasukasuan, pagpangit ng skin, mm-hmm, at mabilis na pagtanda. So nandiyan yan sa isang kape. And of course, meron din tayong mga pagpipilian pa rin, ano?
0: Mm-hmm.
1: Meron tayong Santone Plus Coffee Mix, soy based natural healthy coffee, and yung premium litre coffee mix. Yeah. So abangan niyo yung mga ibang version ng coffee, mm-hmm, na ilalabas ng Yasu Health, at yan ay soon and very soon.
0: Yan, sa mga kababayan natin, mga coffee lover, hindi buo ang araw kung hindi nakakainom ng kape. Yung Santone Gold Coffee Mix natin, it breaks the expectation ng karamihan na nagkakape. Ano? Kasi iba, expectation nila, pag uminom sila ng kape, usually nangangasing music mura.
1: Nagpapalpitate.
0: Kinakabahan. Ayan. Pero pag subok ng Santone Gold Coffee Mix natin, nababago yung pananaw nila sa pagkakape, Dok. Ano? Marami ang nagsasabi na swak na swak sa kanila pong pakiramdam, panlasa, yung atin pong kape. Napakasarap na kape, mga kaibigan, ha? So, mga gusto makasubok niyan, ha? Available dyan sa mga pharmacies, mga drugstores, dyan sa inyo pong mga lugar, mga katropa, ha? health info tayo mga kaibigan. Pag-usapan po natin itong benepisyo ng tinatawag po na earthing or grounding therapy. Doc, ano po ba itong tinatawag na earthing or grounding therapy?
1: Alam mo, sa mga pinag-aralan ng mga dalubasa, ito ang talagang isa sa makikita natin na always available.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang grounding, ibig sabihin nito, meron kang direct physical contact sa surface ng earth, including yung mga bato, buhangin, yung iba pag ayaw nilang madumihan yung mga paa nila sa mga damo, ano, yung grass. At ito ay napaka-healthy sa ating kalusugan, ano? Even yung pagbabaon sa lupa, ng ating katawan, especially sa mga tabi ng dagat, yung pagligo sa anumang body of waters like yung mga ilog, mga sapa. Pinaka-importante, meron tayong contact sa soil. Isa sa pinakamaganda daw yung pagligo sa dagat, sa seawater. Kasi bukod sa meron ka ng energy from the earth, meron ka pang minerals na makakatulong sa ating katawan. Kung mag-uusapan yung scientific scientific findings, yung grounding, ibig sabihin niyan, yung ating katawan, kinukonnect natin sa pre-electrons. Kasi usually yung soil, it's a negatively charged yung earth. At ang katawan naman natin is neutral to positive. So kaya pag tayo tumatapak sa lupa, nagkakaroon ng electrical conductivity yung contact natin doon sa soil. So bakit mahalaga ito? Kasi ang ating katawan, electric. Okay? Narinig nyo na ba yun? Our body, hindi tayo robot, pero tayo ay electrical. Ang ating puso gumagamit ng electrical signal. Kaya nga, di ba, pag ikaw nagkaroon ng heart attack, tapos huminto yung puso mo, anong gagamitin sa'yo? Gumagamit sila ng tinatawag na defibrillator na kung saan bibigyan ka ng electrical shock para buhayin yung tibok ng iyong puso. Because the muscle, especially the heart, needs electrical signal. Ang ating utak ay tumatakbo sa tinatawag nating electrical impulses. Na mini-measure yan pag nagpapa-EEG ka, di ba? May mga nakikita silang waves, electrical signals. Na ang utak kapag buhay, may activity, mayroong kuryente. And ang immune system natin nagre-rely sa electron transfer na nagbibigay sa kanya ng energy and vitality and yung ability ng ating immune system to detect the enemies. Kung walang sapat na electron transfer, hihina yung ating immune system. Kumbaga itong ating mundo, sabi nga nila sa isang pag-aaral, ay natural reservoir ng electron. Alam mo kung bakit? Kasi based on study, in every minute, merong 6,000 kidlat o lightning strike na tumatama sa ating mundo na ito kung susumahin mo sa 24 hours, million-million ito. More than 8 million strikes per 24 hours. So, yung mga electrical charges na yun, ang nagpapanatili ng magandang kumbaga electrical signals na binibigay ng ating ng soil.
0: Itong tinatawag, Doc, na grounding therapy. Not literally na i-ground ka, ha. Walang ano.
1: Yung ground, yun yung lupa.
0: Yung
1: ground. No. Lahat naman ang kinakain natin, 'di ba? Yung mga pagkain natin, mostly ground ang pinagagalingan, 'di ba? O kaya yun yung ibig sabihin ng grounding. Yung iba pinasikat ito sa term na earthing. Oo, yan yun.
0: Ito bang grounding therapy, Doc, or itong earthing therapy kung tawagin, meron ba silang mga inilathala na mga researches about this?
1: Oh, marami. Pero ang mga prominente talaga na tumatak, for example, si Dr. Stephen Sinatra, isa siyang cardiologist and practitioner ng holistic cardiology. Kumbaga, kinocombine niya yung natural and tawag nga nila is integrative. Since 2000 onward, si Dr. Stephen Sinatra, nakipag-collaborate siya doon sa mga iba pang mga scientists like si Clint Ober, na ang research nila is pinag-aralan nila ano ba talaga nagagawa ng yung connection between the human body and the earth's electrical field. Kasi lahat naman talaga ng scientist naka-focus diyan para makakuha sila ng magandang mga discovery. Kaya nga 'di ba ngayon ang dami na discover ng mga gadget, yung mga gadget na may mga tinatawag na earthing mat na kung saan nakakabit sa lupa, nakatusok sa lupa. Tapos may copper wire na nakabalot doon sa nakabalot doon sa buong kumot. Tapos 'yun ay kinukumot mo kung ikaw ay nakatira sa mga apartment. Ngayon, napaka-expensive doon. Yun yung mga na-discover nila because they really believe, according to their study, that we need to be grounded. Ayan. At nakita nila sa kanilang peer review na nare-reduce yung blood viscosity, markers of inflammation at marami pang iba kapag ikaw ay nag-grounding. So just imagine, over 40 years ng medical practice ni Dr. Stephen Sinatra, nakita niya yung napakagandang benepisyo ng simpleng pag-contact lang sa soil. Kasi alam mo, ito yung history. Anong unang panahon, di ba, wala namang panyapak ang paa natin.
0: Tama dong.
1: Anong unang panahon. Pero habang tumatagal, siyempre, moderno na tayo. Wala ka na makikita mga taong nagtatapak. Kasi pag nagtapak ka, meaning, wala kang pambili ng chinelas.
0: Or so, there's something wrong sa'yo.
1: Oo. Pero yung mga nagpa-practice ng martial arts, diba? Makikita mo sa kanila, pag nagpa-practice sila, wala silang panyapak.
0: Tama daw.
1: And they constantly in contact with the soil. Kasi merong meaning yun at meron yung... Nung unang panahon, parang ano lang, parang because of salit-saling tradition, but science found that napakalaki pala ng connection. So pag hindi tayo grounded, lagi tayo nakapangyapak. Alam mo ba na... sa palibot natin, may mga tinatawag na electromagnetic frequencies na yun eh, nasasagap ng katawan natin that make us more stress and vulnerable sa mga sakit. So, if you contact the soil ng barefoot, hahatakin ng soil yun. Parang ano? Parang poste ng Meralco.
0: Oh, yan. Oh.
1: Diba? So, ano bang meron sa poste ng Meralco? Meron siyang ground wire para may nakakonek sa lupa. In case of electrical surge, yun yung magsisilbing lifesaver nung mga nakakabit sa poste.
0: Para hindi mag-short circuit.
1: Yes. Oh. So, ang katawan natin, they have the same principles. So, kaya alam nyo na ha, yung grounding is a natural way to be healthy at may pag-aaral po niyan.
0: And what are the other benefits, Doc? Maliban sa mga nabanggit natin kanina, ano yung iba pa ng mga benepisyo na itutulong nito sa ating pangangatawan?
1: Oo. So, since yung mundo, sabi nga, negative charge, mayaman sa electron, yung katawan naman natin may positive charge because of free radicals. Yung mga free radicals kasi, sila yung mga electrons that are not paired. Kumbaga... kaya nangyayari sa kanila, nagnanakaw sila sa ating mga cells. Kaya yung cells, nagkakaroon ng oxidation process. So, ang nangyayari, na neutralize ng earthing therapy yung mga free radicals. Pangalawa, yung oxidative stress na re-reduce, nababawasan. Yung oxidative stress kasi, number one cause yan ng mga chronic and inflammatory diseases. Yung mga hypertension, cancer, diabetes, name it. So, pag tinitingnan nila, yung oxidative stress ang pinahang nangungunang dahilan. Ano? Tapos, yung repair ng cells natin, yun yung mga pangunahing nakikita nila na mga na inaitutulong sa kalusugan ng simpleng pagtapak sa lupa or earthing. Marami kasi silang ginagawa actually in the US. Yung mga American Indian, di ba nakatira sila sa ano? Sa yung mga ancient American Indian. Nakatira sila sa parang tent.
0: Yes, doko.
1: Tapos tumutulog sila sa skin ng ano ng mga hayop, tapos sa lupa direkta. Yung iba naman sa cave. So nakita nila yung health benefit doon sa mga ganun yung ano, ganun yung practices. Na wala sila nung sakit na gaya na meron sa mga modern na you know, mga people. Kaya na-connect nila yung importance nito sa ating sistema. Kumbaga, based on research, yung grounding, para siyang natural antioxidant system na nag-regulate sa ating immune system response against inflammation. Kaya, kung titignan natin yung electrical nutrition ng ating katawan nanggagaling sa ating pagtapak sa lupa o grounding.
0: At isa pa, Doc, ano? Sa, kung napapansin nyo, ha, even before, mga, ano natin, mga lolo at lola natin, yung mga nakaranas ng mag, ano, Doc, magsaka, magbukid, ayan, mga farmers, ang sarap ng tulog nila pagkagabi.
1: Oh, tsaka, speaking of farmers, alam mo ang isa sa pinakamahaba ang lifespan sa mga profession, ano, mga farmer. Kaya nung unang panahon, kung saan nakikita mo yung mga lolo't lola natin na ang kanilang talagang pinagmulan, sila ay nagsasaka, umabot sila ng 80, 90, minsan. May mga, may nabasa nga ako sa Facebook, yung mga Aita sa party ng Zambales ba yun? 104, 103, 102 years old. Ang wala silang mga panyapak, tapos sila ay talagang trabaho nila, nagtatanim. Ano? So, alam mo, mayroong mga scientific studies na nagsasabi kung bakit nangyayari yun. Una-una, based on study ha, mga published ito, nare-reduce yung inflammation dahil nakikita nila na kapag ikaw ay tumatapak sa lupa and always in contact with the soil, kasi yung farmer, hindi ka naman pwedeng hindi hahawak sa lupa or tatapak sa lupa. Katulad ko, ako, paborito kong pastime talaga to relax. Talaga magtatanim ako. Nagiging maganda yung white blood cell activity. Alam naman natin na ang white blood cell, ang trabaho niyan is labanan yung mga mikrobyo na pwedeng magkukos ng infection. Mm-hmm. At ang mga white blood cell din is responsible sa pag-control ng ating mga cells na pwedeng naging dahilan ng cancer. So, nagiging maganda yung white blood cell activity, nare-reduce yung tinatawag na inflammatory markers. Mm-hmm. Na pag mataas yung inflammatory marker natin, mas maraming sakit ang pwedeng mabuo sa katawan. At isa pa, yung immune system, mas nagiging maganda yung kanilang activity. So, nag-i-improve yung healing ability na ating sistema, mm-hmm, dahil sa malakas yung ating immune system. And another thing, isa ito sa excited ako na na nakita nila. Mm-hmm. Yung kapag ikaw ay always in contact with the soil, nare-reduce yung blood viscosity. Mm-hmm. Ibig sabihin ng viscosity, yung thickness, mm-hmm, o kapal or lapot ng ating dugo. So, nai-improve yung circulation in general. At isa pa, yung nagiging mas masarap yung tulog, mm-hmm, kasi yung cortisol rhythm nagiging maayos. Mm-hmm. Ano ba itong cortisol? Ito yung stress hormone. Na kapag mataas ang stress hormone mo, hindi ka talaga makatulog ng relax. Diba? So yun yung problema doon. At ito ay napatunayan na. Kaya pag nasa tabindaga tayo, diba ang unang nararamdaman natin, bukod sa excitement, maya-maya yung antok. Tapos magana tayong

0: Doon.
1: Eh, alam mo, totoo naman yun eh. Kaya lang, piliin mo talaga kung saan ka tatapak. Mm-hmm. Eh, obviously naman, kumbaga common sense na lang yun. Kaya nga, may mga pasyente tayo na sinasabihin natin, kung meron kayong garden, develop it. Lagyan nyo ng mga bato, mga buhangin. And every day, doon kayo lumakad.
0: Mm-hmm.
1: Hindi naman kailangan direkta sa lupa eh. Kung ayaw nyo talaga na madumihan yung panin nyo, pwedeng sa damo, pwedeng sa bato. Yan. Pero yung ano, yung mga semento, meron din yan. Kaya lang hindi masyadong effective based on study.
0: Kasi concrete na kumbaga, nahaharangan na.
1: Oo. Kaya ngayon kinikwento ko sa'yo, one time I was invited sa isang seminar. Merong isang company na nagpo-promote sila ng tinatawag na earthing mat. Ang mahal ng benta nila. Eh, sabi ko, sa Pilipinas, hindi papatok yan kasi dito sa atin, may mga lupa naman. Eh, sabi nila, paano kung nasa building ka o nasa isang subdivision na walang mga lupa? So, ang ginagawa nila yung copper. Siguro nakita nyo na to. Tutusok yung dulo, iko-connect dun yung connector ng copper kumot. Tapos yung sinusuot nila yon, even yung mga atleta daw, based on sa research, kapag daw may injury, yung mga atleta, yun ang ginagamit, so mabilis sila makaka-recover. Within 24 hours, ready na ulit sila sa kinabukasan na activity. Yun yung totoong healing by nature sa energy. Kumbaga.
0: Yun, sa mga kababayan natin, itong earthing therapy, pwede natin ito siyang i-combine sa nutritional therapy. Actually, there's much benefits na makukuha natin kasi mayroong tinatawag na yung tinatawag na synergistic effect.
1: Yes.
0: So, how does that happen, Doc?
1: Yun ang pinaka-the best. Kasi kung ikaw ay magi into natural medicine, katulad ng paggamit ng mga herbal, supplementation, diet therapy, ang kakambal talaga nito, earthing therapy. Ito, paano nangyayari yun? Ganito yung synergistic activity. Una, yung grounding nagpo-provide sa atin ng electrons. So yung electrons, it will give us energy and antioxidant support. Yun namang nutrition, like santon plus gold. Magbibigay naman sa atin ng molecules, kabilang na dyan yung mga vitamins, minerals, phytochemicals. Alam mo kung ang collaboration nila sa katawan. Yung mga molecules na may vitamins, minerals, and phytochemicals, yun yung nagiging medium ng mga electrons para maka-workout siya sa katawan natin. Kumbaga, yun yung pinaka mga, isipin na lang natin mga imaginary wirings na nagko-connect sa atin para mapakinabangan natin yung free electrons ng earth. So kumbaga, for example, yung moringa.
0: Yan.
1: Yung moringa, ang dami niyang mineral na kailangan ng mga electrons para ma-penetrate yung katawan. Una-una sa lahat, yung calcium, magnesium, iron, marami siyang antioxidant. So, pag ikaw ay kumakain ng moringa, any product with moringa, tapos you practice earthing therapy, mas mataas yung benefit sa ating katawan. Yun yung nakita nila sa study. O, for example, yung mineral, electrical conductors ng katawan yan na sumusuporta sa cell communication. So, yung power na gagaling sa earth, pero yung katawan natin, if we take foods like santon plus with extra it can effectively conduct yung mga healing properties na nanggagaling sa earth. Yung mangustin, anti-inflammatory yan. Yung isang dahilan ng common problem sa daloy ng dugo, diabetes, ano nakakatulong dun? Yung ampalaya.
0: Yan, o.
1: O, diba? So, mas mapapabilis yung healing using nutrients if we combine it with grounding. O yung garlic, sa mga taong laging may infection, sa mga taong mataas ang cholesterol, laging high blood. So yung garlic, nandun sa santon plus gold. If you combine it dun sa healing power naman ng grounding na nakapagpapaganda ng daloy ng dugo, mas magiging mataas yung benefit. Spirulina naman, alam natin that spirulina can give us a high quality protein. Oo, na kailangan naman po repair. Oh, yan yung makukuha natin. Kumbaga ganito eh. We have the nutrients and the earth give us the power, yung tinatawag na electrical conductivity because yung free electrons na nandun sa earth, yun ang dumedepende lahat ng living things here in earth. Okay? Yung halaman, yung mga hayop, everything. Eh kung hindi sila in contact with the soil, hindi sila mabubuhay. Alam ba natin yun, 'di ba, yung mga halaman? Although may makikita na kayo ng mga hydroponics ngayon. Pero mostly plants live with the soil. Oh, yun yung ganun din ang katawan natin dahil ako naniniwala we are created by God. Saan tayo galing? Sa soil. So all our components in the body is also found in the soil. Oh, yun yung principles of earthing and grounding. Kaya

0: Samantalahin natin, libre lang to eh. Mm. Habang umiinom tayo ng Santon Plus Gold, habang humihigop tayo ng Santon Gold Coffee Mix sa morning, tanggalin natin ang ating panyapak sa paa, tumapak tayo sa isang parte ng lupa na tayo ay marirelax 15 to 30 minutes per day.
1: Yun, ho. Yan ay libre, mga katropa, mga kaibigan, ha? Libre pero napakalaki ng benepisyo sa atin pong pangangatawan. Kung magagawa lang po natin ng tama, at syempre, yun nga, pili kayo ng lugar na ano, kaya maganda yun kung mayroon kayong loan dyan sa may bakuran kayo dyan
0: sa lugar. Mayroon mga loan ngayon na plastic na rin na nakalagay. Yun nga. Para magmukha lang na grass.
1: Magmukhang grass.
0: Plastic ang nilalagay.
1: So mga natural pa rin, mga kaibigan. Ha?
0: Kaya di ba yung ano, pag pumupunta ka sa dagat, isa sa pinakang common na nakagawian natin, magpapabaon tayo sa buhangin. Hindi lang pala yon simpleng pagbabaon sa buhangin. Actually, it can help you recharge, can help unload stress in your body. Nag-originate yan commonly sa Japanese tradition eh. Sa Japan, meron talaga silang mga special facility na iaano ka sa lupa na medyo mainit-init. Ano? So, yun pala yun. Nung unang panahon, di natin naintindihan yun. Pero nung tayo ay nasa naturopathy na, nakikita natin ang connection ng... Isa pala itong tinatawag na holistic healing system na pag-practice mo, mas makakatipid ka. Dahil hindi ka laging magkakasakit na pwede kang maospital. Kaya nga... tinapik natin to kasi una, ang dami natin mga kababayan nakabakasyon, di ba? So, try to find the... ways to connect with nature. Sabi nga nung iba eh, pag wala daw lupa, yumakap ka daw sa puno. Yung puno can give you the energy you need and can de-stress your body. Totoo yun. Because yung puno, nakakonect din sa soil.
1: Di ba nga, kahit nga yung pakikipag-usap sa mga ano, Dok, yung pakikipag-usap sa mga halaman natin, di ba, yung mga plantito at plantita. Aside from nakukuha natin na oxygen dun sa mga ano, dun sa mga halaman natin na yun, meron din siguro, Dok, na balik yun sa atin.
0: Yeah.
1: Yung itong grounding na ito.
0: Yes, totoo yan. Kasi established na yan eh. Marami lang mga tao, hindi nila masyado na-appreciate, pero marami na pong pag-aaral na ginawa with regards sa stress, inflammation, talagang totoo nakakapagpaginhawa ito sa ating kalusugan. In combination with nutrition, kasi kung puro ka grounding, kinakain mo naman, puro walang sustansya.
1: Yeah. Walang gagamitin yung katawan natin.
0: So, it's a healing, complete healing system na kailangan nating i-practice talaga para mas matibay tayo sa karamdaman. Kasi ngayong panahon, napakamahal na mga bilihin. Magkasakit ka pa ngayon, ewan na lang kung ano ang mararamdaman natin sa mahal ng gastos. Kumbaga, parang dobling ano na yun, ano, problema sa kalusugan, problema pa sa bulsa.
1: Tama, Dok. Okay, sa mga kababayan natin, isa to sa napakagandang way na mapalakas ang atin pong pangangatawan. Of course, yun nga, ay kinakailangan sabayan natin to ng nutrisyon mula sa mga kinakain natin at sa pag-inom ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, especially yung ultimate trio natin, mga kaibigan, no? At hayaan natin na yung electrical conductivity ng atin pong pangangatawan na with the help of grounding therapy ay magamit, ano, o maging efficient yung mga iniinom natin o yung mga sustansya mula sa atin pong mga kinakain, mga katropa, mga kababayan, ha? So yan, sa mga kababayan, kung meron yung mga katanungan patungkol sa atin pong pinag-uusapan dito sa atin pong programa, text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasayal, ano yung mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Makabalik po tayo pagkatapos ng ilang mga paalala.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako po si Rodel ng Pampanga. Sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako. Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Kaya subukan nyo na rin.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabilis ang gabutika. Nandito na ang Santon Plus Gold, ang supplement na may pinagsamang mangustin, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug at sa Yes to Health Office sa Quezon City o tumawag sa 0969-6711-262. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Santo Blasco.
4: Ako po si Kagawad Mike Escote ng Barangay Siksikan, Puerto Princesa City. Sa araw-araw na ating pagsiservisyo sa bayan bilang reporter, anchor at barangay kagawad pa, hindi maiwasan na manghihina ang katawan ko. Mabuti na lang, may Santon Plus Golderba Capsule. Grabe ang nagagawang tulong nito sa aking katawan. Pinapatatag at pinapalusog ako nito at hindi ako nagkakasakit. Kaya katulad ko, dapat araw-araw tayong uminom ng Santon Plus Golderba Capsule para maging malusog ang ating katawan at may lakas tayo sa araw-araw nating pamumuhay.
2: Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule.
5: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C.
6: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santon Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God. Thanks to Santon Vitamin C. Kasi some 25
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
8: Vision X Plus Herbal Capsule.
7: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule.
8: Vision X Plus Herbal Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
9: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
9: Bibili sa mga butika.
2: The secret of health.

0: may sakit. Welcome mga katropa, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health. Kasama po rin po Doc Michelle Hinas at Doc Algy Bakla.
1: Magandang hapon po muli mga katropa.
0: Ang programa po ito ay hatid sa atin ng Santone Gold Herbal Tea. Sa mga mahilig mag-tsaah. Yan. Iba kasi Doc, ang hilig nila tsaah, hindi kape.
1: Oo, mga may lahing Chinese.
0: Oo, ayan. Mga Korean.
1: Mga Korean.
0: Japanese also mahilig din sa tea. Ano? Mga Chinese, yan. Sa mga mahilig uminom ng tsaah, subukan nyo po ang ating Santone Gold Herbal Tea. Ang Santone Gold Herbal Tea po natin, napakasarap nito Doc. Kasi hindi mo na kailangan ng mga sweetener. Meron na siyang stevia. Oh. Na sweetener niya mga kaibigan.
1: Oh, kasi yung mga kabataan, di ba mahilig sila sa mga iced tea.
0: Oo, mga iced tea.
1: Oh, hindi mo sila mapapainom pag mapait. Mm-hmm. So, ang ginawa natin, nilagyan natin ng swak naman sa panlasa nila na naglalaman ng mga herbal extract na una, nakapag-detox ang katawan, nakatutulong para sa inflammation at iba pa, no? Kumbaga, ang target nitong tea na to kasi, metabolism and balance.
0: Yes,
1: so, kaya napakaganda niya. Halimbawa, hindi kayo coffee lover at mahilig kayo sa tsaa o kung gusto nyo ng alternate, you can take Santone Gold Herbal Tea. Pero yung iba, ginagawa nila pang gabi ito. Kasi pag gabi, kinabukasan, mas maganda yung pag-ihi, mas maganda yung pagdumi nila. Kaya yun ang ano, yun ang isa sa pinakamagandang ano, way sa paggamit itong herbal tea.
0: Yan ha, sa mga kababayan natin na gusto ng pang-detox and then nakakapag-tsaa ka pa. Ang kagandahan doon sa Santone Gold Herbal Tea natin, meron siyang turmeric extract at the same time cinnamon bark extract. Ito yung nabanggit na Doc na nakakatulong sa metabolism ng atin pong pangangatawan, especially sa pag-control ng sugar level sa katawan natin, yung pag-stabilize ng sugar. Na ito yung karamihan sa mga kababayan natin nahihirapan kung paano po i-metabolize ano, or i-stabilize yung sugar level. At yan din ang pinagmumulan ng iba't ibang mga problema sa ating mga katawan, especially mga inflammatory diseases. Ha? Pag napatagal yung mataas na level ng sugar sa inyo pong dugo, napakatindi ng damage nito Doc, ano? Sa atin pong pangangatawan.
1: True. Kasi yung mga commonly affected niyan, yung mga parte ng katawan na may mga ugat o mga blood vessel na medyo maliliit, ano? Katulad ng mata natin. Kaya di ba commonly kapag may diabetes ka, nagkakaroon ka ng paghina ng mata.
0: Tama daw.
1: Yung diabetic retinopathy. Tapos common affected din yung mga nerves natin, especially sa mga dulong bahagi ng ating mga extremities. Isa rin yung kidney. Kasi ang kidney natin, pag masyadong malapot ng dugo, nasisira yung mga nephrons natin. Kaya commonly, isa sa naapektuhan sa komplikasyon ng diabetes yung ating kidney. Kaya marami kang makikita nagda-dialysis. Tanungin mo, ano bang sakit mo dati? Ang kadalasang sagot is diabetic. O, kaya yun yung problema. No? Kaya kung merong way para matulungan na makontrol talaga, mabalance yung sugar, go with it. At isa na dyan yung mga herbal medicine katulad ng turmeric. Isa pa sa sangkap na pwede makatulong yung
0: cinnamon.
1: Na nakatutulong hindi lang sa balance ng sugar, pati sa circulation. Kaya nga maganda rin yan sa mga tao may hypertension.
0: At para sa mga kalakihan na ang naapektuhan naman Doc, yung pinakamalaking ugat daw.
1: Just imagine. Malaking.
0: Pinakamapait na komplikasyon na pwede maranasan ng mga lalaki.
1: Oo, tama ka dyan. So, pwede rin kayong gumamit yan. Ano? Kasi dito, yung diabetes talaga, isa sa common affected niya, dahil daloy ng dugo, pag daw ikaw ay nasa edad na 40s, tapos meron ka ng problema sa ereksyon, pa-check ka ng sugar. Kasi baka tumataas na ang iyong blood sugar, apektado nun yung isa sa pinaka-importanting bagay sa ating mga lalaki. O diba? At the age of 40, hindi pa yan dapat na nagkakaproblema sa ganyan eh. O diba? Pero marami daw ang nagkakaganon dahil nagsisimulang lumapot ang dugo dahil lang sa blood sugar.
0: Yes. So mga kababayan natin ha, Santone Gold Herbal Tea. Eh di ba Doc, yung nabanggit mo nakaraan, yung cinnamon. Ano rin yan siya? Mild na aphrodisiac.
1: Yes.
0: Oh,
1: actually, sa isang research ha, para isukatin yung nagagawa nito sa ating reproductive system, kahit yung amoy lang, yung aroma, nakakatulong na yun. Yung palang aroma, kasi yung aromatic kasi itong cinnamon. At sa aromatherapy, ang kategory niya talaga aphrodisiac.
0: Mm-hmm.
1: Oh, eh lalo na kung iniinom mo araw-araw 'yan, no, 'di ba? So yun yun kasi ang nagagawa ng ano, ang nagagawa nito sa senses natin.
0: Mm-hmm.
1: Eh pinagaganda yung balance.
0: Mm-hmm.
1: Oh, kaya sa mga diabetic patient, especially dun sa mga apektado na ng mga pinag-uusapan natin, mm-hmm, mga complication. Yan. Simulan nyo sa diet. You need to balance your diet. And also, may mga supplement naman, mga herbal medicine na pwede makatulong. Hindi natin tinuturing na ito'y gamot.
0: Mm-hmm.
1: Kasi, sa totoo lang, sa akin, kung ako tatanungin mo, mas maganda na yung nutrition.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pag nutrition, preventive siya.
0: Yes.
1: Saka mas malawak ang nararating sa katawan. Hindi lang isa ang target, kundi marami pa na nabibenepisyon sa katawan.
0: Hindi nalilimitahan sa isang parte lang.
1: Kasi pag gamot, hindi mo siya pwedeng inumin kung hindi naman yun para sa kanya.
0: Mm-hmm.
1: O, halimbawa, ikaw ay may, hindi ka naman high blood, so hindi ka pwedeng uminom ng anti-hypertensive medication. Mm-hmm. Pero kung ikaw ay magtitake ng nutritional or supplement, lahat pwede niyang matulungan eh. Kasi nutrition yun eh. So nakuha niyo yung point, hindi ibig sabihin na hindi gamot ang kategory niya, mm-hmm, at yan ay food supplement, ay wala nang kakwenta-kwenta.
0: Yes.
1: Actually, yun nga yung inuuna dapat, sustansya. Marami tayong katropa na nakafocus lang sa gamot, pero nagtataka sila, ba't kaya hindi gumagaling yung sakit ko, mm-hmm, paulit-ulit, pabalik-balik, kasi doon lang kayo nakafocus sa gamot. Dapat meron kayong consideration din sa nutrition na itinitake niyo everyday, kasi yun yung totoong pundasyon ng ating kalusugan.
0: Mm-hmm. Ayan na, sa mga kababayan natin na gustong patagin ang ating pong kalusugan, ay kinakailangan natin ng agapay ng mga suplemento po na ito bilang pundasyon ng ating pong kalusugan, mga katropa, mga kaibigan.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health, Live Advice.
0: Live Advice po muna tayo. Sa yung mga pahabol ng katanungan, ha, i-text lang yan sa atin po numero. Ate po text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Doc, may nagtanong dito. Hindi po ba nakaka-trigger sa taas ng creatinine yung mga products po ninyo? Noel Kabilaw po ito. By the way, nakabili na rin po ako ng mga products po ng Yes to Health.
1: Hindi naman, kasi nagtitrigger ng creatinine ay yung sources of mga purines that increase our kidney load. Saka yung mga iba pang mga sangkap ng pagkain na hindi ma-metabolize maayos ng katawan natin.
0: Yes.
1: Yung product natin like Santon Plus Go, iba pa eh, hindi po yun yung naidudulot niya. Actually, yun nga ang tumutulong sa atin para mabalanse yung katawan natin sa pagtatapon ng toxin gaya po ng creatinine. So, wala akong nakikitang reason para tataas ang creatinine mo pag inaraw-araw mo pag inom ng mga herbal capsule gaya ng Santon Plus Gold.
0: There's a chance or big possibility na makokontrol yung level ng creatinine.
1: Kasi ang creatinine, tumataas yan kapag unat. Mataas yung consumption mo ng mga salt, mataas yung consumption mo ng protein, tapos tumataas pa yung uric acid mo. Anything na nagpapahina sa kidney, eh may possibility pataasin talaga yung creatinine. Pero itong mga supplement natin, hindi.
0: Mm-hmm.
1: Hindi yun ang nagiging resulta sa katawan.
0: Yeah. Kung mataas ang creatinine, Doc, pwedeng-pwede kayo makainom.
1: Yes, pwedeng-pwede. Yung mga pasyente nga na nagtitake nito na mayroong mataas na creatinine, pinapatake talaga natin sila everyday. Kasi ito yung something na pwede mong inumin na direktang pakikinabangan ng katawan. Hindi na pahihirapan yung digestion mo, yung assimilation mo.
0: Oo. Doc, ano rin ko ay? Ako po si Baby Galos ng Imus. Tanong ko lang po, bakit halos po tuwing dalawang buwan ay meron po akong UTI sa labat po?
1: Ibig sabihin, mahina ang immune system mo. So, kung ang UTI kasi, for example, urinary tract infection yun eh. Nangyayari yan kapag mababa yung ating immune system, tapos kulang tayo sa mga immune booster, saka isa pa yung kulang tayo sa fluid.
0: Yeah.
1: Di ba, pag nagkaka-UTI ka, tapos pupunta ka sa doktor, laging bibigyan ka talaga ng antibiotic. While some, nag-a-advise sila ng you need to take water. Kasi yung tubig naman kasi, yun ang tulong sa kidney natin para effectively ma-flush out niya anuman yan na pwedeng nakaka-apekto sa kanya. Or pa-check ka rin, baka may kidney stone ka.
0: Mm-hmm.
1: Oo, na pwede. Kasi ang kidney stone pwede maging cause ng frequent urinary tract infection. Yun yung pwede mong ipa-check. Kasi hindi maganda na kapag may UTI ka, paulit-ulit siya, mm-hmm. it can harm your system talaga in the long run.
0: At nagkakaroon ng ano, Dok, yung nagiging immune din yung ano eh. Mm. Yung mga, or nagiging resistant yung mga bacteria na nandun. Ano?
1: Oh, especially kung lagi ka nag-antibiotic, mm-hmm. tapos minsan self-medication pa, hindi pa reseta.
0: Mm-hmm.
1: Oh, ngayon ang gawin niyo po para maiwasan yung mga UTI, unang-una sa lahat, ang problema sa mga nagkaka-UTI, kulang talaga sila sa tubig.
0: Mm-hmm.
1: Kung umiinom man sila ng fluid, kadalasan yung iba, mahilig sila doon sa may mga lasa. Mm-hmm. Yung matatamis, may mga kulay. Oh. So try to take fresh water, mm-hmm. yung buko water, lagi ko sinasabi, one buko per day. Kung gusto mo mag-cleansing ng kidney mo, ang tawag

0: lagi. Kaya sa Yes to Health, meron tayong bukod sa Santon Plus Gold, we recommend na i-combine ito sa Santon Vitamin C at Premium D3. Yung Premium D3 naman, meron siyang mga sangkap kaya ng Moringa Seed Oil, na merong antibacterial property rin. Saka yung ano, BCO. Oh, ang BCO is natural antibacterial din niya, ano, na pwedeng makatulong sa inyo. Oh, so yun yung advice ko sa inyo, and iwas sa mga pagkaing nagpapahirap sa kidney natin. Oh, nagko-contribute sa pag-develop ng kidney stone.
1: Huwag hayaan ha na magpabalik-balik ang UTI sa inyo pong pangangaton, especially sa mga kababaihan. Kasi may komplikasyon yan ha sa inyo pong pangangaton. Pagka...
0: pwedeng masira yung kidney mo in the long run.
1: Oo. Oh, oh.
0: Pag laging may UTI.
1: Nako, mas delikado yan. Yung iba kasi, nandito lang sa lower yung kanilang urinary tract infection. Ano? Nasa, either nasa pantog lang. Pero pag lagi-lagi or recurrence yung ano nyo, UTI, paakit ng paakit yung bacteria hanggang doon sa inyo pong kidney area. Ano? So, mahirap yun, ha? As much as possible, maiwasan po ang pagbalik-balik na pagkakaroon po ng infection sa inyo pong urinary tract. Ha? Drink plenty of water. Sabihin nyo naman pag-inom ng mga fresh fruit and vegetable juices. Ha? Yung ano, Dok? Mga makakatas na mga prutas. Ano? Pakwan, singkamas. Ayan, marami na yan ngayon. Ano?
0: Pipino.
1: Oh, pipino.
0: Maganda yung pipino
1: pinya,
0: para sa akin yan. Yan.
1: So, damihin nyo ang inom yan. Mga, kumbaga, idagdag nyo yan doon sa fluid intake po ninyo, mga katropa, mga kaibigan. Ha? Yung Santon Gold herbal tea natin, pwede rin po yan na i-take nyo po ano, sa mga kababayan natin na nakakaranas ng urinary tract infection. Okay? Now, Doc, another inquiry. Doc, ang pagkain po ba ng dahon ng malunggay na hilaw ay mas mainam kaysa lutuin pa ito? Joven Alba po ito. Salamat po.
0: Hindi naman masasabing much better yung ano, yung hilaw.
1: Yung hilaw.
0: Oh. Actually, dun nga sa hilaw, nililimit nga natin. For example, yung magtitake ng fresh juice nun, ano, huwag mong damihan kasi ang hilaw na katas ng malunggay, may sulfur content.
1: Mataas,
0: oo. Medyo mataas yung sulfur content niya. So, ang ginagawa natin yan, alam mo, iinumin mo yung fresh moringa juice na kinatas mo dun sa dahon, at least mga 2 to 3 tablespoons a day lang. Kasi malakas na yun eh. Malakas na yung content dun. Actually,
1: concentrated
0: na ang ganda naman sa malunggay, kahit lutuin mo, nandun pa rin yung kanyang chlorophyll. Isa ito sa pinakamatibay ng mga dahon na hindi basta nawawala yung kanyang chlorophyll, yung mga nutrients niya, still nandun pa rin intact sa malunggay. Malibal lang siguro kung pakuloan mo ng todo-todo.
1: Oh.
0: Pag pinakuloan mo naman yung dahon ng malunggay, may nawawala doon ng mga heat-sensitive na nutrients. Mga pero yung enzymes, mga minerals, phytochemicals, nandun sa sabaw. Kaya paghihigupin mo yun. No? Kaya ang isa sa pinaka-the best talaga, ako sa advice ko para, kasi iba pag kumakain ng malunggay, paglabas malunggay pa rin.
1: Yun na nga. Diba?
0: Yung ano talaga, yung extract mula sa powder or katas nito. Yun yung pinakang pinaka highly absorbable na klase po ng malunggay. Yung Santon Plus Gold, kung meron kayo niya, meron tayong malunggay na extract po dyan na pwede nyo pakinabangan everyday. Even yung mga coffee natin, it's extracted na po yun.
1: Yeah, so mga kababayan natin, ha, na gustong mag-take ng malunggay.
0: Oo.
1: Marami na kasi ngayon, Dok, mga produkto. Karamihan, may mga malunggay na rin. So, yung iba, gusto nila yung mas fresh. Kaso hindi nyo rin madadamihan yung intake po.
0: May nangyari na kasi yan. Akala na kasi, the more na marami, much better. Eh, ang mga medicinal herb kasi may mga kategory yan.
1: Yeah,
0: so, kaya pinag-aaralan natin sa naturopathy. Ano yung pwede mong kainin ng marami at ano yung limitado lang. Pag uminom ka ng maraming katas ng purong malunggay, para kang nasa barko.
1: Mahihilo.
0: Pero may twist. Pwede mo siyang lagyan ng pineapple juice. Actually, if you combine pineapple juice sa fresh moringa juice, pwede ka makainom na marami kasi nanyo-neutralize yung sulfur. Kaya sa detox, pag gusto naming i-detox yung liver, yung colon ng mas effectively, pinapainom namin ng pure na katas ng malunggay. Kaya lang meron siyang halong pineapple juice. Yun po yun.
1: Okay, Doc. Another inquiry. Doc, ask ko lang po, yung may bukol sa suso, ano po ang bawal kainin? At makirot po ang pakiramdam ko. At malamig din daw, Doc. Hindi pa ako nakapagpa-check up. Kailangan po ba magpa-ultrasound ako? 71 years old. Ano po ako, babae? From Maragondon, Cavite.
0: First of all, consult muna po kayo sa doktor. Punta kayo at sila yung magre-recommend kung kailangan nyo ba ng ultrasound or any diagnostics para malaman nila ano yung laki, ano yung kundi.

0: issue ng bukol sa suka. Iba-iba kasi yan eh. Pwede mag-recommend sila na something to check if may malignancy. Pero pag sa edad ninyo, siguro yung iba, kung hindi naman nila nakikita ng malala, baka bibigyan lang kayo ng mga preventive na medication. Sa akin naman, as a naturopath, ang pinakauna is, una, itaas natin yung antioxidant level ng ating diet. Lagi kong ina-advise na dapat 90 to 95% ng pagkain natin plant-based.
1: Mm-hmm.
0: Kung kumakain kayo ng karne na marami, bawasan nyo yan. Especially yung mga tinatawag na group 1 category of carcinogen. Kasama dyan yung mga bacon, yung mga highly processed foods. Mm-hmm. Yeah. Highly processed meat.
1: Mm.
0: Iwas yon. Lahat ng mga ayaw magkaroon ng cancer or may bukol na, ayaw nyo na lalala siya, iwas kayo doon sa mga kinakategorize ng World Health Organization na group 1 carcinogen. Huwag nyo nang kainin yon. Or bawasan nyo na. At kumain po kayo ng more on plant-based. Okay? Ng mga pagkain. Ano yung mga plant-based? Mga dahon, mga ugat, mga gulay, mga prutas, lahat ng mga halaman, yan po yung focus ng diet. Kasi lahat ng halaman, meron na siyang mga phytochemical that can potentially prevent cancer kung nag-a-attempt yung cancer cells sa dumami sa ating katawan.
1: Mm-hmm.
0: O yun yung pinaka-the best. Kaya nga, we always recommend yung taasan yung nutritional intake ninyo. Kaya may mga supplement like Santon Plus Gold na pwede nyo i-take everyday. Kasi nga, kailangan natin ng mas mataas na depensa kapag meron na tayong mga bukol. Kasi anytime yung bukol pwedeng magmalignant, depende sa lifestyle nyo. Kaya ano yan, kailangan preventive side talaga tayo.
1: As natural as possible, Doc. Maganda. Mm. Ano? Kasi iba, kumakain ng plant-based. Pero yung plant-based na burger. Plant-based na
0: yung mga process ganong, pa rin ano, eh. No? Yung mga ganon na mga pinopromote. Tayo, vegetarian tayo. Mm. Paminsan-minsan, kumakain tayo ng mga veggie meat.
1: Yes, oh.
0: Yung mga ganon, yun ay hindi pang araw-araw. Yes. Ang tawag namin doon is mga special food for special occasion, mga transition food.
1: Mm-hmm.
0: Ang pinakang ano talaga, as simple as possible, as organic as possible. Mm,
1: yun, oh.
0: Yun yung kainin po ninyo. For example, dahon ng malunggay. O, simple lang, dahon ng malunggay. Pakulo kayo ng tubig, lagay niyo yung dahon ng malunggay. Tapos lagay niyo ng mga sangkap na kamatis, sibuyas, bawang. Yun, that's it. Konting salt. Yun yung mga simpleng pagkain. Ano. Pwede rin kayo kumain na may mantika, mga ginataan.
1: Mm-hmm.
0: Pero dapat hindi lagi-lagi. Ano. Kumbaga, lahat ng bagay ay balanse na. At yun nga, iwasan talaga yung mga highly processed na mga pagkain. Kasi alam mo naman, marami ng pag-aaral. Hindi lang tayo nagsasalita dito ng mga ano eh. Marami ng pag-aaral lang nagsasabi na sometimes, on most of the time, yung mga nakalagay sa pagkain natin na ang purpose ay i-preserve yung pagkain para humaba ang shelf life. O kaya naman, pasarapin para mas maging patok sa panlasa. Eh may mga epekto na sinasabi nila na minsan delikado sa kalusugan.
1: Yeah,
0: tulad ng mga cancer, pagkakaroon ng mga iba't ibang sakit. So, pinaka-safe side, eh kung ano yung halaman, yun na yun. Kumanta lang kayo ng bahay kubo. Nandun na, hindi kayo maubusan ng pagkain eh. Ang problema ngayon, yung gulay, mahal.
1: Yun na nga.
0: Oh, kaya...
1: Kaya swerte kung meron kayong bakuran dyan at makakapagtanim-tanim kayo.
0: Yun. Alam mo bang ano, pinakamadaling i-produce yung mga talbos. Kamote, saluyot, alugbati. Yung mga yan, pwede nyo itanim sa backyard nyo yan. Dami-daming manood kayo ng YouTube. Paano magpatubo ng mga ganyan. At sigurado ako, even yung kangkong, bibili ka lang na seed, dadami na yun eh. Sigurado po ako, maraming magiging healthy. Pag naging conscious kayo sa pagkain inyong kinakain.
1: Mm-hmm. As natural as possible, as organic
0: That's
1: as possible.
0: That's the principle.
1: Dahil na kung meron po tayong mga degenerative diseases, mga chronic diseases sa pangangatawa natin, kinakailangan mag-shift na talaga, mag-modify kayo ng diet po ninyo.
0: Sa Yes to Health Clinic naman, halimbawa may mga bukol ng patient, we recommend modality katulad ng BioZapper.
1: Yan.
0: Kasi yung BioZapper therapy, nag-originate yan sa Western, like yung US, Europe. Ginagamitan nila ng small electrical charges. Ang tawag nila doon, BioZapper. Tapos, we recommend also detox program.
1: Yan.
0: May mga program tayo na sa bahay lang ginagawa na madidetox kayo. At yun ay ginagawa kapag may mga bukol-bukol or may mga chronic diseases na. So, maraming way. It's up to you to decide. Kailangan lang malaman mo kung ano yung mga potential na pwede makatulong sa inyo. Kaya salamat sa pakikinig at marami pa tayong matututunan sa ating pong pakikinig sa palatuntunan ito.
1: Mm-hmm. Ayan, sa mga nag-text ha, paumanhin, hindi po natin masasagot ang ibang mga katanungan po ninyo sa mga susunod po na kabanata ng ating pong programa ay ating tutugunan ang inyong mga katanungan. Dok, baka may pahabol ka pa ang mensahe, Dok?
0: Siyempre, maraming salamat po sa ating mga kababayan, mga taga-subaybay, mga katropa po natin. Ano? Sana ho ay nakapag-iwan kami ng makabuluhang information kung paano po natin pananatilihing malusog ang ating pong katawan. At sana po ay muling subaybayan ang ating programa bukas. Ang programa natin bukas is regular ano sa mga nakikinig sa DWWW 9 to 10 ng gabi.
1: Mm-hmm.
0: Sa ibang himpilan naman 12:30 ng hapon. 12:30. Thank you. Doc Algy po ito mula sa Yes to Health.
1: Thank you so much, Doc. Maraming maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan po natin dyan, mga katropa natin na lagi nakantabay at lagi nakikinig sa atin po mga programa. Sa anak po ni Doc Remini Tukoy, atin pong CEO. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming maraming salamat po sa pakikinig sa ating pong programang The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakamit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!

0: Nangitabo mo kasaligan nga cargo trucking services. Ayaw ka balaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: Send money abroad quickly and easily with EMUlear to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at EMUlear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through EMUlear. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at EMUlear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Pag mangutang, lipay-lipay. Pag maningil, magdikalikay.
3: Paklarex, sana?
4: Exciting!
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
6: Abang na
3: Clarex!
4: Exciting!
3: Oras na to mga katropa, alas 12:05.
5: Naga-broadcast Davao Region. Sa mga bansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatulan. Sentro! Sentro! Sentro! Sentro! Sentro.

0: Maayong ito Davao, Mindanao, maayong ito Pilipinas, ug kutob sa maabot sa atong pagsibya. Happy, happy Sunday kaninyo mga katropa. Ug welcome na sab sa lain na pagnatak na og edisyon sa atong panagubanuban sa programang Sentro. Of course, ako si katropang Andy Causon ang magtimon sa atong programa. Kutob kita ala una karong hapuna mga katropa. And abagan kita sa akong sparring partner, walay lain, ang small but terrible din sa XFM Davao.
1: Eto na! Eto na! Eto na!
0: Yeah! Katropang Marvin Ebano, welcome sa itong programa. And today is May 10, 2026 mga katropa. It's Mother's Day!
2: Uy! No? Happy Mother's Day! Ayun mga katropa, happy happy Sunday! And of course, gawa sa special Mother's Day mga katropa. And special day po karon sa atong isa sa atong mga katropa banggiitan mga higala.
3: Yan! Isa ng birthday!
2: Of course, walaan mga katropa. Ito siyang i-greet pinakauna si katropang Alan Abais!

0: Kinsa birthday?
1: Yes, of course, mga katropa, si Katropang Alan Abais. Bilang na ba edad ni Katropang Alan, Katropang Andy?
2: Morag more or less.
1: More or less.
2: Katropang Marvs, no? Wow! Sa kong mahinumduman, Katropang Marvs,
1: yes.
2: Naapalang ko sa tiyan sa kong inahan.
1: Oh!
2: No, naanagi Alan Abais.
1: Uy, maubadi. Ay, napaka sa tiyan. Ako, kanapa mong kasi kong papa, one uban. Well, anyways, mga katropa, ha? And more birthdays to come, Katropang Alan, and... Of course, more wishes, best wishes, labi na sa mayong panglawas, alang kanimog sa imong pamilya.
2: Yes, and the safety sa kanunay, no?
1: Yes.
2: Katropang Marvs, no? Mm-hmm. Para kagatropang Alan. And of course, sa mga nag-celebrate po sa ilang adlaw na tawhan karong adlawa, happy, happy birthday kaninyo mga katropa.
3: Happy birthday to you!
2: And sa itong mga nanay nga naminaw karong hapon na, no? Katropang Marvs, hindi na ito pwede kalimtan. Great na to sila og Happy Mother's Day.
3: Happy,
2: happy shalala lang.
1: Shalala.
2: Kaya gusto na to. Happy ang ato mga
1: yes.
2: inahan.
1: Oh.
2: Karong adlaw tungod kay karong adlaw ang ilang adlaw.
1: Uy, grabe no. Di basta-basta kay ang uban nag-advance nag-celebrate mga
2: mm-hmm.
1: katropa. Oh, ang uban po kay medyo late. Basin sunod-sunod si Mana pa.
2: Oo. Oh, okay, wala pa yung sweldo ka.
1: Nakuha kayo ni mga katropang Andy, ha? Oh,
2: pero importante no, happy o kumpleto ang pamilya. And sa mga anak din na, ha? Oy, lihok-lihok mo din na, ha? Katuhulayan sa po si nanay.
1: Yes. Oh.
2: Si mommy, si mama, no?
1: Kay mauya yun niya ang mga inahan ka na bitong yun. Ah, inahan, naraman na sa balay. Eh, di lalim katropang Andy.
2: Hindi,
1: no? Oh.
2: Imbisan sa itong mga katropang kasambahay.
1: Yes,
2: mga
1: of course.
2: Inahan, no? Kung nasa lang mga alaga diha karon, kamusta pang hipo sa inyong mga kinanlan?
1: Oh, kaya.
2: Sa mga hugas din haa sa inyong mga plato.
1: Kana?
2: Papahulayan sa si ate, si, kung sabay tawag ninyo, nanay.
1: Nanay.
2: Si yaya din ha. Bisan karon lang adlaw tungod kay tagaan sila og time, no? Nga makarelax tungod kay today is Mother's Day.
1: Mother's Day. Kala lang kung makarelax ang uban kay murag maumay mabalakang mainahan kay agay-agay ako na po'y magluto ani kay daghan na po yung ani sa kong balay.
2: Kaya
1: Mother's Day.
2: Ang katawanan ka trapang Marvs kay
1: masamay.
2: Hikay, no?
1: Hikay ka na
2: agyod. Mother's Day.
1: Oh.
2: O niya, tung, imbes nga malipay ang ginahan.
1: Kay makapahulay.
2: Kaya ka nang,
1: kani, kani.
2: Kaya mga bisita.
1: Oh.
2: Happy,
1: wow.
2: Magpumustahan. Yeah. Ay handaan. Maproblema si nanay kay... Lagi nag-celebrate para sa Mother's Day, para sa iyang adlaw.
1: Tapos?
2: Pero pagkahuman, siya mag-epoy manghipo.
1: Mauna, no?
2: Ang lisod pag na, ang anak mo hata, sige ma, tagaantag ka, ugay ka na, padalhan ta ka
1: padalhan.
2: Sa Gcash.
1: Wow! Anak, pag-anag akong kantidad, buka kanindot!
2: 5 mil!
1: 5 mil! O, di ba, sabasta, o niya?
2: Kanya, maikaw na bahala, mamalingke, magluto.
1: O, tanawal lang yung katropa, no? So, ikaw na mga higala ba? So, at least, tagaag effort, no? Kaya ilabi na sa mga kabataan, no? Kaya busy kayo sa trabaho.
2: Uh-huh.
1: Giintaw kahigayunan nga makauban ninyo ang inyong mga ginikanan, inyong mga inahan, no?
2: Yes.
1: Kay dakong kalipay sa mga inahan nga at least mahatagan sila kanang presensya sa ilang mga anak nga gakuson sila, ingnon sila I love you ma, ing ana no? Katropang Andy? Oh, di ba? So ikaw katropang Andy, unsa namay imo nag-rate na ba nimo imong inahan?
2: Oh, nag-rate na nako katropang.
1: Nag-rate, di basta-basta.
2: Una pa sa first.
1: Yeah.
2: Oh, bitaw mga katropa, ako na lang i-take ning opportunity no para i-greet ang akong mama, Mama Doreline Ka. Son. And sa ako ang lola Binyarita ka I mean Binyarita Lug Kabadonga na day si lola.
1: Oy!
2: And sa mga mama din ha nga naminaw imo ha katropang Mars,
1: yes.
2: Imo ang mama din ha.
1: Of course ako ang mama si Mama Melody Ortiliano Ivano asa ka na ha? Melody sa pangalan pa lang maka
2: singer na
1: makakanta na juga diha mga katropa no
2: kay ano nangyari sa iyo
1: ano bakit ano nangyari sa akin ha
2: bakit parang medyo naglisod ka sa Melody
1: ay Melody actually tungod sa Melody nahimo uming walo ana na katropang Andy so
2: basta-basta dai katropang Mark
1: yes happy happy Mother's Day sa ako ang inahan si Mama Melody Mama Meli mga katropa and of course ako ang ate pod nga nahimo nang inahan sa duha niya ka mga gwapa nga mga daughters no si Ate Armelu Ebano Hagunos.
2: Ayan, og si Sir Pitpit Digal pod katropang Mars.
1: Yes,
2: ingon sa mayong uto, happy birthday Inday Digal.
1: Oy!
2: Happy Mother's Day.
3: Happy birthday to you.
2: Nagdoble ang celebration, doble ang handa, katropa.
1: Kimi. Yes. Okay, ayan mga katropa. Once again from the your XFM Davao family, mga katropa. Happy, happy birthday, happy, happy Mother's Day sa tanang nga nag-celebrate karong adlaw. Best wishes alang kaninyong tanan.
2: Ayan. O before na ito makalimtay, of course, ang pinalanggang esposo Mia, kung si katropang Alan pa sa ato ang CEO,
1: CEO
2: and president sa XFM Network Philippines, si Ma'am Olivine Uy. Happy Mother's Day.
1: Yes, of course, happy Mother's Day.
2: Sa asawa sa ato ang station manager, no? Na si Sir Jasper Magoncha, si Ma'am Dorothy Magoncha, happy Mother's Day.
1: Yes.
2: Sa mga asawa kapika sa kinabuhi sa ato mga katropang anchors din hi, sa katropang Juvet Espanyol.
1: Oy, happy Mother's Day katropang Juvet.
2: And sa mga partners and asawa sa ato mga kaubana din sa XFM Davao, sa ato mga technician, driver, oga sa uban pa natong mga katropa. Happy, happy Mother's Day once again.
1: All right, mga katropa. So, sama sa kainit sa mga greetings karong adlaw, kumusta ko natong panahon? Kaya medyo ning milabay nga adlaw, medyo pagkatungtong sa kagabion. Sunod-sunod po ang pagka-happy sa uban. Kay lami kayong tulog, kay bugnaw-bugnaw panahon.
2: Oo, tungod sa ulan, katropa Mars. Sa karon mga katropa din sa Metro Davao, ana sa 32 degrees Celsius ang temperatura. And base no sa kining update gikan sa Pag-asa nga ang Davao region apektado kita katropang Marvs sa easterlies.
1: Yes.
2: Samtang si Tropical Storm Caloy ana kini sa 925 kilometers east sa northeastern Mindanao. Dala niini ang gikuskon sa hangin nga 65 kilometers per hour dul sa sentro ug pagbulhot nga moabot sa 80 kilometers per hour. Samtang naglihok kini paingon sa west northwestward sa kapaspason nga 15 kilometers per hour.
1: Ayan mga katropa, panbisan pa man niining mga pipila ka mga epekto no niining nakasulod naman gyud ni sa Philippine Area of Responsibility. Mga katropa, sa gihapon mas mupasulabi ang easterly sa nga weather system. Kung asa lauman daghan ba yung bahin ha sa nasod ang medyo mutungtong na sa kapin 40 degrees Celsius ang kainit karong adlaw.
2: Oh, grabe katropa Marbs, no? Ang kainit sa panahon and gilauman pa ha nga mas mugrabe pa. Diba, project ng daan, gipangandaman ng daan ang possible nga severe El Nino sa last kaning part no sa tuig 2026 muna atong dapat pangandaman mga katropa. And speaking of pagpangandam katropang Marbs, araw na ligon pirmi ang atong panlawas sa bisan unsa man nga kaning kakahimtang sa panahon, lakat sa panahon, tingulan ba, ting init ba din mga katropa, dapat ligon pirmi atong immune system.
1: Yes.
2: Inom na mo sa atong Xanthone vitamin C.
1: Labi na sa itong makaigsuunan ha, nga medyo nagproblema kay mainitan lang, ma-expose lang kanali sa init and then pumpalandong, inumugbugnaw, subawan na dayon mga katropa base na resulta ka na sa kahina or ka nang ka-weak sa imuhang resistensya. Paligunay mong resistensya mga katropa kay kami ana, nagainom naman ginmiana mga katropa no, sa mga produkto sa Yes to Health. Of course, kamo nga naminaw karon siguraduha nga kamo mismo makabaton sa healthy nga panglawas, mag-Xanthone Vitamin C, alkaline kini nga vitamin C mga katropa nga napamatud-an na sa kadugay na sa panahon nga epektibo alang sa ikaayo sa tong panglawas.
2: Yes, and para sa katong mga acidic katropang herbs no, nga dili sila gusto katong mga vitamin C nga mukutkot sa ilang mga kuto-kuto.
1: No,
2: ang Xanthone Vitamin C mga katropa, non-acidic ni siya.
1: Yes.
2: Safe ni sa tanan no, bisan pa man og na kay hyper acidity din ha mga katropa. Mapalit ang Xanthone Vitamin C dinhi sa ato ang estasyon sa Broadcast Avenue Shrine Hills Matina Davao City sa Yes to Health Clinics Nationwide ingon man sa nagkadaiyang botika.
1: And of course mga katropa, available kini sa to ang Yes to Health Clinics diri sa Davao City ha. Diri lamang kana atbang sa May Kawayan Drive mga katropa sa door 4 Cellpole Building, GSIS Heights Matina ning ato ang syudad sa Davao.
2: Ayan sa itong mga katropa nga naglantaw karon sa itong Facebook Live. Kung naminaw sa ilang tag sa mga radyo hala, i-search na din ha sa mga naminaw sa radyo ang XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Unsay buhaton katropang Andy. I-like ang atong page. I-share ang atong video. Pag-react din ha o pag-comment mga katropa. Tungod kay one share, one comment is equivalent to one raffle ticket.
1: Wow! Asya pa man mo mangita na mga katropa. Hala, sige, ayaw pa pakyasa ang kahigayunan mga higala. Unsay pwede madaugan nila? Ani pa raffle?
2: Ang madaugan lang naman katropang March, tumataging ting na libreng staycation sa New Year's Peak Mountain Resort.
1: Wow, kini! Labi na sa mga nakabisita sa Marilog District, I'm sure makakita bisan mo agi lang sa dalan dira katropang Andy, paglingi pa lang skilid. Wow, ang panganod daw na himo ng dagat na himong Sea of Cloud.
2: Sabindot kay katropang Marv, sabi na yun karong panahon nga init kay din sa Dakbayan, sa Davao, din sa Tua, sa downtown area. Sindot kay nga mag-relax, mag-unwind mga katropa.
1: Of course.
2: Busa, unsa pa yung hulat ha? Pag-commenta mo, pag-share mo sa atong Facebook Live, pag-react mo din ha sa atong mga hisgutanan mga katropa, kay para maapilin yung pangalan unya sa atong ang mga puruhan, no? Nga makataog sa atong ang pa-free staycation sa New Year's Peak.
1: Ayan mga katropa, so parting paspasa sa oras katropang Andy, no? Alas sa 12:20 na gyud sa kauduhon.
2: Ato nang dalikitan mga katropa atong sentro sa balita.
4: Sentro sa balita.
2: But before taana mga katropa, isingit nako no, ingon si katropang Tristan Yat Gulay, maayong udto katropang Marvin, kag Happy Mother's Day po katropang Andy.
1: Oy, katropang Andy, Happy Mother's Day daw kanimo.
2: Daghang salamat.
1: Oy, okay na.
2: Daghang salamat kay katropang Tristan Yat Gulay.
1: Yes, oh, di ba?
2: Tama naman. Tama naman ang kanyang greetings kasi may aso naman ako.
1: Oy, inaalagaan.
2: And kagahapon ha, by the way, kagahapon po mga katropa ang Fur Mom.
1: Uy!
2: Fur Mom's Day.
1: Oh, so lusot niya po.
2: Belated happy Fur Mom sa inyo. Ayan, mga katropa. Bitaw, dinita sa itong balita mga katropa kay ang gipaabot sa tanan nga update labot aning usag tropical storm nga ana-ana umpasuluday na sa Philippine Area of Responsibility mga katropa. Usabi update ni ini. Sama sa naisgutan kaganina ang dakong bahin sa nasod apektado kita sa Easterlies na magdala kini og init, no, og kaning ugah nga kaninga temperatura samtang ang tropical storm nga Kaloy nakasulod na dinhi sa Philippine Area of Responsibility o PAR kagabi pa lang kini mga katropa. And as of 3 a.m. karong adlaw, ang tropical storm Kaloy nga dunay international name nga Hagupit anak kini sa 925 kilometers east of northeastern Mindanao, matud kini sa PAGASA 5 a.m. bulletin.
1: Yan mga katropa, and dugang sa PAGASA mga igala nga ang kining tropical storm Kaloy wala kini direkta nga impact, no, sa ato ang nagkadayang bahin sa nasod gawas na lamang niining trough nga dala niining maghatod og mga pag-ulan sa partikular kadaghan ng bahin diri sa Eastern Visayas ug Mindanao partikular karong gabi mga katropa. O kana ha? Pero bisan pa man nga nahimo kining tropical storm, lauman nga muwi kini, muhina kini ngadto sa tropical depression, posible ugmang adlaw or ugma sa gabi mga katropa, hangtod nga lauman nga magkahinay pagyud kini og walay angay kabalakan nato ang katawhang Pilipino.
2: So gikan sa tropical depression, gilauman nga muhinay pag ini siya, hangtod mahimo siyang
1: LPA
2: balik siya. And gamay ang rason, ang possibility na mukusog ni siya balik og mahimo tropical depression pa. So, ayan, expected mga katropa nga sa sumusunod nga mga adlaw, no, makagawas na po din siya sa Philippine Area of Responsibility. Samtang, kani atong hisgutan, abis sa tanan nga mangandam ta tungod kay naay bagyo.
1: Oy.
2: Pero ang atong pangandaman dahil mga katropa tungod kay dunay 20 size ka mga area sa atong nasod ang na-monitor nga naka-experience na og danger level heat index. Ang pinakataas nga temperatura mga
1: Pila.
2: Katropa.
1: Pila.
2: Tumataginting lang na naman na 44 degrees
1: Agui.
2: Celsius.
1: Lupig pa hilanat ana katropang Andy nga.
2: Nako. 37 degrees Celsius mo na magig mubuto imong lawas. How much more ang 44 degrees
1: Correct.
2: Celsius, diba?
1: Dili na makasulod nga lami ilaag sa bukid.
2: Ato na dayon ta sa New Year's Peak ana mga katropa.
1: Kay no?
2: Gina to mabati ang kainit sa panahon tungod kay bugnaw gyapon ang hangin pag naaka sa elevated na area.
1: Yes.
2: So based sa forecast sa PAGASA mga katropa, ang kaning taas nga temperatura na experience ni siya sa Dagupan City, sa Pangasinan, sa Apari, Cagayan, Sangli Point, sa Cavite City, Cavite, o sa Cuyo, Palawan.
1: Yan.
2: Diyan dito ang Palawan, katropang Marvs.
1: Correct. Katong nangaligo, no? Bisa nangaligo, katropang Andy.
2: Ay,
1: nako! Nakawa ka ka! You have forgotten already?
2: Amazing.
1: Amazing, ha?
2: Grabe taon, no? Imagine, wala pa to iingon ani nga danger po level.
1: Yes, wala pa to.
2: Pero grabe ang init sa Palawan, gyud, no? How much more karong panahon na? Pero aside sa Palawan, mga katropa, ang Ilocos Sur, nakatala silag 43 degrees Celsius. Lawag City, Ilocos Norte, 43 degrees Celsius. Ingon man ang Tuguegarao City, Clark Airport sa Pampanga, San Ildefonso, Bulacan, Kubi Point sa Subic Bay, Olongapo. Ingon man ang Tarlac and San Jose Occidental, Mindoro, Puerto Princesa City sa Palawan, Iloilo City, and sa Dumanga sa Iloilo og sa Borongan, Eastern Samar.
1: Samtang 42 degrees Celsius, mga katropa, 42 degrees Celsius ang masinati din sa may Pasay City, particular sa naiyak na mga katropa din sa may Batac, Ilocos Norte, sa Ichagi, Isabela, no? Particular din sa may Baler, Aurora, sa Kasiguran, Aurora, Zambales, particular din sa may iba part, mga katropa, sa Tanuan, Batangas, sa Infanta, Quezon, Rojas City, Capiz, mga katropa, and even sa La Granja, La Carlota, Negros Occidental.
2: Ayon, and money ang gipahimang noon sa mga health experts and sa pag-asa, mga katropa, nga pag once maabot na og 42 degrees Celsius, pataas ang temperatura, no? Nga doon na daw sa grabe na puning 51
1: degrees Celsius. 51 na kung
2: asa na kamalita. Mura naman tag-isulod sa kuwanana ka na oven.
1: Oven? Awa, naluto ang mga kakaspasya. Sorry.
2: Kamakaan ang kupras ba? Karon.
1: Karon.
2: Nakabalos ko ninyo.
1: Nako!
2: Bati mo kung sa kainit ng utang kastapahan.
1: Naagi maglana ni inigikan sa ilang lawas, mga katropa.
2: No, pag nagi sa peak sa kainit, katropang Marbs, yes, pag naka-aircon ang kani opisina ba, mapati yun mo ang kainit gikan sa gawas.
1: Correct.
2: So, mo ni mga katropa hanga, nagpahimang no ang ato mga health experts o ang pag-asa mismo nga prone, no, ang kita sa heat cramps, ingon man heat exhaustion, labi na yun ang gikahadlukan nga heat stroke. Karong panahon na busa, dapat permanente nga hydrated na inom o tubig. Yep. Dili itong na color.
1: Ay! Ayun
2: na! Sa akong paborito sa una.
1: Hoy! Karon na change na ka.
2: I changed na.
1: Uy.
2: So nako katong clear as clear, clear as the sky.
1: Oy, kana.
2: Pasok rang Sprite no.
1: Ay. Dili nang mubula pod ka tropa.
2: Walay bula. Tubig ba nga katropa? Kay mo nagiingon, di ba, katropang Marvs, na amang gutay misconception ba? Di ba pag moingon tag danghaw ka ayo.
1: Uy, danghaw ka lalo ba ani unsang danghaw?
2: Sobra ka init.
1: Ay, mo danghaw dai.
2: Moingon gani danghaw ka ayo, sobra ka init. Ang nasa mind para mak kanang ma-quench ang thirst, dito dayon sa soda.
1: Oy, nako.
2: Pero ingon sa mga health experts, mali na.
1: Correct.
2: Mas mo grabe imong kauhaw, mga katropa, mas maayo nga tubig ang atong imnon.
1: Bisan pa mo inong kagbugnaw kaayo kay grabing ice, no, makauhaw gyapon nagsamot daw, katropa, ang Andy. So,
2: ayun. So, muna mga katropa, inom pirmi og tubig and inom sa atong Xanthon Vitamin C para ligon atong immune system og iwas ta sa sakit.
4: Sentro sa Balita.
2: Samtang sa pikismahin, mga katropa, uy, daghan kay mga bisita dito sa may Cebu.
1: Kinipod.
2: March,
1: yes.
2: No?
1: Oh.
2: Good sa Association of Southeast Asian Nations or ASEAN. Nagipahigayon dito na ay mga dago nga mga opisyal gikan sa mga lain-laing Asian countries ang nanidayo dito, mga katropa, para sa naisgutan nga panagtapok, sa naisgutan nga meeting.
1: Correct.
2: No, kauban ang mga miyembro sa ASEAN. And Monica ron ang pahibalo, no, nga and magpatuman ng ato ang otoridad og zero tolerance batok sa illegal nga droga. Walay exemption. No, bisan pa man og naay mga bisita din ha og magpabuang-buang magdala dira og illegal nga droga. Aw, siko.
1: Ay, noon mga katropa diri sa Pilipinas, dugay naman na ang hugot nga pagpaningkamot. Pero kining ASEAN na mismo ang nagkadaiyang mga rehiyon nga sakop sa ASEAN, mga katropa, mipasalig nga i-adapt nila ang zero tolerance approach, mga katropa, batok ni ining illicit narcotics sa trade, mga katropa, sa nagkadaiyang bahin diri particular sa ato ang rehiyon, mga higala. So kini katropang Andy ang gipahibalo nga ang giila nila mismo ang important role ni ining ASEAN ministerial meeting on drug matters, no, kaya aduna matud pa kini mga mekanismo sa pag-advance ngadto sa regional coordination sa pagtubag ni ining proliferation of illegal drugs, so pagkatag pagkaylap ni ining illegal nga droga.
2: Oo, importante mga katropa tropa ang commitment no sa kaning mga members sa ASEAN nations aning war on drugs pagkigbatok aning illegal nga droga tungod kay nasayod ta nga kita dinhi sa Asia tubig dagat ra ang pagitan and bisan pag moingon tag hugot kaayo nga to ang kampanya kontra illegal nga droga dinhi sa Pilipinas pero kung naatay mga kasikbit nga nasod nga medyo luag pud sila pagabot dinha sa kaning pagcontrol or kaning ilahang security measures dinha sa mga border controls or border areas no sa matag nasod adin ha jud na ang mahimo nga palutsanan no sa mga illegal nga mga illegal droga
1: kana.
2: And aside ni ana kana pong mga illegal mga smuggled nga mga produkto mga
1: kontrabando mga katropa
2: mga kontrabando mga katropa so mo nang importante no and we hope no nga pinaagi aning ilahang commitment katropang Marvs atol sa gipahigayon nga ASEAN summit mas makita na to ang epekto no nga dili lang takutob sa pledge dili lang takutob sa pahayag dili lang takutob sa promise pero naagi makita nga resulta ang mga katawhan nga labi na, dili lang din sa Pilipinas, apan sa other ASEAN kaning members ng countries, na naagyod po'y makita na itong kaning, sabi tawag ani, development,
1: yes.
2: No? As to the proliferation of illegal drugs, sa kaning mikunhod gid siya. O daghan gyud, ang naharang, no? Sa kaning mga border points,
1: kana.
2: No? Nga pasulay yung tao ga palusok ng mga illegal nga droga. Kana atong gusto may balaan ng mga balita, kay para dili na siya makakaila pa.
1: Yes.
2: Kaya dito pa lang sa attempt pa lang ang mugawa or masulod sa sa kanasod
1: naharang na
2: hindi na ta dito sa kaning magbaybas pataan ng mga gagmay kaayong kaning mga tigpayuhot
1: yes.
2: Pila na lang man na siya i-compare ni mo sa dako nga bulto nga nakasulod mo sa Osaka area
1: yan ang pinakalindot dira mga katropa is mapaggang kining gitawag nga drug laboratories o kanabitang wala na production yun ini mga igala kaya mo na giingon nga dapat paggangon dili itong mga bunga apan ang root cause ni ini mismong kailap sa illegal or kailap ng illegal drugs sa tibuok nasod mga katropa.
4: Sentro sa balita.
2: Samtang sa bigas bahin mga katropa, oy kanina kagubot pud kagahapon
1: oy,
2: katropa
1: kini,
2: Mars. No, human nga daghan ng gawas nga mga impormasyon sa social media na pagigipagawas nga information ang Philippine National Police nga andam sila no nga makig-alayon sa DILG sa pagpatuman aning warrant of arrest. Bato kang senador Bato de la Rosa. So karon mga katropa ang International Criminal Court mismo no nagpagula pud sila pahayag no nga wala man migipagula na arrest.
1: Wala ha.
2: Oo, sigurado namang gid ka ha.
1: Kaya
2: ang uban po nga supporters ka tapang Marvs, mingon po sila nga, ay, mo kumpiyansa. Kay pasigma pareha atong gibuhat kay PRRD.
1: Oh, yes,
2: no?
1: Kana. Yun.
2: Wala, begito gingon nga, oy, na namin gipagula ang arrest warrant ha, iserve na nakaroon.
1: Oo, kaya ang ending, ipakita na silpon.
2: Oo,
1: sa diba? Silpon. Sa silpon na daw.
2: Na-shock na lang nga, pag dunggo gud sa aeroplano, paglapag sa aeroplano sa naiya, mauna dahin dito.
1: Mauna dahin dito.
2: Gipangitaan sa abogado, asa man ang arrest warrant.
1: Oh.
2: Naa sa cellphone.
1: Oh. Gusto na mong physical na arrest warrant. Naa sa cellphone.
2: Sa money ha, pero gipaklaro sa ICC mga katropa.
1: Nga.
2: Nag-ingon dito nga, eh, fake news na po. Bayaran dyan nga mga, kung sa may mahimo sa media, kung ang ICC man mismo nagpagawas yung pahayag.
1: Yes.
2: Diba? So, amo, tanawa po't ang kananggi. Ayaw lang ang caption ba nga kung dili gani siya pabor sa atong gisuportahan, sa ato ang prinsipyo.
1: Political interest.
2: May nung dayon tanga ka ng bias ni siya.
1: Bias, no.
2: Fake news ni. Tanawa on sa ang gi-attach na dokumento. Kung ang dokumento, tanaw ni mo, AI-generated ka na, bias na ang media outfit. Pero kung makita ni mo, mga katropa, kabalo ko bright, mangyut ang tanan, no?
1: Correct.
2: Na mangyut ay access sa social media and sa internet.
1: Indeed.
2: Oo. Pag makita ni mo na nga balita, din ha, na may naka-attach nga document nga gipost gikan sa ICC nga website. So, kung duda pagit ka, add to dito sa website sa ICC.
1: Kana mo ang pinakanindot.
2: Diba? Kung legit.
1: Correct.
2: And diha na tamo comment nga fake news na. Isod ka ayo nga kanagaling mabak to us, mabak to you ka nga kanag taka-taka kagomentin ha. Awa, magay ka naghimog research.
1: Relax ka tropang Andy, relax ka tropang Andy.
2: Sa money ha, dili na siya fake news. Kay gikan gid mismo sa ICC, sila mismo wala man may mahimo langan magmainga, maingon minga. Nag-ingon ang ICC pero di ta sure. Di man ta pwede mag-insinuate, di ta pwedeng mag
1: speculate
2: ka tropang Marvs, not unless kaneng kuan siya,
1: provided
2: stated siya, no? Kay di man ta as a media di man ta manghuhula. Oo, dapat factual ta pasabot, yes. Mag-base ta sa unsa ang mga dokumento nga gipagula. So karon mga katropa, ang ICC nag-ingon nga wala daw sila gipagula nga public arrest warrant patok sa bisan kinsa, no, nga official din sa nasod may kalabutan sa ongoing nga kaso dito karon nga ginataral sa ICC labot aning war on drugs.
1: Kana, yes mga katropa, kini mismo nga pamahayag migula kini or gipagula mismo kini mga katropa human sa at least pila na baya ka bulan katropa ang ending, yes. Nga wala na nagpakita si Senator Bato de la Rosa mismo diri sa Senado mga katropa, gumikan nining dugay na ha? Pila ka bulan, pila na maihap na ba nimo katropa ang ending?
2: Murag taw-taw na gyud, no? Pero ang giingon nila katropang Marps, bisan dog absent do si
1: absent
2: kuan Senator Bato, napaduso daw siya duha ka balaod no sa Senado.
1: Amazing ha? May nagihapoy naglihok nga sa iya mismong opisina mga katropa. Mm-hmm. So kini mismo mga katropa, pagpaklaro sa ICC, pinaagi ni ICC spokesperson Oriana Miley. Mga katropa, pinaagi matod pa sa text message nga doon sa mga reporters nga walay public arrest warrant ang gi-issue sa ICC labot sa maong hisgutanan. Okay?
2: So sa question mo kaganya katropang Marbs ha, punton sa taka, ang utana ka kung kanus-a last appearance no ni Senator Bato. Ang iyahang public appearance nag-start ang iyang absence sa Senado sukad November 2025.
1: Oh, see?
2: November, December, January, February, March, April, May. Mag six months na siyang wala.
1: Half year na. Pero mga katropa, wa na po nga niyahang mga tahas, mga katropa. So, inga na mga igalan, no? Pero kinilang, kay naapoy gipagula bagulang katropang Andy, no? Simala ni DILG Secretary John Vic Remulla. Labot niya po ni kang Senator Bato de la Rosa. At least ato lang, no?
2: Siya man dyan nagpakuan ani katropang Mars. Siya man na nagpainit sa istorya ani gahabi.
1: Ay, pating init. Nagbukal na yun, mga katropa.
2: Siya na nag-una-una. Unya, nagpagawas po ng PNP statement. Makikalayon po din, no? Sa DILG sa pagpatuman sa arrest warrant.
1: Kana, kay...
2: Nihanad din ng PNP nga. Pero siguro na mo nga, mo ang tahuron ang tawhanong
1: katungod.
2: Subayon na mo ang balaod.
1: Standard operating procedure.
2: Yes,
1: kana. Kini mga katropa, kay baguhay lang nagpagulaw pamahayag si DILG Secretary John Vica Remulla nga ang CIDG magpagula kuni og sabina Bato kang Senator Bato de la Rosa ugmang adlawa. Dili ni arrest warrant. Sabina lang sa mga katropa, kaya aron matud pa nga mupakita personally si Senator Bato mga katropa sa iya nga opisina in aid of investigation. Oy! So nahinahinay nga mga lakang mga katropa.
2: So not a investigation currently against Senator Bato or pwede ba kumain kag investigation na ba current against war on drugs, di ba? Karon man nga inimbestigan din na karon katropang Marbs. Dito man nakafocus tanan sa flood, impeachment.
1: Flood control projects.
2: Flood control o ganing impeachment ni Vice sa President Sara Duterte. So kana atong atangan, no, kung naabay mugula nga sa pina og mga adlaw katropang Mars, Bato kang Senator Bato og kung mapatimaw ba si Senator Bato. Labi na iyang kaalyado, no, nga si Senator Robin Padilla nagingon, ayaw gawas din ha.
1: Oy! Ayaw gawas.
2: Sa bensay, ayaw pakita Senator Bato. Kay mo lagi to ang sa side pod sa ilahan, no, sa ilang partido nga dili sila gusto nga mahimong or madugangan ang kaning opisyal sa atong nasod nga mabitbit dito sa ICC para dito na kumbaga papilon sa trial kay muna ang dibaang sa kampo sa mga Duterte. Gusto nila nga kung naamay tulubagon, naamay kasong atubangon, din hidaw taralon sa atong nasod.
1: Kaya daw nakita na itong mga katropa nga medyo nawadan og pagsalig, no, si Senator Bato. Kaya taliwala atong pasalig sa Senado mga katropa nga once na alang si Senator Bato sa Senado, dili siya basta-basta maaresto sa ICC kay protektahan siya sa konstitusyon. Pero wala magyapon nagpa or wa magyapon ni patino si Senator Bato, meaning to say may something.
2: Pagkaroon kay naaman kaha kung pagula man na ang sa pinakatrapang Marbs, pasabot ana obligado siya or gimanduan siya nga magpakita no sa kaninga korte kana atong atangan sa sumusunod na mga adlaw kung mugawas ba siya.
4: Sentro sa balita.
2: Sa katapang sanghan ay sa tong balita katropa, FPRRD nang bag-o na ang Defense Council sa ICC.
1: Oy!
2: Panipod, usap po ni sa pagbukat nga hisgutanan kagahapong adlaw.
1: Okay.
2: Ingon sila nga, fake news, napod mo wala ni Atra si Kaufman.
1: Nag-withdraw
2: lagi siya.
1: Nag-withdraw siya.
2: And na ay kaning document mismo nga gi-upload, no, gipagula ang ICC. So, mo ni mga katropa nga ang kampo no ni President o kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte, nakadeside silang ilistan ang ilang lead counsel nga si Attorney Nicholas Kaufman ahead sa ihang trial mismo. Kasi si Attorney Kaufman, kumbaga katropang Marbs, nakakontrata
1: siya
2: sa pre-trial.
1: Mm.
2: So sa trial mismo, kumbaga siya man ang kumbaga naamay katungod no si FBRRD nga magpili kung kinsa ang kumbaga legal representative nga gusto niya nga mo represent sa iya ha diha sa korte. So mo nang nahitabo mga katropa, walay nahitabo nga kanang mga issue dira nga ay nagkabikla na ina, nagaunsa na din ha sa sulod. Wala siya. Nahuman ang kontrata ni Attorney Kaufman.
1: Actually mga katropa ni adto pa lang March 31, 2026 pa di ay terminated na ang ilaha mismong kontrata.
2: So mo ni isip pagrespeto sa ICC, mo ning nangayo siya og clearance
1: kana.
2: No nga mag-withdraw na siya as legal, isa sa mga legal counsel ni FBRRD. Kaya syempre kinahanglan man po na og pagtugot sa korte kay lagi nag-expire na ang iyang contract.
1: Kana. Pero bisan pa man ini mga katropa, hagibutyag ni Kaufman nga nakapili na no si FBRRD og kini mismong abogado nga maoy mo depensa sa iyaha atul mismo sa trial mga katropa. Og kini mismo nga abogado adun na matud pa kini confirm katropa og andam kaandam og willingness no sa pag-assume immediate representation mga katropa alang ni ini mismo nga mga movement or kini proceedings sa kaso nga gipasang at batok ang FBRRD.
2: Ana atong atangan pod sa umaabot ng mga adlaw no sa pag-anunsyo pod sa kampo ni FBRRD kinsa ba ang muhulip kang Attorney Kaufman o gatong usap pa ka abogado no una nang naaprobahan na niya ang pag-withdraw isip legal counsel associate legal counsel ni FBRRD din ha kinsa ba ang muatubang din sa korte atol sa trial mga katropa o kinsa ba ang mudepensa o mubarog isip mudepensa no kang FBRRD dito sa ICC.
4: Sentro sa Balita.
2: Oras na to katropang Marbs, 12:39 na mga katropa. Uy, mubalik mi human lamang sa pipila ka pahinumdum atong hisgutan tungod kay dagan sa to mga katropa ang hilig karon sa vape.
1: May paaso na po.
2: Oo, paaso tungod kay gawas nga in katropang Marbs, no? Ingon pa sila nindot daw ning alternative sa sigarilyo.
1: Kaya
2: accordingly, ingon pa sila sa mga naggagamit, wala ni nicotine. Unya, atong isgutan, tinuod bagyod na. Wala bagyod din siya risgo sa atong panlawas o unsa ang mga lakang nga buot karon sa DOH o sa mga senador. Kalabot aning paggamit o vape mga katropa. And of course, because by nisgutan nato kay 42% daw sa mga Pinoy, buot nga public opinion ang magdikta sa botohan. Labot sa impeachment a complaint batok kang VP Sara.
1: Okay ni ha, nindot ni nga isgutanan.
2: And inyong mga reaction, komento mga katropa, mga greetings, padayon lang sa pag-comment yana sa tuang Facebook Live. Kay amo nang timbawason sa among pagbalik human lamang sa pipila ka pahinumdum. Standby, oras na to, 12:40.
4: Sentro. Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
5: Sa kinabuhi, walay butang nga sigurado. Kay kada minuto, pwedeng naay magbago.
6: Kaklarex sana?
7: Exciting!
8: Send money abroad quickly and easily with Evolier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Evolier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Evolier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Evolier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
9: Nak, merienda time na.
10: Wow!
9: Akong paborito na merienda. Sadian, bake shop, lamig, humok, o humot.
11: Tinuod na ura, lamig yun ang mga pan sa Sadian Bake Shop. Sure pag yuda na always bago ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake sa imong birthday ora sa Dian Bake Shop ginato na ginakuha.
9: Paborito gyud na ko na ma mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
12: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panagan, Turin, Kalinan ug Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
10: Sukad nga nigamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
13: Unsa din ang Crop Gold ba?
10: Ay, ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormone. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay o mais. Ihalo sa binhi, sa dili pa nimo isabwag o ipuga. Kaya ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok.
13: Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Crop Gold na ta.
14: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 082-308-2664. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
15: M2C Graphics Davao.
16: Sa Clarex sana!
17: Exciting!
18: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
19: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
20: Sister Pain.
21: Hi, ako di ay si Dan, usaka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Usa samtang dili pa kaayo mo sa kinatumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
19: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, call your doctor.
22: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga bitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
23: X FM
24: Centro.
25: Andy Causon, Marvin Ibano.
24: Centro.

0: Ayan mga katropa, welcome back sa itong programang Centro Weekend sa yes. mga nakurat nga nung naamay
1: na may pinabackground music.
0: Sige, una katropa Marvs.
2: Mama. Mara mo na ako yung balang katropang ano, but lang po doon. Ano,
1: bita mo rin akong napamilya.
0: Oo. Ganun, nagpatugtugtag mapa. Tungkol kay Mother's Day, mga katropa.
1: Of course.
0: Of course. At to be honor ang atong mga ginikanan, ang atong mga inahan.
2: And of course, pinaka-importante, dagaan in taon nato kamahinungdanon ang pagpa-background. I'm sure, dagan sa mga anak nag-my day, nag-post nga, money mama, money mga pictures, nga mga remembrance, nga nahimok ang proud sa ako ah. Pag mag-graduate, naku, nagtunganga rin ito, mama, kaya po ihugas plato, labas ilang mga sanina, agoy!
0: Mas nindot nga, everyday.
2: Dapat everyday, palanggao.
0: Ipa-feel nga, palangga na to ang atong mga inahan. So mga katropa, once again, happy, happy Mother's Day sa tanang mga inahan din ha.
1: Yes.
0: No? Kabalumi nga bug-out ang inyong gipasan nga, kaning struggle.
2: Sa labunon?
0: Ay! Labunon! O pagsabot!
2: Ay, kana!
0: Ay, naoga, badlungon pang amahan.
2: Oh, agoy, agoy, agoy.
0: Dugangan pas anak.
2: Agoy, agoy, agoy, agoy.
0: Magsibat-sibat pang anak mo lukso pag garbintana.
2: Hoy, napo din mga nanay. Ay, ganun mo ni mga anak sa garbintana. Ay.
0: So bitaw mga inahan ha. And sa katong mga nagpakainahan no, kaya yes. pagkainahan ka tropang Marvs lang man siya nakadepende sa gender.
1: Yan.
0: No, kay naapoy bisan mga kadiganing mga
2: brusko.
0: Oh yes. And mga miyembro na to, no, sa mga katropa na to, mga kigisuon ng LGBTQIA plus community, no, kay bisan gani dia sa Rako 11 katropang Marvs, na ay usa ka kaning transgender. Kani barug siya isip. Ginikanan, no, sa usa ka kaning bata. So nga wala na ginikanan, wala na imo sagup sa iyaha, wala imo atiman sa iyaha. So, 'di ba? Nagpakainahan siya, dili man magmatter, no, dili sukdanan sa pagkainahan ang biological nga kaniganing connection dito sa bata. Dito ta sa katong mudawat sa responsibility and sa challenge, no? Na padakaon, imatutuog tarong, i-provide ang kinahanglan sa mga bata. So, saludo mi sa inyo mga katropa. Again, happy Mother's Day.
2: Ayan, mga katropa, sumala pang Ma'am Juliana Liano, maayong udto, happy Mother's Day natong tanan.
0: Ayon. Katropang Martin, the vloggerist manggira.
2: Hoy, kini! Sayaw-sayawan na niya with his mga chickens niya, mga katropa, ha?
0: Ang nga ng her ni mo rin, ha?
2: sorry, okay, katropang
0: Martin. Happy Mother's Day, tanan nga mga inahanda.
1: Yes.
0: Happy Mother's Day once again kaninyo mga katropa. And, aginod na ta katropang Mars, kini, kay daghan patag hisgutanan.
2: Oh.
0: No, dinhita sa vaping mga katropa.
2: Uy.
0: Taas ang kulamoy
2: kini
0: sa mga nag-vape.
2: Oh, nga isa po ni siya nung mga mag-problema ang mga ginikanan.
3: Pinuang!
2: Mga inahan, diha?
0: Oh, magbinuang sa pag-eskwela, katropang Marvs.
2: Oh.
0: Mga yuog pang-project.
2: Pang-project, unya?
0: Pero ang gipalit.
2: Gipalit, saman?
0: Ang gipalit kay katuda yung sitawag anang bala sa vape, ha?
2: Bala? Yeah. Pa ng, pang-refill?
0: Oh, pang-refill ang sitawag, anak. Gani, nakalimot
2: ko. Vape oil. Tama, ha? Sorry po. Yun na lahat ito.
0: Sige daw sa mga nag-vape. Diyan sa kitawag, ana. Nakalimot ko. Unsay
2: tawag, ana. Nanay terminology, dira.
0: Nanay flavor. Di ko magstabang ako manghod na ganyan na nag-vape.
2: Hoy, naku. Kaya kusog maguna mo asukay sa sigarilyo.
0: Yes, pero mo na awayan kay wala lagi daw nicotine.
2: Oh.
0: Anya, humot pa dyan. Oh,
2: humot. Humot mo na ay humot. Wow.
0: Humot kay saging.
2: Oh.
3: Pinawang!

0: Oo, walo ka mga miyembro o kaninga Southeast Asian countries, mga katropa nga, dool sa atong nasod ang nagpatuman aning total ban sa vape products.
1: Unsa man eh?
0: Unsa nga mga nasod katropang March, mga katropa, Brunei,
1: Brunei,
0: Cambodia, Laos, Singapore, Thailand, Timor-Leste, Vietnam, ug Myanmar.
1: Kini! Mga katropa, remember, total ban ni siya.
0: Oo, tungod nga no, mga katropa, nga nung maka-alarma man eh, no? Tungod kay na nahibalaan katropang Marvs no sa kaning mga pagtuki no nga ang bisan mga minors
1: kani
0: naga-vape na
1: kana maoy concerning kayo
0: kasi lisod ang walay enough or walay klaro nga regulation as to sa paggamit aning mga vape mga katropa gani na imigula nga pagtuon mga katropa sa Department of Science and Technology Food and Nutrition Research Institute nga ang e-cigarette daw nga paggamit ni ini among adolescents mga bata noon mga katropa dinhi sa atong nasod miabot og 39.9%
1: sa kadaghan
0: ni adtong 2023
1: imagine 2023 lang na
0: gikan sa 0.8% 0.08% sa 2015 katropa Marvs after pila ba ka years para moabot og kaning 2023 after 8 years ni times pila siya kapila kapilo no ang gitaas mga katropa sa ihap sa mga adolescents or mga batan-on din ha nga nagagamit na og vape or kani mga e-cigarette.
1: O, so dira na makita mga katropa nga affordable alang sa mga kabataan kini ha?
0: Kay kani mangong vape katropang Marvs di man siya pareha good sa
1: sigarilyo tobacco gyud
0: no nga kumbaga sa isa ka stick nimo mura imuha lang gyud gawas kung kanang kuan jud kaayo ka kanang
1: user
0: gyud kaayo ka kamang gihatagon ka mag-share ka.
1: Uy.
0: Ang vape manggood kay dugay manggood mahurot tong
1: pagtubilan
0: mo. Dugay siya mahurot so muna maka-share and gawa sa katong katong health or risk no sa katong mismong pag vape nimo ang possible po dra ang delikado po din ha ang laway
1: tungod
0: di ba ko na ay sakit ang nagamit kay hulam-hulam naman
1: pasuyo pa sa ko dra
0: nagdala ko og pangtubil na ko ako lang ni para dili ka masayangan pero katong gadget mismo hulamon so kung nani na ako'y T unya B
1: ako na, makatanggaw yun, oh, T-boy!
0: Cable na silang duha. Oh, diba? So, muna siya mga katropa, so muna ang kaning lakang karon no, sa ato ang Senado, nga nagduso sila aning pagbatok, aning pagkailap, no,
1: yes,
0: sa mga vape products, labi na gyud sa mga kabatanunan. Gani, no, ang gipatuman naman ning Republic Act 11900 or ang Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act ni atong July 2022. Pero nagtuo sila na ang regulation, tama na to siya, no? Kay para makaning ma-manage ang risgo o ang access ana nga kung kinsa lang to yung mga hamtong, kinsa ang pwede.
1: Molay pwede.
0: Molay makapalit, molay makagamit katropang Mark.
1: Pero nahitabo.
0: Pero ang realidad karon mga katropa, as young as 13 anyos ngadto sa 15 anyos mga katropa nagasup nagve
1: labi na sa mga kalalakihan na kalalakihan man gyud ni ka sa garag katropa Andy kay batio nila ba nga isug mi kay gapaaso mi
0: aside anak katropang Marvs mi na in me
1: in unsa
0: in sa uso
1: in
0: sa uso katropang Marvs
1: bisa pa ulahi
0: diba ang uban ana gina kuan pa kayo kanang kumaga proud pa kayo ikwintas-kwintas.
1: Napay ni daog baya anak sa PGT. Nakahinomdom ka katropang Andy. Ano dito po dali tata, no?
0: So mo ni siya mga katropa nga karon na sa mga bata noon dira kabalugid ko nga kung nagagamit mo di jud mo gusto kami yung jud mo wala lagi na siya ko.
1: Okay ra man kayo meron amay gihutoy.
0: Ako pila pa ko kana mga videos gani mga balita about sa risk sa vaping sa laing nasod nga gi-share sa akong manghod before siya natauhan.
1: Agoy.
0: And thank God, hallelujah, amen.
1: Undang na gyud. Maayo na lang gyud.
0: Murag ako ang di katugog tarong,
1: no? Kay nabiya siya addiction gyud mga katropa.
0: Yes, muna ang gikabalakan addiction kay pangitaon gyud siya katropang Marvs. Muna ginaingon nga sa online man gud daw sa isa ka click lang nga I am 18 years old.
1: Tanawa lagi.
0: Pwede na kaayo nga ma-deliver, maka-order ka aning vape. No, unlike sa kaning sigarilyo kay kung wadto pa ka sa tindahan, kung dili pa kaayo nawong og ka nang
1: hamtong, hamtong. Yeah, yeah,
0: yeah, yeah. Pwede pa ka ma-ban ba? Mm. 'Di ba ma-bar
1: yes,
0: niya
1: o na, stricto man
0: na. Siya kay labi na diri sa Davao City, 'di ba? Bawal kay minor ka. Gani stricto kay kita sa pagbaligya sa sigarilyo, but layo sa mga eskwelahan, yes, etc. Oh. So mo ni siya ang risgo tungod kay kanidang mga

0: e-cigarettes, pwede nga ma-order online sa mga kabatanunan. Oh. Isa ra ka-click, eh. Wala may confirmation dito. Nga, no, pangitaan ka birth certificate, mag-order ka online.
1: Tanawa lagi.
0: Diba? So, money siya mga katropa. And money giingon po no, nga, ni DOH OIC Director 3 nga sa kuan daw, nag-try sila fake account.
1: Oh, kini ha? Tanawa.
0: Oo, fake account. Nga nag-declare sila og ilang edad para sa verification nga. For sure, peke po.
1: Oh.
0: Para mag-try sila kung makapalit ba sila vape through online app.
1: Mm.
0: Og sa so walay kuan.
1: Walay lang at pila lang kasigundos,
0: ha? Walay lang kay katropang Marvs, no?
1: Onsay nahitabo?
0: Nakapalit sila.
1: Nakapalit, oy. Mm. So, pwede kayo maka-order og binulto pag yun na mga katropa.
0: So unsa di ay ang risk guman anang vaping katropa anding anong imagid mo gusto no nga kaning ma-addict ang mga kabatanunan ana ang mga Pilipino ana. So ang vape di ay nani siya duha ka klase katropang Marvs katong giingon nila nga wala daw nicotine ang uban na ay nicotine.
1: Mm.
0: No? So ang uban pwede siya nga 3 milligrams ang strength sa nicotine 6 milligrams 25 milligrams 50 milligrams depende na sa imuha.
1: Kana.
0: Pero nada uban nga marketed as nicotine free pero usahay na adag hapoy trace sa nicotine.
1: Tanawa na ang lagi
0: ang ilang branding ana. Wala yung nicotine kay parang dito ang mga tao kay feeling nila alternative siya kaysa sa magsigarilyo.
1: Kana. So
0: again, since na nicotine katropang Marvs,
1: yes,
0: addictive siya.
1: Addictive.
0: So magsigisigi kag pangita. So kung na nicotine yung ginahanggap diyang aso, possible siya nga makakos og lung irritation,
1: agoy,
0: problema sa imong heart,
1: kana,
0: and exposure sa kaning harmful chemicals mga katropang makarisgo hatag og risgo sa lungs ni and makaresulta aning sleep anxiety.
1: Tanawa, kadaghag epekto de ana mga katropa.
0: Unya, napagiri uban katropang Marvs hack nga naadoy na kasinati og serious lung injury.
1: Agoy!
0: Kay aning ginatawag nila nga black market vape products.
1: Uy!
0: Kanigin yung palusot-lusot.
1: Na ato, oh.
0: Mura ganig itong sigarilyo nga black cigarette.
1: Oh, black. Kato.
0: Na murag na
1: zombie
0: ang mga tao.
1: Oh, nangatumbalag na yung kirig-kirig.
0: Nagkirig-kirig. Unya, nasyo taytay.
1: Oy,
0: so,
1: tanas.
0: Inunanak po siya. Naapod ay ni sa e-cigarette.
1: Kinipod ha, ang gibutyag sa Pideya po katropang Andy, nga naa na po sila nasakpan ng marijuana oil, ginahimo na pong pangtubil ani.
0: Yes, kana ang isuod panggol. Kay kung ikaw ginikanan, kompensar ka ah, nagpalitaran siya juice ba tawag nila ana. Dito sa iha palitanan. Wakakabalo kung katubag ito nga juice or lahi na tong nga juice. Lupad ng espiritu sa imong anak na.
1: Tinga ka mukatawa na lagkalit, no?
0: Oo, ingan pa ni katropang Martin Navarez manggiran diri ang vape makadaot man sa lawas tinuod
1: oh,
0: diba
1: na basta, katropang Martin. Martin.
0: Ipalit ninyo og juice sa vape din ha. Ipalit ninyo og vape din ha mga katropa. Ipalit na lang ng Xanthon Vitamin C.
1: Correct.
0: Og Xanthon og kaning gold
1: coffee mix
0: mga katropa. Kaya yes, pwede niya sa mga minors at makatabang para mos muligon pa ang atong immune system. Healthy ang atong panlawas og healthy atong panguto.
1: Yes, asa pamanday mo mga katropa? Kaklarix na ana.
0: Oh,
1: dili na ta mga katropa. Instead nga makadaot sa lawas sila ta sa pagpaligon sa atoang immune system.
0: Samtang sa pikas bahin katropang Marvs.
1: Oy, kinipod!
0: Dari kay medyo init nga isgutanan kaning impeachment complaint bato kang VP Sara, no? Karon mga katropa, migula ang survey. Kung nga 42 or kadaghanan sa mga Pinoy, both nila nga public opinion daw ang magdikta.
1: Oh.
0: Pagbutuhan na nga impeach ba si VP Sara or dili.
1: Okay, first and foremost mga katropa, kita man mga Pilipino ni butar. So kung kinsay mulingkod sa pangatungdanan.
0: So ang basis nila, katropang Marvs, gusto nila nga kung ang basihan, impeach ba si VP Sara or dili, ang public opinion. Dili sila mag-matter anang ebidensya nga ipagawas din na, iyagyag din na, kinsa ba na ang mubarog din na nga witness, o kaning, ang sige tawag, aning kaning whistleblower.
1: Agoy.
0: Wala sila nag-matter ana, ang ilaha is public opinion. So money ang migula sa pinakabag-o nga survey mga katropa sa Philippine Public Opinion Monitor, no, din gipangutana ang mga Pinoy. O gamigula nga upat sa matag na pulo ka mga Pinoy ang gusto nga public opinion ang basis sa pagboto sa impeachment complaint batok kang VP Sara.
1: Yes.
0: Ang 29% niini nagtuo nga dito dapat mag-base sa ebidensya sa pag-impeach sa atong vice presidente.
1: Oy, so mas dako gihapon ang buot nga people's vote.
0: Yes.
1: Oh.
0: Pero ang 9% katropang Marvs, gusto po dila nga ang mga konsensya daw sa mga congressman.
1: Konsensya?
0: Kung na.
1: Kung na. Kung wala natabunan.
0: Kaya diba, ingon to, katropang Marvs, na nigula nga mga hungihong na pod.
1: Hungihong
0: mga
1: na pod.
0: Mga isyo nga, na daw itumataging ting na 5 million pesos.
1: Malita na naman?
0: Para lang sa muboto. Pero
1: kana,
0: unverified na siya, yes, nga information katropan. Ingawas lang sa statement sa usa ka senadora, but wala pa po siya na prove.
1: Pero taliwala ni ining mga kinibitang kursunada kay mga Pilipino, mutubag yun sa ilang mga gibati, mga saluubin, mga katropa. Nagyo po yung mga Pilipino, daghan ba yan ni 11%? Wa na nito bagun sa ilang desisyon labot ni ini.
0: Ano sila? Bahala mo din na.
1: Ha? Basta kami, mabuhi rami dire. Okay na mi. Amo tayo dire.
0: Okay, makakaon lang mi katulos sa kaadlaw.
1: Okay na mi.
0: Makainom mi og si OKE kay isa sa isa ka semana.
1: Agoy, makalaag lang mi sa New Year's Peak Mountain Resort. Okay na. Di ba?
0: Solve na mi, bahala mo din ha mga katropa. So mo na mga katropa ha ang migula sa naisgutan nga survey, pero survey lang man na siya katropa Mars, no? Mapasabot mo ni siya ang pulso sa mga Pilipino.
1: Yes.
0: So karon naa din ha pod sa tuang mga congressmen, no? Kung unsaon nila atong mga representatives sa matang distrito sa atoang nasod, no? Kung unsaon nila pod pagdawat ang resulta sa naisgutan nga kaning survey.
1: Yes.
0: Tinuod bagyod nga since mingon kang representative sila sa ilahang congressional district, ilaha bagyo paminawon kung unsa gyud ang kaning
1: ngo
0: gusto ngo sa ilahang mga constituents nga mo'y nagpili sila sa posisyon.
1: Yes.
0: Or dito ta sa or.
1: Diba?
0: So kana atong atangan mga katropa unsabay mahitabo ni ana tungod kay gipaklaro pud ha sa kaning defense council ni Vice President Sara Duterte o galing mang gyud, no? Maduso gyud ning impeachment trial, madayon gyud ni siya kung maduso ning naisgutan nga impeachment complaint ngadto sa Senado. So andam na pud sila katropang Mars.
1: Unsa poy mahitabo? Yes, unsa poy mahitabo atong mga nagsigbilaray nga gusto ma-impeach si VP Sara kung galing aprobahan man kana lang. Tay siguro kung maaprobahan ba ning 49% mga katropa nga buot nga public opinion ang mudaog mga katropa sa paglabot niining desisyon magdikta sa impeachment result, no, bato kang VP Sara mga igala.
0: Oras na to mga katropa, alauna
1: tres. Alauna tres na gyud. Nako.
0: Pagkapas pa sa oras digid mapugngan, pero atos ang dalikitan ng ato ang trending balita.
2: News. Hot. Hashtags. Intriguing. Unsa di ay ang trending?
0: Kini. Ayan, dinhita sa to trending balita mga naku katropa
1: naman.
0: Tungod kay Paldong Paldong.
1: Paldo kayo ni mga katropa. Nasayod ba ka mo mga higala nga dilit dahi tanang sinuka luod. sorry sa mga naniot to.
0: Dilit tanang sinuka katropang ilabay.
1: Ilabay.
0: Anwasan.
1: Naiuban?
0: Naiuban nga dapat ni mong tipigan.
1: Tipigan. Dapat ni mong taguan.
0: Taguan. Kaya pa sila. Ngano gideklara man ninyo? Ingon na po na sila ang otoridad na ikumpirma. Wala ton pang kumpirmasyon kung tinuod na. Wala na.
1: Wala na ikumpir.
0: Ingon sila katropang Marbs, ilugo na po na nila.
1: Tanawa lagi. Tanawa.
0: Ingon na po na nila nga property sa gobyerno.
1: Agay. So kung sa maninga sinuka katropang Andi nga, daw bililhon ka ayo.
0: Kani mga katropa kay nag-viral magud sa social media ang video sa mga mananagat human nila napalgan ang usa ka gituuhan nga ambergris.
1: Ambergris.
0: Usa ambergris mga katropa. Suka sa balyena.
1: Agoy ay suka dahil sa balyena.
0: Sana all ang suka ginahipos.
1: Okay, akong nakitaan nga suka, gahipos, suka. Sorry ha.
0: Pugpato. Pugpato.
1: Sorry, sana nga una.
0: Pasintabi po sa nagkaon, pero that's the truth. Pita mga katropa, napalga ni siya dito sa Barangay Tibuan sa Lebak Sultan Kudarat atong Mayo 8 sa gabi.
1: Kini.
0: So kung once makumpirma ni siya nga ambergris ang ilang nakakuha mga katropa, perting dakuha ni siya katropang Mars. Kaila kag sa iyang size, no? Ang size ni ini gibanabanaan nga, I mean, ang iyang kabugaton. Gibanabanaan nga maabot sa 200 kilos.
1: 200 kilos? Kabukat ani.
0: And nga naman de ay uga 200 kilos na ando, ay katropang Andi, unsay labot na mo, no? Ang kanimang gong ambergris mga katropa or sinuka sa sperm whale, ginasagol ni siya sa paghimo sa mahalon nga perfume.
1: Gana de ay.
0: And kabalo mo pila ang palit ana per kilo.
1: Tagpila.
0: Naa sa 15,000 to 45,000 ata per kilo. Depende siya sa klase. Na may nga nag-comment dito katropang Marvs na puti pag yun daw ni pag once ma-confirm nga ambergris mahal daw kay ni.
1: Nako, Paldo!
0: Pasig mo abot dog million.
1: Oh.
0: No, diba? So, paldong-paldo ang nakakita.
1: Kini. Kung tinuod bagyod nga sukas balyena.
0: Yes. And kana kung ihatag kung ila ang sabay pamagyan. Oh,
1: kay syempre mga katropa mga yanong individual mga kabuloso ang sa negosasyon ani o sa mga rate ani. Eh,
0: basig maparina siya sa diba kung makakita tag mga gold bars kay dili ba siya pwedeng ibaligya nimo as individual. Kinahanglan ba na siya paon sa government kay iya na siya sa government.
1: Oh.
0: So mo na ang dagag nag-comment ng mga netizens nga anong gi-post pa man ninyo?
1: Ano o kanabi uban pud mga taklobo nga special sikat pa yan ang taklobo sa una katropa nga Andy.
0: Na ko'y nakaila sa una, reporter dati.
1: Oh, sapod.
0: Og driver.
1: Oh.
0: Naabot sa langob.
1: Tanawa nga, naabot sa langob.
0: Nasa lagi cover dito.
1: Nihunong
0: og galit.
1: Nihunong kay.
0: Kay nakakitag taklobo.
1: Agoy! Uy niya.
0: Kabalo ba ka?
1: Unsa na hitabo?
0: Napagyapon silang balik.
1: Ang ilang, maotoy tawag nga, in the store.
0: Kitipigan. Kitipigan in a silent way, in a silent manner. Unya pag once, may nga napod, uy, na ay buyer.
1: Tanawa, kay mo nagingon nga habang tumatagal, lalong mumahal-mahal.
0: No? Kana, mailan na to, pag dili na kayo mo duty si Kuya Dere.
1: Ah, klaro na, paldo na.
0: Paldo na. Pero bitaw mga katropa ha, karon wala pag-i-confirma no, sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR.
1: Yes.
0: Sila man gid ang na-eksperto mga katropa nga maka-confirm kung ambergris ba gyud tong napalgan din sa may Sultan Kudarat mga katropa. So once ma-confirm na, siguradong paldong-paldo na.
1: Yes.
0: So ang video nga gi-upload no sa kaning usa ka netizen miani na og 3.4 million views mga katropa and 34,900 reactions, 3,100 comments, og 2,800 shares. And bisan sa mga national nga mga news outfit katropang Marvs kaning news station pick up na ninga news gi-appeal na dito katropang Marvs sungod kay sila mismo na curious pod kung tinuod ba gyud nga ambergris ni mga katropa kay basin di ay mabahinan ta
1: agoy wala ay friend wag mo akong kalimutan baya ha ay naku nako mga pero ato bayan na share mga katropa na ay mga balita nga naay mga balyen na napalgan daplin sa kabaybayunan mga katropa diri sa to ang nasod Pilipinas. Dili pa lamang dugay in town ka na mga higala. Naging mga instances. Dari sa may area sa Catanduanes, Biga Catanduanes, mga katropa ning milabay lamang Abril 30, usa ka balyena, patayang balyena na palgan, dapin sa kabaybayunan, dari sa may barangay, Batuhanan, Biga Catanduanes.
0: Ayun. So, kana sila mga katropa, dapat nato silang protektahan,
1: yes.
0: No? Kaya mga endangered species na.
1: Mm.
0: And mo po na nga mahal ang ambergris katropang Marvs. Kaya talagsa lang kabuhion ang
1: correct.
0: Balyena.
1: Usa po ilang na inumana.
0: Talaga sa lang dagaton.
1: Dagat. Ay tama katropang Andy ha. Diba? Dagat. Oh.
0: Tao ka nga matabok kag dagat niya dagaton
1: ka mo. Pero
0: ang mukuha sa imuhang gian na.
1: Wa murag managan man tanan.
0: Naay. Ang mga nukos.
1: Mga bugaong. Matay mo kuan ta
0: po. Pero ang sperm whale na ang mukuan katropang Marvs akana.
1: Ang mga tao nay magukodan.
0: Bita mga katropa aside no kung makumpirma man galing na siya nga ambergris mga katropa aside sa kanang kamahalon anak mga katropa mas dapat gihapon ato ang pangunahon ato ang una no nga kaning i-prioritize ang safety sa ato mga sperm whale dili ang mga suka kay basig daghan na kay mangitag sperm whale ra ablihan ang tiyan kay kuhao na
1: kung suka. Mangunay na lang ha di basta-basta kana mga katropa
0: Good vibes mga katropa and atong atangan no kung naabay mga sunod ng mga balita kung tinuod
1: ba gyud
0: or basig makaingon tag
1: it's a prank kay basin din nakatulog mga katropa kaya basin nung rag kwaon sa ilahang kamot ang ilang nakitaan nga ambergris.
0: Ayan. So mga katropa pahabol nga greetings kang Ma'am Jocelyn Plaza Rosana.
1: Ayun. Yes.
0: Ay utod ya kadi mo katropa and the belated happy birthday di ay kang katropang Elena Unabia
1: Rugo.
0: Og sa atong inahan din sa XFM Davao kay Ate Lucy Dayada.
1: Oy,
0: happy
1: basta.
0: Mother's Day.
1: Of course.
0: Greet gito katapang Marvs. Wadyo kay paniud doon.
1: Ay, sorry po, Madam Lucy. Ayan, happy Mother's Day kanimo.
0: Again, happy Mother's Day sa itong mga katropa nga naglantaw karon sa itong Facebook Live. Huwag naminaw sa itong programa. And once again, mga katropa, daghan kaayong salamat sa inyong pakigunong, pakigtambayayong, pagtutok sa itong programa ng Central Weekend Matag-Adlaw nga Domingo.
1: Ayan, mga katropa. And of course, atangi kay sa XFM 89.1. Madungog-dungog tapon mga katropa. Kana ha, yo kalimot mga katropa, i-tune in na andaman yung mga radyo kay diha ta magdungog-dungog sa dili madugay.
0: Isbo na mo ang frequency 89.1 mga katropa. Abangan. Ano na ito?
3: Abangan! Oh, na
0: ito mga katropa, katropang yes. Mars, napaka-additional greetings before tamo babay sa itong mga katropa.
1: Of course, mga katropa, di na ako kalimutan mga hiyak. Hindi ko kalimutan. Malilimutan. Nangutang ni mo, ayaw kalimtig bayad din taon mga higala. Yan, ito mga katropa. Sa itong makaigsuunan nga namin, dagang salamat mga katropa, o maayong pagpaniod to kaning tanan. Ilabi na sa mga pamilya nga iladyong giti, gihatagag, higayon, nga makaselebrate, makabanding sa nindot ng mga dapit alang sa espesyal nga adlaw sa ilang mga inahan. So, padayon lang mga katropa and have a safe travel. Enjoy mga katropa o di pakyaso ng kahigayunan nga makauban ang atong mga ginikanan.
0: And of course, ayaw kalimut ha, paliguno na to, pirme atong immune system, inom na mo sa atong Xanthone Vitamin C and sa atong lamian nga kape, ang Xanthone Gold Coffee Mix mga katropa. And of course, ang atong programang Central Weekend, gipaluyuhan ka na sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Katropang Marv, sama na lamang sa
1: Xanthone Plus Gold, Xanthone Vitamin C, Xanthone Plus Coffee Mix, Turboman Enhancer, Vision X Plus, Premium D3 Coffee Mix, Premium D3 Herbal Tea, atong Xanthone Herbal Oil, and of course, ang bagong nga kape sama sa ginang katropang Andy, nga kape nga di makahatag hapdo sa tiyan, apan, makahatag ka-healthy sa panglawas ug makapahamis atong kutis, ang Xanthone Gold Coffee Mix.
0: Wana kay may igong oras mga katropa, daghang salamat sa inyong pakiguban hangtod sa Domingo pohon.
1: Yes.
0: Dinhi lamang sa atong programang Central Weekend sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang puwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines.
1: Alang sa rikiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinyong katropa, katropang Marvin Ebano.
0: Og ako sam si katropang Andy Causon. Hangtod sa Domingo pohon, same time, same dial, same program, same anchors, Central Weekend, og kami magaingon,
1: kamatuuran ang sandigan.
4: Kung nalain ka sa kaoban sa trabaho, unya sila, dili na lang kwintahon.
5: Kaklarek sana!
6: Exciting!
7: Santo Blas Gold!
8: Ako si Jubilin, na ako'y Gueter, unya nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Xanthone Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako og weather. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Xanthone Plus Gold, epektibo jud kaayo.
7: Xanthone Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
9: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: Xanthone Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
11: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Xanthone Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal na ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Xanthone Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
10: Xanthone Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Vision Next, daghan ang natabangan.
12: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kaepektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
7: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
13: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
14: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig naay dala nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
13: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Turbo Dietary Supplement for Men.
15: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo, aron maka boundary. Unsaon na lang ang pangbalon sa akong mga anak? Unsa mo pa sa balay? Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahero. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa balat ninyo.
3: Pag-turbo na mo.
15: Para gahi, pirmi ba?
3: Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
16: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
17: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
18: Sis the Pain.
19: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay good ko gabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
18: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
20: If symptoms persist, call your doctor.
21: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
22: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
23: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
2: Abang na.
3: Kaklarek sana.
4: Exciting.
5: Tunog na pilit balikan. Musikang hindi nakakasawang pakinggan. Exciting Sunday.
6: This song is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at labuwas ka. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 082-308-2664. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Mahal na ko siya. Ugda ko ko pagsalig niya.
3: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unse. Padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
2: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
3: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
4: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, dagan akong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Pag inom og Premium D3, ragyo na nakapalagsik na kong balik. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan akong Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mga butika.
10: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
11: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
10: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
11: Sure ka?
10: Oo.
11: Exciting!
10: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
11: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
10: Like yun. Basta naka-turbo.
8: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
8: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Santone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Santone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Sister Pain. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sister Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
14: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga
16: butika. Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santone Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
8: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
17: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Tui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya, nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
18: Kaklarek sana!
19: Exciting!

0: ugly girls like me at 17.
1: Exciting Sunday.

0: kulang ko og wala ka. Mas kumpleto lang ko kung mag-uban ta.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Send money abroad quickly and easily. With Edlul Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlul Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
4: Exciting!
5: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
6: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na itong unse padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
5: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
6: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
7: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyud, daghan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, girecommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, ug makaklaro na kog maayo. Kamo diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na kog Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
11: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
13: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
2: Mmm, exciting!
14: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
13: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
13: Oo.
14: Exciting!
13: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
14: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Nakaturo. Bu food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
13: Like yun. Basta naka-turbo.
11: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
11: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
16: Sister Pain.
17: Si Arlene ng Davao City.
18: Usa ko ka virtual assistant.
17: Kung nagapangita mo ang pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yud makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulo.
16: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
20: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
11: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: XFM.
4: Kaklarek sana!
2: Exciting!
7: Ito ang XFM Network Philippines.
4: sa bawat araw. Saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
21: Abang na Exciting Sunday.
22: This song is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.

0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
2: Ikaw ba adun ay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Zenthon Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Santo Blasco. Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
5: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
6: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
7: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
6: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Vision Next, daghan na ang natabangan.
8: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Minita 33 anyos at taga Jensen.
5: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision Next Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma ug tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E ug sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw ug katong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
7: The Secret of Health.
5: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha nga may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
7: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bagong kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
7: The Secret of Health.
3: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug naggulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Kaklarik sana.
10: Exciting!
11: This song is brought to you by Santon Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santon Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Ay, pila man day sugal anang true love, oy? Kay akong budgetan.
2: Paklarek sana.
3: Exciting.
4: 89.1
5: Abang na
2: Clarex!
3: Exciting!

0: XFM. XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Sa Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Jonathan Layaw, Rapatpat Malaybalay. Na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko, sa high pagyod, makabati ko glipong-lipong. Mga ito nga, nakadungog ko sa radyo na ang Zaton Plus Gold niya. At tumarhanaan na akong lula. Mga ito ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, napaharot og duwa kastab, akong nabantayan. Na nawala naman itong pagkakit sa akong tangkugo, glipong-lipong. Dagang salamat sa Zaton Plus Gold. Mga pareha og ibati sa ako. Istingin ninyo ng Zaton Plus Gold. Basin pareha na ako, muangay sa muan.

0: ako mga tuhod ba? Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo Dietary Supplement for Men.
3: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
4: Pormada gani, pre. Pero may problema.
3: Ay, ano naaw?
4: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
3: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
4: Turbo?
3: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos. Antes ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
2: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
5: Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Southern Gold Coffee Mix.
9: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko ang Southern Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
1: Southern Gold Coffee Mix.
10: Kaklarik sana!
11: Exciting!
12: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
13: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 082-308-2664. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
14: M2C Graphics Davao.
15: Bago pa man magsildo, wala namang kuy kwarta ni oy.
11: Kaklarek sana.
16: Exciting!
17: Exciting summer man nakatrupa.
11: Ang saya-saya.
17: Summer. Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
11: Katropa.
16: Summer na, katropa.
11: Kaklarex, Ana.
17: Exciting.
16: Exciting. Exciting.

0: May kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM! Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: 89.1
4: Abang na...
2: Kaklarek sana!
5: Exciting!
4: Exciting!
3: Extra Drive! Extra Drive.

0: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado, mapalit sa inyong suking agri-supply.
4: Southern Gold Coffee Mix.
5: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santone at agaricus mushroom. The best!
4: Southern Gold Coffee Mix.
6: Nak, merienda time na.
7: Wow! Akong paborito na merienda. Sadian, bake shop, lami, humok o humot.
8: Tinuod na ura, lami gid mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pagyuda na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa nato nga cake. Sa imong birthday ura, sa Dian Bake Shop gid nato na ginakuha.
7: Paborito gid na ko na ma, mga pan o cake sa Dian Bake Shop.
9: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan o Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
4: XFM.
0: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
10: Send money abroad quickly and easily. With Emlulier to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
11: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Handa mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: Pagdato tawagong fugitive, pagpobre, kriminal nga wanted.
0: Kaklarek sana.
2: Exciting.
12: 89.1
2: Abang na Clarex! Exciting!
12: Extra Drive.

0: ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit, unsaon ba para malikayan ang mga sakit. Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
2: The Secret of Health.
3: Santod Glass Gold.
4: Ako si Don, sa kamaestra,
5: magka-ulcer ko.
4: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santod Glass Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana, nakuna jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
3: Santod Glass Gold.
6: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santod Glass Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
2: The Secret of Health.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra, mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
2: The Secret of Health.
7: Xanthon Plus Coffee Mix User.
9: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawan, Xanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
7: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga piliyo nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. tigulang o bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan o mga bukol o ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
2: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Sister Paige.
5: Si Sarah Diaini, taga Cagayan de Oro.
10: Usa ka call center agent.
5: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
10: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sista Pain.
5: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
11: Sister Paige. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Paige.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Sa mga butika.
13: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
14: XFM. XFM.
15: Kaklarik sana.
16: Exciting.
17: Southern Gold Coffee Mix.
18: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa kanang Santon Gold Coffee Mix dahil always akong gising sa trabaho at alerto sa buong shift. Paborito ko na to.
17: Santon Gold Coffee Mix.
19: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
20: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Gear. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Gear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
21: Di man kinahanglan nga gwapo, ang importante, seryoso.
22: Kaklarek sana!
16: Exciting!
23: 89.1
24: Abang na.
22: Kaklarek!
16: Exciting!
25: Extra Drive!

0: Clarex, sana.
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Bakla Reksana.
1: Exciting!
2: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwak og babungog. Katul kaayo to, dinom ra kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to doon Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako doon kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako dahi sinil kanyero. Taga-sityo pagakpak, barangay bungabong, antukan, Dabaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nagnormal na. So, dilit na ko diabetic. Dako kayong pabor, umikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Komplikado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Sansol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Sansol Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Fe, siya ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasa kit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Santon Gold Coffee Mix. Ang sarap! Tanggal talaga ng stress!
5: Santon Gold Coffee Mix.
7: Sister Pain. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
8: Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe.

0: Resist the pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Agtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front of

0: ang nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Sweldo na lang eh, pero short man ta pirmi.
2: Doc Larex, sana?
3: Exciting!
4: Exciting! Summer man nakatrupa.
3: Ang saya-saya!
4: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, dini ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
3: Katropa.
2: Summer na, katropa.
3: Kaklarex, Ana.
4: Exciting.
3: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM! Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: 89.1
4: Abang na
2: Clarex
5: Exciting.

0: Paklarik sana.
1: Exciting!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og abdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: The Secret of Health.
4: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
5: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
2: Santon Plus Gold.
6: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold,
4: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon yun ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangustin, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
3: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Sis the Pain.
1: Ako si Haroldan sa Kabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sis the Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun, Sis the Pain. Kay kong uban pang a painkiller, walay epekto. Dahira dyan kayo ang Sis the Pain.
0: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
9: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa kanang Southern Gold Coffee Mix. Dahil always akong gising sa trabaho at alerto sa buong shift. Paborito ko na to.
0: Southern Gold Coffee Mix. X.
10: X.
11: F. M.
10: XFM.
12: Kaklarik sana.
13: Exciting.
14: Sukad nga ni gamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
15: Unsa din ang Crop Gold ba?
14: Ay, ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay ug mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas og himsog ang turok.
15: Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Crop Gold na ta.
16: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
17: Katropa, mali pong man kog mo barog, uy? Kulang guro ni Gakus ba?
18: Kaklarek sana!
13: Exciting!
19: 89.1
20: Abang na
18: Clarex!
13: Exciting!

0: Alex Panisia nagsugod. Dili na man siya maayo og antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba. Salamat po ko sa ni Lord Jesus nga iyan, di ayo po ng akong sakit. Inubanan sa Santon Plus.
1: Kamusad? Mag Santon Plus. Herbal capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako di ay si Annabelle, taga Batanginyo Village, Matina Playa, Davao City. Naanay ko'y tindahan diri sa Amuang Karinderia. Dili lali magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imong lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imnon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape. Mawala akong sakit sa akong lawas. Mawala akong katulugon. Sukad na nakainom ko o Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan tamo na inom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desminorya?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desminorya.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Atok ko, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
3: Saton, pati na si, hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha, yan ko, okay? Yaro, unya, tigdala sa kadug tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, man ako hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
0: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Roda. Hindi talaga ako nagkakape kasi nangangasim lang sikmura ko after uminom. Pero sabi ng nanay ko, meron daw siya nabili na masarap talaga at walang asim factor. Yun yung Santon Gold Coffee Mix. Ang sarap araw-arawi.
0: Santon Gold Coffee Mix.
5: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
7: Laay gid no? Basta di ta kabalo magbinuang.

0: Clarex, Ana.
1: Exciting!
2: Exciting! Summer, manakang trupa.
0: Ang saya ng summer!
2: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
0: Katropa. Summer na, katropa. Ka-Clarex, Ana.
2: Exciting!
1: Exciting! Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
0: 89.1
3: Abang na

Ayan, good evening. Maayong pa sa gabi. Happy Mother's Day sa lahat ng nanay. Kusang ako ang lipstick. Oo. Traffic! Oh, grabe. Traffic ang Philippines. Ayan, good evening sa ating lahat. Ayan, kay Sir Martin. Good evening po, Sir Martin. Hello po. Oo, para... Ay, traffic masyado. Buti na lang cute yung aking, ano, cute yung aking service. Yan. Lusot-lusot ako. Oo. Pasensya na po sa nalutsan. Opo. Pasensya na sa nalutsan ganina dyan sa, ano, sa may SM. Grabe, lusot-lusot. Oo. Parang kung pwede pala, palupar na ni may buhang, ano eh, ibang tarak-tarak na gamay. Ayan, kumusta? May, ano ngayon? Kuya, ano nga ni Kalitz? May 10? May 10! Happy Mother's Day sa ating lahat, sa mga nanay dyan, kaway-kaway sa mga nanay. Opo, nakalipstick na ba tayo? Guys, sino pang hindi nag-greet ng mga anak? Nag-greet ba kayo ng mga anak nyo? Ako po, oo. Parang mahina na kita ko sa... Ano, sa Pilipinas. Parang sabi ko, may anak ba ako? Oo, shout out sa mga anak ko. Shout out sa anak ko. I-greet nyo naman ako. Masaya ba kayo na naging nanay nyo ako? Parang, ano. Ah, yan po, shout out po sa aking mother Diraas sa Pasian, Davao de Oro. Kay Edita Hill. Kay Edita Hill, happy Mother's Day, mother. I love you. I miss you so much. Ayan, sa aking kapatid dyan sa Pasian, Rosemary Hill Oblianda. Happy Mother's Day, ate. And then sa aking kapatid na bunso, Anna Shell Hill Alisin. Happy Mother's Day. Ayan, sa aking bayaw, dira sa kapatagan ni Gustavo del Sur, kay Rosalie Cordova Hill, happy Mother's Day, ate. Ayan, sa lahat ng mga nanay. Ayan, sa aking BFF, Lila Talandron Isedro, happy Mother's Day. Sa lahat ng Mother's Day, karon sa akong kapitbahay, sa akong mga silingan diya, kay Ate Dalia Garciano, sa lahat ng Santo Niño Chapter Dumalagdos, happy Mother's Day sa inyong tanan. Ayan. Andito naman tayo sa Live Talk with Angel here. Oo. Lahat pwede natin pag-usapan dito. Beauty, health, and wellness. Brain cells about sa utak. About sa utak. Oo. Parang sasabihin natin dito na, Dear Carol, ayan, hanapin natin yung ating vitamin D3, kuya. Oo, ito po yung pinaka-ano talaga, sobrang itong sa Life Talk. Bakit po ito nabuo yung Life Talk with Angel Hill? Gusto ko lang talaga po i-share sa inyo how I fight my life to win a good fight. Ayan. Sa lahat mga solo parents dyan, kaway-kaway, sa lahat ng mga nanay, all over the Philippines and even other countries, shout out sa inyo hurot, sa mga lahat, sa mga Ilonggo, I slow down ko pala yung beat. Sorry. Alakas ng beat ko, kuya. Ayan, okay na po. Ayan po. Ayan po sa lahat ng nanay. Opo, hanggang 7-6 p.m. to 7 p.m. po tayo every Sunday po, Live Talk with Angel Hill. Bakit po ito nabuo tong Angel Hill Live Talk? Kasi po gusto ko na ma-share sa inyo kung gaano ka-importante po ang health. Especially yung sa utak, oo, brain talaga, no? Yung nagsisimula yung kalungkutan. Oo, kalungkutan. Yung parang, lalo na shoutout sa mga nag-perimenopause, yung mga hormonal, nagkakaroon ng hormonal imbalance. So, kaya po talaga, nibutho ang vitamin D3, ang ating Fern D vitamin D3. Ang ating vitamin D3, mga beshiko, is the number one vitamin D3 sa buong mundo. 7 times na po yan nanalo all over the world. Okay po? So, ang vitamin D3 natin, yung Fern D vitamin D3 natin,
meron tayong FD3, vitamin D3. Yun po talaga, nire-reseta na po yan ng mga doctors. Ayan. So, kwentong mother tayo ngayon. No? Pag-uusapan natin ang kwentong inahan. Ayan po, shout out po kay Kimot Hill sa aking cousin. And then kay Tess Oblianda dira sa Ipol. Happy Mother's Day, Tess. And then sa aking cousin, Happy Mother's Day, Manilyn. Opo, kay Mani. Hi, shout out sa mga viewers natin. Ayan, kay Martin, shout out sa inyong lahat. Happy Mother's Day. So, alam niyo po guys, yung ang dami tayong pinagdadaanan, no? In January, this 2026, ang dami nating ginago through. Though, yung impeachment ni VP Sara, ang pagkadakip ni tatay ng ating dating Presidente Duterte. So, ang daming, kumbaga, pag once if you are into the sa ano ngayon, yung sa panahon ngayon talaga, kung masyado kang apektado sa mga bagay-bagay, like pag months meron kang anxiety and depression, talagang kailangan nating i-set aside. We need to put boundaries in our daily activities, lalo na pag masyado kang apektado sa lahat ng mga bagay, masyado kang nagre-react, nagwawala ka, so tapos wala kang control. So, possible, magkakaroon ka ng heart attack. Opo, hindi ka naman, pag once nagre-react ka sa mga issues in the government, and then sa kaibigan, masyado kang apektado. So, tapos wala kang proper na gina-intake sa brain mo, especially you're not taking vitamin D3. Ang vitamin D3 natin, guys, is scientific name is cholecalciferol. Ang vitamin D3, meron po siyang happy hormones. Ayan, nakaka-happy po siya pag ini-intake nyo po kasi nare-relax po yung utak nyo. Yung utak nyo na hindi pa nga dumadating yung parang, di ba, may juka. Oo, may asa ka, may card bank ka. Tapos, ano ba yung asa? Every Wednesday. Ang card bank every Monday. Bukas card bank ata. Oo. So, ayan, ang dami niyong babayarin. So, kung gusto niyong ma-stress, mangutang ka. Ayan, so, kung walang utang, wala pong ano, hindi ka po lalabas dun. Ewan ko ba, pag tayo mga nanay talaga, no? O, pag wala naman talaga, like, gusto mo mag-business, syempre, mangutang ka kasi wala ka namang kapital. Opo, mangungutang ka for the kapital. If yung kapital nyo po, doon nyo kukuhanin yung pambili nyo ng sabon, pambili nyo ng lahat ng anik-anik nyo sa mga needs nyo sa bahay, ay wala. Wala din talaga. So, kumbaga, para kang gigisa sa imong sariling mantika. Para kung sabi nga ni Bao Sanchez, doon sa libro niya na the formula of prosperity or to be meron kasi siyang formula to be abundance. Okay po? So kung hindi po kayo familiar kay Bao Sanchez, i-research nyo po yung books niya. Ang dami pong books na magaganda kay Bao Sanchez niya. Shout out dyan sa PCBS, po, PCBS Christian Bookstore. Ang dami dyan mga books na like kay Chinkitan, lahat ng mga books na pwede pong mag-grow ang ating kumbaga ang ating pagkatao. Oo. So lahat ng mga nanay ngayon, no, bakit tayo napoprone sa depression? So yung comparing, do not compare yourself to other people. Like may kaibigan ka na nagdato siya. Oo. Eh syempre, oo, may mga pinagdadaanan din yan bakit siya nagdato. Bakit ka pa hindi nagdato? Like, wala ka pang, gusto mo magbili ng car, eh hindi ka naman marunong mag-drive. Isa pa, wala ka ding parking lot. Diba? Oo, seryoso lang. Ayan. Ayan, natawa tayo. Kasi nga, wala ka namang parking lot. Opo, saka ka nalang bibili ng sasakyan pag may parking lot ka na, diba? This is Life Talk with Angel Hill. Ayan po, ang ating programa ngayon is Life Talk with Angel Hill. Ayan po. So, ang buhay kasi talaga guys is, kumbaga, it's up to you how to handle it. To be better or to be bitter.
Okay po, sa lahat sa araw-araw ng ginagawa natin, saan ba ito? Stagnant ba ako? Stuck up ba ako? Ano na yung utak ko? Parang like ako lang ba dito, nakaka-relate ba kayo na parang kagising nyo ng umaga, ang daming, pag once magulo yung surroundings nyo sa bahay, magulo yung surroundings nyo, magulo yung bed nyo, magulo yung mga damit nyo, hindi po siya naka-arrange. Bakit? Masarap ba ang pagkagising? Ba't diba na naiirita ka? Oo. Happy Mother's Day pala sa mga nanay. Oo, yung mga anak natin, yung sobrang ganda pag lumalabas, pero yung mga bedding sila, ang baho ng mga laway, ang dumi-dumi, ikaw pa yung mag-aasikaso sa kanila. Oo. Shoutout sa mga anak ha, masyadong focus, masyado silang sa gadget. Natutulog this oras na ng gabi pag nagkasakit sa atin naman papunta, 'di ba? So parang ganun, parang walang parents, walang mama, lalo na sa mga solo parents. Kaming mga solo parent, nanay, tatay kami sa pamilya, parang wala kaming karapatan. Oo, parang gusto naming huminga, parang break muna, kalma lang muna kami. Pero they don't know. Kayong mga bata dyan, shout out, hindi nyo alam kung anong pinagdadaanan namin ng mga solo parent. Especially, this is a very special day to us. And then, you never greeted your mother na Happy Mother's Day. Kahit man lang utot-utot na bulak dira sa krisa, ano ba yan? Kanang santan, bulak sa patay. Ngaihatag mo lang ninyo sa inyong nanay or naaman lang mo'y daisy diraa or rose diraa or kanang heartily given sa inyong parents ba na sige mag-offer na lang kayo ng kape. Ma, kape ma. Ma, gusto ka umpuan ma? Kanang ako muna ay magluto karon or ako muna. Alam niyo, that is very disgusting to shout out all the children out there, the mga new generations. Kayong mga kabatanunan karon, pag once pagdating sa time na mag-pass away, mamatay inyong parents, people perish, people die, your mother die, your father die, or lahat tayo mamamatay. Like, ngayong buhay pa yung parents nyo, yung mother nyo, kailan nyo sinasabi, kailan nyo gihag yung nanay nyo na you are appreciated. Shout out lang po sa mga nanay po nga, mga tampalasan po nga, mga inahan, no? Pero sa akin, whatever ang imong sa imong ginikanan, dili man ka mabutho diri sa kalibutan, no? Kung wala ka gihimo sa imong, wala ka gipakatao sa imong inahan. So, case to case basis. Meron din kasing mga inahan nga tampalasan din, nga kanang nagpalami lang din, na buntis, nga ipasagdaan lang po ang anak, kana po, labi din po kayo na ilansang sa krus, na mga ingon anak, nga ginikanan, nga lami rabot po kayo nagpalami-lami, tapos pagdating sa ilaha kanang obligasyon sa ilang mga anak, walay pakundangan, magsigirag pa-o, sige lang pag palami-lami o sige lang biga-biga o sige lang igat-igat nyo man. Naagi ko'y kaila nga kanang kada uyab niya mabuntis yun siya. So, have 10 boyfriends. So, 10 children din. Iba't ibang lalaki. But hindi ko naman hinuhusgahan. Pero labi ko kaya siya putulan o clitoris. Ay, sorry. So, no, hindi ko masyadong naririnig ang aking dito, Kuya Litz, ang aking bid sa laughing. Oo. Anyway, so this is Life Talk with Angel Hill. So lahat na pwede natin pag-uusapan. Ito lang talaga is beauty, health, and wellness. It's just an awareness to us parents or to us women out there na nag-go through ng struggle. How to conquer, how to be victorious despite of tayo lang talaga yung naghahanap buhay sa pamilya. So, hindi porket ikaw lang, niloloko ka ba or you are frustrated with a relationship, naghiwalay kayo ng husband mo, naghiwalay kayo ng asawa, ay ng husband mo, syempre, Mother's Day ngayon, it's all about us. Ah, di ba? Wala po kayong pakialam sa lalaki. Oh, it's all about us. Ayan, shout out po sa ating, pupuhanin ko muna yung aking mahiwagang
mahiwagang eyeglass po ya. So,

0: Ayan. Shout out po. Ayan, hello, Ma'am Angel. Max Leo. Hello po. Maris. Kay Maris Dukila. Hi, Maris. Thank you po for watching. Hi, Sir Max Leo. Hello po, Ma'am Angeli. Hello po, Sir Arnold. Happy birthday daw, Sir Arnold. Happy birthday niyo po ngayon, Sir Arnold. Magandang gabi po. It's me again. Sarili ko, ayaw ko na manood ng live. Mabuti nang nalang nag-iba yung isip. Hello po. Happy birthday, Sir Arnold. Birthday niyo po ngayon. Ay, kay Kuya Alan Abay. Happy birthday, Kuya. Raven Faith. Hello, Ma'am. Happy Mother's Day. Pa-shout out po sa Zander's Fried Chicken. Fried Chicken. Yes, guys. Alam nyo, guys, kung gusto nyo kumain po ng masarap na manok, opo, now, uncomparable with other chicken house, visit our Zander's Chicken House. Diyan lang po sa may Aldebinco yan siya nga. Dating Aldebinco. Diyan lang po sa may Raven. Ano nga yung address natin diyan? Oo. Yung dati yan sa Madras. Ano ba yan? Ano ganing address natin diyan? Yung mayroong ano, mayroong Carabao. Carabao. Oo. Diyan po sa kanilang ano, meron po diyang kumbaga magpasok kayo, naka-aircon po, masarap yung food, maganda yung CR dyan, para talaga kang nasa mall. That's the, don't forget to taste our Sanders Chicken House dyan po sa may Poblacion Market. Ayan. Yes, guys, if you taste the Sanders Chicken House, masasabi mo talaga, yung spicy nila, sobrang amazing, sobrang sarap. I can guarantee. Money back guarantee. Pag hindi masarap, babalik ko yung pera niyo. Shout out kay Ma'am Angel. Kay Ma'am Angel Rodriguez, Avila Rodriguez po. Kay Sir Nico. Hi, hello po kay Raven po. Ang kanila dirang ano, ilang banggiitan na kahero. Ayan. Shout out po kay Sir Arnold. Yes, tapos na yung birthday. Yes, Sir Arnold, birthday niyo po. Poblacion Market. Tapos na yung pong birthday ko nung April. April pa pala eh. Sabi kasi ni Sir Erwin, si Sir Erwin birthday nyo daw. Ewan ko ba itong si Sir Erwin? Oo, hindi na naman nagbomonitor si Sir Erwin. Anyway, sa lahat po ng mga, may mga pinagdadaanan ngayon, sa lahat ng mga nanay, yan, Raven, yung si Sir Arnold, yung mga nanay nyo, tinawagan nyo na ba? Nag-happy Mother's Day na ba kayo? Oo. Sa inyong mga wife, oo, nag-Mother's Day, happy Mother's Day na ba kayo? Kumusta naman po yung ating foam job? Parang bumababa at. Ayan po. So, alam nyo guys, itong ano talaga natin, itong talakayan natin, itong Life Talk with Angel Hill, it's all about beauty, health, and wellness. Ito po talaga is, gusto ko talagang ipaabot sa inyo the importance of vitamin D3. The vitamin D3 is needed talaga ng every individuals so that to prevent yung mga hormonal imbalance. And then I will recommend the Fern D Vitamin D3. And of course, our Solo Mint Haplas na walang katulad. Ayan po, sa lahat ng gusto mag-avail ng ating Solo Mint, available po siya sa atin. Pwede kayo mag-PM direct into my Facebook account, ANGLYGIL. Ayan po, Angel Angeli Hill. Ayan po. So sa atin pong mga magkakaraban po tayo as soon as possible dira sa mga barangay-barangay. Pupunta po tayo sa inyong mga barangay dito sa 1st District o kasi malapit lang. 1st District po tayo. Kasi pag sa 3rd District medyo malayo-layo siya. But we gonna start the 1st District muna. Sa lahat ng mga barangay, sa lahat ng mga senior citizen, ayan po, we will introduce to you, i-introduce na to ang ating Fern D Vitamin D3, ang ating Solomint ang Haplas na walang katulad. Ayan. Sa lahat ng mga nanay, Happy Mother's Day! Opo, nagsimba na ba ang lahat? Ayan, si Sir Erwin. Happy birthday daw, sabi nga ni Sir Erwin. Oo. Sabi nga ni Sir Erwin, happy birthday. Thank you so much sa ating 11 million viewers. Ayan po sa lahat po ng gustong makiki try or gusto nyo pong i-experience. Opo, i-experience po ang ating vitamin D3 po, ang Fern Active natin. Ang Fern Active natin, it's a memory enhancer po. Ayan. Sige po. Tingnan natin po dito kung sino po talagang pwede nating ma-talk about life. Oo, meron tayong tatawagan dito kung available po siya dito. Available po siya. Ayan. Sige po. Ipopon patch po natin. Ayan. So kailangan na talaga natin ng pag magpopon patch po tayo. Kailangan lang natin Hi, ma'am. Hello po, live ka sa aking program. Boses nyo lang po. Oo. Kuya, naririnig ba yung ni Ma'am Fern? Ayan. Naririnig ba, kuya? Yung boses niya? Mahina. Sige, Ma'am Fern, bigyan nyo ako ng landline, yung number nyo po. Pwede kitang tawagan sa aking text, sa technical po. Tatawagan kita after mga 3 minutes. Okay lang po.
1: Okay,
0: thank you, Ma'am Fern. Yes, guys. Yan po, makakasama natin si Ma'am Fern. Siya isa po siyang negosyante. She is a woman with a fighting spirit. Lahat-lahat po. Sobrang amazing lady po talaga ito siya. So, ayan. Magbe-break muna tayo saglit. Magpapa-music na muna tayo.

0: am I becoming? And yun yung pinaka-best gift because yun nga yung sinasabi nila na yung taong walang kwento, walang kwenta.
1: Dati
0: kasi ako, I used to run away sa mga, ay, pag may pinagdaanan ako na pangit, parang nahihiya ako. Dapat hindi pala talaga natin yung ikakahiya.
1: Yes.
0: But one day, it will be blessed the people around us na, oh, siya nga, ganito yung pinagdaanan niya, but she was able to bounce back from that pain, from
1: yeah.
0: that failure. So, yun
1: yeah.
0: po, Ma'am Jel.
1: Ayan. Thank you, Ma'am Fern. Sobrang magandang message po yun sa mga lahat ng nakaka-relate po dyan. So, remember po, hindi po, kumbaga sa atin talaga, you are perfectly and wonderfully made. So, talaga tahi, kumbaga ginawa tayo, nakakaiba po tayo, may kanya-kanya po tayong ganda. Do not compare yourself to other people. If your time is not right now, bukas, oras mo na. May mga momentum po tayo, Ma'am Ferno. That is your moment to rise.
0: So,
1: moment to...
0: Pag moment mo yan, Ma'am Jel, wala talagang mataagaw niyan sa'yo.
1: Yes, that's right. Uh-huh. Opo. Sa ngayon lang talaga sa mga mami na nakakinig ngayon, sa mga nagmo-monitor sa kanilang mga digital live sa Facebook po, sa lahat ng nag-share, sa inyo lahat, sa ating mga mothers, mga mother, mga solo parent, kung ano pa yung tawag, nanay, nanay, ma, ano, mi, mami, ano pa ba? Mamshi, ayan po.
0: Uh-oh.
1: Remember, sa lahat tayo yung may mga brokenness, remember that yung mga brokenness, it was done on the cross that was 2,000 years ago. So lahat
0: yes.
1: yan, gipakamatcha na yan ni Lord, ang atong mga kanawang frustrations. Pwede tayong iiyak, it's okay not to be okay. But, iiyak ka ngayon, iyakan mo ngayon, bukas, we need to rise up, that we need to conquer the world, that you are a woman with dignity, kahit ano pa yung sinasabi ng iba, as long as you have your God and yourself, do not please anybody because you cannot please them. Only please God alone. And I thank you. Thank you so much, Ma'am Fern, for pagsagot ng ating instant call, parang instant coffee. Ayan. Ayan. See you po. Ayan po sa family po ng Quaresma family po. That I'm so, the one of my mentor po talaga, Ma'am Gloria Quaresma. So, sa lahat po ng nakikinig ngayon po, ang kanya pong burol, andyan po sa waling-waling sa my cosmopolitan po. So, sa lahat na pong nagmamahal kay Ma'am Fern, kay Ma'am Glo, di ba Ma'am Fern, punta po tayo doon. Mamaya, punta po uh-huh. ako mamaya. So, talagang punta po tayo doon. That's one of my mentor po talaga. One of our friend po ni Ma'am Fern po, si Ma'am Gloria Quaresma, na talagang she gave the best of her life in the entrepreneur world. Natama ba yan, Ma'am? In the business, in the networking
0: Apo.
1: World. Tama ba yan, Ma'am? No? In a networking
0: yes.
1: world. All over
0: in
1: the
0: life.
1: World. Yeah, in life. She is really a mentor to us, the way she talk. Parang she is so calm. Na ang ma-remember ko talaga sa kanya, Ma'am Fern, is yung talaga po, sigurado po kayo. Yung mga ganun, yung parang yung calmness niya, Ma'am Ferno. Yung alam mo yung
0: talaga?
1: Parang, ano ba ito? Parang, nagagalit ba itong taong ito? Yung parang, magkukwento ka, Ma'am Ferno, excited ka masyado. Alam mo, Ma'am Glo, ganito yung nangyari sa akin. Ano? Talaga, miss? Oh, kawawa ka naman. Alam mo yung
0: parang,
1: talaga po, kawawa naman po ako. Yung ganun. Yung wala talagang violent reactions. So, yun ang matutunan yes. natin sa mga tao.
0: Siya. Definitely.
1: Yeah. Yun ang natutunan ko sa kanya. Like ako, I am a woman, I'm a hysterical mother. Alam mo yung, Alam mo yung, Mami, alam mo, Mami, kasi alam ko negative na naman yun. Mami, wala akong pera. Very bad. Very bad reaction na parang, pwede mo naman pasalitain yung anak mo. Pwede lang naman sa, kayo din mga anak, shout out din, huwag nyo namang tawagan yung nanay nyo lagi kasi naghihingi lang kayong pera. Diba? Tatawagan yung parang, syempre nag-hysterical ka, solo parent ka, walang mami, kakatok sa room.

0: mo, Mami, pwede naman sana nagkape ka na, kain ka na. Hindi, Mami, pahingi ng pera kasi bla bla bla bla bla bla. Ah, syempre, pag every time na magtawag doon sa Mami, ano? Wala ko pera.
1: Pasigaw na.
0: Pasigaw na. Bibi, kalma. Sa ating mga nanay, pag tinatawag tayo ng mga anak natin, ano po, cash po ang kailangan, wala po akong available. So, pero pagkataon-taon, Ma'am Fern, magkano ba kailangan mo?
1: Kailangan muna nating huminga saglit, pero wala tayong choice.
0: That's right. Magkano bang kailangan mo? Siyempre, sasabihin, Mami, wala pa akong panggasolina. Siyempre, makonsensya ka naman. Sabi ko, bibili-bili ka ng motor, wala ka namang panggasolina. Anyway, yun thank lang. You. Thank you so much, Ma'am Fern, sa ating talakayan. Time check is 7 p.m. po. Patapos na po yung ating live talk with Angel Hill. Tuloy-tuloy po tayo sa tambayan, sa katropa. Ma'am Fern, thank you so much and God bless you more. Blessings and
1: thank
0: more.
1: You, thank you, thank
0: ayan
1: you.
0: Po sa insurance niyo po. Shalom po talaga in your life and your children and your husband. God bless and see you po when I see you.
1: Thank you,
0: Ma'am Fern. God bless po. That is our special guest po, Ma'am Fern Asiago Pabilonia. Maraming maraming salamat! Ayan. So, shout out sa mga mothers, no? Sana po may natutunan po tayo sa ating bisita kanina, sa ating special guest for True Pond Patch. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating live talk with Angel Hill every Sunday po. Every Sunday, 6 p.m. to 7 p.m. Ayusin niyo yung 6 dyan. 6 p.m. to 7 p.m. po. It's all about beauty, health, and wellness. Yan po ang pag-uusapan natin. It's all about Fern. Kasi yung bisita natin, ay yung ano natin kanina, special guest natin is Fern. And of course, our Fern D, vitamin D3, our Fern Active, our Milka. iFernation, hindi po si Ma'am Fern ang may-ari ng Fern. iFern Philippines, ibig sabihin, entrepreneur, international, opo, Filipino. Ayan po, yung E-Entrepreneur Resource Network. Ayan po, own the CEO, Mr. Tumanitan. Yan po ang ating CEO. Nagkataon lang po talaga na si Ma'am Fern is ganun po ang kanyang nickname po. Ayan, iFernation, thank you so much. And of course, don't forget our Solomon ang Haplas na walang katulad. Time check is 7:02 in the evening. Live talk with Angel Hill. Maraming salamat po.
2: Inyong nabati ang Life Talk with Angel Hill, skin therapist. Hangtod sa sunod gayon sa samang takna og istasyon.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
6: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
7: John Villanueva, Rock Banana, Santon Gold, Santon Vitamin C, og Santon Obemix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, marag bula na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, marag ulin. Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na. Kani produkto sa Yes Toil na panyan, dako kay katabang sa kuha.
6: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
8: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
6: Vision X Plus, user, atong paminawon.
3: Ako si Jojo Bacoli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungat as dalan, mga abog. Pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad na niya kumata. Manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Visionix Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko aning Visionix Plus capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha. Nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. Sulayin niyo ni ining Visionix Plus capsule kay basi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
5: VisionX Plus. Ang VisionX Plus, gituyo paghimo alang sa mata. VisionX Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
9: Ako si John, saka taxi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi, batian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
5: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
11: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
12: One Turbo.
10: Oh, yes.
11: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
5: Synthen Plus Herbal Soap.
13: Yan ang galon na, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Synthen Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
5: Synthen Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. Synthen Plus Herbal Soap.
14: Sister Pain.
15: Si Michelle Day ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gamin ko dahong tiin. Kita o glikod sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako Sister Pain, grabe, ipigtin ko kayong Sister Pain.
14: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Pagbili sa mga butika. Synthen Gold Coffee Mix.
17: Ako si Shen. Conscious talaga ako sa chan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Synthen Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
14: Synthen Gold Coffee Mix.
18: Kabalo ba kamo nga ang Synthen Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Life talk with the Angel Healer. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug makakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with the Angel Hill, kauban ng atong skin therapist nga si Angel Hill, nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din nilamang sa XFM Davao Katropa. Life talk with Angel Hill. Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka.
2: Nindot man ma in love, pero mas nindot jud ning kitay gilove.
3: Kaklarek sana.
4: Exciting.
5: Exciting. Summer man nakatrupa.
4: Ayun sa summer.
5: Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, dinhi ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
4: Katropa.
3: Summer na, katropa.
4: Kaklarek sana.
5: Exciting.
4: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM! Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: 89.1 Abang na...
2: Exciting!
4: Time check is 7:11 in the evening.
5: DSK. Tambayan sa katrupa. DSK. Tambayan sa katrupa. DSK. Tambayan sa katrupa.

0: TSK, Tambayan sa Katropa.
1: Ayan, be my lady. Ayan, I'm back again. Your sexy angel. Thank you so much po. Kanina po sa ating panayam po sa live talk with Angel Hill with Ma'am Fern. Ayan po, nag-iisang Fern. Ayan po. Thank you so much, Ma'am Fern. Ayan po sa ating nakikinig at nakikifollow at nakikiview sa lahat ng ating ka-KKK, katropa. Oo, tambayan sa katropa with Sexy Angel. Ayan po, kumusta po ang ating ganap sa ating mga yan. Hey. Sa lahat ng gustong mag-try ng turbo, opo. Mother's Day special talaga, oh. Sugar. Yan. Sa lahat ng gustong mag-request ng kanila mga song, opo. From 7 p.m. to 9 p.m. po tayo mga katropa. Your sexy angel, your DJ, sexy angel. Ayan, sa lahat ng gusto magpapa-shoutout and then sa lahat po ng gustong mag-request ng kanilang mga favorite songs. Opo, anong gusto niyong kanta po, kuya, ate? Anong gusto nyong mga songs na gusto nyong marinig sa ating tambayan sa katropa? Ano pong gusto nyong marinig po? Ayan. Sige po, makiki-ano tayo? Makiki-join tayo sa ating... Ayan. Shoutout po sa mga katropa natin dyan sa Dumalag Santo Niño chapter, sa aking mga ka-women's. Ngayong oras na ito, kumusta po? Pasensya na po, hindi po ako naka-join sa ating pagkit-kit sa manok, tiil sa manok. Happy birthday! Shoutout po sa aking ka-women's, si Rose Amores. Happy birthday po dyan sa Dumalag. Ayan po. Oo, sana po yung ano natin. Opo, hindi na makita dito. Ayan po. Live naman po tayo sa ating Facebook Live at saka sa ating YouTube Live. Opo. Sige. Hege, sige. Sa lahat ng gustong mag-request ng kanila-kanila mga songs, opo, pwede na po kayong mag-request. Hindi ko makita sa aking monitors dito. Patugtog natin, kuya, yung ano mga kanta natin dyan na ano. anong kanta sa mga kababaihan? Oo, yung I am ano, this is my song, fight song. Meron ba tayo yan, kuya? This is my fight song. Ayan, tingnan natin daw, kuya, let's go, meron tayo yan. Yun pala yun, fight song. Yan, this is my fight song. Yan, yun pala yun. Oo, fight songs. Opo. Sa lahat ng nagpa-fight ngayon, fighting, fighting sa kanilang depression and anxiety, I really like the monitor kasi sobrang ano ko. Oo, kumusta na kaya yung mga armpit natin dyan? Ayan po, sa lahat ng ating katropa. Katropa, tambayan sa katropa ng XFM, mga katropa. This is your sexy angel. Ayan.

0: Tambayan sa katropa.
1: X FM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
5: Oh, sige ma.
4: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kaayo tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
6: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
7: Xanthon Plus Coffee Mix.
8: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Ginsulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud judyo ay ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. O sumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solbad sa iyong problema, Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Ay, tinusunik ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan, labi na ang dunay batiol sa lawa. Dako tabas sa kuha ang premium D3. Kay sukad nga naga-maintain ko ani. Namatikda na ako ang moral lagsik permi nga akong pamati sa lawas. Dili na po nagatukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
12: Dili na lagi.
11: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
12: Sa muka, oy.
11: Yung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
12: I'm tired. Stress.
11: Dong.
12: Unsa man gyud?
11: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
12: Turbo?

0: Tambayan sa katropa.
1: Ayan, pasok muna ako. Oo, kasi i-greet natin yung mga nagpapa-greetings. Ayan. Opo. Hi, I'm back. Ano nang nangyari sa muko? Kainis. Ano ba to, kuya? Pwede hindi natin mag-ano? Ayan. So, ayan. Sige po. Okay, sige. I-greet natin yung mga nagpapa-shoutout. Ayan po sa aking kapatid dyan sa Balatican, Kapatagan, Davao del Sur, Digos, Davao del Sur. Opo, sa kanyang kuko ng agila. Ayan po. And then another request song. Ayan po. 100 Years by 5 for Fighting kay Sir. Kay ano ito eh. Pag hindi ako magkakamali dito, pag nagkamali ako dito, nako po. Ayan. Ayan po kay Sir Carlo. Kay Sir Carlo James. Hi, Sir Tristan. Maayong gabi, sexy angel. Ayan, kay Maricel. Kay Maricel, gitigan dira sa Dumalag. Dumalag, Santo Niño. Dumalag dos. Matina apply Davao City, Philippines. Uti-uti ako, ilok na raha. Okay, ang monitor din kay nakakaputi ng ilok. Ayan, sa gusto mong maputi yung ilok? Opo, ay, kasi parang, titignan natin yung ilok natin. Siglo, hindi pa nalang nakashave. Anyway, halong kamudra, may ad na gabi sa inyo hurot, sa inyo tanandira, ah? Opo, kay Sir Pitpit Digal, how are you po? Diyan po yan si Sir Pitpit sa May. Nabuwa ka ba, sir? Sa May nabuwa ba yan? Sir Arnold, nagdaan lang daw siya. Sige, daan lang po, Sir Arnold. Thank you po sa mga nagsubaybay. And then, of course, sa ating katropa. Mga katropa, maraming maraming salamat sa inyong pakiki. Join sa aking taambayan sa katropa. Ang lamig-lamig sa labas, cool. Malamig sa labas, kalakas ng ulan. Kamudira, giulan ka mo sa inyo nga panimalay. Sa inyo nga panimalay. Sa inyo nga lugar, gaulan dira. Diri sa amon niya, sa Shrine Hills, matina-apply. Ano na utak ko ga? Oo, dito sa Shrine Hills po, umuulan po dito. Oo, dito sa studio, umuulan ng pagmamahal. Ayan, ayos. Ayan, umuulan ng pagmamahal. Ayan po, mahal ko, I love you. Saan na po kayo po? Nagugutom na po kami. Ayan, shout out po sa mga taong gusto pong mag-request ng kanilang favorite song, lalo na yung mga favorite song ng kanilang mga mothers. Mothers, yung kanta na Tukso, ayan po, i-dedicate ko yun sa nanay ko. Usually, ang gusto talaga ng mother ko is yung laruan pala yun, kuya. Meron pa yung laruan, kuya? Laruan, hindi ako laruan na yung iiwan matapos ang kinin at pagsawaan. Ayan, ayan po pala yun. Saka na lang yung tukso pag may magtutukso na po. Ayan kay, instead of tukso, ayan, laruan pala yun. Dedicated to my mother, Edita Hildera, sa Kapatagan. Ano Kapatagan ako ng Kapatagan ba? Pasian, Davao de Oro. Ayan po, chicken away ang request ni Sir Arno. Sir Arnold. Si Sir Carlo pala ito. Sige po, 100 years. Chicken out, baby.
0: TSK, Tambayan sa Katropa.

0: Tambayan sa Ketropa.
1: Tambayan sa Ketropa. TSK. Tambayan sa Ketropa.
2: Tambayan sa Ketropa.
3: Ayan. Tambayan sa Ketropa with your sexy angel. Ano yung kanta? Hindi ako laruan. Ano? Ano ikaw, Stop Toy? Kay laruan ka, Gidya? Hindi ka laruan ga? Oo. Ano na? Hindi ako laruan na yung iiwan. Chas bayot. Matapos ang kinin at pagsawaan. Chas. Ayong kanta na yan, nakaka. Ayan. Parang gusto kong magaganito, oh.

Ayan po. So, katropa, no? So, mga ganong mga hugot. Thank you so much po kay Sir Carlo, yung kanyang 100 years. 100 years old, 100 years na request. Ayan po. Sige. Time check is 7:51 na pala po. Ang bilis ng oras. Bukas? Bukas! Panibagong bukas. May 11, 2026. Ang bago lang nag 2020, bago lang nag 2026, right? January, February, March, April, May. So, 5 months na po. 5 months na po nag 2026. Kumusta po yung mga momentum natin? May mga taong hindi nakaabot ng 2027. Kasi po, ang kanilang destinasyon taman lang po this month. Oo, kahapon, kanina lang po, may mga gadong mga bagay po na you are destined. Hanggang doon lang po ang inyong kandila. So we're talking about death. Opo. Alam nyo guys, yung pag-uusapan yung mga ganyang mga yung mga masyadong pagminsan pag pinag-uusapan yung mga ganyang yan. Yung pag-uusapan yung mga weird na yung mga namamatay, whatever. But that is reality. No? We need to embrace na lahat tayo, mapupunta po tayo doon. Merong nauna, merong susunod, sinong susunod? Oo, nga sabi nga nila, ang death talaga daw po as like a thief. Opo, anong spelling ng thief? T-H-E-A-F-T? Huwag nanakaw. Alang week. Hirap-hirap. Sige. Like a thief. Opo. Hindi nagsasabi when, kailan ka. Merong natutulog lang. Merong naglalakad. Merong kumakain na sudipan. Hindi na nakabalik. Oo. Natutulog. Biglang hagok. Biglang patay. That's it. No? So, how you remembered? Ah, di ba? Paano ka gustong alalahanin ng mga tao sa kapaligiran nyo po? Ayan! Ganun! Oo. Gusto ka bang, gusto mo bang maalala ka na weird? Ano ka? Maoy ka? Yan. Maoy daw. Gusto ka ba maalala na? Yan. Pag naalala ka, merong tawa sa kanila mga puso? Ayan, pag naalala ka, merong inis sa kanilang tumoy sa ilang kasing-kasing, opo. Masarap pag naalala ka na, ay, minsan nilibre ako niyan. Minsan, dumarating sa buhay mo ang kabiguan. Ayan, kay Ate Imelda Papin pala yun. Yun ang kanta ni Ate Imelda. I met Miss Imelda Papin, that was 2 years ago. Ayan po, nakasalamuha po natin ang ating Ate Imelda, isa po siyang agila. Ayan po. So, sobrang bait po. Shoutout sa mga ate and kuya. Kumusta po kayo mga ate and kuya?

0: tingnan ko, excited. Kaya nga si Ma'am Donna, okay po, kalma lang po yung mga brain cells ko, Ma'am Donna. Ayan o. Opo. Sa lahat po na may mga iniinda, ay busog ako. Busog ako, nag-burp ako. Ayan po, sa lahat ngayon, maraming... Guys, shout out po ha. Meron na po tayong city ordinance. Ano po yung city ordinance? Liquor ban na po tayo. Starting, I think, this... Kuya, no, today, nag-liquor ban na tayo today. So, maraming nadakpan kaninang madaling araw kasi po, pinapatupad na po ang liquor ban. Ayan po. 3,000 po ata, if I'm not mistaken. 3,000 po yung multa ata ang madakpan pan sa liquor ban. So I think from 12 midnight down, dapat wala na pong inuman. Kung nagiinuman po kayo, dapat doon na lang po kayo sa inyong pamamahay. I think, tama ba yun? Dakpon ba gihapon pag nag-inom sa sulod sa ilang balay? Meron bang mga restrictions or sa mga sulod establishment, bawal na po yan. I think din sa mga nagbebenta po ng mga liquor ng this oras na ng gabi, ayan po, may penalty po kayo dyan. Ayan, according ng city ordinance ng Davao City, Philippines. Ayan, ingat-ingat po kayo dyan sa mga umiinom. Opo, pagtungtong sa alas 12 ang takna sa kagabion, sa kadlawon, tulog na daw mo, cool. Tulog na, cool. So, ana. So, ayan po. Sa lahat ng gustong mag-request, ayan po, sa lahat ng mga, ayan. Sige. Opo, ayan. Sa lahat ng mga nakikinig ngayon, saan na ba po tayo? Okay. So, ipatugtog na natin yung mga kanta na ating gustong ipatugtog. Kuya, yung Risk It All by Bruno Mars. Meron tayo niyan, kuya, no? Risk It All by Bruno Mars. Opo. Sige, hahanapin natin habang nagsasalita tayo dito. Ayan, maraming salamat sa ating lahat, sa mga nakikisubaybay ng ating, ayan po, check it out baby, ang ating Risk It All by Bruno Mars.
1: TSK, Tambayan sa Katropa.

0: Tambayan sa Katropa.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The Secret of Health.
5: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutana na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
5: Delikado ang naay hormonal imbalance o dili balanse ang hormones kaysa mga babae moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
1: The secret of health.
5: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
8: Santon Plus Gold.
9: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, kay lalaki good ko. Pero, usahay.
10: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usaka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
11: Santon Plus Gold!
12: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
1: The Secret of Health.
5: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
10: Vision Next. Daghan ang natabangan.
2: Nasugad na nga ako sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga, ning tumar ko o Vision X Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
10: Vision X, slay ang kaipektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
5: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
6: The secret of health.
5: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
6: The secret of health.
5: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton og likod sa dugay nga biyahe. Usa kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
11: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
13: Symptoms persist, call your doctor.
14: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy boost, I feel healthy every day.
15: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
16: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Pole Building, door number 3, GSIS High, in front

0: nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Baliw tayo sa isa't isa. Kung balihon, we love each other.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: 89.1
3: Abang na. Kaklarek! Exciting!
1: Tambayan sa Katropa.

0: TSK, Tambayan sa Katropa.
1: Yan. Hopelessly devoted. Sige po. Oo, patugtog kayo natin to, kuya. Yung last word. Pwede ba na siya ibalik, kuya? Yung hopelessly devoted to you. Yan. Ayan. Sige. Parang i-feel lang natin ba? Sige po, magkakaraoke tayo.

0: Hi boss, sa ating mga bagong nagsubaybay. Hi kay Ma'am Jocelyn. Opo. Ma'am Jocelyn, alam niyo po yung kanta na Hopelessly Devoted to You. Meron pa bang ganun ngayon? Shoutout po sa aking igsuon nila sa kapatagan di Gustavo Del Sur, kay Edino Hill, kay Sir Arnold, kay Sir Pit Digal, kay Sir Carlo, kay Marizel Gitigan, and of course, kay Sir Tristan, kay Ma'am Jocelyn, kay Sir Erwin. Kay, shoutout sa ating kagawad. Kagawad, Octavio Taganas. Hi Kagawad, thank you for watching and our ano po, paki-share po ang ating live, ang ating XFM tambayan sa katropa with your sexy angel. Ayan, tas kantahan kaagad natin ng Hey Sexy Lady. Ayan. Kumusta po? Kumusta ang Lorega? Umuulan po ba dyan Kagawad? Umuulan ba dyan Kagawad, Octavio Taganas? Kumusta po dyan? Yes guys, sigwi ko lang po ang aking haplas na walang katulad. Opo, medyo sumasakit, medyo masama po ang panahon ngayon. Parang biglang init, biglang ulan. Ayan po, pag masakit po yung ulo nyo po, kumuha kayo ng haplas na walang katulad, ang Solo Mint haplas po na walang katulad. Pag nalalagay po ito sa inyong mga ano, ganyan dito sa yung mga, ayan po, sa batok nyo po, ayan po, pag sumasakit yung ulo nyo po, magsarap ang bango, makawala talaga siya, o, ano, alam mo yung, hindi ka makahinga, tapos, inaamoy nyo po talaga, humahagod, pumapasok po sa kaibuturan ng inyong puso, ang scent. Sorry ka na siya. Grabe masyado. Tapos sumasakit yung ulo nyo, gaganon-ganon niya lang po, oh. Tapos sasayaw po kayo ng Hey Sexy Lady. Ayan. So, ganon. Hey Sexy Lady. Kakantahan nyo. May request po kay Kagawad. Anong request nyo po? Ayan, no. Hi, Gopa. Thank you. God bless. Yan. Taligsik lang, Gopa. Yan, taligsik lang dyan. Opo. Sobrang lamig pa ba dyan masyado ngayon sa Lorega? Napaliko, Kitaw-taw Bukidnon. Shoutout po kay ating Kuya Kapitan Robert Bindanilio and the rest of the council. Ayan, kay Lot Bindanilio. And of course, kay sa wife ni, ayan, kay Tres, kay Treasurer Taganas po, the wife of Kagawad Octavio. Diyan sa Napaliko, Kitaw-taw, Lorega, Kitaw-taw, Bukidnon. Ayan. Shoutout sa aking mga kamag-anak dyan sa Buda, Marilog District, Davao City, Philippines. Ayan, sa lahat, maabot ng atong Sibya, sa all Region 11. Ayan. Ano ba pinakamaano? Surigao, meron natin tayong Surigao eh. Asa kayo ang pinakalayo nga lugar so far, Bukidnon? O Kitaw-taw, Bukidnon. Meron din tayong taga-Canada sa ating Japan. Ohayo gozaimasu, konnichiwa, kumbawa. Genki desu ka, genki janai, genki, tenki, denki, dane. Ayan. Dane. Oo, da. Da. Da oishi da yo. Uwishi, uwishi. Ayan. Uwishi pagkauna ba? Opo. Ganon. Hi, Jerick. Ayan po. John Rick. Jerick. Ano? Hi, Jerick Doblero. Good evening, DJ. Good evening pa. Kumusta po kayo? Ayan. Kumusta po kayo? Ayan, umuulan ba sa inyong lugar? Dito umuulan po ng pagmamahala. Diyos! Yehey! Saan ang magmamahal yours? Sagutin niyo po ako para ma-feel ko yung pagmamahal mo po. Ayan. Pag tinatawagan ka, hindi ka sumasagot. Pero pero online ka naman. Bakit hindi po kayo maka-message po? Tapos sasabihin niyo you love me. You don't have to say you love me just because you're full of me. Yes! Jesus, teriyahe. Ayan kuya, patugtog kay because of that saying and hugot of me. Patugtog natin kuya yung you don't have to say you love me. Naba na kuya, when I said... Ayan. Oh my God, Nern. I needed you. Kumusta akong ilok? Okay, check it out. You don't have to say you love me. When I call you, you don't answer my call. And then you say you love me. Lokohin mong lelango. Ayan, you don't have to say you love me. Check it out, baby.
1: Trupa. DSK. Tambayan sa katrupa.

0: Tambayan sa katropa. Tambayan sa katropa.
1: Ayan. Tambayan sa katropa. Ayan, mga katropa. You don't have to say you love me. When I call you, you don't answer my calls. Ayan. Pagganahan ka. Ayan po, sasagot po ako. Pag ako ang ganahan, dili man pud ka ganahan. Ay. Ano na, Kol? Ano?
2: TSK, Tambayan ayan. Sa Katropa.
1: Ayan. Oo. Ako ganahan ko ga, tapos ikaw wala ka giganahan. Ano lang, ikaw lang ba ang ano? Oo, when I needed you most, wala ka. Nung kailangan mo ako, Kol, andito po ako. Ay! Ayan po, hi po kay Ma'am Mary Jane because of that. Hi po kay Ma'am Mary Grace dyan sa Maharlika Village. Ay, sa ano pala ito si Ma'am Mary Grace? Sa may, ano to ma'am? Saan din gani ka ma'am? Sa pakon ako diri ba? Asa gani ang imong lugar ma'am sa may ano Bago ba yon? Oo, kay si Ma'am Jing ata yon sa Maharlika Village. Opo. Hi kay sir. Ayan. Opo. Left alone. Ayan kay Jeric Doblero. Kamusta po kay Kagawad Octavio Taganas? Hi guapa, thank you. God bless. Taliksik lang guapa. Ayan taliksik lang daw doon sa Napali ko, Lorega, kitaw-taw bukid nun. Ayan po. Naglanog-lanog ang atong monitor dira sa atong digital dira sa bukid nun. Ay, angas talaga. Oh. Ayan. Sa mga katropa natin na nagtutunin ngayon kay Ma'am Mary Grace Crosada, maayong gabi, sexy angel. Opo. Daw kalamig-lamigad lang nga gabi karon ka nga nami-nami gidyan nga magkadel-kadel kag maglabing-labing sang imo nga palangga. Ay! Ay! Ano na? Palangga. Oo, diin ka nagid. May ana kagid, may kagid kasawaay. May ad nga gabi sa inyo tanan, dira sa inyo kung diin ka musubong. So because of that, meron tayong sayawan natin kuya. Parang nandyan na ata kuya Litz yung hawak mo ang beat ng dahil dyan. Hawak mo ang beat kuya. You don't have to say you love me. Ayan, opo. Hi, Kai Upline, Rebecca Casimero. Happy Mother's Day, Upline. Kumusta po kayo? Ayan, kumusta po ang ating hawak mo ang beats? Ayan po. Oo, Kuya Let's. Meron tayong hawak mo ang beats. Okay po, pakinggan natin because of that hugot na tinawagan kita hindi ka sumasagot. Ayan po, ito ang para sa'yo. Hawak mo ang brief. Ay, Diyos!
3: Tambayan sa Katropa. TSK. Tambayan sa Katropa.

Ayan, exciting! Kumusta kong ilok? Salamat sa aking skincare. Salamat sa ating Angel Skincare sa atong pagpaputi ng armpit. Kung sino pong gustong magpapa-skin peeling, oh, patanggal ng inyong mga balat nira, ah. Ayan po. Meron po tayong skin peeling, whole body skin peeling, 50% off. Ayan po, ang lakas ng ating monitor sa aking tabi. Ayan po. So, nagpi-feedback siya. Ayan. So, sa, Sir Erwin, wala po yung version ni, wala po yung ang tanging alay ko kay April Borino. Ida-downloads pa namin sa aming playlist po talaga. Ayan, sa ating mga nakikisubaybay and nakiki-everything, please share our live po. Paka-share po yung live natin sa lahat po ng nakiki-join, meron na po kayong entry for ating bunot-bunot this Thursday po sa ating pa-Gcash every Thursday po. Ayan. Sige. Ayan po. Shoutout po naman dyan para kay sa team F4, si Sir Miko. F4, Sir Miko, Sir King, Bro Junjun, Ma'am Luz. Ayan po. Shoutout po kay Sir. Ayan, kay Sir Miko po. Ayan po. Diyan po kung saan po si Sir Miko. Shout out! See you later po. Ayan. Si Ma'am Jing from... Ito, hi Ma'am Jing. O, pwede po mag-request. Lumuluhod man ako. Sino kumakanta niyan? Kuya, technical kuya, let's. Meron po itong lumuhod man ako. Hindi ba yan lulubog lilitaw? Shoutout po kay Sir King Michael Jan. Happy Mother's Day, Ma'am Angel. Hello po, happy Mother's Day. King Michael Jan, pa-shoutout Team Sibukaw. Ayan po. Inom po kayo ng Sibukaw para may laban po kayo every night. Leo Masa Herbolario, mag-Sibukaw po kayo. Hi, Ma'am Jing. Opo, dyan sa Matina Aplaya po. Maharlika. Village, Davao City, Philippines. Sir Erwin, wala po yung kay April Boy Rihino. Mamaya po. Ay, bukas po natin patugtog. Hi, kay Ma'am Mary Grace Cruzada. Kay Kagawad Octavio Kataganas. Dyan po siya. Napaliko kita o tao bukid nun. Kuya, meron po tayong lumuhod man ako. Ay, Ma'am Jing, sorry po, pasensya na po, wala po yung lumuhod man ako. Meron lang po talagang, ano yun? Huwag tayo magsalita dito ng ano, ng green grass. Ayan po. Oo. Papasukin mo. Ayan. Ano yung ano, papasukin mo? Papasukin ako. Ayan, buksan mo. Papasukin ako. Yung ganon, meron ba tayo na? Meron tayo dyan, kuya. Sige, check it away, baby. Ayan, papasukin mo ako, baby. Ah,

0: Ay, ah, si opo. Wala po yan, ma. By Saito daw, kuya, no? Saito daw yan kay Saito. Sige po, lumuhod man ako by Saito. By Saito daw, kuya, let's. By Saito. Wala talaga. Sige, yun na lang po yung papasukin kita dito sa puso ko. Chucks! Meron talagang outside of Colombo dito. Chika, taway kuya. Sige po, go, Power Ranger!
1: TSK, Tambayan sa Katropa.
2: 1, 2, 3,

0: Tambayan sa katropa.
1: Ayan. Okay. Ayan. Papasukin mo na. Sige na. Box ano. Papasukin mo na. Ayan. Oo. Pasukin mo na nga. Oo. Kanina pa talaga gusto nga magpasok. Kaya tayo ipapasok eh. Kaya nga magsibukaw kayo. Kaya or mag torbo kayo. Ayan. 30 minutes before mag lambing-lambingan. Bing ba? Ano, kuya? Oh, time check is 8:40 in the evening. If, pwede before 30 minutes mag-torbo kayo. Kaya para lumalaban si Manoy. Ayan po, of course, Tibukaw. Si Tibukaw? Sibukaw. Tropang Sibukaw. F4. Ayan po. Leo, Sir Miko, Sir King, and Ma'am Luz, and of course, Leo, bebe. Ayan po, pasukin mo na, diin ka na subungga. Oo, nga ginatawagan kita ti ayaw mo masagot na da. Diin ka na gakrad, tuto. Kadto ka to, kadto ka di. Ayan, because of that, tugtugan natin ang bulaklak ng sex bomb. Tama ba yon? Bulaklak. Bubuka ang bulaklak mo, pasok ang reyna. Yung ganon. Opo. Oo, ayan. Oo, meron tayong bulaklak dyan, kuya. Oo, bulaklak pang pawala sa ano, hamog. Hamog mo, baby. Opo. Ayan po sa ating lahat. Happy Sunday, everyone, and happy Mother's Day sa lahat ng mga inahan. Opo, sa mga nanay, tatay, inatay, ina nga tatay pa, tatay nga ina, ina, tay, ina, tay, ina. Oo, sa mga papa na nagiging nanay sa kanilang mga anak, Happy Mother's Father's Day. Ayan. Sige pa, meron tayong bubuka ang bulaklak. Papasok ang reyna. Ayan, check it away, bulaklak.
2: Tambayan sa Katrupa, TSK. Tambayan sa Katrupa. Tambayan.

0: Tambayan sa Katropa.
1: So, hi! Ay, ano, boom tayaya, boom tayaya, boom! Yeah, yeah! Ayan, time check is 8:46 in the evening. Mga ka-sexy. Ayan po. Oo, nang dahil dyan, patugtog natin yung duyan. Oo, para sa mga nanay dyan, nang munti pang bata. Oo, opo. And then, of course, yung pinakalasong natin is, nang isilang ka sa mundong ito, tama ba yon? Anak. Anak. Ayan po pala, anak pala kuya kay Freddy Aguilar. Sige po, check it away yung ating duyan.
2: TSK, Tambayan sa Katropa.

0: Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa. Tambayan sa Katrupa.
1: Ayan. I'm back! Kasi, sabi, tambayan sa Katropa, mga Katropa. Ayan po. Sige po. Sige po. Shoutout po sa mga mothers dyan sa Lorega na Paliko, Kitautaw, Bukidnon. Ayan po, isa-shoutout natin ang nag-iisang neneng sa puso ni Kagawad Octavio Taganas. Kay ate, ayan po, kay ate dyan sa wife ni Kapitan Robert Bindanillo. Ay ate, kay ate Lo, ay kay Ma'am Lot, how are you po? Kumusta po dyan? Sa lahat ng mga babaeng babae. Babae kay ate Melujin dyan, shout out po. Ayan po sa Napaliko, Kitautaw Bukidnon, shout out po sa inyong lahat. Kita-kita po tayo dyan. Thursday, Friday, and Saturday, wala po ako sa air. Andyan po ako sa puso nyo. Ayan! Ayan! Ayan, sabi. Opo. Shoutout po kay Yuji Forikawa. Forokawa. Ayan. Sir Mika, punta kami dyan namaya. Shoutout, Team Sibukaw. Yuji Forikawa. Hi, sir. Punta po kami dyan later. And later, and alligator. Ayan kay Sir Erwin. 80 by 1 paasa na lang. Salamat po. Meron ba niyan? 80 by 1 paasa. Na ba, kuya? Nandyan ba ang 80? 80 daw, kuya. Tingnan natin. May ubus ni karon si Sir Erwin pag di ni patugtog ba. Dili jud kumusugot kung wala na diya ng 80. Naamoy 100. Naamoy ni 80. Ay. Ha? Wala, kuya. Sa lahat na nag-request, kung wala ang 80, na ay 90. Ayan, ha? Ang 80. Ayan po, sige po. Chicken away ang 80. Makabalik pa tayo mamaya later sa atong pag-bye-bye sa air. And of course, sige, chicken away, kuya.
2: TSK, Tambayan sa Katropa.

0: Tambayan sa Katropa.
1: Ayan. Kanang inyong manok bahog ite. Sa mukha. Awojud na ka, Sir Erwin ba? Maojud na imo ang equest na manok bahog ite sa silingan. Ayan. Ayan, happy birthday kay Kuya Alan Abais. Happy birthday, Kuya. Opo, sa itong Kuya Pastor Alan Abais. Ayan po, sa lahat ng nakiki-join sa ating Tambayan sa Katropa tuwing 7pm to 9pm with your sexy angel. Monday, Sunday to Thursday po tayo. Sunday po ng 6pm to 7pm. That's our live talk with Angel Hill. Ayan. Walang commercial break dyan. Tuloy-tuloy ang chikahan. Ginhawa lang po tayo dyan. Ayan. And then, tuloy-tuloy tayo sa 7pm to 9pm. Tambayan sa Katropa with your sexy angel. Nakalimot ako ng ano. Baka nakalimot ako, shame. Tapos pag amo ko na, ay, maputi ang ilok ko. Ay, I like it. Guys, gusto na ko i-share ganyan. Saan ako magputi ako ilok? Gusto nyo mabalaan? Garo ka ko, basa-basa ang akong ilok, subong, ha? Wala man po baho. Diyos! Maputi ang ako nga ilok. Oo, I like it. Oo. Oo, i-reveal ko sa inyo ano ang pampaputi ng ilok. Duga sa tilas. Chok! Wala po, walang ganun. Duga sa tilas. Ayan, thank you so much kay Kagawa, Octavio Taganas ni Rasha. Napaliko kita o taw bukid noon sa kanyang nag-iisang neneng sa kanyang buhay. Hi, sa si Trek, treasurer dyan sa barangay. Napaliko kita o taw bukid noon, Lorega. Shout out po sa iyo, ma, ay, kay sis neneng po. Ayan, kay Ate Lilani Bindanilio, the wife of our handsome Kapitan Jan Robert Bindanilio. Ayan po. Sa lahat ng mga kababayan, sa mga nanay, Happy Mother's Day sa inyong hurot. Time check is 9pm and of course, nang dahil dyan, magpapatugtog tayo ng anak. Tama ba yan, kuya? Meron tayong anak dyan. And shout out kay Sis Luz. Happy Mother's Day. May anak tayo, kuya. Kung walang anak, inahan. Take it away. God bless. To God be the glory, mga nanay. Happy Mother's Day. Remember, you are beautiful. You are victorious. You are conqueror. You are fearfully and wonderfully made. Do not compare yourself to other people because you are more than

0: Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa. Tambayan sa Katrupa.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Exciting. Summer man na Katrupa.
5: Summer.
6: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
5: Katropa.
7: Summer na, katropa.
5: Kaklarex, Ana.
6: Exciting.
5: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: 89.1
4: Abang na
2: Clarex!
5: Excited!

forgive me all this, if I forgive you all that,

0: Forgive you all this. It's all coming back to me now. Huh? Oh? Okay. That, as in, if I forgive you all that, tabuni ang ubos. Aleho. Buong gabi, Ibi! Hello po sa tuang tanamang gabi po sa tuang tanan ng mga naminaw karon, mga nagtanaw karon sa tuang Facebook Live. Welcome!
1: Pinawa!
0: Tabuni na, diba? Okay pa man. Tanaw na. Okay raman. Okay raman, B. Okay mag-ihapon. Palug tabuni ba? Tabuni ba? Welcome once again sa tawang programa. Karong gabi una ang putahe sa gabi. Kauban ninyo syempre ang inyohang nag-inusarang Disney Princess Visaya version. Yes! Live na karon sa Cebu. Live the yes. Oh, yes. Live kita karon sa tanang XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Gikan alas 9 hangtod alas 11 imagines kagabion. Once again, ako po ang inyong makauban and syempre kinito mga programa gipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. Ayaw kalimot bi kapag kapampalig-on po sa immune system ang ato ang gipangita. Oo, niya pampaligon sa mga bukog, pampagana sa pakiglabing-labing, pampatinaw sa mga mata, pampahamis sa inyo ang mga kutis, pampawala sa mga sakit-sakit sa inyo ang mga kasukasuan. Ang mga produkto sa Yes to Health po, makatabang sa ato araw maalibyuhan and makomfortable na pud taog balik. Mapalit ka na siya sa mga suking butika nationwide. We are FDA approved and we are also halal certified. Karong gabi una mang chismis ta. Di pwede nga wala kita paghihisgutan gihapon sa matag gabi o bahala na gana unsay kalingawan nimo din ha. Unsay gikabuangan nimo din ha. Usahay mong bored mong gitano. Sometimes we're looking for something na maka-enlighten sa tua, nga makapawala sa tua ang mga kaguol. Pero problema sa kwarta mo. Ready na ko magkuhanay na. Kung subo kay kakaroon, kay nakay problema sa kwarta, same here. Duhata. Daghanta karon. Pwede ta maghimo og kanang group chat. So, mga problema na to sa kwarta. Ay, sa tong survey week question for tonight! Alive man kay taoy. Dili jud halata ang naglain akong ginhawa. Oh. Pero bitaw, ang atong Sir BB question karong gabi una, bigikan na siya sa ko ang katropa. O, katropa na ako nga. Ako gina siyang gidumtan nga question. Gidumtan ko gina siyang nga pangutana tungod kay murag na agad ni siya. Dako kaayong tulubagon. Credit sa ko ang best friend, katropang Papa Cards. Nga nung late na daw maka-realize nga pangit di ay imuhang ex. Kamu ba? Kaniha, kani prangka-prangka nga istorya ni Shabi. Nga ano bitong ang ingon anak, no? Nga ano bitong ingon anak? Kanang, diha na ninyo ma-realize na walay hitsura. Ako prangkahan ta mo, ha? Dili ko hinawayon na tao. Dili syug ko, dili ko ingon anak sama sa uban nga. Kanang hinawayon or whatsoever. It's just that, nayuban ka mga katropa nato, nayuban na mga bibi nato, na ayha na gid na siya manghinaway, manglibak sayang sa isa ka tao. Kapag ka-ex mo na. Ayha mo na sabihin na, pangit man yun. Unya, nag-enjoy baya ka? Gikilig-kilig po baya ka? So dapat shubi ka maging ana. Pero realidad bayat ni Shabi ha. Sa inyong mga komento ko ng gabi una live kita makita sa to ang official Facebook page 11.7 XFM Bukidnon. Aliw ko pa-follow, pa-like, ug pa-share ha. Dili gyud ka ka-comment din ha kung di ka mag Bunalan ti ka. XFM Bukidnon News Entertainment Life usab kita din ha. And of course, the XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Live usab kita sa XFM Ipel Zamboanga, Cebugay, XFM Cotabato City, XFM Pagadian City. And ingon man sa official Facebook page sa Radyo Amigo. May gabi, Mami Jacqueline Labi.
1: And you!
0: Yeah, sa XFM, sa Hong Kong XFM. Ana si Ninong Kikit kay, pangit kaayo og pamatasan ilabi na og palautang kaayo. Bitaw, dili sa pisikal ang kapangitan, kundi sa pamatasan og tinagdanan. O, ex can be a friendship. Sorry, let me repeat that. Ex can be a friendship again, but never to come back again. What a kabalu, anak ni nung kid. Kaya usahay biya daw. Muingon biya sila, we have the right. Dili, oi, dito mao. Love is sweeter the second time around.
1: Ooh.
0: Some people say. But lang po, never po ko naka-experience. I never rewrited a star. Never ko nag-rewrite og star, never ko nag-rekindle. Never ko nag-reminisce og old flame. What if we rewrite the star? Sungugan ni hong kauban. Diba? Kasi ang message kasi ng kanta na kaning
2: what
0: ayusin mo kasi itunong mo doon sa chorus.

0: wala akong iingon sa inyo ha, di ba? If you wanna rewrite the star, depende sa imo. Depende kita sa imo ha. Ikaw daw lumayon, dugay manggali ka naka-realize na gibilog ra ka sa imong ex. Na ano man di ay siya giiring-iring nga lahi. Ambot lang po. Siguro hard lang po na to ang mga... Wala ko'y labot ani. Ayaw ninyo i-relate sa ko ang istorya kay wala. Pero naapogbe ko'y na mga na-realize sa unang panahon. Maybe just the touch of a hand. Bitter lagi na yun ba? Ana si Mami Jackie ning Davis, may na lang daw po daw kay wala doon siya ex. Mobami, sa unang panahon manggod sa mga sa mga batang 80s, sa mga batang 90s, eh ang mag-ex manggod, they remained as friends compared sa mga batang 20s, siguro mga mid 90s, 20s, and then this new generation, lahi ra jud kapag ka mag-ex kay dinumtanay na manggod, ba? Love is getting more bitter the several times around. Usa ko sa imuhang listener sa imong programa sa Radio XFM matag Domingo. Uy, salamat kaayo. Thank you. Hi Bibi, musta? Always ko gapaminaw si Nanay Kashana Galvez sa may Buena Vista, Panabo City. Nay, salamat kaayo. Ex na gani, ex na. Hello kang Sir Eresto June Saniza. Thank you. Salamat kaayo. Bibi, maganda ka ngayon ang gabi, asin talaga.
1: Baka kung ka.
0: Dili mo si pamaka. Ha? Makagaba ra ba na kabalubo mo ana. Dili dapat na gapamakak mo sa mga nakita ninyo karon. XXFM. May ganit Migo no kay never ta naging ex. Siya katropang Migo Reyes. Hi ma'am, good evening. Si Bongbong di ay ni. Ay! Si Bongbong kabalo na magbisaya. Ming gabi, Bong. Binuang ni Bong. Sana all maganda. Bitaw. Hi ma'am, good evening. Si Bong, Bong. Lagi Bong. Good evening. Greet na ako ang gwapa kaayo. Lagi gwapa lagi. Si Love May Gonzales, ginaas bangkirohan, Quarry ang nag-greet sa JM ng Mati City. Kinsa niyo pagkabalong ang gwapa nga nagpakita na, nagkita na, di ay mo. Nagkita na ni ba? Hala oy, dili ko hinawayon ha, pero bisag ako wala dyan ko kabalo nga nung naka-ex ko og baw lang. Oy, ato na siyang isgutan unya, padayon tamang isgut ani unya paghuman sa mga pipila ka mga pahinumdum ha. Kaya ang sa tinuod lang bi gwapo o gwapa man gitna ang mga binuhat sa Ginoo. Ang pasabot siguro sa aning question is ma-realize ni mga pangit siya og kinaiya. Pangit siya kinaiya, pero sa tinuod lang wala man gitay pangit na ex. Wala. Kaya nga naging ex mo dahil naging kayo, dahil minahal mo ng totoo. Sorry. Sige. Ato na siyang isgutan o niya taod-taod ha? Kaya ato sa niyang siguro o niya ato mag-partner din hiya nga na yung mga... na yung mga... Sus na lang yun. Galamit ninyo eh.
2: Sana all!
0: May pamukay. Ting sana all, nagin mo sa inyo ha. Pero ayaw mong kalimot din na isa sa mga butang na pampalikon sa to ang relasyon. Kinahanglan na loyal, good ka, di na ka magsiglingi-lingi sa lain. Loyal ka, honest kasi mong partner. And of course, ayaw good kalimot kapag ka pag-abot sa pakiglabing-labing o kulang na sa kusog ang tuhod. So, lagi gid ninyo be pinaka-epektibo gid kayo. Nagkakaubusan na po sa mga markets ngayon. Sa mga pharmacies nga to ang Turbo Man Enhancer. Once again, palit sa mga suking butika sa inyong mga lugar.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh, di inyo dalim. Mata ka sayo sa kadlawon, aron maka... Pamasahirag sayo, aron maka boundary. Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag, dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
3: Nakulangan lang ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
2: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Dili gyud ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
2: Para sa tour nyo ni Mrs.
5: Tour?
2: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
2: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
6: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, marag bulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo kay si Rindon, na testingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kiko ana. Sa isa lang, ganito. Sa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, marag uulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko. Kani produkto sa Yes Toil na panin dako kay katabang sa kuha.
0: Zampon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, bation yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: One Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsing na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
8: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Stong, nagpilay niyong gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pana na ito!

0: mubalik ko na rin area kay Igang. Igang siya sa kuha kay akong ginaya na mong aircon kay kung tugnaw rapod kayo murag masakitan rapod kay masakitan rapod ta diri nga side. Maayong gabi, gihapon sa mga bibi nato karon nga busy og kuri-kuri din ha. So, unsa may inyong gipang kuri-kuri, bahala na budi ha. Oh. Once again, live ang atuang putahe sa gabi, madungog sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Sa mga ganahan ta makauban, karong gabi una. Oh, pwede rin mo mag-text na ako. Pwede rin po mo nga manawag sa kuwa ron. Tubaga na lang po ninyo nito ang Sir BB question kay. Marang nindot makigdebate ron. 0975-474-9153. O, balikan na to ang Sir BB question ha. I-flash mo sa screen, bebe. Yun. Nga na dong late na ma-realized nga pangit daw yung mong ex. Kani nga Sir BB question, hatudpod ka na to si El Ilion Shell Mobility Station. Nakubi kapag gagasolina po nga dekalidad o pang-international ang brand. Ayaw mo kalimot sa pagpagasolina, pagpa-change oil sa to ang El Ilion Shell Mobility Station. Tibuok kalibutan gid na ay Shelby ha. Kung dali ka sa Bukidnon, naakitay branches sa Maramag. Naapog kitay branches diri sa may may branch diri sa may Valencia. And duha diri sa may Malaybalay. Tapos diri sa may atbang sa Malaybalay City Hall, kung ganahan ka nga magkaon-kaon, pwede ka nga magsaka sa second floor. Naakitaya pagkaon diha sa diri sa Burger ETC, mga lamian kay nga mga burgers, mga baga kay patties. Tapos kung uhawon ka, naakitay mga fresh fruit juice from Frutas. Naapog kita yung mga lamian na chicken wings sa Wingmaster. Huwag ayaw kalimot sa tanang transaction ni mo masking pag magpagasolina ka, magpa-change oil ka, or mag-adto ka sa Shell Select, imong i-present ang imuhang Shell Asia app. Okay, pwede na siyang, ang mga points na pwede ni mong gamiton in the future. Hi, Junlin Rantz! Thank you! Maayong gabi, unsa niyang giingon? Ay, sabi, mabong subukan, delikado og na ex. May ganit migo no kay wala gid ta wala gid naging kita. I'm so proud of us. Bi pwede nimo i-24 or 24 na lang or 23 na lang ang aircon bi kay Igang. Pero ingon si Mommy Jackie oh, ang tanang gara lagi ni akong mouse room. Naay nagkuri-kuri sa akong wait lang. Naay nagkuri-kuri sa akong mouse. Ayun, kuri-kuri abi. Oh, dili magbuot-buot ha. Ako tag-earons computer, dili ka magbuot-buot. Ana si Mommy Jackie, pangit daw siya tan-awon or pangit siya daw atong definition sa itong mga ex kay wala man daw mo nagdayon. Kani mo'y klarong bitter me. Yung may una lang yung istorya, oh. Hi, Cindy. Cute kayo ka si Ronnie Kulipapa. Unsay Facebook page din mo, Cindy. ayaw na, oh. Disuyo Fuentes Wilma. May gabi, idi ha. Thank you! Unsa ba ni? Wait lang, ha. Nasaag. Oh, nasaag lagi, oh. Nasaag din, doy, ano. Hello daw kay Migo Maldito. Tungod man dyan na sa kanta ni Andrew E.
1: Pagkuhan ang lalaki na iyong pangarap. Nituwag ako sinabi to'y simple lang. Pagka magagan ng lalaki ay naglalaro lang.
0: Mm-hmm. Manap ka ng pangit, yo. Okay naman. Sa tinuos akong giingon sa inyo kaganina, Bitobi, oh. Balikan na totong ako ang phrase kagaina. Wala man dyan tayo ex nga nangimong pa. Wait lang. Erase. Wala'y ex nga pangit. Kasi unang-una, kung kabalo ka nga pangit siya, it's either, kung unsay definition ni mo sa pangit ha, outside man na siya or inside man na siya. Kung kabalo ka nga pangit, in the first place, anong patulan man ni mo? Anong gipatulan man ni mo sa una? Diba? So pagtanaw pa lang ni mo sa iya, first thing na pagkakita pa lang ni mo sa iya, kabalo na ka, dili yun siya pangit sa imong mga mata. Oh! Diba? Kay na fall in love man ka sa iya. Going along the way! Diba? O di, diba? So tingin ko sa tinuod na in love man ka sa iya, so dili yun siya pangit. Technically speaking, dili yun siya pangit.
2: At ngayon!

0: Gikilig man po ka sa iyaha. It's just that, ang ingon ni Mami Jacqueline Labis nga, wala mang kuno mo nagdayon, no? Munang nabiter ka, mo lang tanaw ni mo sa iyaha ron, pangit, as in pangit yun. Ha? Mayang gabi, baby, ninut lagi ang tukar, first love never dies, dugay na kung aning inyong, wala lagi may drama. Takaan ni si Arman, ugyoyo, ay wala drama. Sige, atun to bago ning tawag taod-taod, ha? Karon pa nimo ma-realize nga pangit imuhang ex na human na ka og pahimulos. Disuyo. tinuod yun na siya disuyo. Pero on the other hand, ang problema ani disuyo kung wala ka nakapahimulos sa iya, ha, pero ikaw iyang ipahimuslan. Mas pangit. Pero nga nabitaw na, no? Nga nabitaw na nga kanang pag mabitter ganito sa to. Pag mabitter ito sa to ang mga ex, ganun, wala mong kulabot. Di mo ko yung nananagod ka bitter good. No? Kabalo ko mo dawat og defeat. O, kabalo ko nga pil din ako. Kabalo ko na I wasn't his happiness at all. Pero never ko naghuna-huna nga pangit siya. Gwapo man siya. Gwapa man po to imong ex. Di ba, nag 10 years manggali mo. Oh, 10 years manggali mo, so diligid siya pangit. It's just that, wala, dani ingon ni Mami Jackie nga, wala kayo mo nag-work, munang pangit na siya sa imong pananaw. Samok bud mo ay. Ano na lang siguro, wala mang gid mo nag-work. Munang pangit na siya sa imong panan-aw karon, pero oh, lagi din ako makiglalis ninyo. So itawagin na lang ko ba 0975-474-9153. Diba? Double kill. Sige na, oh. Namin mga violent reaction. Kabalo man dyan ko. Gwapa daw ko karon. Ayaw, oy. Kabalo man dyan ko nga na. Agad may mga reaction din, ha. Oh. See you, Sneer. Riswento. Mayang gabi, Ibi. Thank you! Tawag na balik, ha. Once again, 0975-474-9153. Or yes, mayang gabi. Thank you! Okay. Hello, mayang gabi. Hello po.
1: Hello po. Mayang gabi.
0: Mayang gabi po. Kinsa ni palihog?
1: Si Ryan ni sa Ryan bisan ni sa Buhol.
0: Ryan, ang atong Sir BB question karon, Ryan, is ngano daw, ngano late na daw ni mong ma-realize nga pangit daw imuhang ex.
1: Ano ma-realize na po nga sa to nganong pangit akong ex?
0: Ngano di makamaminaw.
1: Sorry na, good day. Ang kanam ko an ba? Ang kanin bang tapi-tapi ba?
0: Tapi. Naminaw ka sa to, naminaw ka sa programa, wala.
1: Wala akong kahapat, hindi kay karon ka po nag-hoping sa harap na nakulog, gano'n
0: na. Sige, pangutanon lang, dali, nakag ka ini, ha. Nganong late na daw, nganong late na daw ni mo ma-realize nga pangit daw imong ex?
1: Atong kwan, natungod na siguro nga, anang, sa panagbuwag ba?
0: Unsa man?
1: Nga na, parang nagbulag naman, hindi mo nalang napangit, pinagbulag naman.
0: Pero pangit bagay tinuoray or dili?
1: Ang ex pangit?
0: Samok!
1: Dili, langgot?
0: Bala ka! Exciting! Kisa man itong gestoryahan! Ang gisapot na ko, gisapot na giyog ko. Maminaw lagi! Magpa-quiz ko karon. Babasan ako ni. Sorry di ay Cinderella, wala man di ay. Okay lang lagi wala. Wala tay drama ha. Never tay nagka-drama, baby. Sa to ang programa kay wala tay mga dramator. Dili lagi ka makaingon og pangit siya sa una kay tungod gilumay man ka. Hmm? Wala mang good, baliktad mang kani. Ang istorya is ako ang nang lumay sa iya, ha. Motong gipatabok siya sa laod sa dagat. Dili ko mo tubag ni Ryan kay di ka gapaminaw. Gipatabok sa dili ang issue is ako ang nang lumay sa iya, ha. maong gipatabok sa iyahang iyahang mga paryente sa dagat sa laod kay para mawala daw ako ang lumay. May gabi.
1: May gabi.
0: Sabaan niyo diha ako. Nay po nimo. Nay mo radyo ba?
1: May gabi
0: po. Kusog man kay imong radyo bi oy. Asa dai ka?
1: Nasa
0: Kalakian. Aha, manakusok. Hinahi imo radyo, bibi. Di kita magkasinabot, ani, bibi. Sige, taghaha, ani. Oh. Ah, sige. Mutubag ka sa to ang Sir Bibi question, bi.
1: Isa?
0: Ginatistingan dyan ko sa ginuorong gabi una ba? Kanang, ako pangunta na biba, kanang, ang to ang Sir BB question karon, gusto ba ka mutubag?
1: Pwede, gusto.
0: Oh, sige. So, nga nung late, pero before ka mutubag, bi, pwede niyo mo hinayan sa imoradyo kay di gita magkasinabot, bi. Nayo sa sakit ka sa dulungan, my God. Okay na, oh. Taka ra ka. Oh, sige ka na. Ginayan daw.
1: Okay lang.
0: Dili man bi sakit gihapon sa dalungan bi. Agay. Nay gam, inay pa. Lang, mahurot itong oras ani lang. Ha. Ayaw mo na wag hinayos ani mga maradyo. Ha. Mahurot itong oras ani sige tag hello. Kapoy kayog yun. Na. Si Jonna di Kunlay at Tizon Basiwa. Sige, siyang katawa. Awa ka mo, ha? Basta ako, na-realize na ako, may pagwa, may nagkaila. Too late, bebe. Late na kaayo, disuyo. Late na imo mga realization. Sorry, ha? para na ako, bibili, sudyod mo salig og barka. Ha? Hindi kita mag-gits. Wait. Anong klaseng color na yan? Ang sakit sa tenga, ang monitor niya, oh. Ako man ang pangit, dili ako ang ex, pero nagmahir ako o nga nagkailam, eh. Mako ba? May gabi, eh. Okay na imong audio, di nasasaba. Tingog na! Hello?
1: Hello,
0: oh, may gabi, sir. Tubaga ato ang Sir BB question karong gabi una, sir. Sige. Nganong late na doon imong ma-realize na pangit imo hang ex?
1: Nga na ang tubaga na bibilang.
0: Ha?
1: Nga na ang tubago.
0: Oh, sige, unsa man.
1: Nga na makaingon siya pangit.
0: Ah.
1: Sa unang panahon, wala siya makaingon pangit. Ay, ang iyang mata, wala pa'y katarak. Pero kay Ugay naman. Ano may mata ang katarak?
0: Ganon, kanusa lang na inituruk ni Kuan ni gawas ang katarak katong nagbuwag na?
1: Kung ka nagkatarak ang mata mo nang ipangitan na siyang asawa.
0: Lahir rapod. So, ma-realize sa ganyan ninyo nga pangit. Unsa di ang inyong definition sa pangit, di ay pika ng panggawas o pangsulod?
1: Para sa ako, agad sa delegate na sa pangit kay Ugabaya nga pa na ang sila nagubabisan niya.
0: Oo. Bitaw, tinuod bitaw na. Pero pangit lang siguro ang definition kay wala lagi-lagi mo nagdayon.
1: Okay, para sa ako, delegate ko yung nga pangit ang kay puro matalihin mo sa ginong puro guwapo.
0: Tinuod yun na siya. Pero ang uban mo, ingon lagi daw sila nga. Hala, oy, kaluod, oy, pangit man na ito kong ex. Dili, oy.
1: Mga guwapo-guwapo. Delegate ko mo amin. Atay pangit.
0: Oh, correct. So kung manghinaway siya sa imo ha, eh, sugot, di ba?
1: Guwapo na ko, bibilab.
0: Oo. Guwapo ta, oy, pero mao lagi, maski unsa pa na ito, kagwapo, kagwapa, biyaan, naghihapon ta. No, ha?
1: Guwapo, bibilab, wag guwapo na minyo, kay puro raman na ilog-ilogan.
0: Ah, sige lang, bibilab, sa antos lang sa tagamay. Salamat si mong tawag, bibilab. Unya na po taod-taod, ha?
1: Bibilab, bye-bye.
0: Bye-bye. Nanay. O, si Bibi Loves to si Orias. O. Basta kay maon na to siya. Anyway, bi ato na siyang tiwasan na to ang Sir Bibi question. O niya, taod-taod ka balo kung nadaghan. Siyad ka ayaw mong mga reaksyon, no? Si Jonah, o. Para sa kuadili man, pangit ang ex. Sadyang napalid lang yun siya sa hangin o napaingon siya sa laing nila lang. Sakit, no?
2: Papap!
0: Uy, daghang kay, kamu-kamu ba ya? Kamu ako wala ko'y labot ani ha? Guilty beyond reasonable doubt. Ambot, ngayon bitaw, kanang manggawas gina itong pagkahinawayon gani, kanang ganing wala nagit gani mo. Yan na aking mga barkada ba nga mo, ingon sa'yo mo, mga nung kuan, di wala mong kayo dapat. Di ba yun, naman siya kayo ingon aning nga barkada. Dapat dili ka manghinayang at doi kawalo ka, dili man siya gwapo. Dili man siya gwapa, so dili gid siya kawalan sa imuha. Kanipo mga barkada ninyo, sulsulira rapod kaayo. Usahay po, kaninyo mga barkada, gindi maayong impluensya sa inyo ha kay. Imbis nga makatabang, muduot. Labi na niya kung mga barkada? Charlang. Pangit ko pero higugma ako. Di jug ka magmahay. Disuyo. Si Jonah di kunlay ate Zon Basiwa. Oh. Diba? Umantay mahimog in ana. Joke kay... Palid bang gitsa sa lain. Maskin pag wala, dili ing anak kakusog ang hangin, wala manuntay bagyo, pero nagbago siya. Nana siya'y bago. Mga ingon na anak, good nga mga senaryo. Tony Boy, Reswento. Thank you! May gabi din ha sa imuha. Walay pangit, baby. Kaya ang pangit ka nagmaot o batasan mauna. Pero og manghatag gani, nindot na ako di ay. Unadayin ko kasabot siyang giingon. Ay nako bi. Unya sa pagbalik nato taod-taod ha, live po tahi confession po. So kung naaway mga gustong ipampahungaw din ha. Ah. Regarding sa to ang Sir Bibi question, abrihan nato ato ang linya unya. Once again 0975-474-9153. Wait lang ha. Ako sa ning isibog-sibog gamay. Hindi eh. Ako na ha? Ay hindi pa pabaliktad. Wait lang. Ah, sige, tapusin ko lang to. Oh, kasi ano eh. Oh, wait lang ha. Yon. Bitaw bioy. Nagyapon mga kabalo jud ko nga daghan jud kay mag mga reaction din ha karon. Once again, live gyapon kita sa to ang programa sa Putahe sa Gabi. Pwede mo nga mag-follow, mag-like ug mag-share sa to ang mga XFM Facebook page just gikan sa Visayas ug sa Mindanao nga naka-live karon sa to ang programa. Programa nato ni ha. Kunya ko mangutana mo kung kinsa yung kaubang karong gabi una. Ako ragyod ang naginusarang anak sa liki nga kawayan. Ang yuhang Disney Princess Bisaya version. Nanukad gikan diri sa XFM Bukidnon, Northern Mindanao. Oba. May mga ingon ana no. Cinderella po ang atong official Facebook page once again 101.7 XFM Bukidnon. And of course, live usab kita karon sa official Facebook pages sa Radyo Amigo sa Davao del Norte and Davao de Oro and sa Baganga Davao Oriental. Pero sa mata, sa itik, walay pangit. Wala man. Wadyog ko makiglalis. Wala man gid sa tinuod lang nagi. Again and again, I'm gonna repeat it to you back and forth. Wala gay pangit sa tua. Paunhanay ragod mong sip ko ang gudun. Paunhanay ragod mong ginaway good. Kung makauna ka mayo, kung makauna siya, watay mahimo kay naunhan namang yun ta. Pero as much as possible, dili ta manghinaway sa mga physical na di ta manghinaway sa mga physical nga kuanha nga kaning naong kay nga naman, kita tanan ba binuhat ba ta sa Ginoo, wala gyud pangit ug wala gyud pangit gyud sa tua. Puro gyud ta gwapo ug gwapa. Sadyang hindi lang kayo para sa isa't isa. No, tapos sadyang hindi lang siya masaya sa iyo. Ganyan. Sadyang hindi na ikaw ang nagpapaikot ng kanyang mundo, kaya pangit na ang paningin mo sa iya. Taas ka itong istorya ba? No? Grabe na gid kay kasakit ba? Gakakuan na ba? Kanang sayang gid unta, good no? Nga, sayang kay itong inyong mga pinagsamahan sa una. Pero ato na siyang iparayon o niya taon-taon itong paghihisgutan ha. Ayaw mo pang hawa din ha. Lingkod lang sa mo. Pagtimpla na mo og Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen kay magpulaw tanin niyo o niya. Sa tong official number, pwede na mong manawag o niya taon-taon. 0975 474-9153. Mabalik taon-taon ang

0: User atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y piang, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo kay si Rindon, na testingan daw. Itry na ako, inom na ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko na. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Humubag na ako sa likod, humubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yestoil na kanyo dako kay katabang sa kuha.
0: Zampon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay basi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
5: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, batian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: One Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan is galona. Senyor citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Sus, nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
10: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
9: Unsa may akong gamiton, boss?
10: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
11: XFM.
12: XFM.
0: Oras, alas 10 sa gabi.
2: Time check brought to you by Vision X Soft Gel Capsule, May Lutein, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Vision X Plus.
13: Mga katropa, EXA

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi nga puno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare!
2: Ayaw! Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink!
7: I like pink too!
6: Pwedeng imasin?
7: Pwede!
6: Uy, huwag malandidiinan!
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: Balik na sa itong programa, karong gabi una ang Putahe sa Gabi. And of course, for tonight, we have Putahe Confession. Ang programang hatid ka nato sa Santon Gold Coffee Mix. With glutathione and collagen. Ako, B, kung ikaw mahilig magpulaw, o niya, need mo og kape nga, kanang isugid kay nga kape, apan kape nga makatambal po sa mga balatian. Ayaw kalimot, adun na kita ay Santon Gold Coffee Mix. Gihimo kini siya para gid sa imuha and naapod siya glutathione and collagen makatabang aron muhayag ang imuhang pamanit. No, sa mga bibi nato din ha nga wa pa nakasuway ani, pamalit na mo sa mga duol na butika like Mercury Drug Store Nationwide, available usab sa South Star Drug, naapod kita sa The Generics Pharmacy, also available po siya sa Generica Nationwide, o kung gusto nimo nga i-deliver siya directly sa inyong doorstep, pwede rin nga mag-order sa Lazada, sa Shopee, and sa TikTok. O pwede-pwede nga mag-add to ka sa mga duol na Yes to Health Clinics Nationwide para maka-avail po ikaw sa atong free consultation. Di ko mag-update sa oras. Di ko magsabaon sang pizzaron. Kibasig man sa rin ninyo. Tuod. No, basig man sa rin ninyo rin yun, nakalimot mo, mag-away-away yun mo. No, nabiingon na anak, na man sa rin di ay ninyo, tapos wala ka naka-remember niya, giaway kasi mong partner kay, never ka nag-greet ug happy man sa rin, happy, Never po ka nag-ingon sa yaha og happy birthday! Kung birthday niya. Pero kung hindi niya birthday, oh. Sige, di na lang ko siguro maglangay, no? Ato na lang yung tubagon. Pero before ang tanan, ato sa ipailailang ato ang programa karong gabi una, ang Putahe Confession, the live Putahe Confession for tonight. Mokin na siya ang imuhang safe wall. Kung asa pwede ka nga makapagawa sa imuhang mga hinanakit, may it be connected sa to ang Sir BB question for tonight, or may it be other things na need ni mo og tambag. Before ta magpadayon sa unahan, ani ano po ang ato ang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: It's a hot dog.
2: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
4: Kay kining yawa, haskang yawa agyo.
1: Violence.
5: Saksi mo! Papriso ka! Aga!
1: Sexual. Horror.
6: Hello.
7: Sino yung kasama mo?
1: Og droga.
8: Ayaw di ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
9: Exciting.
0: Paspasa sa oras, uy. Nagdagan mo ko ng oras, B. The time is like moving forward. So wala kita yung mahimo ang oras. Maski pag unsaon na ito, pag nalip ko, no? Kaya nang pwede na ito ipahunong unta ang oras. Wala, binagkaoban ni mo siya. Kung pwede pa lang. Pero wala man, uy. Dili man, uy. Wala man, uy. Dili man kinato na siya mapastop ang time. Welcome once again sa itong programang Putahe Confession. Hatud-usab ka na ito sa Senton Plus Herbal Soap. Sa mga namisita o gipamisitaan, importante gada nga ito ang personal hygiene. Kapag kabaho kag ilok, ayaw sugot mamisita siya, ayaw pod pamisita, kay mauwawan ka, ana. Kanang baho sa ilok, be that that's abnormal sa imuhang kalawasan, which is pinakadakong disappointment, pinakadakong discourage. No, mo nang ikaw kung naa kay feeling nimo nagapanimaho gid ang imong ilok or naagi ga pangalisbugid na niya wa kakabalo or giingnan na ka giregaluhan pa kag tawas. No? Ayaw kalimot na akitay solusyon ana ang atoang antibacterial soap nga na ay Mangosteen Santon Plus Herbal Soap. Makapawala, legit jud na siya, B. Makapawala sa mga baho-baho sa imong kalawasan. Makapalit ka ani sa mga suking butika sa inyong mga lugar. atong balikan. Ang iyong kagahapon.
8: At ngayon,
0: pwede pa? Ana si Ma'am Jonna di Kunlay Atizon Basiwa. Mao nang ang uban nga muingon nga pangit ang ex if magbulag na kay dili naman malimtan ang mga kagahapon. O tamis ng mga pahiyom og sweet nga mga kagabhion. Bagon bi? Ana di ay na siya Juna. Kung naay laundry shop nga pwede ninyong palabhan tong mga sanina nga naay mga nabilin nga bakas ng kagahapon, pwede. Pero wala eh, maski nun saon ni maugkoso sa imuang sanina para mawala lang unta tong mga haplos ng kanyang pagmamahal. Wala mang gyud tay mahimo. Tawag nyo mo ha, 0975-474-9153. Kung nonsense ka ka-istorya karong gabi una, ayaw kong tawagi, ay kung surang-surang gisapot ko. Okay? Magsabot tadaan. Kung naa kay gusto i-confess, na naa kay mga gustong panaw, naa kay mga gustong ipampanawagan din ha. Naa kay sala, o niya gusto ni mong i-tawagan siya, hindi di mo siya makontak, kay giblock ka niya. Sure jud kong naminaw siya sa to ang programa karong gabi una. Hello, maayong gabi.
9: Hello.
0: Yes po.
9: Hey.
0: Madungog tika sir. Yes, go ahead po.
9: Kaya na yung hindi.
0: Yes sir, unsa man ako ang mahimo para sa imorong gabi una.
9: Itali ko ka nang.
0: Sige po, go ahead.
9: Hindi, pwede yung taon air kung number.
0: Yes po. Pwedeng-pwede, gid kaayo.
9: Ay, hindi. Ako din na yung ita di kong train sa mga mayong mauyab sa ito.
0: Hmm.
9: Ako din na yung number na yun eh. Ang number na ako, 0970-292-1261. Hello?
0: Padayon po, naminor ako. Padayon po.
9: At sige, ako ito number na ako, hindi.
0: Sir, padayon lang, sir. Naminaw ko sa mo, sir. Ay, baba. Ay, baba. Naminaw, mangod ko. Di ko musabat kay. Umusabat ko, di ginma madungga na inyong mga number sa air, no? Basag kaayo. O, basta kay naminaw, radyo ko sa inyo, ha? Kung tanaw ninyo, wala namang gini naminaw. Naminaw lang yung gihapon ko. Ang tawag na mo ha, again, 0975-474-9153. Aray ha. Sakitan pa di ay kaday. Oy, basig na amoy mga tinaguan din ha ang mga kasakit sa kinabuhi ha. Pwede na gin kayo na siya sa to ang programa. O kung halimbawa nga nangita gin mong mga maayuhon, o pa muna nga halin niya, nagadali na mo. Sulti lang mo kay, pwede na ko na yung tawagan. Again, 0975-474-9153. Kung di mo ganahan manawag, okay rapon sa ko, matog na lang ko. Ang anak, good. Ikabalo, kung ipang kapoy, gin mo rin haakaroon kay, siyempre ting pahuwa, magin karoon. Pero magsaba-saba, gita. Hello po, may gabi.
9: Hello, TJ, may gabi.
0: May gabi po. Kinsa ni palihog?
9: Si Kevin Bordan.
0: Taga-asa po ikaw?
9: Taga Boysan, Cebu City.
0: Murang first time di ka nadungog, biba? Tama ba ko?
9: Yes, DJ. First Oy. Time yun.
0: Ay lang ko tawagang DJ, kaya di ko DJ. Kwan lang. Cindy lang.
9: Okay.
0: Sige. Unsa man ako ang maalagad sa imo harong gabi una, B?
9: Kwan, maulaw man ka.
0: Ayaw si sir. Magulaw-ulaw. Hindi magulaw-ulaw kay nana ka din haao niya. Buhian pa nato ni. Oh.
9: Bitaw lang. Mag-share on ta ko o confession o problem.
0: Pwede gid ka ayaw. Go ahead. Pausa man yung mga nakapagbagabag sa imuhang damdamin karon sir.
9: Kanang kuan. Pwede na ni Cindy nga layon ko lang ang pangalan sa person.
0: Oh, Oo naman. Dili man necessary nga imuhag yung isulti din iyang pangalan kaya basi masakpan ta.
9: Kuan, Miss Cindy.
0: Ah, sige pa.
9: Na ako'y nauya ba nga kunya hangtod karon kay kanang bitaw napagyapon siya sa ako ang huna-huna bisa kanang wala nami ba
0: apa
9: kay tungod man sa mga challenges sa kinabuhi mo nang nagkalagyo mi or nagkabulag mi.
0: Tapos?
9: Hello?
0: Napakadali, naminaw ko sa ibu po. Nawala isa. What's wrong with our... Basta nakuha na ako sa yung story ni Igon siya nga naado siya na uyab. Siguro mag-ex na sila no. Nga ka nang hangtod ka ron kay siya gido gihapon ang sulod sa yung dughon. Kita kaya? Napa baka ta sa sulod sa yung dughan? Naaalala pa kaya niya yung aming mga kagahapon? Wala naman siguro uwe. Wala na pag-asa uwe. Tawagi ko balik bihan na putulgid ka. Oh. Sabi. Hello, my gabi. Hello po. Hello. Hello, my gabi. Kinsa ni po? Good evening po. Kinsa ni palihog?
8: Joel.
0: Ayaw lang sa Radyo Paminaw ha. Dari lang, ka sa cellphone Paminaw, Joel.
8: Okay, na ako yung signalless ha. Bibisindi.
0: Madungog di ka, pero dili ka sa ko paminaw, ayaw paminaw sa radyo. Okay lang? Sir! Lord Tabang. Sa mga ganahan mo, sabi, sa kakalamba, halimbawa lang, manawag mo ha, ayaw na mong paminaw sa radyo, kay di kita ninyo magkasinabot. Dili mong paminaw sa to ang cellphone, kay para from there, mas magkasinabot yun ta, magka-istoryahan ito, magka-interact ta. Kay kung sa radyo mo maminaw, delayed mang good na din ha, so ang may tabuan yung mag-adjust ta sa usag-usa. Na, lusod ka, mahurot ito ang oras sa sigir, tag hello, hello. Hello, may gabi eh. Hello po. Hello po.
9: Hello, may gabi.
0: Hello, may gabi. Kinsa ni paliho?
9: Hello?
0: Hello, madungog ko ni mo?
9: Madungog ko ni mo. Hindi?
0: Oh, madungog. Kinsa ni palihog?
9: Yes, hello.
0: Oh, Kinsa ni? Hello? Amen.
9: Christian.
0: Christian, madungog. Ang ano mga laagan man kay mo? Christian, madungog ko ni mo, Christian. Hello? Lord. Patawan. Ako sa ni i-restart among cellphone. Uy, kaya ba si ako ang problema din hi. Oh. Kaya nang, hangyot lang ko sa mga mutawag taod-taod ha. Hangyot lang dyan ko sa inyo, hobby. Kung manawag gani mo sa ko, ayaw mo sa Radyo Paminaw, kay delete kaayo na din ha. Sa cellphone lang tanin nyo mag, ano ha. O sa cellphone lang mo paminaw, kay para magkasinabot ninyo. Mubalik na taod-taod pag human po sa pipila kang mga pahinom doon.

0: Zantone Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Kakukay ko ang pasalamat sa Zantone Plus Gold dahil tumanggod, sir. Dinigdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zantone Plus Gold, akong kalsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
0: Zantone Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zantone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zantone Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zantone Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo mo sa Zantone Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zantone Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Zantone Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa itay 4 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Dugay na day ko na problemaan niya sa kuang mata. Magsigi na lang o gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka haso, labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus capsule. O gipalit tapos gimintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati, sama ka nako pag Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naka-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Yes.
7: Turbo. May maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Zantone Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zantone Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
9: Zantone Plus Herbal Soap. Gamit na! Zantone Plus Herbal Soap.
11: Stong, nagpilain yung gasolina?
12: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: Ako si Gideon Galawiyo, taga namong Turanda ko din. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, kung putol, may video nga di ko matulog.
0: Sa Taon Plus Gold.
1: Kreating lami, natulog na kayo ko. Sa kong ihi, okay ra kayo. Pero wala kong kreatin, 94. Alam kong nakapaminaw sa kong gitang multi-car, sa kong mabalatian. Hindi lang sulayan na ako ko sa Yes to Hell. Hindi mo kayo tabang na sa inyong panglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malungday lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigumana ko o ginom sa itong kape. Kapakara kong ulcer. Naging una ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara kong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghana kong gitomar pero wala man dyan ipikto. Dako na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Melanin DI taga Panam.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe. Kasi rispa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanami gin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
10: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
9: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, pirmi?
10: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
9: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
11: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: papalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
1: Zanfone Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
2: Lami nga kung kung saan ang kopi, kantong kopi mix kay sa una mga kopi. Abdo sa kundihan, pero nakuha ko na, ayaw kay ba? Kana ganing buntag, kantong magabi mo. Buntag na po, walay halang mo kutukutok. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa yesto. Na kung yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva iba sa puro banana, magkilam.
1: Zanfone Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo. Sungod kay natural ang sulod. Zanfone Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Zanfone Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next. Daghan na ang natubangan.
4: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na kong Sir Ice gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
3: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
1: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyan kay Kusay, magsige og duka gud sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho pud ka. Sukad na donggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadawo man sa akong pagkaon, inom dayon ko Premium D3. Di nugod ko batiun og kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa pud sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Di presa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
1: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble ang kalipay.
8: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo food supplement for men, mapalit sa mga butika.
12: Seven Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Seven Plus Herbal Soap.
14: Pili na!
12: Seven Plus Herbal Soap.
15: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
16: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
15: Unsa may akong gamiton, boss?
16: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imo makina, og makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
17: Oras, alas 11 sa gabi.
18: Time check brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
19: Mga katropa, excited!

0: That song was brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Exciting! Hala, sorry! Adugay, balik inyo ang chismosang Marites nga, Cinderella. Sorry ka, ayo ha. Anyway, me! Ang ato ang programa gihapong, putahay sa gabi inyo, makauban hang tadala sa on si Imagine. We only have few minutes left and I do apologize for coming in so late. I'm... very confidential reason. Pero bitabi sa mga laminaw gihapon karon sa tong programa ha. I know nga nag-enjoy kay mo sa mga musika nga atong giplay sa inyo ha. I'm sure nga nadungog ninyo sa tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Thank you so much.
2: Thank you.
1: No, magpasalamat jud ko sa inyo sa inyong pagsuporta sa to ang programa. Na inyo hang makauban gihapon pud ang inyohang liki nga Disney princess, liki on. Maayong gabi kang Jelta Goodta. Maayong gabi na si mo si Osher Oksaim. Maayong gabi. Medyo pasensya jud kayo kung dili na ko maano ma-pronounce og maayong inyong mga pangalan. Salo agad ko. No. Monski, maayong gabi din ha sa ibuha. Si Tony Boyer Swento, maayong gabi ipod.
2: Thank you.
1: Salamat sa inyong pagsilip sa Facebook Live. Hi, maayong gabi ipod kang Glenn Tumakin. Watching live from Cordova, Cebu.
2: Thank you.
1: Salamat kaayo biha. Thank you po. Ibang gabi kang banit lang ako. Pwede pa request ng song na God Gave Me You. Papatulog lang si Emory Di Aini from Davao City, Maa. Ibang gabi idiha.
2: Thank you.
1: Salamat sa imo. Habi pa ningkamutan na itong atong maplay ang imuhang favorite song. God Gave Me You daw. Ako sa yung ibutang daan kaya pasigun niya magluod ni. Oh, God Gave Me You. Hiramon sa nako ni imong kuan ha. Ako sa nin ilista ng imong isa ka kanta diri kay nag-request ng bebe. Bitaw oy kung unsa magikalingawan niyo din ha karon ug sa mga nag-duty paghihapon karon ug unya pang kadlawon mag-out may gabi din ha sa inyong tanan. Hopefully nga malampasan ninyo ang inyong kagabion nga wa gid mo magduka. May tag nakatulog mug maayo ka ganina no kay lisod na kaayo nga kulang-kulang ang inyong tulog tapos overnight day mo or panggabi inyo ang trabaho na ko bi pertigyong kapuyaan ang ingon ana kanagong lami kay matulog. Oh, labi na sa mga security guards nga nagatrabaho ing arong orasa. Nako bi paningkamot bi nga nagmatagi hapon ha kay basig unya pagmata nimo gikawat na siya. Ha, bata kabaluan na. Request ko kantang Angels Brought Me Here. Sige pa ning kamutan nato. Hello, maayong gabi po. Hello po, maayong gabi.
3: Oh, hello. Maayong gabi.
1: Maayong gabi po. Eh, asa man kakaroon? Uy, nga nganong saba man kay imuhang background diha?
3: Wala, naglupad. Aeroplano. Bitaw nagkuan si Robin ba?
1: Ano nang groove? Ah, nang grooving ka karon.
3: Oh.
1: Ah, unsay trabaho nimo si nag security guard ikaw?
3: Ayaw, di ko na security guard. Bati man na.
1: Ay, dili mo gyud. Dili mo ingon.
3: Joke ra karon. Dako di sa kwan PG Sinbi sa Lapu-Lapu sa airbase.
1: Ah, ay, I see. So unsa man ni karon murag feeling na ako hangin man kaayo naglupad gid ay ka.
3: Lupad gyud na hinay ra gud.
1: Aw, hinay
3: ba?
1: Hinay ha. Okay, abi na kog wakwa. Anapawong. Unsa man ako ang maalagad sa imo harong gabi una bi?
3: Ang katungkuan ba sa to? Sa to imong kuan
1: ganina. Amo bang ka adto to ang Sir BB question?
3: Oh, tupoy ko ato.
1: Oh, pwede ka ayo katong nganong late na daw ni mong ma-realize nga pangit ang imuhang ex.
3: Aw, oh, pangit ako. Dili pwede ka nang dili pangit, di man pangit DJ.
1: Wala may pangit. Oh, wala may pangit, di ba?
3: 15 lang yun siya.
1: Ha?
3: Bata pa ba? 15 pa ba? 15 na makak mo siya na ako.
1: Oh.
3: Ingon ka. 16 na siya, 15 pa dahil pag-birthday.
1: So, pila may edad ni mo nga nagkauyab mo ato niya?
3: Oo, 34.
1: 34, tas 15 pa siya atong
3: panahon. Oo, 15. Di mo siya siya masakuan, di siya ma... Maro nga kuan ba, 15 kay... Nakuon mong good siya nga babae ka na kuan ba. Pero naisuraan yun siya. Mga tama. Ihailahan nga 15. Dito na ko nakabaw, pag-birthday niya niya. Nanay ang son, 15 pa dahi ka nga. Ay, 16 na dahi ka nga, 15 pa man ka.
1: So, bali lugar, ikaw ang nakigbulag sa iya, ha?
3: Wala na ko nagkuhan, wala na ko naparamdam na lang.
1: Oh.
3: So, nagkami pa.
1: So, technically speaking, wala mo'y proper nga closure, ana?
3: Oo, wala na'y proper closure. Wala naman ko nagparamdam niya.
1: Uy, pila ka tuig naman mong bulag daw.
3: Ay, kuwarami, DJ, ay, kuwan, katropang, hindi, kuwarami ka ng mga 7 months.
1: 7 months, pero pila naman mo katuig na nagbulag?
3: Ana, 1 year kape na.
1: Pero fresh paghihapon, sakit pa paghihapon sa dughan?
3: Oo, okay. Naman niya, na, ang yung picture, naman gihapon siya sa ako. Naman so, dirifirme, dadala sa motor.
1: So love gihapon ni mo?
3: Gamay, pero hindi na tayo.
1: Ano, usaman ang iyang imong rason ka, tungod lang kay namakaksa sa iyang edad sa imo, ha, ana?
3: Hindi, nag-ansag na ako, DJ. Kung ano, bata pa ba niya? Buskok pa kayo, ha?
1: Eh kung love ni mo, dapat hulato na lang ni mo eh.
3: Karon nagmana man siya, 18 on, pero man na, da-damage ang bintan.
1: So, dili na kagusto kay na-damage na.
3: Na-damage na yun siya.
1: Ay, kaugid ha.
3: Mane, itaw din siya, kaya isang sa taong gibuagan kay, ay, huwag yung may na-profit, pero wala na ako na paramdam kay, wala yung materialistic.
1: Kana lang. Wala kita na himo, ana. Kapag ka materialistic, kinahanglan ba? Mag-provide gil ka, ana.
3: Okay, beep. Ah, liman ka, beep. Niya, kung sige mo nagrilyo, may inom.
1: Ano
3: ba? Na. Huwag mong kuha, ana.
1: Mangita na lang giglain ikaw, bebe.
3: Ha?
1: Mangita na lang kaglain po, hon. Kung na'y maabot.
3: Ita, kung naasad, siguro mapare na lang kuha niya.
1: Oh, dili, uy. Naagin na siya para sa iwa. Siguro dili, wala pa lang, dili pa lang gini mo panahon.
3: Ang meti ka itong pag last January.
1: Asa?
3: Suod ka sa 7-11 niya.
1: Asa nga
3: itagad ka sa guard.
1: Asa nga 7-11?
3: Yago, Atbang.
1: Atbang?
3: Sa mong station.
1: Asa nga station?
3: Yeah, sa 8.1.
1: Cebu?
3: Oo, Cebu. Sudbud.
1: Wala man ko sa Cebu.
3: Asa mo dahil ka?
1: Tagabukid nun, manggog ko.
3: Tagabukid nun. Dahil ka, pare-pare na mag-tingog.
1: Ah, si, pare-pare may tingog ni Chinita?
3: Oo, oh, pare-pare yung tingog.
1: Si Chinita? Oh. Si Chinita to yung mong nakita.
3: Nakita na ito.
1: Oh.
3: Okay, oh.
1: Nami kalahian ni Chinita. Si Chinita, tangkaroon, tangkad gin si Chinita. Ako kay putut.
3: Putut dahil ka niya eh.
1: Putut kay ko.
3: Putot niya cute.
1: Basta putot.
3: Nainin lang ko dito.
1: Sasalamat kay Bi ha. Pag-amping din ha.
3: Okay o. Shout out lang ko Bi.
1: Sige po.
3: Sa naminaw ka ron.
1: Go ahead
3: po. Wala mo kaya ko ah. Shout out na lang ko nila. Shout out lang ko sa mga chinitang mga cute. Chappy-chappy nga cute ba. Bahala nag...
1: Balagway imo.
3: Okay na kayo na.
1: Salamat kayo, baby. Amping.
3: Sige, thank you.
1: You're welcome.
3: Thank
1: you kayo. Abigin ako. Nagtinga ako, naglupad-lupad. Giday siya. Ipatukar, basin madunggan, badungog, diri. Sabi ni kamuta na to, ha? Sige. Karong pamumunawag, muuli na ko. Ha? Mugid ha, mga buyagong yung kaimo ha. Hello, hello daw kay Mama Lorna. Okay, Papa na ako. Ugs ako ang uyuan diha sa Danao. Silang Tio Roger, may gabi din ha sa inyo ha. Si Brick Stanley, ana siya, ayaw nagpari basing si, ayaw po. Unsa daw lasa ng Ilocos empanada? I don't know. I haven't tried and I'm not really a fan. So, ikaw na lang, sir. Pangitan lang paagi. Makatilaw ka, sir. Okay. Okay. Ako man good sir, I can make my own empanada. Oh, last. Maayong gabi, Cyril J. Dumayaka Sagin.
2: Thank you!
1: Salamat ka, IB, ha? O, sa inyong pagsilip sa Facebook Live karong gabi una bito, oy. Sa IB, bagong lang na ito ni Manluod ni. Hello!
4: Hello, maayong gabi.
1: Maayong gabi po, kinsa ni Palihog?
4: Si Rix ni si Rix.
1: Po?
4: Si Rix.
1: Rix, pwede ni mo hinayan imuradyo?
4: Layon may kung radyo layon.
1: No? Madungog manggunti ka, madungog manggun ako akong tingog, so murag mag-feedback siya ba? Ooh! Nailang palihog. Oh, dungog kayo. Dungog kay inako. Ah, pahinay lang. Kana murag okay na. Inga, taga, ay, nako. Di lang ta maging ana unta. Ano? Mu-out na ba ya ako niya? Gitubag, giti ka. Tapos imuro kong gibabaan. Pag-goodbye, pod. Ba? Muna'y importante gitbi nga naagi proper nga closure, pod. Kay sakitan pod taan ng kalit na mong pangawa. Nasamad, gugu, ay. Inyuhan na niya akong bracelet, oh. Samad ko. Ay nga ni, di ay, dili na kong mag-bracelet, ani, oy. Mahal ba ya kay ni? Kailan mo ani nga bracelet? I know for sure sa mga nagsuot ani nga sa mga naiuna ani nga bracelet kailan gid mo ani. And this is very expensive. Expired na siguro ni ay murag katong lumay. Kay nasamad gyud ko ay. Tubago na to ni ha. Hello man gabi po.
5: Hello.
1: Yes po.
5: Hello po.
1: Man gabi kinsa ni palihog?
5: Hello.
1: Hello man gabi.
5: Hello po.
1: Hello, may gabi eh. Kinsa ni?
5: Bebe.
1: Po, kinsa ka din eh, palihog?
5: Bebe.
1: Di ba ni maminaw eh? Sorry, palungo na lang yun ako. Halisod po kayo mong sikog. Hello, hello. Di ba maminaw na ako. Magandang gabi po mula po sa Tuna Capital of the Philippines, General Santos City, Eman Pihares.
2: Thank you!
1: Double B! Double B!
6: Kung kihinayan ay, kaya naglanok-lanok.
1: Ay! Anong karoon pa ka nagparamdam? Ah, asak ka?
6: Oh, ah, may gabi! Nanyo, diyan na ang kanan, mga katropa.
1: Kani bago tayo kabuian, o buhian na yun ha, pangutan on sa tika. Naay uban din hiya double B nga, kanang late na nilang ma-realize nga pangit ilahang ex, karang nagbuwag na sila.
6: Oh.
1: Double B, sa imuhang opinion, legit dili.
6: Ha?
1: Legit ba ka na?
6: Sa ako ang opinion?
1: Hmm.
6: Kanang mga guwapa man akong mga HBPO.
1: Oh! Ah?
6: Play set kayo ba? Play set kayo. Oh, mga guwapa, so far ha, akong mga, wala man, hili man sa ingon na kuan, pero mga guwapa man ang gapon akong mga ex karot.
1: Ah! Lupigan to boy. Pero nai-uban double B, nai-uban nga. Usually, it's because of the bitterness ba nga. May gano'n sila ba nga, kaya napangit mo gito akong ex.
6: Ay, oh na, mag-yot. Dili, mag-yot na malikayan. Kay, syempre, kanang buta kita sa una. Pag human, nga diskubrihan. Karoon nga, wala na mo. Dili na mo connected sa isa't isa. So, makita na ninyo man ang mga diferensya ninyong duha. So, may na, kayo nga sila nga pangit. Kaya,
1: Pero dili kina siya ibig sabihin nga pangit siya on the outside or pangit siya on the inside. Siguro pangit lang siya kaya wala na magin mo magdayon.
6: Oh, ano good. Dili gid siya ingon nga. What? Pero sa ako ang lakto nga pagkasulti. Mga guwapa man ako mga ex.
1: Ala oy. So wala pug ka nakaingon si mong kaugalingon nga gilumay ka sa imuhang ex sa una.
6: Gilumay? Wala po.
1: Grabe, kaswerte ka na si Double. Hira ka si Double, Vivay.
6: Walang yun. Kanang awambot lang po nila. Gilumay ko nila. Nara sila. Sila rin nakabalo.
1: Awa, takabalo. Basta yung pagtabok ni mo sa pikas nga bukid. Namala na po.
6: Ah, umugan eh. No?
1: Kaya lang siguro.
6: Ako lang tambag sa mga manglumayan ito yun. Ayaw mo. Ayaw mo sa likog lumayan. Saligi po ninyo na inyong kakayahan din ha.
1: Oy! Bito-bito po, bito po.
6: Sarot kayo no, pero...
1: Pero... Sa... pero ang dugan ano yung mga buto-buto. Aha, mangka.
6: Dili na. Gabiyahe ko, baby.
1: Aga, pauli pa kag malay-balay?
6: Oh, pauli na kong malay-balay. I just want to partially announce that our later, the later nga gipasa ni manager, ato nang na-endorse, glory to God, may mga positive kuan.
1: Magchika taan.
6: Ng mga timailhan ba ng mga positive response.
1: Ay, kalami ano. Sige lang.
6: Nanami sa planning karon kung unsaon na mo.
1: Pag-uusapan natin yan sa isang masinsinang
6: okay.
1: ano. excited na kaayo.
6: Happy birthday, XFM.
1: Oy, excited na kaayo tanong karong March 25 sa Malagok Gymnasium. Magtapok-tapok ta ninyo dito puhon-puhon together with El Ilion Shell Mobility Station. Dili lang ako i-announce ang maayong balita. For now, i-discreet usap nato siya pero pag once finalized na makabalo kamo gid ang pinakauna makabalo ana mi.
6: Yes. Oh. Pero kuan na kanang okay na to katong kuan.
1: Loy. Hello. Salamat ka ayo double B and hopefully nga dugay-dugay na ka on duty ba?
6: Mo-out naman ka so we will talk it later.
1: Yes, later. Amping diha. Kani iyang radyo ba? Isa pud ni iyang radyo. Kani iyang multicab. Multicab ni double B has kang kusoga gid pud ani. Iya ha mga musika dito ay magtingog na ganita has kang kusoga. May gani kay buutan kay kihinayan. Bitaw. Hoy MNP Harris, kunang patilawa ko anang inyuhang tuna din ha abi kay naabi ako sa Johnson this coming Tuesday. Patilawa pag kunin niyo anang mga labi kay ninyo nga mga tuna din ha sa Johnson puhon ha. Kita kids mga taga Johnson. Oh, gi-announce. Na ako din ha by Tuesday and Miyerkules to attend a very special event of my bestie. As usual, bisita sa kasal. Pero bibita, wala namang kita igong oras. So thank you guys sa inyong pag-stay with us for a couple of hours. Magkuyog-kuyog tinin niyo ugma. Ugma, as in ugma giyod. Sa to ang programang putahe sa gabi for XFM Mindanao stations only ha. Ang mga nasa Cebu starting tomorrow up until the next day. Ang inyong makauban po is si DJ Reyna Chinita. Dari po sa XFM Mindanao. Ang kauban ninyo ang inyong Disney Princess Bisaya version Cinderella po. Sa ngalan na lamang po sa Tibuok Press sa XFM Network Philippines, ako gihapon po ang inyong Disney Princess nga makauban ninyo sa matag kagabion. Cinderella gihapon para po sa putahe sa gabi.
0: Init ba ka ayo ang atong gabii? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabii. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabii sa programang Putahe sa Gabii. Putahe sa Gabii.

That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
1: Abang na.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
1: Abang na.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting!
4: Exciting!

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: exciting summer man nakatrupa.
1: Ang saya na summer.
2: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM
3: 97.9.
2: Ang inyong katropa.
1: Katropa.
4: Summer na, katropa.
1: Ka-Clarex, Ana.
2: Exciting.
1: Exciting.

0: saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
1: Abang na.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Oras mga katropa, alas 4:01 na sa kabuntagon.
5: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
6: Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso ng impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayod. Nagarunda. Nagarunda. Nagabalita. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Marvin Ibano sa Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita.
4: Davao, Mindanao, tibuok Pilipinas. Sa atong makaigsuunan abroad, maayong buntag kaninyong tanan mga higala. Welcome na sa mga katropa sa laing hugna sa atong pagpanaguban-uban. Dari sa ato ang Ronda Balitaan sa kabuntagon.
5: Ronda Balita.
4: Ning adlaw kita mga katropa nga Lunes, sa pitsa 11 na kita ning bulan sa Mayo tuig 2026 mga higala. Sa gihapon mga katropa, ko ang inyuhang makauban ning mga oras ang inyong tigbalita sa kahanginan, inyong tigronda, katropang Marvin Ibano.
5: Runda Balita. Marvin Ibano sa Runda Balita. Runda Balita.
4: Ayan mga katropa, laing hukad na sab sa mga balita update. Alang din ka ninyo mga katropa, local, regional, national, hangtod na ka na international mga higala. And of course, kini ato ang programa mga katropa, gipaluyuhan kini sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang mga higala has, ato ang Xanthone Plus Coffee Mix. At ato ang Xanthone Vitamin C mga katropa. Sa ato makaigsuunan din ha, nga baguhay lang kamunag mata mga higala. And naanda ninyo nga mga pinagyod mga katropa. Sa gihapon may gala, diligid ko muundang mga katropa sa pagpahinumdom sa matagusa. Nga siguraduhon nato, dapat ato ang kape ka ng kape nga healthy. Kanang makahatag o ikaayo sa ato ang panglawas. Kinatong Xanthone Plus Coffee Mix mga katropa ha. Available kininyo sa nagkanyang butika sa ato ang mga lugar. Mga katropa, laki po sabi din sa South Star Drug Store mga katropa. Na din ha, mapalit na to ang Xanthone Plus Coffee Mix. And even sa to ang Yes to Health Clinics mga katropa. Dari sa Davao City may gala na himutang lamang atong Yes to Health Clinic. Dini lamang at bang sa may Kawayan Drive. No door for mga katropa or Cellpool Building number 3 GSIS Heights mga katropa nitong syudad sa Davao. Matina area mga higala. Samtang mahimo sab kining mapalit diri sa to ang XFM Davao Station. Himutang lamang kanyo din sa may Broadcast Avenue, Shrine Hills, Matina, Davao City mga katropa. And of course, one click away lamang kini sa Shopee ug Lazada.
5: Runda Balita.
4: And of course, ito makaigsuunan hang buot mo relax mga katropa. Katropang Marvin, bago lang ganin na human ang weekend, mo relax na po. Yan mga katropa ha. Ito nga magoy makaigsuunan na itong aperting bisiha bisan weekend mga katropa. And gusto nila, kung gusto ninyo mga higala, o kining malaagan nga sure-sure, nga presyo yun ang inyuhang mapanghuna-huna, ma-refresh yun mga katropa. Hindi na ka na mga katropa sa New Year's Peak Mountain Resort mga katropa. Masayad ba ka mga higala ang New Year's Peak Mountain Resort? Nahimutang kini sa may barangay sa Lumay, Marilog District, Davao City. Na sigurado epektibo yun. Mabati yun mga katropa nga nakalaag yun ka mga higala. Ang itawag kong out of town mga higala ha? Daw balik probinsyang probinsya talaga mga katropa. Kaya kininahimutang gihapon kini sa Davao City mga higala ang New Year's Peak Mountain Resort. Of course, mahimo ninyong bisitahon ang ilang Facebook page. Susama gihapon mga katropa, New Year's Peak Mountain Resort mga higala. Ay sigurado mga katropa, pwede ka mong makalaag barkada, pamilya.

0: Yeah, ug bisan solo day tour mga katropa, pwedeng-pwede kaayo mga katropa. Yan may gala alas 4 size na sa kabuntagon mga higala. Dito maglangi mga katropa ha, ato nang ambakan mga katropa. Ato ang Ronda Balitaan ning orasa.
1: Ronda Balita.
2: Local news.
3: Local news.
2: Weather update.
0: Ato sang sayron mga katropa tong sitwasyon sa panahon kay ning milabayng adlaw mga higala. Na may nahitabo nga pagpanaligsik. Apoy nakurat kaya ang anong kusuga man in town sa ulan mga katropa. Oy nasayod ba kamo mga igala ha kay subay sa update mga katropa. Sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office. Pinasikad po sab kini mga katropa sa oy gipagula mga igala ha nga a weather update mga katropa sa gihapon na Easterlies. Weather system mga katropa, ilalong gyapon kita ni Ana. Apan! Ay apan mga higala. Kanang Easterlies manggudili, focus ka na mga katropa sa grabing kainit sa panahon. No? Nagyapoy mga mahitabo nga mga pagpangulan mga katropa. Kaya sanglita ning alas 8:40 kagabi mga higala. Nahitabo nga mga pagulan diri sa porsyon sa Bunawan, Kalinan, Talomo, Tugtugbok mga katropa. O galao man usab ang mapanganuron nga kalangitan. Apan, naapoy epekto ni ining gitawag nga Kaloy mga katropa. Hinuon ang Kaloy ha kanina. Kakanhi tropical storm Kaloy mga katropa ni ubos na kini ngadto sa tropical depression mga higala. Og so far sa base sa pinakaulahi nga gipagula nung update sa DOST pag-asa mga katropa. Ang kining si tropical depression Kaloy na mintinar ni ini mga katropang iyahang gikusgon paingon o naglihok ini ngadto sa west northwest ward mga katropa agi kana sa west Philippine Sea mga higala. Og ana kini ha sa 610 km east of Surigao City, Surigao del Norte mga katropa nga adunay dalang hangin nga 45 km per hour og haguros nga 55 km per hour mga katropa. Sa gyapon may galahak, kanunay yung maki-update. Dapat kita sa mga weather update sa ato ang DOST pag-asa. Aron masayod kita kung unsay kahimtang sa tuong panahon. O ang ato ang mga lugar bang na himutangan, posible bang maapektuhan ni ini mga katropa.
1: Ronda Balita.
2: Local news.
3: Local news.
2: Weather update.
3: Weather update.
0: Ayan sa pikasbahin mga higala. Oy, by the way, sa itong makaigsuunan ha, nga nagahinam-hinam na nga kanusa pa in town ni Maable in town ang ato ang buhangin underpass mga katropa. Oy, good news mga igala, kay nagpahibalo ang DPWH 11, kung Department of Public Works and Highways 11 mga katropa, na karong alasay sa buntag. May 11, 2026 mga katropa, subli ng ablihan ang buhangin underpass.
1: Ronda Balita.
0: Huwag ka na sa itong makaisunan ha, lauman po mga katropa, the beautiful. Makaingon yung kag, beautiful Monday. Ay, mga katropa kay, kuman sa halos bulan mga katropa nga pagsira kay, gi-repair kini mga katropa o gipailalom sa rehabilitation mga higala. Ayan mga katropa, lauman nga sugod unya nga alas 6 sa buntag. Aablihan na sa palang sa mga motorista mga katropa. And lauman ang very colorful. Umuagi ka mga katropa sa una kay medyo ngiob man mga higala. Ay pag-agi ni muunya mga katropa. Kay mura na kag muagi ka sa underpass man. Ang lauman nga ngiob man kay undergone. Aunya mga katropa pag-agi ni mo daw na akas langit. Oy! Kay nga naman mga katropa. Colorful na kaayo daw. Sky blue mga higala. Mo nang lauman sa tumakaigsuunan ha. Unya mga katropa. And of course kaya isa po sa gisiguro mga igala nga gi-repair ang kining drainage sa maunga area at least nga pag mag-ulan mga katropa di na mabalakang magpundo ang tubig mga higala. Sa kato mga nakaagi kanhing ha, naagintay buslot nga likay-likayan mga katropa sa ubos ay lauman mga katropa nga wala na napag-agi unya mga higala. Yan. So di na mag-balaka mga katropa ha, siya rupas sa kadaghag alternatibo na nga ruta na mga bypass roads nga giablihan mga higala ay sa Davao City mga katropa. Kung gibati man ninyo, oy, medyo guot ang traffic dire. Wala, daghan kayo pwede maigian mga katropa. So good news ha. Nauman unyang alas 6 sa buntag mga katropa again. Ablihan na alang sa mga motorista ang buhangin underpass.
1: Ronda Balita.
0: Ayan mga katropa, alas 4:11 na sa kabuntagon mga igala sa Pikas Bahin.
1: Ronda Balita.
2: Local news. Local news.
0: Hoy sa itong mga kaigsuunan mga katropa, in town mga igala ha, kaya ang nahitabo nga dako kayong sunog diri in town sa may barangay 23-C. Sa akong pinin sa mini forest mga katropa ang itong mga kaigsuunan na temporaryo in town nga gipahiluna diri sa barangay gymnasium and of course mga katropa sa eskwelahan in town ha. Sa itong mga kaigsuunan mga katropa nga na ay buot ipang hatag. Pwede kayo ka na ninyo idunol dito mga igala. No mga katropa, kaning mga used clothing, mga pagkaon, kaning mga nag-unang mga gikinahanglan mga katropa sa itong mga kaigsuunan ng matag-adlaw. Grabe ang mini forest mga katropa, barangay 23-C. Uy, kaning area dira sa sudlunan yun nga bahin mga katropa, medyo daghan mag mga balay din ha mga igala. And of course mga katropa, walay undang ato ang lokal nga panggamhanan sa Davao sa paghatag og insakto og tukma nga mga atabang mga katropa alang niini ato makaigsuunan nga apektado sa maong sunog mga katropa. So ayan mga igalahak sa ato makaigsuunan nga buot mutabang mga katropa. Mamahimo ka na ninyong ipadangat mga igala ngadto sa evacuation na area mga igala.
1: Ronda Balita.
0: And of course sa Pikas Bahin mga katropa.
1: Ronda Balita.
2: Local news.
0: Amping-amping ha sa ato makaigsuunan nga nagabiyahi mga katropa. No, kay nini lamang milabay nga adlaw mga igala pasan alas 11 sa buntag. 9 tao'y kutse mga katropa, motorsiklo nagsalpok mga katropa.
1: Ronda Balita.
0: Hoy kana mga igala ha, amping-amping kanunay mga katropa. Naitabo kini mga katropa diri sa may barangay Tamugan ni atuag syudad sa Davao. Kini mga katropa kay perting pagkalumpinga sa right side ni ining maong kutse mga katropa, kulor pula. Of course ngalan nga motorsiklo ang nalambigit kay kurbadahong bahin usap in town kini mga higala oy. Kini mga katropa saka disgrasya mangud mahitabo sa kurbadang bahin sa dalan. Kini mga katropa kay syempre ang maong motorsiklo kay motorsiklo man motorista ang nalambigit mga katropa ay syempre may gala lagpot in town. Hopefully mga katropa nga naara in town sa kini mismong luwas nga kahimtang ha ang maong driver. And of course, amping-amping kanunay sa matagkaroon og unya nga biyahe mga katropa. Naha, so amping-amping kanunay mga higala.
1: Ronda Balita.
0: Yan mga katropa sa Pikas Bahin, no? Kaya sa gunsong sunog na hitabo mga katropa. Dini mismo sa tuwag syudad sa Davao. Kaya di milabay ang adlaw sab weekend mga katropa. Domingo mga katropa, laing sunog na sab ang natala. Dini mismo sa may panorama, buhangin Davao City mga katropa.
1: Ronda Balita.
0: Mahimong responsable dapat kanunay mga igala o hindi lamang ha, mahimong maibnabtikon, mahimong kininga ay fire safety aware ko kay bulan sa Marso. Kung gitawag o fire prevention month. No, dapat kinahanglan matag-adlaw mga katropa, mahimong mainampingon kanunay. Okay, labi na kay Sagad Mangoda, update mga katropa sa to ang BFP Davao. Nga every sunog mga katropa, labi na kini mga structural fires mga igala, sagad hinungdan niini mga electrical fault. Okay, ning electrical wirings mga katropa.
1: Ronda Balita.
0: Una kinahanglan mainampingon kanunay sa inyuha mismong mga outlets din ha, dapat kinahanglan nga mahimo nga ampingado kanunay mga katropa before mubiya sa mga panimalay. Siguraduha nga nakatangtang na ang magipang saksak. Sa pamakaigsuunan ni Hantong Ding Urasa, wala paghihapon na ibot pang ibta na ang inyong magipang saksak nila nga naka full charge na. Na mga katropa ha, e basin unya daw na sobra gamit og turbo. Na mga katropa ha, sa pamakaigsuunan dapat may mong responsable. Ma'am Jing Pegarido, good morning. Sir Uncle Dars, good morning, watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. And Sir Martin Avares Mangiran, good morning kaninyong tanan.
3: Good morning!
0: Oras ato, alas 4:15 na sa buntag mga katropa.
1: Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayod. Nagarunda. Nagabalita. Nagabalita. Ronda Balita. Ronda Balita. Ronda Balita. Ronda Balita. Ronda Balita.
0: Oras ato mga katropa, alas 4:16 na gyud sa buntag mga higala.
1: Yan. Balita.
0: Oras ato makigsunan ha, nga nangandam na mga katropa sa inyuhang mga pamahaw nini mga oras sa maayong tigpamahaw kaninyong tanan mga higala. And of course, ato makigsunan nga kinibitaw nga nangandam na pod kay, uy, ang enrollment di ay mga katropa, uy, kini ha. Kaya sugod karong June, klase na pod mga katropa. Ang sa pamakaigsuunan, amping-amping kanunay sa inyong mga biyahe. No, labi na mga igala ha, kaya kinimismo ito ang kadalanan. Busy pagtungto na kanak alas 6 mga katropa, kay back to work na pod mga katropa. And of course, adinita maglangay mga katropa, ito ng ambakan, ito ang Ronda Balitaan, Balitang Regional.
1: Nagaronda, nagabalita, Ronda Balita, Ronda Balita.
2: Regional News, Regional News.
0: Kini mga katropa ha, kay ang pagpaningkamot sa ito ang mga otoridad labot na niining batok illegal nga droga. Kaya gawas niini mismo mga katropa, gipabahayag sa ASEAN mga katropa. Association of Southeast Asian Nations. Abot po baya silang ilang pakusgan po ang kining mga operasyon or kining pakigbatok sa illicit drugs mga katropa, illegal nga droga sa rehiyon mga katropa.
1: Runda Balita.
0: Kay sagad mugod kini mao hinungdan mga igala nga adunay mga pagpamatay. Kiwa na sa pangtarong panghuna-huna mga katropa. Ngay kini nga mga individual mga igala, hinungdan nga ing anak na lamang kahugot ang pakigbatok sa mga otoridad niining illegal nga droga mga katropa. Ay, sanglit mga igala ha, adunay dinagko baya gyud intawon nga kantidad kini ang mga na-confiscate sa atoang mga kapulisan mga katropa. Kapartikular dini kadaghanan usab dini mga igala diri sa Maya South area. Siyempre aduna po diay mga hitabo diri sa Davao region mga katropa kung inyo may numduman. 3.8 million pesos nga balor sa shabu. Mga katropa, na-confiscate po baya dira sa May Mati City mga igala. Nanisangko sa pagka-aresto sa usa ka suspitsyado mga katropa na matod pa sa 570 grams ang gituuhang shabu ang na-confiscate mga katropa. Oso sa pikas bahin mga igala, report sa area no? Sa area kana mga katropa sa kining all right mga katropa, medyo na ay grabe na po din ang itrick collection. Ay! Sige lang mga katropa ha, kay sanglit pipila lamang ka to may gala sa tang gawa sa pakigbatokan ining illegal nga droga. Alain po mga katropa nga mga firearms, high powered firearms ang na-recover din sa May Lanao del Norte mga katropa, human na sa igihimong pagronda. Gironda sa mga otoridad mga igala kung asa sa 44 anyos nga mag-uuma mga katropa ang nakuhaan ni ining pipila ka mga high powered firearms ug bisan kini mga eksplosibo mga katropa or kini nga ammunitions mga bala kini mga igala in particular kana sa May Sultan Naga Dimapuro mga katropa.
1: Runda Balita.
0: Napasado alas 6 sa buntag mga igala di ang giimplementa sa atong mga otoridad ang search warrant operation mga katropa. Nanisangko nini pagkakumpiska sa nisgutan nga mga armas mga katropa nga kung asa ang kining nadakpan gilang si alias Nan, residente sa Purok 5, Barangay Ramain, Sultan Naga Dimapuro mga katropa. Na-recover gikan kini mga galang usa ka .22 nga kalibre sa rifle mga katropa. Lakip na din ha mga igala ang usa ka .357 revolver mga katropa nga armas. Ugakit pinasikan usab nini mga katropa laing na kumpiska ang usap pod ka 5.56 mm na kalibre sa armas, 7.62 mm ug kining .45 nga kalibre sa armas mga katropa. Tungod nini kasong kalapasan sa Republic Act 10591 ang gipasang ata batok niini.
1: Runda Balita.
2: Regional News. Regional News.
0: Sabi ka sabayan mga katropa, padayon ang investigasyon karon sa mga otoridad din sa May Pikit, Cotabato mga katropa. Labot niining at usa ka 33 anyos nga cellphone technician mga katropa ang naangul human kini. Gibaril mga katropa sa usa ka wala pa mailing suspitsyado. Wala pa may gala kini nga maong technician. Samtang mga katropa, nagahulog og sinsilyo sa wifi vendor, mga katropa, dihang nahitabo matod pa aga kining pagpamusil diri particular sa may barangay Silik Pikit Cotabato, mga igala nila makadang weekend, mga katropa. Mga sang biktima giila kining si Harun Kudarata. Aminyo kini mga katropa nga residente sa barangay Buwalan, Tugunan. Mga katropa, so kinikabahin sa SGA Barm kung special geographic area, mga katropa. Oga na siren, mga igala, nga nahitabong pagpamusil pasado lasay sa kahaponon, mga katropa. Akong asa ni ining mismong base sa nakita sa mga witness, samtanga ang biktima, mga katropa, nasa wifi vendo area, mga igala, dihang kalit na lamang kiningi dool o sa wala may ling suspitsado o gipusil sa makalagang higayon dayon si Bat, mga katropa. Grabe dris ko Tabato area, mga igala, ha? Mga pagpamusil, mga katropa, na hitabo nga daw walay mga paghuna-huna, asa namang konsensya aning mga tawhanan eh, mga katropa. O gahinoon kining naisgutan nga panghitabo, mga katropa, o gagipasalig sa mga otoridad sabi na sa itong kapulisan nga madakpan kini mong sospeka o mahatagan na o gustisya ang maong biktima.
1: Ronda Balita,
2: Regional News. Regional News.
0: Sabi ka smile, mga katropa, wala po'y undang ang mga pagpaningkamot sa itong mga otoridad diri sa may General Santos City, mga katropa. Partikular ang pagpaningkamot sa itong Department of Environment and Natural Resources sa Region 12, mga igala. Batok na ini mga illegal nga nagapamaligya ni mga endangered species. Mga mananap nga talagsa una lang, mga katropa, kay gipanghurot nagpangdakop. Sana mga katropa. Kaya sanglit kini mga nadakpan, mga igala. Kaya nanakop ni ining gitawag og Endangered Philippine Hanging Parrots o mas na ilhang Kula Sisi.
1: Runda Balita.
0: Nagyapon ka na sa area sa may Cotabato, mga katropa. At kung asa dosi matod pa, kining intensified crackdown na, mga katropa, ang ilang gilusan, mga igala, labot nining illegal wildlife trafficking or batok nining illegal wildlife trafficking, mga katropa. Kung asa sa ka-entrapment operation ang gilusan diri sa may Pulomulok, South Cotabato, na nisangko sa pagka-aresto nining gitawag og online wildlife trader nagapamaligya og kulasisi gaa pinaagi sa social media, mga katropa. Kana mga igala, ha, kay sanglit pinasikan usab sa tabang sa Raku 12, mga katropa, na subay ang nahimutangan ni ining maong individual o kadunay nagpakaroon inong mamalit og kulasisi, mga katropa. Ito na tabo ang entrapment operation nga nisangko pod sa pagka-aresto ni ining mga suspitsado, mga igala. So na-rescue ang mga kulasisi and of course, mga katropa, humani ini buhian usab kini ngadto sa wild, mga katropa. Masa na siren nga subay, mga igala, ha, sa Philippine Red List. Pursuan kala sa DNR Administrative Order Number 2019-09. Mga katropa, hugota ang mga operasyon sa itong mga otoridad sa pagprotekta nining gitawag nga critically endangered species, mga katropa.
1: Runda Balita,
2: Regional News.
0: Alas 4:24 na sa kabuntagon, mga igala, at maglangay ito ng abakan atong Ronda Balitaan, Ronda Balitang National.
1: Ronda Balita,
2: National News.
3: National News.
0: Okay, mga katropa, kaya sanglit adunay may ipahigayon nga impeachment vote human, mga katropa, ang nakalabay nga kining daw gibutaran na pod unanimous decision na pod, mga katropa, ang atong pagpasa ang ato sa plenary sa gitawag og impeachment articles batok kang VP Sara Duterte, mga higala. Okay, sanglit, mga katropa, gibuti ang usab sa kampo ni Vice President Sara Duterte. Ang apaday nilang monitoron, mga katropa, ang plenary deliberation sa Kamara. Kaya karong adlawa ka na ipahigayon, mga katropa. Mas kung asa, mga kahigala, gilauman nga mubuto din hi ang mga magbabalaod batok kang VP Sara subay sa maong impeachment kagipasang at batok sa bise. Sumala ni Attorney Michael Poa, mga katropa, spokesperson kini sa legal defense team ni VP Sara, mga katropa, nga sumala pa dili na sila mutambong, mga katropa, physically sa plenaryo. Inay, Wala na lamang subaybayan mga katropa kung unsa ang mahimong resulta ni ini Mahigala. Una na sa mga katropa, nagpadangat mga katropa o pamahayag si VP Sara na iyan na lang isalig ngadto sa labaw makagagahom kung unsa man ang resulta sa mga impeachment hearings, impeachment trials nga ipahigayon mga katropa batok kaniya.
1: Bunda Balita
2: National News. National News.
0: Alas 4:26 na sa buntag mga katropa sa pikasbahin mga katropa. Oy kini ato ang mga kaigsuonan ha. Kay sanglita usa sa giklaro gibutyaga sa DILG o ni DILG Secretary John Vic Remulla mga katropa na ang CIDG matud pa magpagula og sabina batok ang Senator De La Rosa ani ining adlaw kana maigala Mayo 11 mga katropa. Ato nang atangan ha kung magpagula bagyod ang CIDG. Okay, pinasikad matod pa kini mga katropa sa investigasyon kung asa kinahanglan ang presensya, kinahanglan ang mga opinion komento ni Senator Ronald Bato De La Rosa. Labi pa nga kini mao'y nahimo nga kanhi PNP chief sa nakalabay nga administrasyong Duterte mga higala. Labot matod pa sa posible matod pang makahibalo ni De La Rosa sa gitawag nga EJ case kung extrajudicial killings mga katropa.
1: Runda Balita.
0: O na mga higala hanga. Buot matod pa gini ang giklaro ni Remulla nga buot nila nga iklaro ang pipila ka mga butang. Una matod pa din ha mga katropa nga wala. Walay o giklaro nga wala sila'y gihuptan nga red notice gikan sa international police mga katropa. O gausa na po da nga giklaro sa ICC nga wala sila'y gipagula nga public arrest warrant labi na bato kang Senator Ronald Bato De La Rosa. Ang uban pa mga pagpaklaro ni Anang Mahigala ato ng atangan mga katropa sa mga updates sa movement sa labot ni ini mga katropa.
1: Runda Balita.
2: National News.
0: Alas 4:27 na sa kabuntagon na mga katropa ay kini mga kahigala ha. Kasangit walay puas ang mga pagpanikamot sa ato ang Philippine National Police labi na sa paghatag og assistance kini ato makaigsuonan nga naapektuhan sa pag-alboroto sa bulkang Mayon sa Albay mga katropa. Labi na usaba ni ining gitawag nga posibleng risgo sa bugat ng mga pag-ulan nga hatod ni ining tropical depression Kaloy mga katropa.
1: Runda Balita.
0: Isa ka na sa giklaro sa Philippine National Police nga dili lamang mga higala sa pag pahigayon ni ining anti-criminality campaign ang ilang focus apan usab sa paghatag og assistance ngadto sa mga apektadong residente gumikan sa epekto ni ining mga kalamidad emerhensiya sa ilang mga lugar.
1: Runda Balita.
0: Alas 4:28 mga katropa, hatod kini kanato mga higala sa crop bulk unan foliar fertilizer sa ito makaigsuunan mga mag-uuma nga buot ninyo mga katropa nga matabangan ang inyuhang mga produkto nga muhimsog og manindot ang bunga mga katropa nga aron sa pagpamaligya ninyo dili in town kamo alkansihon mga higala ay magamit na kamo dapat og crop bulk unan foliar fertilizer. Nindot kining gamiton mga katropa, mutimpla lamang og 100 ml paingon sa 150 ml knapsack sprayer kay kini pwede gamiton na ngadto sa humay, mais, saging, gulay, prutas og uban pa mga katropa na sigurado gyud nga makaani kamo og dili kamahayan mga katropa makadugang sa inyo mismong mga pangitaan na or mga income matag adlaw may gala. Mapalit kini sa nagkadaiya ninyong mga suking agri-supply mga katropa. Maayong buntag usab, Ma'am Nita Valderosa, good afternoon there from Canada.
1: Runda Balita.
0: Yan mga katropa, managig taigong oras sa itong pagpanaguhan uban mga katropa. Boss at ang 89.1 XFM Davao mga katropa, kaya diha na tamag dungog-dungog pohon mga higala. Sa ngalan na lamang sa kinitibok ang puwersa sa XFM Network Philippines mga katropa. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinyong nakauban katropang Marvin Ibano. Huwag ako magaingon mahigala, kamatuuran ang sandigan. At ang mga katropa kay musunod ng programa Exciting Pilipinas at makauban din na si katropang Briggs Flores.
1: Runda Balita. Runda Balita.
0: Oras katropa, impunto alas 4:30 na sa buntag.

0: Как Кларикс, она...
1: Exciting!
0: Maayo panguban, nakamalita, apan kita, nakadilatara.
2: Kak Larex, sana?
1: Exciting!
3: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
4: Andy Gausson sa XFM Davao.
5: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinion, ug kasayuran nga walay ligon nga basehan, ang tinuod nga broadcast journalist, dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuoran. Dili lang trabaho ang pagbalita, usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuoran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita, dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako isip inyong katropang broadcast journalist. Magpapilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kay sa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad sa kamatuoran, ako Mubarog.
4: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
6: Life talk with Angel Healer. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug makakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill, kauban ng atong skin therapist nga si Angel Hill, nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din nilamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill.
7: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sunblock, og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka.
4: Marvin Iban sa XFM Davao.
8: Importante ang paghatag og insakto og kasaligan nga mga balita alang sa katawhan nga buot masayod sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan. Malokal, regional, nasyonal ug bisan sa kahimtang sa mga langyaw nga dapit. Dako usab ug kahimuan ang responsableng journalism sa pag-edukar ug paghatag kahibalo sa komunidad. Isip inyong katropa sa kahanginan ug nagbaton ni ining responsibilidad dungan sa pagkamaytulubagon. Ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo mga katropa.
4: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan. Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unon, patas og mahinungdanon. Paspas, diretso og tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais og Andy Gausson.
9: Alan Abais, Andy Gausson.
4: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express Balita. Sugdan ng adlaw sa impormasyon ug balita, Marvin Ibano og Marvin Pineda sa Exciting Pilipinas. Naghatod og batas nga balita, Alan Abais og Andy Gausson sa Express Balita. Hait na komentaryo sa mga isyu, Brex Flores para sa Pulse-Eye. Og Jovette Espanyol og Marvin Pineda, Pulse-Eye Weekend. Walay pili nga serbisyo publiko, Alan Abais sa serbisyong katropa. makalingaw nga paghisgot sa balita, impormasyon o legalidad. Jasper Maguncia, Jovette Espanyol o Attorney Ryan Rick Bisnar, alang sa Sentro. Ug Andy Causon o Marvin Ibano sa Sentro Weekend. Sila ang atong mga katrupa sa kahanginan. At ani sa XFM 97.9 Davao, kamatuuran ang Sandigan. Ang tandem nga inyong di kahinaman matag adlang Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalukal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Sentro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
1: XFM
0: Kaklarik sana.
1: Exciting!

0: exciting summer man nakatrupa.
1: Ang saya summer.
2: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
3: Summer na, katropa.
1: Ka-Clarex, Ana.
2: Exciting.
1: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
1: Abang na
2: XFM
3: XFM. Taklarik sana.
4: Exciting.
5: Oras XFM Davao Philippines Standard Time alas 4:40.
1: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
6: Exciting Pilipinas. Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas. Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas.

0: Batong Pakpakan.
1: Rex Flores sa Exciting Pilipinas.
2: Good morning.
3: Higala, Luzon, Visayas ug Mindanao, mayong buntag, nasab ka natong tanan.
2: Good morning.
3: Mga kaigsoonan, dinhi karon sa tuang dakbayan sa Davao. Sa tuang mga kuano, sa tuang tulo ka mga distrito nga galangkob aning syudad sa Davao, mga kaigsoonan ko. Good morning kaninyong tanan, mga katrupa. Kumusta? Adlaw na usab kita karon nga Lunes sa pizza 11 na sa bulan sa Mayo. Tuig 2026. Morning sa tanan nato nga mga kaigsoonan, no, nga mga naga pamati karon sa ilang sasatag sa kamaradyo. O gamayong manusap, mahigala naglantaw diha karon sa tuang Facebook live streaming broadcast sa nagapaminaw sa YouTube channel sa XFM Network Philippines sa channel, mga kaigsoonan, diha karon sa YouTube. O ingon manusap sa XFM Network Philippines sa tuang application. Good morning kaninyong tanan, mga katrupa. Welcome dili karon sa Paraguban, kini na usab inyong alagad katrupang Rex Flores. Mga kaigsoonan, bedi hadapita karon sa mga probinsya nga sakop sa Davao Region. Kumusta mo mga igsoon? Labi na diri dapita sa may Davao Oriental. Mga kaigsoonan nato diri dapita sa may Davao del Sur. Mga katropa pud nato sa Davao del Norte. Digi nini mga manghod usab karon nga mga probinsya. Ang Davao de Oro. Good morning kaninyong tanan diha, mga kaigsoonan. Og ingon man sa Davao Occidental. Sa ato mga taga Lantaw, no, ato ang mga viewers karon sa Facebook live streaming broadcast, mga katropa sa ato ang Facebook live, mga igsoon, good morning kaninyong tanan. Asa man mo dapita karon nga lugar sa kalibutan ang ato ang mga OFWs, ato ang mga Filipino migrants, mayong buntag, mayong oras sa kaninyong tanan, og welcome sa ato baraguban sa programang Exciting Pilipinas!
4: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Dini karon sa pagkatun sa itong mga balitang atong hatagan o pagtagad, mga katrupa, ining buntaga. Lantaw na ito karon ng itong mga top stories sa mga kaingsunan. Gumikan kay Campo kuno karon ni Vice President Sara Duterte. Dili mo tambong sa impeachment vote nga himuon karong adlaw.
2: Good morning!
4: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Samtang mga sakop o miyembro sa kamara, mubuto na karong adlawa, Lunes, sa batok ngadto sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Muna ginatawag mga kaigsoonan nga magkaalaman na, mga igsoonan, ining adlawa, no? Magkaalaman na.
4: Exciting!
3: Muna karon ang ato ang mga top stories sa mga higalang ato ang hatagan o pagtagad nag-unagin ni nga mga issues karong panahon na mga igsoon. Ilabi na din sa ato ang nasun sa Pilipinas, in particular sa Davao. Gumikan kay taga Davao kuning ato ang vice-presidente, mga katropa. Kailang i-impeach sa alleged sa mga kaigsoonan, mga allegations sa batok nga to sa ato ang vice-presidente. Unya ang ato pong vice-presidente ang ingon nga this is a part of a political persecution na alangad to kaniya. Dili sa takaroon sa pagkatod sa itong mga balita, mga katrupang atong hatagan o pagtagad nining sayo sa kabuntagon, pinagi sa itong Express Pasada Headlines.
5: Express Pasada. Express Pasada. Headlines. Headlines.
3: Dili karoon sa pagkatod sa itong mga balita, lang taon na ito karoon ng itong mga balitang lokal. Sa ito mga balitang lokal, mga kaigsoonan, nga itong hatagan o pagtagad, El Nino alert sa DOST, nagbutyag nga pag-asa, mipataas karon sa Davao Region.
4: Exciting Pilipinas!
5: Express Pasada.
3: Mipataas karon ang El Nino alert, mahigala sa pag-asa o DOST pag-asa diri sa Davao Region.
5: Express Pasada.
3: Nagpagulaog pasidaan ang DOST pag-asa bahin sa gikaingon nga 79% nga posibilidad nga pagtaas sa hulaw o dry spill sa tibok rehiyon sa Davao.
5: Express Pasada.
3: sa mga andam na kita ni mga katropa, no? Gumikan kay ingon pa nila, tupata sa mga July or mga hinapos sa Hunyo, bation siguro ga mga pagpangulan.
1: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
3: Sa bagay, ginaingon man mga kaigsuna, no? Nga kining Mindanao is a land of promise. At tanawa ragun mga kaigsuna ko, luyo sa kinibang ng liki nga makalsada, pero gikuanta, doon na tayo tropical depression nga kaloy.
1: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
3: May na lang, no? May na lang mga kaigsuna, nakabis-bis-bis-bis, ugyutay de sa tuang mga kayutaan.
5: Express Pasada.
3: Bisan pa man og inighuman aning naisikutan nga tropical depression mga katropa, batio na pud nato ang sobra na pud nga kainit. Ha? Di lang kita mo kumpiyansa lagi gyud mga kaigsunan ko kay ingon bitaw nila karon nga kanunay mo nga mag-inom og tubig labi na sa adlaw na no taas nang adlaw kay depensa sa kinibang mag-dehydrate ka.
1: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
3: Nalagyod nga alagaan ang kanunay kining ginatawag nga rehydration.
5: Express Pasada.
3: Sa dugang pangbahin mga katropa, dini karon sa tuang nga mabalita, Davao Light nagpahimangno sa posibilidad nga rotational brownout.
5: Express Pasada.
3: Kaganina mga katropa, alas 2:34, mo'y pag alas 2:30, mata na ta, mga kaigsunan, no? Pagka alas 2:34, nikalit lang kangit-ngit, mga kaigsunan, ang kalibutan. Kalibutan ni Davao Light, ha?
2: Good morning!
3: Davao Light, good morning! Mao na ito'y ginatawag ninyo rotational brownout. Pagpirminti na bitaw mga katropa, mga alas 2:30, muraga, muna ni tingpukaw na ko ba? Kanang bandiklak na gininako mga katropa sa kining Davao Light kay pag alas 2:30 mga katropa magmata na magitak sayo tapos sa init ng tubig mga kaigsunan kay para makapangapi na inta ulian naman po gihapon mga kaigsunan di manta mayon na to mga kaigsunan ko nga naunsam ning Davao Light niya tis nga kuhaan mataga kahayag mamta ni nagdanag sa kahaya aning syudad sa Davao ngit-ngiton man hinunta sige lang dali raman. Inuman lang nato ng Santon Plus Coffee Mix mga kaigsunan. Murag bawa raman. Tamuntabunan raman atong kalagot.
1: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
3: May nalang bugod, maminus-minusan ang inyohang kuan, kanibang power bill mga katropa, di ba? Kaya medyo taas na kayo ilang rate mga katropa. Murag 11 yata per kilowatt hour mga igsoon. Hindi na ni basta-basta mga katropa.
2: Good morning!
3: Sa rugang pangbahin mga kaigsunan, dinikaroon sa to ang mabalita. Gumikan kuno sa Davao Light, nagpahimangno nga posibilidad nga rotational burnout. Tungod sa taas kuno nga konsumo sa kurente, gumikan sa grabing kainit sa panahon, nagpagawas karon og pahibalo ang Davao Light and Power Company DLPC nga basin og adunay mubo nga rotational burnout sa pipila ka madapit aron mabalanse ang ginatawag nga supply. Muna mga katropa kay kuhaan kay usa para mapatong dito sa isa ang usa na pod kuhaan para dito na pod sa uban, no? So mabalanse gyud. Sa dugang pangbahin mga kaigsunan, dinhi karon sa to ang mga balitang ato hatagan og pagtagad, dinhi ta karon sa to mga balitang regional. Sa to mga balitang regional pinagi sa to ang Express Pasada headlines.
5: Express Pasada.
3: Tropical depression nga kaloy, gilaoman nga mamahimo na lamang kining low pressure area or LPA.
5: Express Pasada.
3: Miuyang kuno ang bagyong kaloy ngadto sa tropical depression samtang gilaoman sa pag-asa nga mamahimo na lamang usab kining usa ka low pressure area LPA dining adlaw Mayo 11. Bisa pa man ini magpadayon gihapon ang mga pagpangulan sa pipila ka mga bahin sa Mindanao tungod sa trap ni ini mga katropa.
1: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
3: Malagi na nagpasalamat ganita ni atong nakalabay nga adlaw no atong I think parang Biyernes gyud. Oh, tama gin ang pag-asa gin. May pag-asa gin ta mga kaigsunan ko sa pag-asa.
5: Express Pasada.
3: Kay niya nang Biyernes sa buntag ato ang ibalita ang ilahang mga pagpahimang no nga dunay mga pagpangulan eh, natuman man gyud. Nagulang yun pagka Biyernes mga katropa. Sa mga pangbahin, mga kaigsunan, dinigaron sa ito mga balita, may lansa dito na pita nga kargado o petrolyo na sunog dito sa may Zamboanga.
5: Express Pasada.
3: Dili ni kuan, dili ni katong kanta ni kisa ba tong kanta ni kay Uyuy Bilami ba ni kay Max Orban nga gi kanta ni kuan kay gabi. May barko, may barkong di pa sa hero.
5: Express Pasada.
3: Mao na mga kaigsoonan ko nasunog dito lapita sa may kuan sa may sura, sa may Zamboanga. Nga do na kuno ni karga mga higala nga petrolyo.
5: Express Pasada.
3: Imbis nga marang-arangan unta to dito napita mga katropa kay para nga dunay enough na supply para sa petrolyo, gisuno na. Di kay gisunog, nasunog ha.
2: Good morning!
3: Nasunog kuno ang barko.
5: Express Pasada.
3: Nasunog ang lansa samtang nagpadulong kini sa may Tawi-Tawi dool sa may RT Lim Boulevard neto na kalabay nga adlaw sa hapon. Samtang parayon pagkaroon ang pagpangita sa tulo ka matripulante nga nag-salimpapaw, naglutaw-lutaw lamang kini sa kadagatan. Kini karon mga kaigsunan ko ang itong balitang regional mga kaigsunan. Samtang duaw na sab nato karon ang national scene. Pinagi sa itong balitang national mga katrupa.
5: Express Pasada.
3: Of course, impeachment mahingila karon ang naguna nga isyu mga kaigsunan ko diri sa tong nasod sa Pilipinas. Oh, di ba? Oh, magini karon ang maguna nga isyu mahigala sa tuang Pilipinas mga katrupa ang impeachment sa Vice Presidente o Vice President Sara Duterte.
5: Oops. Express Pasada.
3: Sa dugang pangbahin na impeachment ni Vice President Sara Duterte hukman sa plenaryo sa Kongreso karong adlaw.
5: Express Pasada.
3: Dito magigta mo padulong aning ronda ha. Dini karon mga kaigsoonan og ika takda kuno nga tukion ining adlaw karon ang article sub impeachment batok ngadto kang Vice President Sara Duterte nining adlaw unya gyud particular nga hapon no. Mayo 11 ning kasamtangan nga tuig. Kini human nga maaprobahan sa House Justice Committee ang report nga nagingon nga dunay ingon na igong basihan ang reklamo tungod sa gikaingon nga dili kuno sakto ang paggamit sa confidential funds uguban pang pasangil batok sa ikaduhang pangulo sa Pilipinas.
5: Express Pasada.
3: Managinaingon lagi mga kaigsoonan unsaon man Vice President ramang ka di pa may presidente nga labaw sa imo.
5: Express Pasada.
3: Moingon ka karon nga moingon ka karon nga 4 billion something or ngadto na sa 100 billion ngadto na sa trillion. Unya presidente man ha. Oh, di ba? Presidente man siya mga katropa. So siya lang dunay katungod mga kaigsoonan ko nga mugasto og binilyon.
5: Express Pasada.
3: Di ba? Vice Presidente naman ka. Oh, mo na timananan karon mga higala sa tuang Vice President. Si Vice President Sara Duterte mga katropa, no, di ba? Oh. Para ganon bitaw ka kaniadtong presidente, di man jud ka kay gusto nimo si Bongbong gyud oh, karon na tibungbong na gininoon.
4: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Pero sa gyapon dako ang paglao mga kaigsoonan karon sa pipila labi na sa mga supporters ni Vice President Sara Duterte nga kini siya makalabang mga kaigsoonan nining krisis karon sa iyang kahimtang.
2: Good morning.
3: Ikatagdang tukion nining adlaw karon mga kaigsoonan ang impeachment kompleto. Nya to nang hisgutan pod mga katropa ha dinhi sa inyong pagsunod sa tuang panaguban mga kaigsoonan ko. Ayan bang suportahan sa mga kongresista, mga katropa, ang impeachment articles or articles of impeachment batok nga to sa ikaduhang pangulo. Doon na rabay hulga karon ang kinabang PDP nga party mga kaigsoonan, no nga ingon pa nila mga katropa na delikado na mutang karon sa delikado nga sitwasyon ang mga kongresista nga mubuto pabor sa impeachment sa ikaduhang pangulo.
2: Good morning. Good morning.
3: Of course, dili ni sila mapagulog statement mga katropa kung walay mga basihan, walay mga kalig-unan mga katropa diha karon sa ilang statement. Gumikan kay usa lang man ni sila katao kumpara sa millions of Filipinos nga may pabor nga to sa vice presidente. Nga wa nagtuo mahigala sa mga aligasyon batok nga to kanina. Inay gituan nga kining tanan puros lamang politika.
2: Good morning.
3: Sa dugang pang bahin o kadapusan sa pagatud karon sa itong mga balita. Dinikaroon sa ito ang balita sa DILG. Mulusan kini sila karon og manhat. Batok nga ito kang Senator Bato de la Rosa.
5: Express Pasada.
3: Gibutyag ni DILG Secretary John Vic Rimulya kanatong Mayo 10. Nga si Senator Ronald Bato de la Rosa anagihapon sa gawas nga bahin sa Davao City. Samtang adunay mga hulungihong bahin sa Osaka Conference sa PNP or Philippine National Police alas sa posibleng manhunt operation apan wala pa kinigi kumpirma o kumpirmasyon gikan sa mga otoridad.
2: Good morning!
3: Mauna mga katropa karon ang atuang nalantaw. Kusay, makaingon ta ba nga di ay information karon ang DILG. Ingon, nigula sa mga balita nga wala pa'y red notice, wala po'y kiniginatawag na gibit-bit ang Interpol nga warrant of arrests, no? Batok nga to kang Senator Bato de la Rosa. Wala po'y gi-issue ang ICC, nagbutiyag na yun mga katropa, no? Nag-ingon sila nga wala sila'y official nga warrant batok nga to kang Senator Bato de la Rosa. Unya, nga nung doon na may manhunt? Ah, usa may bot pasabot ani secretary.
2: Good morning.
3: Ha? Ano do na may manhunt? Ingon mo dili niya ibaligya ang soberenya sa Pilipinas. Unya karon nga mo lihok man lagi mo bisag way warrant. Nanganad na lang gyud mo unsa ba? Ngota na lang ni ato ah.
5: Express Pasada.
3: Uga, kinibang sayop nga mga binuhatan, inyuhan na ba himuon kining sayop nga tama?
5: Express Pasada.
3: Despite sa ginaingon mga kaigsunan nga dili gid pwede. Ah, di karon sa trukes mga kaigsunan ko nga dili pwede nga kining mali himuong tama.
5: Express diba? Pasada.
3: Manay pinaka tama nga argumento mga kaigsunan ko diha karon sa kinibang mali nga dili himuon nga dili ba mahimong tama. Pero kung ang mali mga kaigsunan kanunayon nga batbaton mga katropa. Kadugayan mahimo giing tama ba no?
5: Express Pasada.
3: Di ba? Kano nang ginabalik-balik may karon tanawar ko nang imong example ani. Kini bang impeachment complaint batok ngadto kang Vice President Sara Duterte. Di ba kanunay nilang ginabalik-balik karon mga kaigsoonan sa mga pro impeachment.

0: Express Pasada. Kini karon ang ato mga balita, mga katrupa, ang inyong nabati, dinilamang karon sa ito panaguban sa programang Exciting Pilipinas, pinagi sa itong Express Pasada Headlines.
1: Headlines! Headlines!
0: Alas 5:01 na sa buntag, Philippine Standard Time, katong wala pa nakapang-init karon sa inyohang ininit tubig para sa inyong timplahan ng kape. Hala, pag-init na mo, bango na put, katong wala pa nakabangon. Katong wala pa nakamata, hala, gising na! Gising na, kaibigan ko!
1: Ana. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Katong wala pa ni matahala, pag mata na mo mga katrupa, oy, kay ating trabaho ra ba karon? Una karong adlaw sa tuang pagpanrabaho mga katrupa, gikan sa pribado nga mga buhatan, ngadto sa gobyernong buhatan. Bangon na mo mga katrupa, kay para nga makakatong ato mga ison nga mga mag-uuma karon. Pagitaan na ninyong tugway sa inyohang kabaw para nga makasabsab o tudo ng inyohang mga binuhi karon nga kahayupan para nausab sa ilahang trabaho karong adlawa. Kaya kung doon na pa'y madaro mga kaisunan ko nining adlawa karon nga gapangliki makaning kinibang yuta mga katrupa gumikan sa Huaw.
1: Express Pasada.
0: Mangliki man ang kalsada mga katropa or kalsada or kayutaan, labi na sa mga tamnanan nato sa mga crops nato, no? Ay lang gini yung kalimtipod ang kanunay na itong pagkutaw o kape mga katropa, kinibang Santon Plus Coffee Mix, kay mo kinibang higala ang ginatawag na itong pambansang kape ng Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: O na mga kaigsona, nasayod ba ka mong gumikan sa mga ingredients ni ana mga kaigsunan, nagdala ka na og isoflavones sa mga katropa nga mga benepisyo ani ha kini bang isoflavones sa basa kini bang base compound kini sa plant based compound mga katropa tungod kay kining ato ang soy kini bang kape nga Santon Plus Coffee Mix ang naa ni sangkap mga katropa mao kining soybeans sa moringa o kining ginatawag nato mahigala og mangustin.
2: Good morning.
0: Oh, di ba? Kanang tanan mga katropa, let's say soybeans, no? Duna na siya kining ginatawag na siya legumes, no? Oh, so duna kana siya significant para sa tuang maayong panlawas, health benefits nga makuha nato mga katropa. Monay gi mao gani na karon mga kaigsoon ako nga gitun-an pag-ayo sa Yes to Health Incorporated pinaagi ni Dr. Remilito Uy mga katropa kining nga mga benepisyo nga naa diha. Oh, di ba? Kay kining soybeans mga kaigsoonan duna na sa dala nga dili lang maingon nato mahiga lang nga makapainit sa tong tiyan gumikan sa kape nga ato ang timplahon. Apan mga katrupa, duna kana siya'y dako nga panabang ngadto sa lawas sa tao. Ha, ilabi na sa mga kababayanan. Pamina mo mga kababayanan mga katrupa, no? Oh. Kining benepisyo nga makuha nato aning kape Santon Plus Coffee Mix mga igsoon ko. May labi na sa mga kababayanan nga naas panghidaron nga above 50. Naa kini siya'y dako nga gitanyag nga advantageous alang ato sa inyo. Oh, advantageous. Kana gapil galakip ha sa pag-reduce sa inyohang menopausal symptoms. Kada bang mga hot flashes sa inyohang babati. Mabati ninyo ang kainit sa kanunay pag-igang-igang mo din yung singto ng mga kung ano mo din yung singto ng mag-menopause unya ang andropause kini mga lalaki nag-andropause po ha kabantay ng lalaki kay sige magsaputon sa akong manin mo gawas niya na nag-duna siya ginatanyag na pag-improve sa imuhang bone density. Nag-promote sa imuhang heart health, magpaubos mga katropa sa kinibang kolesterol. Daghang inisag tanyag, that is why ginatawag na to kini mga katropa ang Santon

0: Plus Coffee Mix nga pambansang kape ng Pilipinas. Dala, kutawan na ninyo karon ang inyong kape, mga kaigsunan. Andama na ang inyong mga tasa para sa tuwang kape, pambansang kape ng Pilipinas, ang Santon Plus Coffee Mix. Mapalit kini mga kaigsunan diha karon sa mga nag-una nga mabutika, sama na lamang sa Mercury Drug Stores, sa South Star Drugs, TGP o Generica Nationwide. Kanya may gala sa itong hisgutanan sa itong pagbalik, dinikaroon sa itong panag-uban mga kaigsunan. Di atay hisgutan dinikaroon, pinagi sa itong banat brick sa portion mga kaigsunan ko. Ang PDP ko no, o ingon man mga supporters ni Vice President Sara Duterte, nagtuo nga ang impeachment o sa lamang kinika political nga pagpangataki o dili simpleng accountability processes. Muto ba mo ana mga katropa? Kamo nga namati karon be. Tagay kuno ko sa inyong tasa-taksa diha ka mga opinion. Para nga tuan ang saluhan dini karon sa to panaguban sa Banat Brick sa portion pinagi sa to ang programang Exciting Philippines. Sa to pagbalik ko man lamang sa mga paibalo, oras alas 5:07 na sa buntag Philippine Standard Time.
1: Time Check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
2: Ikaw palang gani isa, lipay nako. Samot naglima mo.
3: Taklarex sana.
4: Exciting!
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santown Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santown Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo tracking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Tracking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Tracking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Tracking Corporation. DX Trio Tracking Corporation. DX Trio Tracking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya, mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
5: Abang na.
6: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!

0: Rex Flores, Salsay en Filipinas.
1: Alright, balik ta mga katrupa, dinikaron sa to panaguban sa programang Exciting Pilipinas. Good morning day karon bes ato ang mga viewers, mga katrupa nga namati, naglantaw, dinikaron sa to panaguban ining buntaga karon. Naghulat og unsay mahatod nato karon nga istorya, may kalambigitan sa mga panghitabo karon sa to ang lugar.
2: Bangas ka.
1: Panghitabo karon sa to ang siyudad sa Davao, panghitabo karon sa to ang Davao region, sa to mga probinsya. Og mayon man sa tibok nato nga Pilipinas.
2: Bangas ka.
1: Di ba?
0: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
1: At ang ina ninyo para exciting pod. Uncle Dars, good morning Uncle Dars ta. Watching siya sa may hinatuan Surigao mga katrupa. Dadapita sa may Surigao del Sur mga kaigsoonan. Good morning kaninyong tanan diha. Si Gerson Satore, good morning idol. Good morning pod idol. Si Gerson Satore. Si Tristan White Gulay, may buntag katrupang Bricks, may buntag po nimo katrupang Tristan White Gulay. Salamat nimo sir ha sa imong pagsunod sa tuang panaguban. Reynaldo Miliana. Sir, timbaya tago mayor. Oh, may buntag mayor. Mayor Rioy kuno dadapita sa may Tagum City, may buntag. Si Ma'am Jing Picarido, good morning mga katrupa. God is good all the time mga katrupa. Ma'am, good morning ni mo Ma'am Jing. Ah, sayo yung gini si Ma'am Jing mata mga katrupa. Kutaw na ba dahil ni siya kape siguro ni? Para po ni siya si Ma'am Tia Alcaraz. Basta exciting Pilipinas nating la-la na og kape mga katrupa.
3: Good morning!
1: Ang ganahan po na sila mahigal ang Exciting Pilipinas na kay at last makalala na po silang kape.
3: Exciting!
1: Ilabi na mga katrupa kini atong pambansang kape ng Pilipinas ang Santon Plus Coffee Mix. Diba? Ma'am Leah Manalaysay, morning Sir Briggs. Good morning po ni mo Ma'am Leah. Kumusta ka diya Ma'am Leah? Si Ma'am Leah Manalaysay nining buntaga karon. Good morning. Good morning kaninyong tanan og ingon man sa to mga kaigsoonan nga nakaroon sa langyaw nga makanasuran, mga naglantaw karon sa to ang nagpalo karon sa to ang Facebook live streaming broadcast, maayong buntag kaninyo. Nakatropang Sir Briggs sa humana ko og kape. Humana og kape sa kape na tambal pa ang Santon Plus Coffee Mix. O si Ma'am Jing Pigarido, managi dai sa pangapi mga tropa. No? Unya si Ma'am Ningski Ventura, watching po siya karon mahigala from Digos City. May munta mga taga Digos kagahapon diha ko sa Digos City mga katropa kay ni ato ko sa kining haya sa uyuan sa ako ang misis.
3: Exciting.
1: Oh, diha dapita sa may kuan gani. Sa mining pangalan ani. San Miguel man siguro to nga barangay. Barangay San Miguel, oh, sa may Digos City mga katropa. Oh, na kuan in town, nakabsan in town. Ato amo patong gibisita nato nakalabay nga adlaw si Uncle David mga katropa. Nato nakalabay nga I think Saturday or Friday afternoon. Sunday muraga ni biya na gid siya sa Pilipinas. biya na sa kalibutan mga kaigsoonan, no? Gumikan sa kinibang maglisod na ginhawa. Init po kayang panahon in town. O, naman po'y tao good nga digid gusto po ng aircon. Na po'y tao mahiga lang kanabang normal lang bitaw nga weather ang ilang gusto. O, kay usaya po ning bugna po makatabang po baya ni sa itong ginhawa ba no? Kining gibati na to nga medyo murag kuan kanang kaguot sa itong dughan. Muna karon mga kaigsoonan ko nga condolence sa kaliwatan sa kuang misis ilabi na sa pamilyang Baguio kaya dapita sa may Digo City mga katropa, no? Mga kaliwatan na to dihang dapita sa Digo City mga katropa, no? Good morning kaninyong tanan diha mga taga Digos, maayong bunta kaninyong tanan, no? Mga taga Digos ilabi na ni Ma'am Ningski Ventura, no? Maayong bunta kaninyong tanan diha. Alas 5:19 na sa buntag Philippine Standard Time, mga kaigsunan ko, atong hatagan og pagtaga. Di balita, mga kaigsunan, no? Actually, nag-lutod kini mga balita karon mga katropa, ilabi na sa kinibang daghanan nga mga nisulod karon nga mga anggulo diha karon sa impeachment complaint batok nga to kang Vice President Sara Duterte. Una, lantaw na to kining sitwasyon karon sa mga congressmen. Kini ba mga congressmen, mga kaigsoonan ko, hataga na to ni og jutaing kuano? Kana bang jutay nga pagtagad, mga kaigsoonan ko, kining ato ang mga congressmen. Ano? Kung sa pangutana, mga katropa, kung angayan ba, no? Angayan ba, mga katropa, nga magbuto og yes, mubuto og yes, no? Ang ato ang mga kongresista, yes or no sa impeachment. All right. No? Well, niya naman ang impeachment complaint. Fictitious or true or unsa ba, no? Do na ba'y authenticity kanang mga gipang provide nila karon nga mga evidence against the Vice President? Kana mga higala mahisgutan magina diha karon sa plenaryo. No? Kay mo tutak sa dili mahigala, napod ba yay ginagmay utok ning pipila nato ka mga congressmen?
3: Good morning.
1: Di ba? Oh. Kay what is politics, mga katropa, no? Kining politika, maisip kining diusa, diuso, mga katropa, sa mga politiko. Oh. Muna'y silbing gods, goddess na sila para ngadto sa mga politician. No? Doon na sila mga mandato usab nga ginasunod. No? Nga ginalantaw para sa ilang karir. Alright. Para sa ilang kanabang, ilan naman yung ginahimong karir, good karon? Kibalo mo mga kaigsoonan ko, kining politika ni, gihimo naman gud ni karon nga kuan ba kana bang dangpanan o kana bang gihimo nang profession sa uban. No? Para bang what if ko mapildi na sila? Mapildi sila sa eleksyon, unsay mahitabo nila? Di ba? Moingon dai ning uban karon nga aw back to PPL ta. Unsa nang PPL katropang bricks? Kana ko nga patid-patid og lata gud. Diba?
2: Pinawa!
1: Muna'y life, muna'y life, mga kaigsunan ko, sa politician, sa human, kung pananglit sila mapildi sa ilahang eleksyon. Alright. But definitely, atong hatagan og pagtagad, mga katropa, no? Kung sunda na to, mga katropa, usa kinibang angay nga buhaton karon sa to mga kongresista. Balansin ni mga katropa. Wala tayong gidapigan din ng dapita karon. Sa tinuod lang atong ginalantaw ang patas nga sugilanon alang ato sa to mga kongresmen, sa to mga kongresista nga nagtuo na gini sila nga bilip sa sarili ni sila. Mga kaigsunan. No? Kung mubuto ba sila sa yes or mubuto sila sa no. Okay. Alang sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, mga katropa. Alright. Nandini karon ang usa sa mga sugilanon nga tong hatagan og pagtagad.
0: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
1: Ilabi na din dapita karon sa mga probinsya, sa Davao del Sur, sa Davao del Norte, sa Davao Oriental, sa Davao Occidental ug Davao de Oro. Let's say mayon na dili nato may single out mga katropa ng usa ka probinsya. But diri karon sa Davao region or sa entero baka nga Mindanao. Okay. Angay ba nga mubuto sila karon sa yes or no? Now, sama sa usa ka probinsya, ang mga mataan ni nagatutok ngadto sa ilang mga kongresista, mga katropa. Ang ilang ginasundan karon is ang ilang mga kongresista unsa kay buto aning amuang representante karon sa mong distrito. Pabor ba ka kini sa impeachment batok ngadto sa mong pinangga nga vice presidente o supak sa impeachment sa mong pinangga nga presidente?
2: Express Pasada. Express
1: Pasada. Kay motugot kag sa dili mga katropa kining mga nia diri karon sa Mindanao including Visayas. Sila nagtuo mga kaisunan, dako kay lang pagtuo ngadto sa mga Duterte nga matuod ni nga nagaservisyo sa katawhan.
4: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
1: Wala ni gapas mga katropa nga diha karon sa ilahang pagpanirbisyo, makasikop sila karon og grabing daghanan kaayo nga mga binilyon.
2: Express Pasada.
1: Hey, ilahang ginakuhag base ang Pinoy-anan sa presidente sa Pilipinas gani kuan kada bang yano lang no diris Davao yano lang muna itinood nga istorya wala ni gapuyo og mansion di ba likewise sa mga anak wala gapuyo og mansion mga katropa pero mo lagi na serbisyo na magud ni atong ginahisgutan dinhi karon sa usa ka nasod nga demokratikanhon or sa usa ka demokrasya. Doon ay ginatawag nga ang papel sa usa ka representante or congressman sa distrito sa usa ka distrito sa nasod, particularly diri sa isla sa Mindanao or sa Davao region. Dili lang ang pagsunod dayon sa kining ginatawag nga popular nga opinion mga kaigsunan.
4: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
1: Kung dili kinahanglan nga moagi kini siya og balancing, pagtimbang-timbang mga katropa no. Og sa ilang pagtimbang-timbang usab sa balaod, pinaagi sa uban diha karon ang mga ebidensya og sa ilang mga gipanumpaan nga makatungdanan isip mga miyembro sa Kongreso. Unsa may ilang panumpa diha karon nga protektahan, serbisyuhan ang katawhan Pilipino, protektahan og serbisyuhan ang Pilipinas.
2: Express
4: Rex diba? Flores, Exciting Pilipinas.
1: Now, dini karon ang isyo sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, usaki ni ka seryoso, mga katropa, sa tinuod lang. Sawa pa masayod kung unsa kini. Seryoso ni. No? Nga isyo, mga katropa, dinhi sa, dili lang sa tuang rehiyon, but to the entire nation. Para natong mga tabunon nga mga Pilipino. Mao na mga katropa. Seryoso kini nga proseso sa konstitusyon, dili lang simpleng politika o popularity contest. Dili ni contest gumikan kay si Vice President Sara Duterte mahigala popular or non-popular mga katropa.
5: Exciting Pilipinas. Exciting no? Pilipinas.
1: Now, kung mopili ang usa ka kongresista og muboto og yes sa impeachment, posible nilang ikatarungan karon. Mga tarungan kini sila nga ako lang gipatuman ang akong obligasyon. Nga usisahon ang mga aligasyon og tugutan nga mahibal-an ang kamatuoran pinaagi sa ginatawag nila karon sa Kongreso nga legal nga proseso. Kay mismo man ang ato mga kongresista, nag-ingon man mga katropa nga kining impeachment complaint ni nga ilang gigisa diha karon sa hawanan sa Kongreso. Legal kuno ni nga proseso sumala pa nila. No? Sumala nila igsuon kamo nga naminaw karon. No? Legal kuno kini nga proseso. That is why mao gina ilang ikatarungan diha karon sa kinibang pananglit ug mabuto sila og yes. Mga katropa. While kining mga kongresista nga gatuo mahigala nga diri ko sa no. Dili ko buot nga i-impeach dalhon ang article of impeachment ngadto sa Senado. Gumikan kay maoni ang ako ang gibarugan, no? Kung no ang ilang pagapilion og butuhan, mamahimo nilang bitbiton og iwaragwag, no? I-anunsyo, ipahibalo ang ilahang nga mga rason nga alang kanila kulang ang mga basihan sa mga pasangil batok ngadto kang Vice President Sara Duterte. No? Why basihan og dili sibo kining ilahang nga mga pasangil batok ngadto sa Vice Presidente? Oh, morning katropang agaw, si katropang agaw nako Junjun Amarilie. Mayong buntag nimo diha agaw ha. Diha sa may Laak, Davao de Oro. Good morning mga katropa, si Ma'am Juliana Liano. All right. Balikan na to ha. Diri karon sa no vote mga kaigsoonan. Ang mamahimo nila karon nga ipangatarungan ngadtos katawhan, ngadtos publiko mao kining musunod. Kaya alang kanila, mamahimo nga luya weak ang mga basihanan diha karon sa mga pasangil batok sa Vice Presidente. Og ingon man, angay nga respetuhon ang mandato nga gihatag sa katawhan ngadto sa Vice Presidente. The Vice President garnered the votes of 30 more than 32 million, almost 33 million votes sa milabay nga 2022 elections. Mas taas pa ni siyang boto sa presidente ha. Piling si Vice President Sara Duterte mga katropa. Mas taas pa ni siyang boto gyud sa Vice sa presidente si Vice President Sara. Now, ang katarungan nga hatagan nato ga kuan katungod ang mga tawo nga mipili ngadto kaniya. Tagaan nato siya pagrespeto. Sama sa giingon ni Presidente Duterte before during sa incumbency of then Presidente Rodrigo Roa Duterte nga dunay mga niugo nga gusto nilang ipa-impeach pod ang Vice Presidente before nga si Lenny Robredo. Nagingon ang presidente sa Pilipinas may gala, no. Ipapahunong niya ang paghisgot may kalambigitan sa impeachment batok ngadto kang Vice President Lenny. Gumikan kay sumala pa niya mga katropa, gi-elect ka na siya sa mga tao, gipili ka na sa mga tao, no? So tagaan sa gigayon nga baka panirbisyo ngadto sa mga tao nga gatuo nga kaniya nga kinilamang ang bugtong makatabang ngadto kaniya. Oh. So mao ni karon ang ikapangatarungan sa mga tao, sa mga kongresista nga mubuto og no. Ang pagrespeto, number one, ang pagrespeto ngadto sa mga tao nga mipili sa Vice Presidente. Og ingon man, ang paglantaw nga dili kini angay nga basihan. Kini mga pasangil o mga ebidensya nga ilang gi-show against the Vice President. Ah, moingon sila karon, what is 125 against billions of pesos? 125 million of pesos nga confidential fund ni Vice President Sara Duterte against millions of confidential fund sa iyang tandem nga presidente, no? Unsa na lang putong iya, giunsa po niya itong paggasto. Ha? Kung si Vice President doon ay piatos, basig doon na po ay kwantong isa, doon na po ito ay Richie or Piwi. Ha? Ang uban po ningon nga, basig ang uban, ano, doon ay ngiwi. Sir Achi, Sinulietsak, good morning. Diba? Good morning, sir. Naminaw na to karon sa may Baliti area, sa Rafael, San Rafael, Baliti. Kung, money ha, now, doon ako i-cite sa inyo ha karon ng mga particular, ng mga kongresista. Pananglit, umingong ko diri dapit sa may Davao del Sur. Remember ninyo nga si John Tracy Cagas, congressman sa Lone District of Davao del Sur. Maulan ni siya ang bugtong ibuto kaniya to, yes. Mm. So, ang mga tao, suko kayo sa iya. Ato mga panahon na. Pero, dini karon sa usa ka lugar, I should say, sa Davao de Oro, kang congressman na Jong Sinisa o congresswoman Maricar Zamora Mabanglo. Now, kini dako pod ni og ikatabang kung unsa karon ang ilang desisyon kay sensitibo kayo ang isyu sa Davao de Oro ug sa tibok Mindanao. Duna pod ini sila kini ginatawag mahiga lang nga kuan, kini bang pagkuha sa kini bang punto sa pipila nato ka mga leaders, kapitan, mga prok leaders, gikonsulta ba no kung unsa ba gayud no. I should say ang mga leaders di adapita sa may Davao di Oro nag-ingon nga dapat mauni dapat butuhan no sa ilahang representante. Pero hangtod sa pagkakaron, wa pa masayod mga katropa kining duha ka mga leader kuno representante sa may Davao di Oro kung unsay ilang butuhan. Now, kung ang ilang supakon, ang anila yung mga istorya mga kaiso na, sensitibo maning isyo di karon sa hisgutanan, may kalambigitan sa impeachment, kung ilang supakon ang dominanteng sentimento sa ilang distrito, posible nga, number one, mag-agigini sila karon sa butas ng karayom. No? Kung pananglit mga katropa, ang mga tao mitingog nga, mara ba gina ilang ginasaligan, di sila mabutang di karon sa ilang mga lingkuranan mga katropa. Ning ato ang mga representante or even congressman, mayor, gobernador, so on and so forth, no? Sa ilang nga tasatak sa karon ka mga offices, kung wala kining ginatawag nga masa nga mga magbubuto, no? Masa nga nagtuboy kanila para nga may mulid kanila diha karon, mo represent kanila ug may mulid sa ilang komunidad. Now, in short, posibilidad nga doon ay pagkawala karon sa suporta sa pipila ka mga butanting ato kanila. Number two, musaka ang kritisismo o presyor gikan sa supporters ni Vice President Sara Duterte. Ikatulo, mamahimong isyu kini sa sunod nga eleksyon. Sigurado na mga kaigsunan nga, ikaw, money, so ng support, nibuto ka man o gamo na, dili ka na mo tuho. Apan posible usab nga dunay mga butante nga musuporta gihapon nila kung mutuo diha karon sa ilang desisyon nga nakabase sa prinsipyo ug balaod dili lamang sa kining ginatawag nga politikanhon nga duty function. Ang pangutana kun angay pa ba sila nga pilion sa mosunod nga piniliay or eleksyon. Ang tubag ana mga katropa sa katawhan anaara gihapon sa katawhan ang hukom. Ang eleksyon mao kini ang paagi aron husgahan ang mga butante sa mga butante kung nalipay ba sila sa performance sa trabaho no sa ilang mayor, gobernador, representante or congressman sa ilang tasatag sa ka mga komunidad. O ang mga desisyon sa ilang mga leader dili lang usa ka isyu kini kundili pang kinatibuk-an kini nga pagpangalagad. Sa katapusan, ang importante din karon nga ang diskusyon magpabiling malinawon, respetado ang lain-laing opinyon. Respetuhon ang matag opinyon. Napinili ka man or mabutante ka man or pinili ninyo, naamoy kanya-kanya diha karon nga opinyon. If your leader ang inyong representante salig diha karon sa iyang opinion dan angay siguro ning respetuhon mga kaigsunan, di ba? Anara para nga mo tunhay ang mopatigbabaw ang kini ginatawag nga kalinaw. Dai na mobalik ta makatrupa dinhi karon sa tubanaguban na ang atong oras sa atong ihatod kaninyo pinaagi sa Crop Gold full year fertilizer. Ang kaabag alang karon sa to mga mag-uuma para po sa ilang abundang ani sa ilang mga pagpanguma. Foliar Crop Gold fertilizer, mapalit lamang kini ninyo sa bisan asa nga mga lugar sa Mindanao. Alas 5:38 na sa buntag Philippine Standard Time.
6: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap, natural na ginhawa.
7: Puhon makarealize ra ka nga ang imong gibaliwala mao di ay ang imong gipangita.
8: Clarex, sana?
7: Exciting!
9: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada napsak sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado, mapalit sa inyong suking agri-supply.
10: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
11: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
12: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalan, Davao del Sur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako sa pag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kung kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala kanang akong katulgon, nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pasmo jud ang labasan. Sukad nga nailhan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay akong paminaw, lami na kay akong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa kamong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa kamo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
11: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
13: Vision X Plus user, atong paminawon.
14: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard, unya Permi Mabilar kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao tong na balaka ko kay Bastion og mabuta na hinoon ko. Sa akong pag duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
13: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
15: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali rin sa pagpalinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirming pong tulog. Jobber tennis, sir. Tagamatanaw.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
16: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
17: Para sa dynamis?
16: Para sa turnyo ni Mrs.
17: Tour?
16: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
17: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
18: Exciting ba?
16: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
17: Sige, sagayon na ako na, miss.
6: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
19: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Soap.
20: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong balas sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
21: Nanami gin.
7: Santon Plus Herbal Soap. XFM.
22: Kaklarik sana.
7: Exciting! New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
8: Mga Megans, ipahigayon ang 13th National Convention sa Megalith Nu Sigma Phi Fraternity and Sorority nga dunay temang Strengthened by Solidarity United in Purpose. Usa kini kapanagtapok alang sa kasaulugan sa brotherhood ug sisterhood, pagpakusog sa commitment sa pagserbisyo ug panaghiusa sa mga membro sa managlahing chapters sa Pilipinas. Magtapok ta mga Megans Pro CBL karong Mayo 8 hangtod sa Petsa Jess sa Valles Beach Resort Complex, Dalyaw Turil, Davao City. Alang sa dugang impormasyon, payment o registration, mamahimong mutawag kang John Paul Israel sa 0994-125-8271, ang Davao City Confederation President. Mark your calendar sa 13th National Convention Megalith Nu Sigma Phi Fraternity and Sorority. Kita-kits mga Megans, long live! Long live!
18: Sis the Pain.
21: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
18: Sis the Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sis the Pain.
23: If symptoms persist, call the doctor.
18: Southern Gold Coffee Mix.
24: Ako si Joseph, uy sa mga coffee lovers diyan. Ito lang masasabi ko ha. Tikman niyo ang Southern Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best.
18: Southern Gold Coffee Mix.
25: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
26: Nak, merienda time na.
27: Wow! Akong paborito na merienda sa Dian Bake Shop. Lami, humok o humot.
28: Tinuod na ura, lami gid ang mga pine sa Dian Bake Shop. Sure pag yun da na always bag-o ang ilang lutong pine. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake. Sa imong birthday ura, sa Dian Bake Shop ginato na ginakuha.
27: Paborito gyud na ko na ma. Mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
29: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan ug Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop. Home to a variety and delicious bread in Davao City.
30: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 082-308-2664. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
31: M2C Graphics, Davao.
7: Kung ang siliha lang, I miss you lang.
32: Baklarek sana!
33: Exciting!
5: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!

0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Good morning!
2: Napanta tayo mga isikutanan dili mga kaigsunan, pero atong oras po ting mubua mga katropa ay. Sige lang. Anyway, umaabot pang ugma ato pa ning mahisgutan mga katropa. Relative lagi diri karon sa kinibang impeachment complaint. Napadito katong sa PDP nga nagbutiag mga katropa nga medyo murag kuan sila ba? Ingon sila nga hulga ba ni o unsa ba kay ningon kuno ang nagingon sila mga katropa nga kining impeachment kining mga congressman, senador, no, nga mupabor sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. Delikado ang ilang sitwasyon pag-abot kuno sa eleksyon. Oh. Well, kana panlantaw kana ha. Panlantaw kini mga katropa sa atuang mga kaigsuonan nga mga official or mga politicians nga nakaroon sa nahisgutan nga partido. Anyway, sige lang, hisgutan tara na sumabot nga mga panahon, mga kaigsunan, no? Kay sa tinod lang mga kaigsunan, diapon ning si Tolfo, kini si Erwin Tolfo mga kaigsunan, kini bang airwind kana bitong hangin na air na hangin pa.
3: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
2: Oh, kada ba kani ato bang mga kaigsoonan nga Pro Duterte karon Marcos na. Namo ko sa ingon mga katropa ba nga namo ko balita karon nga duna kunoy possible na kodita sa Senate. Oh. Ningon si Erwin Tolfo mga kaigsoonan, kana bang ingon siya nga dilita shameful kana siya, shameful. Kumbaga makauaw kayo kana ngantos katawhan kuno galing mag-change kita og kinibang leadership sa Kongreso o sa Senado tungod lang kay gusto ninyong babagan ang impeachment complaint sa Vice President. Oh. Nata explanation magudana mga katropa, no. Actually diha karon sa miugong istorya nga i-oust nila mahigala ang Senate President nila diha karon nga si Senator Tito Soto. Wala ni galukdo mahigala impormasyon nga mag i-oust nila, palagputo nila kining si Senator Soto gumikan kay babagan sa mga sa mamahimo niyang mayuriya ang impeachment complaint. Dawaton nga ang impeachment complaint. Ang istorya mga diha karon isa kebalo ba mo timbang-timbang mga katropa kining si Senator Soto? Considering that he's not a lawyer. Ha? Di ba? Si Sir Archie Sinulietsa, good morning si Ma'am si Pitpit Digal, maimbuntag, no? Maimbuntag kaninyong tanan diha. Naminaw mga katropa. Ningski, Bintora, Gerson Satore, may buntag. Alright. Okay. Now, ang punto, doon ay ligon ng mga basihan ang iyang diri karon wa ni gab ingon mga kaigsoonan nga usbon ang liderato dili tungod sa normal nga politika kundi aron pugngan kuno ang constitutional process sa impeachment batok ni Sara Duterte. Sa legal nga punto mangod diha mga higala nga atong ginalili. Adunay ligon nga mabasihan ang iyang giingon tungod kay ang konstitusyon nagmando nga ang Senado shall proceed forthwith sa impeachment trial kung madawat na ang articles of impeachment sa Senado. Busa kung dunay lihok aron pugngan ang o palabyon ang proseso pinaagi sa pag-ilis sa liderato, mamahimo kining makita isip paglikay sa constitutional duty sa Senado. Apan sa pikas nga bahin, ang mga kontra sa impeachment mamahimong muingon nga ang pagbabag sa liderato sa usa-usab kini ka internal nga katungod sa Senado. Wala man usab diritsong nagdili ang konstitusyon sa Senate pinaagi sa kudita or change of leadership, no? Suposa maingon nato nga legal gihapon nga makahimo ang mga senador og pag-ili sa liderato kun na sila igo nga mga numero. Ang isyu mao nga dili kung legal ba ang ko kun dili usay unsay motibo nini ug unsay epekto sa publiko nga pagsalig. Oh, mao na siya mga kaigsunan karon ang istorya diha. All right, ato sang dawaton karon ang mga reports mahigala no, gikan sa to makauban diay usa ka motorista mahigala nga patay in town human nga nadasok kini, human nga napaslak ngadto sa usa ka panimalay no sa Coronadal City. Di akaroon detalye sa report. Katrupa mo sa balita si Katrupang Philip Oligario. Katrupang Philip Oligario, good morning, please come in.
4: Live report. Gideklarang patay ang usa ka motorista human mibangga og madasok sa usa ka balay. Alauna 15 sa kadlawon nito na kalabayang adlaw sa Purok Bagong Sikat, Barangay Topland sa Coronadal City, South Cotabato. Giila sa Coronadal City Police Station City Traffic Section Division ang namatay nga si Alias Ranz, 35 anyos, residente sa Barangay Kakob sa Reyes Kutang Dakbayan. Sa imbestigasyon, nasayran nga sakay ang biktima sa iyang motorsiklo nga dunay plate number nga 783LEK dihang na over shoot kini og nabangga sa Rehis Kutang Balay. Nakaangkon og grabing samad sa nagkanaiyang parte sa lawas ang biktima og daling gidala sa South Cotabato Provincial Hospital. Apan alas 2:02 sa kadlabon, gideklara kini sa mga doktor nga dead on arrival. Sa pagkakaroon, anaana sa purinarya ang patayng lawas sa Rehis Kutang, samtang nagpahinumdom ang mga awtoridad nga maghinay-hinay lang sa pagmaneho aron malikayan ang mga susamang insidente. Mga katropa, ang mga disgrasya pwedeng malikayan kung disiplinado lang sa pagmaneho. Importante usab nga tin-aw ang imong pananaw aron klaro ang kadalanan. Mag Vision X Plus na adlaw-adlaw. Alang sa dakay usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Oligario, XFM News.
2: Wala man tayo oras makaigsunan din karon sa itong panaguban. On that note, kini si Katropang Brix Flores ang magbiling kini kung sa kami buntag. Dalay ko ng Diyos Davao. God bless Philippines. Sugmoingon. Kamaturan ang sandigan. Alas 5:55 na sa buntag, Philippine Standard Time.
5: Brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
0: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!

0: Kak Clarix sana.
1: Exciting!
2: Sister Pain.
3: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
4: Ako si Fe, sa akong teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talaga ng stress.
2: Southern Gold Coffee Mix.
5: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
6: Unsa din ang Craft Gold ba?
5: Ay, ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Craft Gold gamiton pang seed treatment sa humay o mais. Ihalo sa binhi, sa dili pa nimo isabwag o ipuga. Kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok.
6: Ang Craft Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Craft Gold na ta!
0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
7: Exciting! Summer man nagkatrupa!
1: Ang saya sa summer!
7: Sa Tibuok XFM Network Philippines! Sa Davao, dinhi ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
8: Summer na, katropa.
1: Kaklarex, ana.
7: Exciting.
1: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
1: Abang na. Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Exciting Pilipinas, alas 5:59 na sa buntag.

0: XFM Davao Kamatuoran ang Sandigan.
1: Express Balita. Express Balita. Headlines. Headlines.
2: PGMN founder gibulgar nga si Mayor Baste nag-slip over sa ilang balay. Truck nga kargado og mga sinakumbugas na disgrasya sa Quezon Bukidnon. Driver patay, duha ka pasahero angol. Usa patay, human naligsan og eroplano sa Denver. Yala, nisa ka sa rank 38 sa WTA. Westlife, mubalik sa Pilipinas alang sa ilang 25th anniversary tour. Mexican powerlifter, gialsa ang 75.35 kilos gamit ang gibugkos nga buhok. Alang sa health alert, sakit nga diabetes, posibleng musangko sa depression.

0: Luzon, Visayas, Suga, Mindanao, Higilamen, Bundaga. Welcome sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw kita karon nga Lunes. Pitsa 11 imbulan sa Mayo, tuiga 2026. Kami inyong mga tigbalita karong orasa.
1: Katropang Andy Causon.
0: Ako sa inyong katropa, katropang Alan Abais. Sa itong mga pagbuhagay sa balita, balitang lokal.
2: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Ang ato nga balitang lokal, hato ka na to sa Santon Plus Coffee Mix. PGMN founder, Bianco ni Pinat Gallery Media Network founder Franco Mabanta nga naka-sleepover kanyadto ang mayor sa Dakbayan sa Davao, Buster Duterte, sa iyahang nga gipuy-an. Miya ni gireon kini og nagkadaiya nga reaksyon sa social media may tungod sa giingong relasyon ni Mabanta sa pamilyang Duterte. Samtang pipila ka supporters o kalyado sa mayor, lakip si Davao City Councilor Danny Denghirang og 3rd District Congressman si Droongab. Ang mipadayag og pagduda sa ulahing mga pahayag ni Mabanta, libre na sa timing nini. Sa pagkakaroon, wala pa makapagawas og opisyal nga pahayag si Mayor Buster Duterte may kalabutan sa mo nga revelasyon. Si Mabanta nagatubang og kasong bribery may kalabutan sa giingong 350 million pesos nga demand money kang ni Speaker Martin Romualdez. Bugtik ni sa gihuptan nini nga impormasyon sa flood control project anomaly.
1: Samtang sa lain pang hanay sa balitang lokal, 150 kabalay sa Davao City nasunog. Danyos ni Kapagini og 2 million pesos.
2: XFM Report.
1: May express balita si katropang Marvin Ebano.
2: XFM Report.
3: Bana-bana ang niabot sa 150 ka mga balay sa puro 4 barangay 23-C Davao City ang naugdaw sa nahitabong sunog pasado alas 8 sa milabayng gabi. Sumala ni DCFD spokesperson Fire Senior Inspector Frances Maris Andrijas, mukabat sa 2 million pesos ang danyo sa insidente. Kansang sunog niabot og ikaupat nga alarma nga niabot sa 5 ka oras ang operasyon sa kabumbiruhan ay kini gideklarang fire out. Gikumpirma sab niini nga usak ka 38 anyos nga lalaki ang nakaangkon og second degree burn nga dali usab kining gidapatan og tambal. Anaa sa 200 ka pamilya o anaa sa kapinkon kulang 300 ka mga individual ang giingong apektado sa sunog nga kasamtangang gipahiluna sa barangay gymnasium og sa Zonta Elementary School nga gihatdana og pasiunang tabang sa Davao City LGU. Padayon pa nga giimbestigahan sa kabumbiruhan ang posibleng gipanukaran sa kalayo, samtang padayon sab ang gihimong assessment sa CSW WDO Davao alang sa tukmang tabang pinansyal sa mga nasunugan. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
0: Duga pang hukad sa itong balita nga lokal, nagtukod og Child Friendly Spaces o CFS ang Department of Social Welfare and Development Field Office 11 alang kini sa mga batang napiktuhan sa sunog sa barangay 23-C Poblasyon District ng Dakpan sa Davao. Gihimo ang maong inisiyatiba uban sa tabang sa City Social Welfare and Development Office kon CSWDO o uban pang partner agencies aron nga masuportahan ang mga pamilya nga napiktuhan sa disgrasya. Kaya naman nga mukabat sa 100 ka mga balay ang hingpit nga nasunog, samtang gibanabanaang dunay 900 ka mga pamilya ang napiktuhan sa insidente. Tungod nini, temporaryong nagpuyo ang mga biktima sa evacuation center sama sa barangay 23-C basketball gym o covered court sa Zonta Elementary School. Pinagi sa Child Friendly Spaces at aga nagluwas o mayo nga palibot ang mga bata diin, mahimo silang maka-appeal sa dula-dula o psychosocial activities aron nga matabangan sila sa pagatubang sa trauma o kahadlok nga dala sa sunog.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Alisay-size ang lain pang hanig sa balitang lokal hatod ganinyo sa Zantone Plus Gold. Niabot na sa 86 ka-individual sa Davao City ang naisuhan og citation ticket. Sayo sa buntag ding milabayng adlaw tungod sa paglapas sa liquor ban ordinance. Pinaagi kini sa gihimong ronda patrolling sa Vices Regulation Unit o VRU sa pagpanguna ni retired Lieutenant Colonel JCJ Francia. Din sa 67 sa mga nadakpan na tikitan sulod sa usa ka bar nga nahimutang sa Mapa Street, Davao City. Lakip sab sa gitiketan ang nagpasiugda nga establishmento. Subay sa City Ordinance Number 004-13 kon Liquor Ban Ordinance sa Dakbayan, hugtanong gidili ang pagbaligya, pag

0: serve og bisan pag inom sa ilimnong magkahubog sa mga pampublikong lugar gikan alauna sa kadlawon hangtod na alas 8 sa buntag. Samtang ang mga madakpan posibleng magatubang og 3,000 ngadto sa 5,000 pesos nga multa ug posibleng pagkapriso samtang posibleng ma-revoke ang business permit sa mga establishmento nga balik-balik nga makasupak niini.
1: Aduna kita 7 minutos na paglapas sa kaalasay sa buntag. Dunga pang hugad sa itong balita nga lokal hugot nga gibutyag ni Attorney Redendo Martinez, Persons with Disability Affairs Office kon PDAW Head, nga daghan pang mga plano ang himuon sa iyang buhatan. Kini makalabutan sa kaangayan sa grupo sa mga PWD sa Dakbayan nga mahimo kining first aider o baka rescuers. Sa post ni Martinez sa iyang Facebook wall, gibutyag ini nga daghan pang angayan buhaton para sa mga PWD sa diin na ngayo sab siya gakaalam sa Dios aron nga madirektahan ang task nga gisangon kaniya sa LGU. Gihimo niyang basihan ang pagbansay sa mga persons with disability sa Eastern Samar, kinsa mipahigayon og rescue training and seminar sa pasiunang pagtabang og pagpanambal.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Sa katapusang hanay sa balitang lokal, gilauman nga mahimong adunay pinakadakong electric bus fleet sa Pilipinas ang Davao City. Ubos kini sa full implementation sa Davao Public Transport Modernization Program o Project o Davao Bus sa tuig 2028. Base sa plano, mukabat sa 386 ka-electric articulated buses o bendy buses ang ipadagan sa Dakbayan isip kabahin sa modernisasyon sa public transportation system. Laki pusab sa proyekto ang modern diesel buses nga magdala o kinatibuk ang fleet nga ito sa kapin 1,105 ka-units. Lauman nga ang matag electric bus adunay kapasidad nga makasakay og hangtod 145 kapasahero o gagamiton alang sa high capacity metro tier roads sama sa M1, M2, M3, M4 ug M5. Tumong sa proyekto nga mapalampo ang transportasyon sa Dakbayan, pinaagi kini sa modern o mas modern, efficient ug environment-friendly nga sistema sa public transportation. Gilauman usab nga makatabang kini sa pagpamenos sa traffic congestion ug pollution sa syudad samtang mas mapadali ang biyahe sa mga commuter.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Aduna kita 9 minutos na ang paglagutok sa ikalasay sa buntag sa tuang balitang regional.
2: Balitang regional. Balitang sa regional.
1: Ang atong balitang regional hatod kanato sa Santon Vitamin C. Rak nga kargado kini og mga sinako nga bugas na disgrasya sa Quezon, Bukidnon. Driver patay. Duha pud ka mga pasahero ang naangol. Ang Express Balita Manukad ni Rostom Villafranca.
2: XFM Report.
3: Nabawian sa kinabuhi ang driver sa counter truck human nakaangkon og severe injuries sa kalawasan samtang angol usab ang duha ka minor de edad nga pasahero niini. Nahitabo ang aksidente pasado alas 9 sa gabi niatong Biyernes, Mayo 8, 2026 sa may National Highway Porok 7 kipulot Barangay Palakap, Quezon, Bukidnon. Ang namatay nga biktima na ilang si alias Ramon, 44 anyos og residente sa Porok 5, Sibuli, Quezon, Bukidnon. Sa imbestigasyon na siren nga sa wala pa ang rente ang truck gikan sa Davao City og paingon sa Quezon, Bukidnon nga puno sa mga sinakong bugas. Pag-abot sa lugar sa insidente, ilabi na sa bahada og kurbada nga bahin sa dalan ang truck giingon nakasinati og brake malfunction. Tungod niini, nawada no control ang driver sa truck hinungdan nga nitipas kini sa dalan og na overshoot og nahulog sa pangpang. Tungod sa dili tiaw nga mga samad nga naangkon sa driver, gideklara kining dead on arrival sa nihiling nga doktor sa Bukidnon Provincial Hospital sa Maramag, Bukidnon. Samtang ang duha ka mga pasahero nagpaalim karon sa ilang mga samad sa Quezon Health Center Infirmary, pahimangno sa Quezon PNP sa mga motorista nga magpractice sa responsable nga kinaiya diha sa kadalanan og mag-amping samtang magmaneho alang sa ilang kaluwasan. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita mag Santon Plus Coffee Mix kana alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas? Katropang Rustom Villafranca, XM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Sa katapusang hanay sa balitang regional, Agusan del Sur andam na sa Palarong Pambansa 2026 playing venues kompleto na. May Express Balita si katropang Ray Alanton.
2: XFM Report.
4: Hingpit na ang pagpangandam sa probinsya sa Agusan del Sur alang sa paghos sa labing dako nga tinuig nga kompetisyon sa paugnat sa kusog sa nasod ang palarong pambansa 2026 nga gikatakdang sugdan karong Mayo 24. Subay niini opisyal nga gipahibalo sa Provincial Engineering Department pinaagi ni Engineer Linda Buker, Cluster Head sa Technical and Facilities Cluster nga anaana sa 100% na ang andam ang tanan nga playing venues o mga pasilidad nga gamiton sa maong kalihukan. Sumala ni Engineer Buker na humana ang tanang gikinahanglang preparasyon aron masiguro ang kahapsay sa matagdula o mga safety sa tanang delegado gikan sa nagkadaiyang rehiyon sa Pilipinas. Lakip sa gitutukan mao ang mga sports venues sa tibuok probinsya nga maoy mahimong arena sa nagkadaiyang kompetisyon gawa sa main stadium. Gipaniguro usab nga kompleto og anaas maayong kondisyon ang mga pasilidad alang sa mga atleta, coaches og mga opisyal. Apil sa maong preparasyon ang mga dugang pasilidad sa mga lungsod og syudad nga kabahin sa hosting areas. Sa pagkakaron gipahigayon na ang final assessment sa inspeksyon sa matag venue aron masiguro nga makabot niini ang gikinahanglang kalidad sa sumbanan sa palarong pambansa. Dako ang pasalig sa lokal nga kagamhanan nga pinaagi sa sayo nga saktong preparasyon, mamahimong mabulukon o malampuson ang paghos sa Agusan del Sur sa maong prestehiyosong sporting event.
5: For the playing venues, we have 42 playing venues, 24 of which are in the provincial government sector. That is 60%. And 6 of the event is in Bayulan, 3 in Talacobon, 4 in San Franz, 1 in Rosario, and 2 in Bunawan. Okay. And 1 in Esperanza. The readiness is out of 42, we already have 35 main venues ready.
4: Ang tipik sa pamahayag ni Engineer Linda Buker. Mga katropa, adlaw-adlawa ang pag-inom sa kape nga dili lang makapagwapo o makapagwapa. Healthy pa kay kini adunay glutathione ug collagen. Santon Gold Coffee Mix. Alang sa dakusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Real Buro Alinton, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Adunay tay 14 minutos na paglagutok sa higalasay sa buntag. Ato nga hukaran ang atong mga balitang nasyonal.
2: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
1: Ang atong nga balitang nasyonal hatog nato sa Premium D3. Atong Siron ang detalye sa tuwang balitang nasyonal manukad sa tuwang sister station ang XFM Mega Manila.
2: Headlines. Headlines.
6: Asahan na po mga katropa ang malakihang dagdag bawas sa presyo ng petrolyo ngayong Martes o bukas kung saan tinatay ang bababa ng 7 pesos hanggang 9 pesos kada litro ang diesel habang posible nang tumaas ng piso hanggang 3 piso ang gasolina batay po sa 4 na araw na trading sa Mean and Platts, Singapore. Ayon sa industry source, ang malaking rollback sa diesel ay dulot ng pagluwag ng cargo premiums samantalang ang banta ng oil sa hike sa gasolina ay bunsod ng mas mahigpit na supply at mataas na seasonal demand sa pandaigdigang pamilihan. Matatandaan na tumaas ng 2.66 kada litro ang diesel at 2 pesos 21 centavos naman sa kada litro ang gasolina noong nakaraang linggo.
2: Express Balita. Express Balita.
6: Nakatakda pong desisyonan ng Kamara de Representantes ngayong araw, May 11, ang kapalaran ni Vice President Sara Duterte kung saan pagtitibayin ang report ng House Committee on Justice na nagpapatunay na may probable cause sa reklamong impeachment laban sa kanya. Isasagawa ang botohan sa pamamagitan ng nominal voting upang determinahin kung makukuha ang kinakailangang 106 na boto o one-third ng kabuuang miyembro ng mababang kapulungan para formal na maipadala ang 4 the articles of impeachment sa Senado. Kabilang sa mga mabigat na aligasong tatalakayin sa plenaryo ang umano'y maling paggamit ng 600 million pesos na confidential funds, hindi may paliwanag na yaman. Issue ng suhulan sa Department of Education at ang kontrobersyal na pagbabanta laban sa mga matataas na opisyal ng bansa.
2: Express Balita.
6: Sa kaugnay na balita naman, kinumpirma ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte, na hindi sisipot ang kanilang kampo sa gaganaping plenary deliberation sa mababang kapulungan ngayong araw. Sa halip na maging present sa pagdinig, nagdesisyon ang kampo ng Vice Presidente na imo-monitor na lamang ang takbo ng butuhan sa pamamagitan ng online platforms. Ngayon, malalaman kung magkakaroon ng sapat na one-third vote o higit sa 106 na boto mula sa kongresistang papabor sa impeachment ng pangalawang pangulo. Sakaling maabot ang kinakailangang bilang ng mga boto, agad na ipapadala ang Articles of Impeachment sa Senado na magsisilbing impeachment court upang simulan ang formal na paglilitis sa mga alegasyong kinakaharap ni Vice President Duterte.
2: Express Balita. Express Balita.
6: Nagbabala naman ang partido ng PDP Laban sa una itituring nilang loyalty test ang nakatakdang botohan sa impeachment ngayong Lunes, kung saan tuluyan nilang iba-blacklist at hindi natatanggapin sa kanilang hanay ang sinumang mambabatas na boboto pabor sa pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte. Sa ilalim po ng pamumuno ni Davao City Vice Mayor Sebastian Baste Duterte, mariing tinuligsa ng partido ang naturang hakbang bilang isang politically driven impeachment na iginiit na hindi makakaasa ng anumang pampolitikang tanlungan o suporta ang mga opisyal na papanig sa reklamong ito. Bilang bahagi ng kanilang disiplina sa partido, tiniyak ng PDP Laban na handa silang magpatakbo at sumuporta ng mga katunggali sa susunod na eleksyon laban sa mga kongresistang titiwalag sa kanilang paninindigan at susuporta sa impeachment ng ikalawang pangulo.
2: Express Balita.
6: Kaugnay ng balitang yan, binigyan din ni Deputy Speaker Paulo Ortega na hindi magpapatinag ang mga mambabatas na sumusuporta sa impeachment ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng mga banta ng political retaliation mula sa partido ng PDP Laban. Ayon kay Ortega, tungkulin ang bawat miyembro ng Kamara na pairalin ang pananagutan sa ilalim ng konstitusyon at hindi dapat tinatakot ang sinumang opisyal dahil lamang sa pagsunod sa batas at pagsisiyasat sa mga seryosong aligasyon. Ang pahayag na ito ay tugon sa naunang babala ng PDP Laban na hindi nila bibigyan ng political sanctuary at handa silang suportahan ang mga kalaban sa eleksyon ng mga kongresistang boboto pabor sa pagpapatalsik sa pangalawang pangulo.
2: Express Balita. Express Balita.
6: Kinumpirma naman ni Attorney Nicholas Kaufman na sina Hanilet Avancenia at Veronica Kitty Duterte ang mismong pumili ng bagong legal counsel na hahalili sa kanya upang humawak sa kaso ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Kaufman, hiniling sa kanya ni Kitty Duterte na umatras na sa kaso matapos silang makahanap ng bagong abogado na handang pumalit agad sa depensa ng kanyang ama upang matiyak na hindi maantala ang pag-usad ng proceedings. Naniniwala naman ang kampo ng dating Pangulo na magiging maayos ang transition sa kanilang legal team at hindi magkakaroon ng anumang negatibong epekto sa kanilang iprinsintang depensa sa harap ng naturang pandaigdig na hukuman.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Balik tri sa tuwa sa Dakbayan sa Davao, tuwa ang aluparan na itong balita, balitang international.
2: Balita sa international.
1: Balita sa international. Ang atong balitang international, hatog na ito sa Vision X Plus. Patay ang usa ka lalaki human naligsan sa eroplano sa Denver International Airport sa Estados Unidos. Base sa report sa mga otoridad, kalit lamang ang mitabok sa runway ang lalaki samtang miagi ang Frontier Airlines nga Airbus A321. Giingong pa-take off na ang maong eroplano gikan sa Denver paingon sa Los Angeles sa diin adunay sakay nga 224 ka mga pasahero o 7 ka mga crew members. Dungon sa insidente, nadilatar ang biyahe sa eroplano o gagibalin sa laing aircraft ang mga pasahero aron nga masiguro ang ilang kaluwasan. Sa karon, wala pa gihapon na gipagawas sa mga otoridad ang pangalan sa biktima apan gituuhang nga empleyado sab kini sa maong airport. Rayon karon ang imbestigasyon aron nga matino ang tinuod nga naitabo sa insidente.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Sa pigasbahin, gikondena ni European Union Crisis Management Chief Hadja Labib ang padayon nga pag-atake sa mga hospital ug journalists sa Lebanon taliwala sa nagpadayon nga tensyon tali kini sa Israel ug Hezbollah militant group. Matod pa niini, kinahanglan nga mapalapad pa ang humanitarian aid alang sa mga sibilyan nga naapektuhan sa kagubot. Gihimo ang maong pamahayag human sa walay hunong nga balusanay ug pag-atake sumali sa duha ka habig nga hinungdan sa pagkadaot sa mga ospital ug pagkadamay sa daghang journalists. Bisan pa man sa ceasefire nga ipatuman nitong Abril 17, padayon gihapon ang pag-atake og tensyon sa maong lugar. Nagpabilin usab ang kabalaka sa international community tungod sa padayon nga peligro nga giatubang sa mga sibilyan ug media workers sa Lebanon.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Sa ito nga balitang paugnat sa kusog.
2: Balitang sports. Balita sa sports.
1: Ang ito nga balitang paugnat sa kusog at tugan ito sa Turbo Men Enhancer. Sublim ni Saka ang ranking ni Pinay tennis star Alex Iala. Pinagi sa gipakita ini nga performance sa nagapadayong kompetisyon sa Italian Open. Base sa gipagula nga live ranking sa Women's Tennis Association kon WTA, anana si Iala sa rank number 38 gikan kini sa rank number 42. Nasayran nga subling nagpakita nga gilas ang Pinay tennis star human niya gipildi sa score nga 6-4, 6-3 sa straight sets ang Chinese tennis star nga si Wang Senyu. Hinunggan nga nakasulod kini sa third round ug naangkon ang kahigayunan nga nakaatbang ang world number 2 nga si Elena Rai Cabaquina. Gitangan usab ang performances ni Iala alang sa nagsingabot nga Roland Garros o ang French Open nga gitagdang ipegayon sa Paris karong Mayo 24 hangtod Hunyo 7 tuig ning kasamtangan.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:23 sa balitang showbiz.
2: Showbiz news. Showbiz balita.
0: Ang balitang showbiz hatod kaninyo sa Clear Skin Herbal Soap. Sa detalye, gikatakdang mubalik sa Pilipinas ang international boy band nga Westlife. Isip gabahin kini sa ilang Westlife 25 The Anniversary World Tour. Base sa anunsyo, paghahimuon ng ilang concert sa nasod sa Enero 20, tuig 2027. Isip selebrasyon sa ika-27 nga anibersaryo sa grupo sa music industry. Nasayran nga nalakip ang Pilipinas sa ilang Asian Tour, kauban sa Singapore, Jakarta sa Indonesia, Kuala Lumpur sa Malaysia, Bangkok sa Thailand ug Hong Kong. Nailhan ang Westlife sa mga kantang Swear It All Over Again, My Love ug Uptown Girl na nahimong popular sa daghang nasod lakip na sa Pilipinas. Gilauman nga daghang Filipino fans ang mutambong sa ilang concert, ilabi na kadtong dugay na ang sumusunod sa grupo sukad sa dekada 90.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Ug karon sa tuang balitang lahi ra gyud kon LRG. Atod ka na to, siyempre, sa Santon Plus Gold. Mexican powerlifter. Gialsa ang 75.35 kilos. Gamit lamang ang gibugkos o gibugkos nini nga buhok. Gila sa Guinness World Records ang usa ka babaeng Mexicana nga si Diana Elizabeth Batres o Batters. Batres Hermosillo. Human niyang malampusong gialsa ang 75.35 kilograms gamit ang gibugkos niya nga buhok kung gisilapid nga buhok. Gipahigayon ang maong estanta sa Lipasa Theater niya itong Pebrero 28 diin malampuson niyang naalsa ang gibugaton sulod lamang sa 14 segundos gamit ang duha ka 30 sa buhok. Napili ni Dina o Diana ang daang record ni Asha Rani sa India nga natala pa niya itong 2014 ug matod pa kaniya 6 kabulan siyang nag-insayo aron nga maandam ang iyang lawas sa grabing pressure. Gisundan pa ni Diana ang iyang performance sa pinagi sa pagsapit sa tibok niyang lawas sa ere gamit lamang ang iyang buhok kamasa nagapabilib kini sa mga nagtanaw.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:25 sa iro na to ang detalye sa balitang panlawas. Ang health alert hatod kaninyo sa Xanthone Herbal Tea. Sakit nga diabetes, posibleng mosangko sa depresyon. Doktor og psychologist adunay tambag. Gipahimuang nuan sa mga health experts ang mga adunay diabetes. Kabantayan usab ang ilang mental health tungod kay posible silang makasinati og depresyon. Kapoy og sigig pamaol sa lawas tungod sa taas o dili kontroladong blood sugar. Matod pa sa mga eksperto ang pagkaon og gulay sama sa okra o gamalunggay makatabang kini sa fiber og bitamina. Samtang ang isda isda adunay omega-3 fatty acids nga maayo alang sa kasing-kasing ug panghuna-huna. Ang prutas sama sa bayabas ug mansanas adunay vitamin C ug fiber nga makatabang sa pag-control sa sugar level. Girekomenda usab ang pagkaon og protina gikan sa itlog ug manok nga walay panit aron nga makahatag og kusog sa lawas ug paglikay sa sobrang tamis. Soft drinks ug processed food nga mahimong makapasaka sa blood sugar ug makapagrabe sa pagbati sa pasyente. Alang sa mga psychologist, importante usab ang igo nga tulog, meditation, regular nga ehersisyo ug suporta gikan sa pamilya ug higala aron nga malikayan ang depresyon ingon man stress.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Og higala mo katong naglangkob sa tuang Express Balita karong adlaw adlaw nga Lunes, pitsa 11 ni bulan sa Mayo tuig 2026. Good morning mga katropa.
0: Mga katropa, aron makalikay kita sa kaning diabetes ingon man sa depression no nga posible nga musangko kung naatay diabetes mga katropa. Inom na sa itong premium D3, no? Kaya apil sa tambag sa mga eksperto ang pagkaon og malunggay. Ang premium D3 aduna kini VCO ingon man moringa seed oil extract mga katropa. Purong natural and of course para healthy ta ang atuang panlawas karong adlaw og ang atong pangutok og laski ang atuang paminsar karong adlaw nga Lunes mga katropa, higop na sa atong Xanthone Plus Coffee Mix. Maayong buntag katropang Jing Pegarido, katropang Martin Navarez Manggiran, Elisa Salik maayong buntag. Good morning po sa atong isa pa katropa diri nga dinato mabasa ang iyang pangalan tungod kay naka unsa man ni lahi man nga kuan katropang Alan. Alpha, hindi man ni alphabet. Lahi,
1: Wala siya ka ng ininchik ba na o hinapod.
0: Mayang buntag po kagatropang Thea Alcaraz o gang Sir Archie sa Noliet Sac sa San Rafael, Baliti, Davao City. And of course, before ko makalimot, belated happy birthday kanimo katropang Alan Abay.
1: Kanta na ba ko ani o ganang Seasons in the Sun? Kay murag, bubalik man dili daw ang Westlife, panahon ni Andorin na Kausong.
0: Murag, karaan ka ng Seasons in the Sun. Ako na naabtan. Ako naabtan kay kato ng mga My Love, mga Uptown
1: My Love
0: Girl.
1: Will See True, Marcos season. Ang sa showbiz manggod ni Andrina, na adri karon, karong bulan na ba?
0: January. Next year mga katropa ang concert no sa Westlife.
1: Okay, makatigong balita na mga katropa. At tangi mga katropa ha, og syempre, una mo mag anto-anto ang atusanahan, karong panahon na ginahanglan magkapita sa tuang kape ang premium D3 akong ikape karon Andrina, no. Manila,
0: ako
1: kayo.
0: Xanthone Plus Coffee Mix katropang Alan kay para makatabang sa akong digestion kay naagyod siya granules mga katropa sa mangosteen, soya ingon man ang atong moringa.
1: Ayan, at ang ipod ang apasumpay sa mga paghatag wa pod og dugang impormasyon sa tuang health mga katropa uban sa tuang The Secret of Health kauban si Doc Remile Tuuy og at ang ipod ang programa nga Bullseye musunod na and yours truly nyo makauban mga katropa. Sa ngalan sa tuang gredibok ang puwersa sa NewsM, the Current Affairs XFM Network Philippines.
0: Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinisi katropang Andy Causon.
1: Ako sa inyong katropa, katropang Alan Abais, kami magaingon.
0: Kamaturan ang sandigan!
7: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.

0: Так, Кларик сана.
1: Exciting.
2: Maayo pa siya, Gipanga. Ikaw? Gibaliwala.
3: Ka Clarex sana.
1: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
1: Abang na. Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Kaklarik sana, exciting Pilipinas sa las 6:39 sa buntag.
4: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Yes, yes, yo! Good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning, good morning, mga katropa, mga higalap, mga darling. Kumusta naman ang atoa karon nga paglabing-labing? Ani nga atong adlaw na pod karon sa Piligroy. Ano man, hapit naman po ting bayad, aron ikaw masyumoy. Bit sa onsin na kita mga katropa, kumusta man mo din ha, mga higala? Okay ba sa alright ang atoang pagbangon o pagmata? O wa ba nimo nakalimtan ang ato agyod nga pinakalabing una maoman ang pagpangaliya? Ato ang pangaliyahan, ato ang iampo mga kaigsunan o mga katropa, ang ato ang palibot karon. Atong iampo usab ang ato ang mga congressmen, mga katropa, nga wa katulog karong mga panahona. Labi na gani mga kongresista, mga katropa, nga kabutuhon og no, kabutuhon og yes. Di, yun na sila makatog. Wa po'y dulog-dulog. Amo yung man si husband nga tulog na diri, darling. Ingon po itong wife kung congressman na lalaki manggaling mga katropa. Dali na, darling, di ikaw katulog. Wa ako sa kondisyon. Kaya nga naman, wa pa ko ka amgo kung sa'yo ako ang bitbiton karon dito sa session. Mo-explain baka ko sa kumboto o delay. O nandaghan karon ang wa katog! Bullseye! Bullseye! Kamusta lamang diyan kita, mi amigos y amigas. Welcome sa mga parikoy, mga parikay. At mga kalumor, mga kaluman sa matagal lugar o probinsya sa rayon. Ang Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental. Ug tubaga sa maabot niya itong pagsibya. O sa panginaot nga, kanunay kita ang buligan sa gratia sa itong labang magagagaho. Yatod nga safe and sound sa matagusaga destinasyon na pasurigawa sa itong dagpan sa labang. Unang-una sa tuwang mga balita, mga katropa, ato sa nga tagal-pagtagal, nga tuwang mga sponsors ka ng mga oras. Sabi na galing nga tuwang apod nga programa, dili galing maghimo sa pagaginod o paglupad nga tusaunahan kung wala galing nga tuwang mga produkto. Dili sa tuwang panagalawig sa kaginan ang gimugna o gigama. Gikan mismo sa Yes to Health Incorporated. Sabi na galing nga tuwang produkto ng Santon Plus Gold. Oy, salamat ito od mga katropa ha. Ato mga taga-bangkal diha, duha ka box yo ilahang nga giya order direkta di sa tuwa mga katropa kay available mga dong atong mga produkto dinhi. Ang Santon Plus Gold ug ang Santon Gold Coffee Mix. Mo ni magalumbaan na mga katropa ug kahurot diri sa tuwa karon no nga kining clinic ug inguman diri sa tuwa sa sibyanan kay available ni mga katropa diri sa tuwa sa XFM. Ang Santon Plus Gold mga katropa, salamat di ay sa mga taga-bangkal labi na kay Ma'am Leonora ug kang Ma'am Norma, duha ka mga boxes sa Santon Plus Gold no. Nakauyon. Ako ganahan kay kuan mga katropa, gusto nako ma-interview to siya, wala na ko nabti. Nakauyon siya mga katropa sa yang litake siya ang Santon Plus Gold. Aron nga katupong diabetison mga katropa din na ato mga silingan diya sa Purok 54 ato mga klasa members mga katropa. Ang Santon Plus Gold mga God, gusto nimo nga malikayan ang diabetes pinagi sa pagtumar og Santon Plus Gold mga katropa. Dako kinig ikatabang sa pagminos mga God, sa pagsaka sa sugar level sa ato ang lawas. Ang Santon Plus Gold mga God, it supports health mga katropa. O gaya mo kalimot mga tropa, kaya ang atong Santon Plus Gold, gigama kini, tatak, Yes to Health Incorporated mga katropa. O gaya, siyempre atong kape mga katropa, ang Santon Gold Coffee Mix. Ato na po niyong padunggon mo, o kanang higop sa, daw, tarawin ako kanang init ba niwe? Pwede na mahigop ang pinubring na higop mga katropa sa atong Santon Plus Santon Gold Coffee Mix mga tropa. Higop sa pobre mga darling. It's time for a coffee that does more than wake you up, mangyud mga katropa. Ang Santon Gold Coffee Mix is packed with mangustine siya. Doon na po niya chia seeds, mga katropa. Mo niya ang ginapatamis. O kang turmeric. Labi na kining, ako nagustuhan na ni kanay turmeric eh. Kaya ko, hilig ako ka ng mga turmeric, mga tea, no? Moringa. Doon na po ni mga moringa tea, pero gibutang na daan sa Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Kinig yung glutathione. Oh, muna yung makapahami sa tuag face, mga katropa. Kita nyo naman. Oh, kita nyo naman, di ba? Walang ano yan. Walang halong mga ano yan, ha? Walang halong mga sitawag aning... O sige na mga picture gani karon nga magapagwapo, magapahamis sa kutis, no? Ha? Mga darling na pailad po mga katropa. Kaya mo, Adri, wani daghang mga kuskus balungos. Kung inyo makita, Moni, maunag yun ang among dagway. Og, ako, medyo ko'y tulog kagahapon kay... kuan ko no, nag-celebrate lagi daw ko no, hay ta. Kuan po ta, gi-surprise-an po ta. O niya, tungod man ko ta ni mga katropag, doon na ni siya collagen, doon na po ni siya tulog ka mga benepisyo nga it can fight sa fatigue and boost natural energy. Also enhances sa focus and mental clarity and supports daily wellness for busy lifestyles. And you stay sharp, stay glowing, all in one cup, mga katropa, sa tuang Santon Gold Coffee Mix. Okay, baon na ni ha. Unya, taon-taon, mga katropa, asa ni pagabaon na nato? Dito ni sa tuang paborito nga lugar. Asa ni atong paborito nga lugar, mga katropa? Yan yung ma-appreciate, mga katropa, ang creation of God. Creation ni Lord, mga katropa. Dito ni sa Bukirong area, part sa Davao City, Lamang Gyapon. Ang New Year's Peak Mountain Resort. Wow, kung kapoy na ka sa kainit o kasaba ng atong syudad, mga tropa. At na ta sa mamingawon nga dapit, din ka mo makamuni-muni, makameditate, no? Aron dili ta mawala ta sa stress o depression. Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort sa Marilog District. Dito mabati nimo og ang bugnaw og ang preskong hangin sa kabukiran. Uban sa mga nindot kayong talanawon nga makaparelax ka sa imong nauna og lawas. Mas malingaw pagyud ka samtang nagtilaw sa ilang delicious nga buffet meal nga dunay view sa kabukiran. Perfect para sa barkada, pamilya og bisan solo travel. Planuhan na ang imong sunod nga day tour, New Year's Peak Mountain Resort, imong pahulayan ibabaw sa syudad. Ang New Year's Peak Mountain Resort na imutang sa Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Nindagbayan sa Davao. Bisitaha usab ang FB page sa New Year's Peak Mountain Resort alang po sa dugang po nga impormasyon. Ano mga katropa, nato ang mga sponsors na nito ang programa ng Bullseye! Kanya, nakatulog na ba ang tanan, mga katropa? Ako pa ninyo, mga, kuha, no? Kani mga congressmen, mga liyata, mag-amputa, mga itag-guidance sa ito ang kahitasaan, no? Kaya importante na ang inyong desisyon. Yes or no lang na, pero naglangkob na sa future, not only sa imuhang political career, but also sa future sa ito ang inang bayan. Na ay nag-follow up sa ko og pangutan na mangod mga katropa katong last nato Friday nga gisgutan about aning Biblia kuno matod pang material lang yan, hindi yan holy. Kanang nabasa ninyo nga actual nga Bible. Unsa ka no nga kung dili nato i-consider kini nga book nga as holy? Unsa na lang ka nang nasa inyong cellphone? Na may mga kuan ron kada kaning pina-uptick nga Biblia sa cellphone. Usahay mga katropa, magbasa kag Bible, matintal pa yung sa lain pa po nga mga pages. So, dili ka ka-concentrate. Gusto sa Ginoo manggod mga katropa, og solitude. Gamita lang ng mga as reference lang ng nasa kung ano, kanigang tawag na ito mga Biblia sa cellphone. Hindi mo na matawag ng Biblia sa cellphone. Gisulod lang din na ang reference na to sa Bible diya sa ato ang apps din na sa cellphone. Pero kung ikaw believer juga sa Ginoo mga katropa, mas gwapo jud tong bit-bit nimo ang Biblia. Onya, ayaw mong tuo anang muingon ang uban mga katropa nga kanang imuhang Biblia dili man na holy. No? Nga naman, kay material lang na siya. Ang holy, ikaw nga tao, ikaw ang holy. O niya, kabalo ba ka mga katropa nga kita nga tao, dili ta balaan. Oo. Tungod kay nahimulag kita diya sa grasya sa Ginoo, makasasala tatubangan sa Ginoo, giun sa manato pagkabalaan nga makasasala man tayo. Nagkinahanglan taog balaan tagalangit nga nagpakatao aron kita mabalaan. No, diha nahitabo nga ang tao na himong balaan with a condition kung naakabay Kristo sa imuhang kinabuhi. Diha manukad ang tanan nga ang tao na himong holy because God is holy. And ang holiness, always yun ang mga katropa nag-reflect din na sa tuang real life na to, sa tuang pagka-Kristuano no pagka-believer. Lisod ng knowledge, mga katropa, nga walay wisdom. Ang gihatag mangod sa Ginoo sa tua, knowledge and wisdom. Bullseye! Kunya, ang kanang knowledge sa imuhan ng pagkahibalo, kay mo nang gitunan. Pero ang wisdom, mga katropa, gihatag na agasa sa Ginoo after nga ikaw nagkabaton ka nag connection nga to ganito. Nga naman, disconnected manguta from the very first place because of our foreparents. No? Wherefore, as by one man, sin entered into the world, and so death passed upon all men, for that all have sinned. According to the book, the holy book, not a material book. Because, matawag siya holy, because it is from the mouth and from the mind of our very God, Almighty God. Ato naman na discuss last Friday in terms sa Bible, mga tropa, why is it holy? Because God is the author of it. Why the Bible is holy? Because God is the author and written by 40 different writers, mga tropa, nga gingon pog inspired by the Holy Ghost. Kanya, mingon kag ang kining atong Biblia, material lang, walay kalainan sa mga libro nga imong nabasa diyan, mga tropa, sa mga slam book. Paon sa mga kanahimong balaanon, kung wala ka nagbasa, mga balaanon ng buta. It's time for us to make solitude also with our God. No? Kaning ato ang krisis, ato ang kinabuhi, ganoon, kinang lang po ta nga mag-solitude ta. Manang mga tropa, sa programa nga Bullseye, kanunay ito nang gina-encourage ng matagusa, nga ayaw kalimting ato ang labang magagagahom. Ato po gina-encourage mga tropa at mga kongresman, pag-ampo po mo, kaya wak mo katuog karong panahon na. Bullseye! Bullseye! Alas 6:53 na, mga katropa, atong asirita na itong mga balita o impormasyon sa mga naga-text, naga-like, naga-follow, mga katropa. Padayon mo sa pag-share sa itong mga taga-programa dili sa tuwa sa XFM, mga katropa. Gikan kini sa Ronda Balita kada buntag, mga katropa. Inyong makaubang din na si katropa nga Marvin Ibano. Okay naman sa ito upload nga mga balita, gikan po kini alas 6 nga to sa alas 6 media, kauban si Andorina Calzon and yours truly, mga katropa. Huwag sa programa nga Bullseye, ninyo mora sa Hanto Dallas 9 sa buntag, mga katropa. Huwag ang programa nga Sentro, kauban si katropa nga Jasper Magonsya. Kamu nag-like, nag-share, nag-follow. Saan na naka-entry, mga katropa, sa ito upload nga mga paraffle karong matag-biernes, mga katropa. O niya, ang ako ang pananghit sa inyo, ha? Karong si Manaha, Monday or Tuesday ta mag-raffle, mga katropa. Right? So, Monday or Tuesday ta mag-raffle. Depende, mga katropa, ha? Kung mag-raffle ta karong Friday, namatay programang Sentro. Right, no? So, dirita, mga katropa, wala nang himimayon ang tanan, gumikan ka. Your strolly, mga katropa, temporaryo nga gili ninyo makauban sa musunod ng mga adlaw kay aduna tay importante pod nga lakang. Okay? Importante nga tika. Pero at tangin ni mga tropa nga tuwa pod nga si Biana ng 89.1, mga katropa, hapit na. Thank you, thank you, ha. Oh. Sa mga naga-birthday, mga katropa, karong adlaw po dito, happy happy birthday.
1: Kinsa nag-birthday?
0: Nay nag-birthday kagahapon, pero salamat sa mga naga-greet.
2: Happy
0: salamat po sa Doc Rems. Salamat ha, kay nisiga akong kalimutaw sa dihang gipadalaan ko gisibo ni SM.
1: Kinsa nag
0: salamat. Kami mga diri, mga tropa. Grabe ka. Liberal niya mo ang boss, mga tropa. Gipainom patag kape diri. Ha? Gipainom patag diri o kape, mga tropa. Nga Santon Plus Coffee Mix. Napay Santon Plus Gold. Napay Premium D3. Napay mga produkto diri, mga tropa. Nga makapa-ignite sa tuang immune system mo. Makapa-boost sa tuang immune system. Unya pag na-birthday diri, mga tropa. Ha? Way gana. Kay... si boss, automatic, nagaan, kaug ka ng 5,000. Alaliman ka na, mga katropa. 5,000 pesos. Thank you, boss. Nadawat na ako. Oh, dito na ako din ipahibalo kayo. Sa bagay, nakibaw mo na kong asawa. Nag-una-una naman ganing istorya nga. Wapa ka padali din. Mura mag ganaganing nagtimaan. Ha? Nagtimaan, uroy ka. Ang dili na ko makita mga tropa nga sa pinakadali mga katropa nga makatimaan in terms of ganaganing mga provision. Ang atong mga asawa. Haod kayo manimaan. Hunghong na siya kagahapon. Shit, ka lang, napadalhan na ka. Nalimot man ko. Siya may ipadala. Huwag mo ko'y dawatunon siya nga. Matik, atik. Dobya ko niya pag na birthday. Ay ko, ay! Oh, sige. Ay, paabot lang sa agunta. Kahatrapod ni mo, ay. Pero pag hapon, kayo nagadawat, nagugresibo, kayo nahulog na. Hilom-hilom na ko. Unya, kini mang yung asawa mga tropa, kading laging mga moves na to, ginabantayan ba? Ano siya, pag-uli na mo, ano siya nga, nakay, murag na kay nalimtan ba, no? Nakalimtan. Ano man? Ni signal na yung cellphone niya, tapos pagtanaw ni mo diya, kitam yan ako to, na, si SM biya to, imuhang nakachat diha. Oo. Na nakasiplat eh, gamay ka, gamata maniplat, no? Dito ko na ako mga katropa na ilhan, nga di lang di ay kibaw manimhot nga itong mga asawa, kibaw po maniplat. No? Patik-atik na kaghangad-hangad, no? Pero yung mata rito sa akong cellphone kasi akong ka-text. Right? Kitambian na ako to dito, na-resibo to dito, ipadala si Simon saman to. Resibo to sa BPI, kaya memorize yung ko, anak, kay BPI po ko. Narin ko nga. Pagulat sa kay ako to ay withdrawon pa na ako ni. Dali kay bauno na to na bauno to na. Ay mga asawa, good morning atong tanan mga asawa. Ay bitaw salamat sa inyong mga greetings gahapon mga katropa sa to ang birthday. Kuwada kada nga surprise no sa to mga amigo diha, mga kaila, family and friends na to. Oh friends of my family. Salamat yung mga greetings mga tropa. Salamat masalam. No? Nadungagan na dyan sa kagutlo ang ako ang kinabuhi. Maraming salamat. Salamat Lord sa imuhag yun nga paghatagan na mo og dugang gutlo. Kaya muna mo ang panalangin. The very wealth na mo is our health mga tropa. Ang maupo ni ato ang gusto sa ato ang kining tagumala o gatagian ni ato ang sibiyan ng mga tropa, si Doc Remilet Uy. Precious mo ka na mo, special mo ka na mo. That's why nga kami makaduso niya mga produkto mga tropa nga tested and proven because your health is our priority.
1: Bullseye!
0: Rita mga tropa, itong siritan mga tropa, mga headliners na ito, karoon mga orasa.
1: Headlines.
0: Adlaw karoon nga Lunes, pizza 11 imbulan sa Mayo, tuiga 2026. PGM o PGMN founder, gibulgar nga si Mayor Baste, nag-slip over sa ilahang balay.
1: Headlines.
0: Ano yung ginayong mga tropa, what is his purpose of revealing that personal matter or personal thing?
1: Eh? Headlines.
0: Ito na istriyan sa tuwang pag-ganood nga ito sa unahan mga tropa, can't, naman yun eh. Asan akong kanta? 150 kabalay sa Davao City na sunog. Danyos ni Kabat kini ngadto sa 2 million pesos mga katropa.
1: Headlines.
0: Doon yung malamay nga gabi mga katropa. Ang katopong Santa Lucia Mall na sunog po. Doon niya halos kadungan-dungan lang mga katropa sa Boulevard area. Ay magkabala ka niya sa Boulevard, makauli, magkabalik lagi mo, puyo din na mga katropa, diligin na, mahimong kondor ya. Nandang ko na simutan niya mga katropa, nga panunugon ko na mag-tuyo na din na kaparabot, ilisag kondo. No, dili po yun din na, kaya kamodya, ang una nagapuyo niya tapos sa SIR na. Slum Improvement and Resettlement Area, not unless nga doon na tayo reclassification diya sa tuang zoning ordinance ni atong dakbayan sa Durian.
1: Headlines.
0: Child-friendly spaces gitugod para sa mga batanong apektado sa sunog ni atong syudad. Muni ako ang nagustuhan ani ato ang mga taga CSWDO ba? Abdi kayo mga tropa sa inyong mga psychosocial services. So, dito ni sa itong mga kabataan mga katropa, nga at least malamang, dili sila matraumatize. No? Good news ha, patuman na o kaning ipadayo na mga taga CSWDO ang pagpang put up o kining child friendly spaces.
1: Headlines.
0: Kung nag-synthesize ng mga tao na dakpan kini sa paglapas sa liquor ban ni nga itong dakpan sa Davao.
1: Headlines.
0: Dahil ba na ito'y isa ito'y nanawag sa kagahapon. Kagabi ilang, no? Sorry kayo sira kay what jud ko ni puting bisiha jud sa kuha nga cellphone. Actually nalubat na ni ang isa guba pa ang sa lubat pa jud. Wala ko na atiman imong tawag ang iyang concern mga katropa kay alauna na nagsigi da pug konsyerto kuno ang mga LGBTQ gigayagaan pa raw na madlong. Ha? Ingong ko nga naman tayo ordinance na anti-nuisance ordinance pwede mo na ipalapas ipakuha na ipadakop na nag-inom daw sila do na silang balay ang rason ko no naman may sa balay nag-inom may sa balay ano yung pagsaba-saba dili na lang na ito kwintahon nako muna nga sige lang karong adlawa gina-recommend ako siya nga mag-abot mo diya sa barangay. Karong adlawa, magsumbong siya sa barangay. Kung naman ito pa, ipatawag daw to. Ingon salamat sa tambag. Ingon nga, wama na, dili na dapat ingon uga tambag.

0: grupo nga makaservisyo sa PWD. Yan yung tunguha nga makalusot ni sa konseho nga itong first niyang attempt mga tropa and minding sa itong mga PWD. Panaman tayo usa karon ka kining under sa City Mayor's Office mga tropa nga head, as department head mga tropa, si Attorney Redindo, nabutang diya sa PDAW no, as head. Dako kayong tabang kay ang iyang gusto diya mo din eh, no? So, nagtuon siya karon nga ipakita ba nga ang mga PWDs dili ni totally inutil. Na ay purpose ang Diyos ani mga tropa nung ingunanan yung situation ang uban na calling pud na eh. Nakita niya karon mga tropa nga pwede di ay mahimo nga first aider, pwede pud ay mahimo nga rescuer. Knowledge lang yun no? O ang magtudlo nga to nila mga tropa para makatanom o kanang knowledge nga to ang mga PWD nga yes, they can. Pag-abot din ang mga tropa nga doon ay mga emerhensya, maglisod sa baginhawa, pwede ang mga PWD, bisan pagputol ang tiil mga tropa, basta kay ang kamot pwede, o ang uban diha mga katropa, ang siko nalay naa niya, tapos ang kamot, sa kamot na pwede makatabang, nakita na ako mga katropa sa Eastern Samar, nga niabot po rin nga information mga tropa diha sa tuang PDAW head, ningon siya, I am looking forward into that.
1: Headlines! Headlines!
0: And puhon-puhon, ito ni ma-invite no, si Attorney Redindo Martinez. Ako naman yung guling amigo na daan. Sukat pa niya itong mga katropa nga dili pa ni siya abogado. Usan ni sa mga board of directors mga katropa din sa wa pa nagkaguliyang ng Agdaw Multipurpose Cooperative. PWD rescuers mga katropa, puhon-puhon sa Dakpan sa Davao, doon na tayo mga gitawag na ito, mga abled bodies na to from this PWD nga mga hanay na to sa Dakbayan sa Davao. Dili lang ni kutob, ayuda lang ha. Ang pinakadako nga electric bus fleet sa Pilipinas, laraw maangkon sa Davao City.
1: Headlines.
0: Dili po mga katropa sa tuang regional truck nga kargado og mga sinako nga bugas na disgrasya sa Quezon, Bukidnon. Driver patay, duha ka mga pasero, sab na angol.
1: Headlines.
0: Dili sa diversion road mga katropa, na traffic mi atong milabay nga kagahapong adlaw, no? Na ako'y pagkikitaan mga tropa kaya naghatod ko og kape. Domingo. Ah, Domingo lagi, kagahapon. Litano na rin ka nga, birthday. Ang kanama kontrakte sa Diversion Road, disungag mga tropa din sa Center Island, muna na traffic me. Tama din kagahapon to, kaya na ako'y pagkikitaan mga tropa, naghatod ko og kape. Onya, sorry kay mga katropa, katong mga taga Bago Playa, medyo ang inyohang intended nga kape ang ihato dito na divert ito sa Picas, no? May more may available the time, no? Kining ginapangita nila ang Santon Gold coffee mix mangod mga katropa, na hot danta. And nag-order pa ta karon mga tropa, nami diri ang Santon Plus coffee mix, isa pa ni ka karton namo diri mga katropa ug napoy mga nag-order na. So, ana ta ka buutan niyo din mga katropa, ha? Nga door-to-door yun na ang delivery diha. Ano po ko pala mag-door-to-door ko sa inyo mga tropa. Wala gani ko'y ako, ana ha? Ako ha, volunteerism na lang mga tropa. At least malamang makatilaw mo. Kaya gusto nyo na ako makatilaw mo. Oh, gusto na ako magkapalit mo sa to ang mga butika mga tropa. Gusto man po ninyo makita ako. Nga, murabag ka na ganing dagway na to. Murabag, pakurat ni. Kaya na sila mga tropa. Kaya kining, mutuo mo sila mga tropa. Paingon ako, pag-inon na ako ka ng Santon Plus o Santon Gold Coffee Mix na ay collagen na apo kini mga tropa ay glutathione. Tanawon din nila akong naon kung unsa ko kahamis. Ha? Ingon ko nga moglow ang imong skin pag makainom ka na mga tropa. Baby, dali. Hatimi, bila ka karton, isa lang sa... Grabe, isa lang sa... tag 200 ni mga tropa, isa lang sa... Nakay order diri pito ka karton ni mga tropa. Kana okay na. O di ba ka, tag napulo ka karton, okay kaya na. Bisa pag kapilata ka, delivera. Agusan del Sur, andam na sa Palarong Pambansa 2026, playing venues kompleto na. Wow, pwede ko sa Europa. Tuwa pong balitang international sa patay, human, aligsan o greplano sa Denver. Grabe po na.
1: Headlines!
0: Nagatake sa mga journalista sa Libanon, nagikon din na mga katropa.
1: Headlines!
0: And sa mga balitang national, ang kampo ni VP Sara, kung namatod pa, dili kuno sila mo sipot karon sa impeachment vote. Sabi dyan lang, anong, musipot man sila. O magani, nisipot mga tropa sa kininga hearing sa pagbutar na raba. Nga klaro naman kayo na. Naklarik sana.

0: PNP CIDG maglalabas ng sampina laban kay Senator Bato de la Rosa nung nangyari dito sa ating bansa. Bakit mukhang public enemy number one sa ating bansa ngayon si Bato de la Rosa, na ang bukod tanging may pakay lang naman ito ay yung taga-ICC.
1: Headlines. Headlines.
0: Onin naglangkob mga katropa sa tuwang headlines ding adlawa. Adlaw karon nga Lunes. Pizza 11 na nimbulan sa Mayo tuig 2026 sa tuwang programang Bullseye.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Sa tuwang pagbalin mga tropa, like and share and follow mga tropa. Una sa tuwang mga balita karon sa tuwang palibot at tuwang tagaan o pagdaga, dungod kay importante man ang mga balita. Kaya wata masayod mga katropa, ugma damlag. Ikaw, ako na po na may mong unod sa mga balita. Niya si Ranta niya, engineer, kasi nakatambay niya ka ng mga tropa. Itong atangan, kininga, Osaka, top 7 MWP sa Davao del Sur, mga katropa. Arestado, kini sa joint manhunt operation sa mga tinubda na to diya sa Santa Cruz, mga katropa. Doon na po tayo balita nga to, apod nga atangan. Ang kininga to ang kasikas po sa to ang sister station. Mga silingan na to, mga katropa, diri sa to ang palibot. Ang kining 47-anyos nga babae nakaplagan in town kining patay na sa kasagbutan, mga katropa. Atong siren ni Gunsay Rason anong naamang gyud ni diha sa kasagbutan namatay. Duha ka suspek na sikop kini sa 1.8 million pesos nga smuggled nga sigarilyo dito po ni sa Habunga, mga katropa, sa Agusan City ni mga katropa. Og di gyud ni maundang-undang ang kining mga smuggled cigarettes nga bisan asa na lang ni ipalusot mga tropa usay diri sa tuwa sa Davao region og dito man sa Agusan og sa Caraga. Kanunay gyud na tumadunggan nga dunay mga confiscation sa ingon ani nga klase nga mata nga mga illegal nga mga sigarilyo. Ato nga delikatan mga tropa ang detalye sa report ni katropa nga Marvin Ibano, top 7 MWP sa Davao del Sur. Arestado sa joint manhunt operation sa Santa Cruz. Katropang Marvin.
1: Live report. Live report.
3: Arestado sa gilusad nga joint manhunt operation sa mga personay sa Santa Cruz Municipal Police Station. Kining usa ka gikonsiderang top 7 most wanted person sa Davao del Sur. Pasaro ka na alas 5:30 sa hapon ni Milabay ka ng adlaw. Gila ang naresto nga si alias J, 42 anyos kini. Minyo nga taga Prok Papaya, Barangay Zone 2, Santa Cruz, Davao del Sur, ug sumala sa Davao Sur Police Provincial Office. Itbit sa kapulisan atol sa pag-aresto ang warrant of arrest nga gipagula ni Honorable Emily Zen Chua, ang presiding judge kini sa Regional Trial Court 11 Judicial Region Branch 61, Digo City, Davao del Sur. Pinitsahan kini May 5, 2026. Diin unod sa maong arrest warrant ang kasong giatubang sa suspek nga kalapasan sa Sections 5 o Section 11. Ubus na sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 nga adunay service of sentence nga nagsunod sa maong mga kaso. Dungan sa pag-aresto sa suspect, mausab ang pagpahibalo nga tunini sa iyang konstitusyonal nga katungod dayon kini gidala o gikusulya kini karon sa Santa Cruz Municipal Police Station. Gani uban sa pagdayig sa kalampusan o kooperasyon sa operating units, gipasiugda ni DC or DSPPO Provincial Director Police Colonel Leo Ahero nga padayon ang kapulisan sa walay puas nga paningkamot sa pagbukod sa mga wanted individuals sa pagsiguro nga mapanubag kini sa balaod. Subay usab kana sa pagmintina sa kahapsay ug kalinaw sa tibuok probinsya sa Davao del Sur. At tropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
1: Live report. Live report.
0: Daga salamat ini mo ka tropa nga Marvin Ibano. Ato ang delikatan niya tatuan mga tropa ang traffic update o weather situation na ito karoon mga panahon na. Labi na kay dunay bagyo nga nisulod ko naman ito pa sa PAR o Philippine Area of Responsibility. Ning ato ang mga katropa nga nasud o sa ito ang lugar o ning ato ang nasud Pilipinas. Prayon po ang pagbabadya sa Tagalog pa mga katropa ang kining mga pagbabadya ng Bulkan Canlaon. Karoon panahon na o katong sa Albay ang Mayon Volcano mga katropa. Pero kita diri sa tuwa, blessed kita sa tuwa sa isla sa Mindanao, ang atong pinakataas nga kining bukid o kining bulkan nga ang Mount Apo, mga tropa. ay nagpadayon pa sa iyahang pagkatulog. Ayaw yun na ninyo paimna mga katropa og Santon Gold coffee mix ng atong Bulkan diha. Kay basig makamata nag mag-ignite ino na mga katropa mulagsik. Delikado na inunta ni karon mga katropa. So prayer lang yun nato mga katropa kay active ra ba na ang Bulkan nato diri sa kining Bulkan diri sa Pilipinas diri sa Mindanao mga katropa. Part 3 Davao City, Cotabato, Ignoman del Sur. Gipalibutan na lang itong Mount Apo. Ato pong atangan mga tropa ha, ang kinaisigutan ng mga situational report na ito karon, may kalabutan niya na ito ang ginagisigutan. Pero for the meantime, ato sang siron na kining detalye manukad mga tropa sa XFM Jensan, intisado ko sa nitabuan ng usaka 47 anyos nga babae. Nakaplagan kinipatay sa kasagbutan mga katropa atong delikitan ang report manukada ni Ivan Polonan.
1: XFM Report.
4: Gipailaom sa post-mortem examination ang patayng lawas sa usa ka 47 anyos nga babaye aron nga masayran ang hinungdan sa kamatayon niini human nga makaplagang patay og nadugta na sa kasagbutang bahin sa Purok 28 na Barangay San Jose ning siyudad sa Jansan alas 11 sa buntag ning niaging adlaw. Sumala pa usa ka Tito Ignasi ang una nang nakakita uman nga gipangita ang anak sa nasambit nga lugar apan gikatingalhan ang lahi nga baho og sa pagsusi nakaplagan ang patayng lawas sa babayi nga nakakulob. Dali nga nanawag ang nasambit og kapulisan kung diin nakumpirmang nadugta na og unom ka adlaw ang patayng lawas og wala na kinipanit sa nawong apan sulob sa gyapon ang sanina. Wala usab nagdugay na ilan ang biktima nga si Nete Aquino Gomez, 47 anyos, nga residente sa Barangay Malaya, Banga, South Cotabato, pinaagi sa sulob nga sanina. Matud pa, ulahing nakit-an ang babae sa ilang panimbalay kaniadtong Mayo 3, alas 3 sa kadlawon, hangtod sa na-report nila nga missing. Gipaningkamutan matud pa nila nga pangitaon kini sa diyang naabtan nga patay na. Gituuhan sa pamilya nga natural death ang hinungdan sa kamatayon gumikan sa giantos nga sakit sa nasambit nga babae nga nervous breakdown. Kundiin, nakabati kini og sobrang stress. Wala usab makita nga sinyales sa foul play tungod kumpleto ang mga gamit og sanina. Sa pagkakaroon, nagsubo pag-ayong pamilya sa nasambit nga panghitabo. Mga katropa, i-secure kanunay ang imong maing panglawas, magmintinar og Sunphone Plus Gold. Alang sa Rekiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: XFM Report.
0: So, natural death, mga katropa. Huwag na ang ganing-ganing depression, stress, mga katropa. Pag-meditate yun ta, matag karnugon niya. And get solitude always to ang Almighty God. No? Kaya cast your burdens upon Him so that God will carry our burdens for the sake of us, mga tropa. Kay love ka ni Lord. Ayan mo pagpadalaan ng mga problema. Ay, nako. Dito ta sa kanta ni Anhing Freddy Aguilar nga tawanan mo ang iyong problema. Dito mga tropa, no? Sa tanong nagpaabot na sa tuwang isa pa ka-patroller, duha ka mga suspect na sikop ni sa 1.8 million pesos nga smuggled nga sigarilyo dito ni sa Habunga, mga tropa. Atong siron ang detalye sa atong report, manukad ni katropa Junji Librias.
1: XFM Report.
5: Anda ada karon sa silda ang duha ka mga suspitsado human masikop sa gihimong anti-smuggling operasyon sa mga personay sa Habunga Municipal Police Station niadtong nakalabay nga adlaw Mayo 2026. Nakuha gikan sa mga suspek ang gibanabanang 1.8 ka milyon nga kantidad sa smuggle nga sigarilyo. Sumala sa report, naharang sa mga otoridad ang illegal nga shipment nga gituhang nakatakda unta nga iapod-apod sa nagkadaiyang bahin sa probinsya. Ang maong mga kontrabando ana-ana karon sa kustodiyas kapulisan alang sa inventory, saktong dokumentasyon o legal nga disposisyon. Giandam na ang mga kasong kalapasan sa balaod batok na sa illegal nga pagbiyahe o pagpamaligya sa mga smuggled goods batok na sa mga smuggle batok na sa duha ka mga dinakpan. Kini nga karampusan kabahin sa gipakusgan nga kampanya sa Philippine National Police batok na sa mga magpalusot o mga illegal nga sigarilyo aron mapanilipdan ang ekonomiya o ang legal nga negosyante sa tibuok rehiyon. Mga katropa, ampingan ta ang atong panglawas mag-inom sa makanunayon sa Xanthon Plus Gold o Xanthon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Lebrias, XFM News.
1: XFM Report.
0: Adunay tayo 17 minutos na palabay sa gala 7 sa buntag. Ato anang ambaga ng ato ang situational report mga katropa sa ato ang traffic. Huwag yung man ato ang lakad sa panahon. Kauban na ito karong mga katropa ang ato ang patroller katropa ng June Marata.
1: Traffic info.
0: Bye, June.
6: Yes, ang katropang Alan pala natakaroon rin sa may MacArthur Highway. Turil ng ato nakbayan sa Davao. Din ato pong yaninaw karon ang kahimtang sa ato ang trapiko. Karo mga panahon na katropang Alan, ato nakita usab ang daloy sa traffic nga daw naapa karon sa moderate ang dagan karon sa atong trapiko. Din ini mga panahon na ato usab nga doon na may klase at doon na may trabaho o daw busy-busy yun ang ato mga kaigsuunan, labi na niyadong mga walay sariling sakyanan kundili nagahulat lamang o mga PUG karong mga panahon na katropang Alan. So ato nakita karon na light and moderate lang ang dagan karon sa atong trapiko dire karon sa may MacArthur Highway, particularmente dire sa may Turil ng atong dakbayan sa Davao. Din ang ato ang kapanahonan karon nakita na to katropang Alan kagabi medyo ulan-ulan dire karon sa may Turil. Apan karon mga orasa katropang Alan nakita usab nato ang pagtaginting in town karon sa adlaw. Din atong napansin na wala kaayoy panganod atong makita sa sa kawanangan karon mga orasa o may posibilidad usab kini katropang Alan nga unya pipila ka mga gutlo aduna na pag-init o kanang pagtaginting sa atong sidlaw sa adlaw karong mga orasa. Katropang Alan, kalalang una sa atong situational report, lagid na usab sa atong traffic update. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, katropang June Marata, XFM News.
1: Traffic info. Alan Abais, Bullseye.
0: Dili salamat kini mga katropa nga June Marata sa tuwa mga listeners nato mga katropa Tristan Wyatt Gulay, good morning nimo diha, and mayo nga buntag po nimo diha. Jumar Brown, good morning nimo diha brad. John Vince Patilleros, happy watching, and Martin Avaris Mangiran, Randy Santisas, Julian Liano, mayong buntag po nimo diha sa Davao Oriental. Liam Nalaysay, good morning sir Alan, belated happy birthday, thank you. Ginalina Arcio Amaro, good morning po, watching live from San Francisco, Agusan del Sur. Mga katropa, salamat sa inyo po nga pag kanunay yun nga pag monitor ni ato ang programa. O gadrita mga katropa sa to po nga mga news trends nini nga mga orasa sa programa nga Bullseye. Atong naon ni mga katropa ang Langos Bao sa Lana, Laoman ug mga Adlawa. Ang kining problema na to karong mga katropa no kay Lana lang daw ni gas lang daw ha. Problema kay mudagang kining ato sa uno ngato sa 3 pesos grabe naman eh. Kimalo ni mga katropa ngato karon nga produkto nga petrolyo unya di pa Japan sa muangkon na duna tay energy crisis. Unya inon good news kay duna po ni pag-us-us mga katropa sa produkto nga diesel.
1: Bullseye.
0: So, kumusaka ang gas, muusos ang diesel, medyo arang-arang na lang. Murag nagbugnoanay sa presyo ning duruha mga katropa kaniadto manggod mga tanga gwapo jud ang diesel kay barato manggod mga katropa ang diesel no diesel car na lang ato ang paliton karon mga katropa bukang bibig sa mga tawo mga katropa kini mga electronic vehicle.
1: Bullseye.
0: Kini ato ang Pilipinas sa kapata magabaningkamot ug magabaton ta og anang mga e-vehicle kun na tay mga problema kadiha pa nato ma-appreciate mga katropa ang iskutan nga sakyanan. Taod-taod naman yun ang mga e-vehicle dito sa Singapore, sa mua dito mga katropa sa Hong Kong, dito sa Europe. Mga electronic vehicles naman sila mga katropa. Ganing ilaha dito mga Tesla o kanang mga asla-asla dito mga katropa nga wanay mag-drive ganing mga katropa. Mga part na sa indication nga electronic vehicle na sila. Pero kita karon diri mga tropa sa kapata mag-electronic vehicle, gidibatiyahan para to diya sa City Council karon kung angayan bang aprubahan ni mga taxi ng mga e-vehicles.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya walay mga existing, walay mga bago nga opening sa prangkisa gawa sa mga existing nila mga tropa nga i-divert nito sa e-vehicle.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sa pwede na sa tuwang antuan dito, no? Nakalimot lang yung buga, daghan ko ipangutana din na mga tropa sa tuwang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. May kalabutan sa mga taxis na ito karong mga tropa nga i-divert nito sa electronic vehicle. Kung doon na may record ang ito ang LTFRB na mga tropa nga sigurado silang walang mga kambal-kambal nga sistema. So, atong atangan, mga katropa, basin pa di ay pog, mingon na po si Marcos, mga katropa, nga ato na lang yun yung buhian ang value-added tax, ay ato na lang yun yung i-wave. Mga ginaampo, karo mga katropa, nga for the meantime, napata sa crisis sa Ineria, nga dapat mo atensyon, nga ato ang kining Malacanang, may kalabutan niya ng mga katropa, apan, wala ni sa pahak sa ito ang presidente, kaya nag-focus siya sa pag-recover mga katropa sa iahapon nga gitubag, may kalabutan sa kung unsa ang meaning sa peace. Nako, naabot man sa meaning sa peace. Suka sa balyena, agoy, ha? Giilugan ang mangingisda kontra iho, nag-unhanay na. Ato daw ni giun sa mga tropa, grabe ni. Kini, kitanawar ko ninyo mga tropa ni nga video, mga tropa, na posti sa to upon nga Facebook page, no? Mabari ni porma sa suka sa balyena. Tanawar ko na, o paminawar ko na, tanawa mga tropa, be. Aminaw tayo, engineer. Mura na siya ganaganing... ice mada nga wala tunaw kanang na nakuha na ba napalibutan no unsa na conversation na natin na tay ihon ang libot-libot
7: sila kalayo
0: million ang suka na sa kita nila mga tropa ay labibot sa yan agoy ginamay ni kuwan nga iho mga tropa nag lagbas-lagbas aja ko aja dayo kay gamay ko kay ang kamot mga tropa sa kana kontinuo jud nga suka sa balyena ha kasi pangilaron lang kuno sa mga tropa nya tinuod itong suka sa balyena. Nawara
8: Ario sa likod mo ya. Ato yo, ato na yo.
0: Ang ilang hunahuna nila mga katropa, kini, kwarta na ni, kung suka sa balina ni.
9: Kasi po ito ng pisa lagi,
0: ang iho mo mga katropa, nagkaon po sa suka sa balina daw.
8: Saka na po.
9: Kalo, kaling kawa na.
0: Oh, ay, kaon si iho.
8: Dito.
0: Baga pag naong iho awa, gunahadlog sila mga katropa. No, nasa iho, sipit na mag naong ninyong tiil rip, motor yun ah. Okay, i-off lang ang kwan engineer ha, ang iyang audio mga katropa. Magkita na to dyan mga katropa, no? Suka sa balina, giilogan nila ang iho ilang kailog. Kung tinood yun ang suka sa balina, gusto ko follow-up nga video ana nila mga tropa o ganing-ganing mahal kayo na. Kay ang kagamitan ana mga tropa, gitawag na og suka sa balina kasagaran nagtumong na sa kining, how do we pronounce that word? Kining ambergris ba to? No? Ambergris? Mga tropa, kung masayop, no? O sana katalagsaon mga tropa nga substance na siya nga mahimo ka na makita nga naglutaw sa dagat o kinimusangko kini sa baybayon kan malugsong ba kay kan malugsong kini mapadpad no dili kini ordinaryo nga suka mga katropa usa kini ka waxy nga material nga gihimo sulod sa lawas sa sperm whale. Waxy na siya nga material nga naa sa lawas sa sperm whale ilang ibuga no mo nagtawag nga gisuka la pero dili na suka nga normal no unsay mahimo ana. Mahalon nga pahomot o perfume industry isip mga katropa nga scent fixer siya. No say mahimo ning traditional mga katropa nga medicine o collectors market mga katropa. So ang presyo thousands of dollar matag kilo depende na sa kalidad, edad, color o baho. Ano? La, milyonaryo na mo riha. Anyway, mubalenta sa to ang mga news trends, mga tropa. Kay unya, tatawad mga tropa. Si Baste, special kini nga na-mention ni Franco Mabanta, pagtulog sa ilang balay, ang iahapot kini nga gibulgar, mga tropa. Unya, si Lacson o si Marcolita, ang ilahang kining bangi karon World War, misangkot naman sa personalan. At upon nga tangan mga tropa, ito isgutan sa ito nga pagbalik si SILG Secretary Pangunayan, matod pa niya, uban ang gismil ka mga pulis nga dakpon si Senator Bato de la Rosa. Kana, ugban pa sa tuwa nga pagbalik, kuman lamang sa pipila ka mga reminders sa tuwa master control. At ang oras, alas 7:27 na.
7: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
10: Gimingaw ko nimo, pero mas gimingaw ko sa sweldo.
11: Baklarex, sana!
12: Exciting!
13: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Datos sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
14: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
15: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 082-308-2664. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
16: M2C Graphics, Davao.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isiwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Mga butika. Claire Skin Beauty Soap.

0: on skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
2: Garantisado.
3: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
3: Santhol Plus Herbal Oil.
4: Atak ka, iskun pa.
5: Ang imong bawon nga kwarta. Yataga na ka ni mama ni mo?
4: Opo, papa. Putang nga mesa.
5: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
4: Saton, pati na si, hala, himot ko.
5: Wait lang sa ha, kaya kukuhaon, okay? Kaya raw, kunya, nagdala sa kadong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
4: B! Ah, manako hinom.
5: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
7: Kaklarik sana!
8: Exciting!
9: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
10: Unsa din ang Krap Gold ba?
9: Ay, ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Krap Gold gamiton pang seed treatment sa humay o mais. Ihalo sa binhi, sa dili pa nimo isabwag o ipuga. Kaya ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok.
10: Ang Krap Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply, mag-Krap Gold na ta.
11: Kung wala mo kasabot sa akong trabaho, kamo di ay mupahawa sa inyong pista.
8: Kaklarek sana!
12: Exciting!
13: Bullseye! Bullseye!
14: Tumpak, no? Kung wala mo kasabot sa akong trabaho, di panghawa mo sa inyong pista. Kaklarik sana.
13: Bullseye! Bullseye!
14: Okay, may buntag. Salamat dahi kay Francis Magbanua. Amo aning kinakusgan nga news desk sa mga tropa sa ABS-CBN. Kanya to na nakaroon siya sa may Mindata, no? Sir Franz, no? Naka sa Minda karon. Good morning ni Mudiha. Good morning.
15: Good morning.
14: Good morning, mga Sir Franz. So, salamat po sa mga nagapabilated na ako diri mga tropa. Actually, month long niya ako ang birthday. Kumpiyansa mo mga tropa, niya ako ang birthday. Dili ni kay Kutob lang kagahapon mga tropa. Month long ni. Buti pa sa butan ni. Katong wala pa kahatag, hatag na mo. Ito pa ka regalo, regalo na mo. Kabagay ni Jagway. Oh, kita mga tropa. Pero kumidya mga tropa. Hawa, dito yung ko inana mga tropa. Bagay ko nagka-fans and fans sign. Ano ba, hindi kayo pa-fan sign o ka ng mga politiko, di ko ganahan na ng mga tropa. Amot lang. Lainan ko ka na kaning happy birthday, alat abais, niya politiko, nag-storya. Ano ba, takabalo mga tropa, pag-abot sa panahon mga tropa, ka ng politiko ha, ito na ma-atake. Eh, na ay dilimayong tilimadon. Eh, kita mga tropa, kaila ta, amigo ta, pero dilibot yung pasabot nga mag-compromise ta. Ano? Sa karon mga tropa, makita na to kinsa mga naadihan nagatrabaho insakto that we can praise of those people nga tinuod gyud nga public servant. So, nagkuan pud ta, nagbatikos pud ta ani mga tropa nagapuna, no? Mild na ganito to ang batikos karon. Muhalang naman din sila ha mga tropa. Wa na ganin na. Di na ganin pareha kaniadto. Kailangan na mo. Unsa ka kaniadto? Nako ibalik to.
13: Bullseye. Bullseye.
14: Pero ganing hinukasa inyo do kana ganing naong ug dagway. Unya bahalang mag-abot ya sa ere asa kalsada magsinumbagay. Those were the days, manggut siya mga tropa. Karon lahi na manggut kami ang mga inani nga klase nga mga pang-broadcast sa to mga tropa. Nahulog manggut nga ginahinay ang tagtuok anang ato mga balaod karon madunggan. Cyber libel. Gina-consolidate mga tropa ang kining libel to cyber libel. Napad yun mga tropa ang katong unsa na bawal bastos law. Nasampulan na kanina mong kauban na rin mga tropa na prison na nga to sa Dapicol. Ana mga katropa ng mga name calling. Ako noon makapasalig jud ko mga katropa sa kaguling hindi jud ko naga name calling. Balag mga dagko mug mga bilbil. Balag mga baga, mugnaong, di ko na ganim calling. Ang makadungog sa kwadri mga tropa, moingon ko nga, ikaw, ha? Dangas ka, parehan ni Alan Abays. Kaya pinaya ko ang bitanon, tinoo bitanon, nadangas bita ko, oh. Kay sa una mga tropa, toloro ni Kabo, karon akong giihap, no? Marag, lima naman, isa kapalad naman. Paatras, majuro niya ko ang, robo niya ko ang agtang yun, no? Bita, may buntag niya tuon mga katropa, Jose Dilson Zabala, good morning ni Mudia, good morning. And Elizabeth Gloria, good morning Sir Alan. Belated happy birthday watching from Green Meadows. Oy, mga taga Green Meadows, good morning.
15: Good morning.
14: And Raul Caloy, mayong buntag mga katropa. Belated happy birthday also to me. Salamat kay taga MBTC. Mayong buntag ni mo dia, Sir Raul. Good morning.
15: Good morning.
14: And also kay Tristan Wyatt Gulay. Kanon sa mani mo i-claim ni mong kape diri Tristan Wyatt Gulay, ha? Good morning.
15: Good kaya. Morning.
14: And naatatoy stication po ni mo diri mga katropa. Tanaw na ko tong ticket ni mo dito.
15: Good morning.
14: And sa nagka-claim nag ticket kagahapon, no? Salamat kayo. Nangita ra sa kuha kay magpag picture.
15: Wala. Good morning.
14: Sunday, Friday ba to nag-claim? Ma-picture picture. Ganahan di mo picture picture sa kuha mga katropa nga mura matag naong kurukukok. And dirita mga katropa ni si Martin Navarez Mangiran. Sorry, wala pa na ko nahato di mong kapi. Duha na ni ka box imo hadri. Katropang Marvin kay Martin kay kaduha ka nakadaog no sa kining kape. May hapit na nabunot din tong uban mga katropa. The more interest mga good mga katropa, the more chances of winning. Mura ginatua. Nay nag-text sa kwadri kaning ininchik mo ni o kanang hinapon. Kung naamoy ayaw na mo pananghid nga pwede ba mangutana? Ayaw na mo pang diretso na. No, kay wala na koy time nga mag-reply ano yon. No. Bisa kinsa mga tropa kanang na kay gusto nga tuyo no, inana gani. Diretso na pangutana ay na pananghid. Ano na nimo kanang tubagon ba no dili? Labi na mga emergency. Na unya makatubag ko si mo mga tropa gisa ka tuig sa kapakumingon og pwede. No, di wala na. Diretso na pangutana kay pagka basa na ko at least pwede ba ka og dili matubag na dayon ta ka. Ay na mo pananghid. Kay taas na kayo ang lobby ng mga tropa o ganang kanaog patag musaka no. Diretso na dayon para at least man lamang makapang harvest na dayon mga tropa bunga no kung kinahanglan ba ni butong manig ungol atong kuhaon. Ana kay choices dayon ba mga katropa. Oy kumusta na dayto si Balanza Ruilio Senior. Good morning ni mo dia sir ha.
15: Good morning.
14: Ako aning ludi mga katropa ni ha. Ako aning mentor ni si katropang Balanza Ruilio Senior. Dirita mga katropa, sa topon nga isgutanan kay alas 7:41 na si Secretary of the Interior and Local Government kini si Superman the hingog po sana panguyog po sa boy nga pamacho effect alay na siya mga katropa oh. Pero mag isog kayo mga katropa mo sulong niya tapos kalit lang dayon og kanang break mga katropa niya abante din niya mga alipores kiawa ganun lang adyo ban nga power grabber kaya ba niya naka feeling kanig na, nasa position mga katropa mura nagsikin sa tanahon
15: Bullseye
14: sabi mga bodyguards lalimang ka mga katropa gamiton ko nun niya ang 10,000 ka mga pulis aron lang dakpon si Senator Bato de la Rosa. Unsa man yung sala ni Bato de Rosa diya ni mo John Wick ka maniguro man yung ka. O diba ka, pila ba yung kang malita diya nga apil ni sa imuha karon nga mission. Ngayon mong nadawat diya karon mga katropa, makaingon, manggur po, daog imposible naman po siguro wala niya naka-avail ng tawanan ni. Eh. Ingon ani siya ka-eager, mudakop nga to nga Senator Bato nga problema naman sa taga-ICC. Ha? O ni, kaingon tayo mga katropa, nga to ang sovereignty diri sa to ang nasod Pilipinas sa gipadaplin na lang yun.
15: Bullseye!
14: Sabi na atong justice system mga katropa nga bending the law na nga to ang madungog sa kanuna diri sa to ang mga naadya sa pangatong danan.
15: Bullseye! Bullseye!
14: O baga, dawato na lang nato ngunit nani atong administration karon tapos makastorya mga katropa, maka-boost out, maka-boost sila nga kaugalingon mga katropa, makaingon tao ka na ganing sila nagyot talaga, ang talagang talagang talaga.
15: Bullseye!
14: Magaling.
15: Bullseye!
14: Sa babaw ng lupa!
15: Bullseye!
14: Inahinoon, nanimaho na mong lupa. Kaya, grabe na ba ni mga tumuon, mga katropa, mubo na doon ang kinabuhi. Matumo na? Ang taong matumo-tumoon o istorya, gamay ra kayong kalipay niya sa kalibutan.
15: Bullseye! Bullseye!
14: Aliman ka mga tropa, o sa madyo'y pasiatab ni mo, gamito na pod ni mo ng ato mga pulis ni mga tropa, mangita kang bato. Sundugo ni mo si General Torre, itong yang gihimo, diri mga tropa, diri sa pag-sulod sa KOGC compound, nga gigamit ang pila kalibo na ito mga pulis, mga tropa, nga nang hulam, paintaon din na og mga armas sa tuwa sa PRO-11, nga wala gipanguli.
15: Bullseye!
14: O nang daghan kay mga loose firearm. Nangita og ka ng wanted ko, no? Unya, karon mga katropa, tanaw ni mong kaso, puro political lang nga klase nga mga reklamo.
15: Bullseye!
14: Wala tanawa kung saan natabang ato sa lokalidad o sa syudad o sa matag kining lugar nga umatag aspeto nga diin sila mga tropa epektibo. Karon gamito ni mo na ang paggasto na po na ng napulo, kalibo ka mga pulis. Asa magkakaroon diyan, ipanggasto diyan, pamasahin nila. At ako-dako, mandiyo po kagipangayo mga tropa, no, nga kining intelligence fund. O, tawa na. Niya, imo nang ipang-justify karon nga gigasto na ko, nga ko ang confidential fund. Ano nga ito ang pagpakaon sa mga pulis na karon. Nga pas mo, mga nisila din, nag-order mga ni-grab ng uban din. Kato na nga ni din mga tropa nga nangita kang Pastor Apolo Kibuloy. Oy, nag-order o grab mga katropa, nikaon pa rito sa restaurant ni Kibuloy. Ni Pastor. Ngayon, pag-discount, kay pulis daw sila. Ang nahitabo mga katropa, ni anhito mga taga Caraga, ni anhito mga taga Zamboanga, ni anhito mga taga Cotabato. O niya ito mga local na ito, ang mga pulis din mga tropa, kaya lagi, ayaw mo diyan, kaya mga maluoy mo, kaya mga naamod this Davao City. O, pag-ando-ando pa mga tropa, niya anhito rin wala mga armas. Ningon si Tori mga tropa, o sige, gamitin niyo muna yung ano, yung mga armas diyan sa PRO-11. O, taon ni namatyan na itong isa ka pulis mga tropa, nga gingon o nag-suicide, ako nagduda dyan ko ato, wala ito nag-suicide mga tropa. Nadyo ito'y foul play. Nga naman, ang mga information ngayon ginahuptan mga tropa, kinahanglan kini nga mapabulgar na kini kung kinsa itong mga pulis nga kawatan o armas niya sulot.
15: Bullseye! Bullseye!
14: Timing pa yun mga tropa, nga niyabot itong ato ang chief of PNP the time, ni pang welcome niya, nga na yung pulis na namatay mga katropa at ito siyang pag-abot. Hingot ito siya ganong thorough investigation, pero kumusta naman itong thorough investigation? Ay mo naman baka investigation. Di naman turo, di naman kabaw. Di na turo. Thorough investigation. Grabe nga pag-imbestiga. Pero ang kamatuoran mga katropa, si General Torre, kanya ito mga tropa, dapat manubag to siya nga naman siya yung ipahulam ato eh.
15: Bullseye!
14: Ibiyaan niyang Davao City, kanahuman niyang emission, kani pakita na si Pastor Apolo Kibuloy para makuha nila ilang award mga tropa. Wad yun nila giingon o nag-surrender. Ilad yung giingon nga nadakpan yun daw, nagtago ito sa dagom. Ay, mga nagtago sa bangag sa dagom? Asa ka man lang kung alam mga tropa, nadakpan nila dito sila lalong sa dagom. Unsa man ko nang ilahat, gusto nila balikan pa yun ang KOGC mga tropa, gumikan, kaya napag ko na yung gold siguro na kuha. Kanya ko na magpahambog na po ni si SILG mga katropa, bandamay ni si John Vick. Unsa may atraso ni Bato diha ni mo. Si Bato mga katropa, dili na siya kuwardize ng tago ka. Asa naman to Bato tong imong giingon nga, bring it on! Ako ning taparan si Digong dito sa Daheg. Saan to mga naminaw man si Batos damgo ni Digong? Nagdamgo si Bato kang Digong nga nag-advise ko noon niya. Ayaw gyud padakop diri ha kay White Chicks diri. Ayaw gyud padakop diri ha kay mapraning ka kay wala mo ka naanad og solitude. Ako naanad man ko diri solitude diri. Ganahan naman ning ako ang mga nagbantay na ko diri, mo istorya ko mga tawa naman sila. Onya, tagaan ko nila og pagkaon sila may una mo tilaw. Kay basig hiloan ta ginahinay ani mga komunista diri. Maruri ra ba na sila? Kasi paim nung kog kape diri nga gidukduk kag bildo. Madaot ni akong tinae. Ayaw jud ani diri bato ha. Si Bato mga katropa, nagtuo siguro mo kanang wala po ni siya mga link ba sa Intel. Kanang komedya, birada komedya na slip of the tongue lang yun ni mga katropa si Boying Rimolya nga to ang ombudsman. Kay gusto mang guni silang duha ka mga Rimolya nga mo papel paunhanay sila lahat ng impormasyon. Katong bribe money, nagunanay sila mga tropa, lahi ang kambuying, lahi po ang kang Junvik. Pero ang totoo niyan ay ganito ganyan. Iba din ang sinasabi ni Junvik Remolya. Pero magkapareho sila nga doon na kung nag-bribe sila mga tropa, aron lang yun nga dili kung mapagawas kini mga impormasyon na. Kasi na kung si Inday ang atong pag-aisgutan mga katropa.
13: Bullseye! Bullseye!
14: Kung si Inday ang subject person, kinsa man din nag-bribe ninyo? Ipakita nga si Inday ang nag-bribe ninyo. Kamu na lang ang kanang i-bribe.
13: Bullseye! Bullseye!
14: Pero kuha ko kasabot ni mga katropa sa tumong ani ni SILG Secretary. Nga siya yun ang mangunay kung namato pa sa pagdakop kang tawag aning bato. Unsa yun ay atraso lagi ni bato, balik-balik ko na ito ng pangutana. Unsa ba'y nahimo yun ni bato, nga muto mamuanang mga piki din ha, nga mga nagapakita nga sila biktima kung namato pa sa extrajudicial killings.
13: Bullseye! Bullseye!
14: Nga, kamusta man ito ang rule of law din hi? Ang ito ang justice system. Anong dugay mo po nung magkapakanaog ang atong Korte Suprema nga dapat ingunani ang pag-abuhaton?
13: Bullseye! Bullseye!
14: Ang sakit diha mga katropa. Ako na ako yung naka-istorya kagabi iba to, kagahapon, isang gabi iba to, mga katropa. Sakitan ko nun siya pagmayo. Dili man daw siya supporter ni Digong. Ningon siya, ako, dili man ko supporter ni Digong. Well, in fact, dito gani daw siya sa PICAS. Pero sa dihang mga katropang nakita niya ang kamatinud-ano ni Digong. Kini siya retired na ni mga tropa nga nasa ato ang hanay sa armed forces ha. Ato nang kaistorya mga tropa na himamat nako nagabangga nako ni mga tropa diya sa SM diya sa Bangkal. Iyon ko general remember me. siya, uy. Alan, oh, kumusta ka na? Ya, yeah, medyo kani siya natulak-tulak anang iyang pamalingki mga katropa, kanang mga pang grocery. Iyon ko nga Nag-istorya na eh. Dito sa kuha mga katropa, ningon siya nga, alam mo naman yung stance ko, di ba? Kasi nung una, ay talaga namang duda siya dyan kay Duterte. Bakit? Ikaw ba naman ay kaibigan ng rebelde? Ikaw ba naman ay basta-basta mo na lang matatawagan si Juma Season? Ikaw ba naman ay kaibigan mo si Commander Parago? Oo. E anong akala mo, pag ikaw ay tatakbo ng isang presidente, what will happen to our country? So magiging communist na tayo, dahil communist leaning and understanding itong activist din na si Digong. Lahat tong understanding mga katropa, pero nagkamali sila, hindi na nabasa yung mind ni Digong talaga. Sabi niya, nagkamali pala kami, umiyak pa nga yung ano ko, junior officer ko noon. Oh, kilala ko yun, spokesperson dati. Umiyak siya. Hindi ko na pangangalanan kasi nandiyan pa sa serbisyo mga katropa. Pero nung nagkausap kami, ana siya, kahilak yun ko sa lahi among tanaw ni Digong kaniyad. The only president nga bisan pag campus sa Kapgo, bisitaon. Ipataas ang moral. Unang suko kayo mga katropa kini mga sakop ni Juma Season nga to siya.
13: Bullseye! Bullseye!
14: Balik ka na to ni mga katropa yung naning klase ng mga statement gikan sa SILG. Oo. Sabi sala ni Bato tungod lang sa issue of extrajudicial killings. Kinsa may nanghingusuga na ang mga komunista man.
13: Bullseye! Bullseye!
14: Ang mga miyembro sa Makabayan Block din sa Kongreso.
13: Bullseye! Bullseye!
14: Sila ang nanghingusog mga katropa o kining political nga bickering nila karon between the administration and the interested po mga katropa sa 2028 election.
13: Bullseye! Bullseye!
14: Kitanaw nila karon nga kung mawala ang isa mga katropa din na sa Senado, si Bato, medyo may number na sa impeachment tinday. Isunod po nila si Bunggo. Isunod, ang second option na mga tropa, pag makuha nila si Bunggo, makuha nila si Senator Bato, na nato ilahang kining padrino dito sa Daheg mga tropa, mag-uban mo rito. Sa Daheg. Plus, ibonus nila mga tropa si Inday Duterte Carpio. Kung dili ma-impeach si Inday, iparihan ni siya mga tropa sa ICC, kanyang pag-aristo sa ICC, nga to kandigong, nga ang taga-ICC naglingkod lang mga tropa o niya ang dagdakop ang kining atoa pagyod ng mga otoridad. Ha? Ingon siya, balikan ako to, ako nakabangga mga tropa sa SM. Ana siya, ako po ay nasasaktan talaga, Alan, sa nangyari kay Digong. Alam mo naman yung stance ko noon, di ba? Ito yung pagkakilanlan ko sa kanya. Nasasama na rin siya nagpuyo karon, nakakuhag balay dito. Ito yung pagkakilanlan ko sa kanya. Ganito ganyan, pero nagkamali kami kasi siya pa ang nagpataas ng moral ng ating mga kasundaluhan. At nagkapag-low moral sa hanay ng mga komunista, lalo na doon sa kanila mga nasa White Committee. Pag inyo pong tatandaan, nabanggit na po natin yan dito, yung triangular nila na sistema. Yung dual tactic na sistema po ng nitong komunistang grupo na nasa Pilipinas, sa side, yung armado nila na pagigibakan, sa side naman, itong kanilang legal front. Yung legal front naman, nandyan lahat yung mga nasa National Democratic Front at saka sa mga under sa umbrella ng National Democratic Front, ito yung mga makabayan block nila nasa hanay ng legal.
15: Bullseye! Bullseye!
14: Si Digong Ramay nagbulgar na nila mga katropa pagmayo nga mga tao nagkaingon, mauna yun eh. Nakasukukay na sila mga katropa. Gusto nila mapapas na ang inunanang klase ng mga tao nga may nakapapukan sila ang hanay.
15: Bullseye! Bullseye!
14: Karoon mga katropa, wala inibilib nila. Samot na karoon mga katropa, nga vulgar na kayong ilahang mga pag-suporta nga to sa bukid. Dipinsa din, dipinsa dito. Vulgar sa una, clever pa karoon. Grabe, very, very vulgar. Unta ka na ang hunahunaon ni SILG Secretary. Ang ato mga pulis, gamito niya as community officers o civilian defense force ba? Nga naama rin tindaghan mga pulis, ipakatag daw na dinhabi ka ng kinawatay o ka na ganing mga goods din ha o ka na mga produkto din na sa traffic light din na mga tropa diya sa EDSA o sa Manila. Nga maingon na baka nga mas kampante ko nung maglakaw ang mga babae karon sa iyaha nga panahon kumpara pa yun. Sige, pangumpara! Sa minabay nga administrasyon, malalang mo ilain din ha nga himuon nga ang mga tao nakakita magunsay tinuod nga panghitabo dili sa tong palibot o tama ba ning mahadlok pataw dili?
15: Bullseye!
14: Let another man praise thee and that praising it should be not coming from your mouth.
15: Bullseye! Bullseye!
14: Dili ni dapat manukad din na sa imuhang kaugalingon nga baba kung ikaw magdaig-daig ka sa imong kaugalingon baba. That's selfishness! Ulata ang laing tao nga mudaig ganimong nakakita sa imuha usab ng mga gitrabaho kaya di ni mo na iga-deny.
15: Bullseye!
14: Ang mga tao, pahinoy mo, dipinsa ni mo.
15: Bullseye!
14: Muna di mga tropa, is ILG Secretary, ilang malita ba yung natanggap mo? Di ba? Eh, si Bato naman, nagsugwa-sugba nga lang yan sa Santa Cruz, eh, huli. Kailangan mo pa ng 10,000 pulis. Sabi. Eh, sinong gagasta dyan? May pira pa ba ang taong bayan? Wala. May pira pa ba ang gobyerno? Wala na ikwarta ang gobyerno, ay.
15: Saan
14: mo masayod? O ganin na ang value-added tax, mga tropa, it should be ilaning i-wave din na sa tuang produktong petrolyo, mga tropa, ayawat na lang ang 12% maadto-adto na to, makabawi ta, makadiskwento ta.
15: Bullseye! Bullseye!
14: Di nila ihatag, gumukay, wala na ikwarta, ang nasod, wala na ipundo. Hindi kung inana magaling mga tropa, kung sa pamayagatangan, itong mga congressman diya karoon, nga nagatangon ka ng project. Wala na ikwarta, wala na ipundo. Ilaro na po na proyekto. Para lang mag-say yes. Muna itong istoryahan mga katropa sa itong pagbalik mga katropa. Kining conscience vote labot sa impeachment, musaler ba na? Natanaw na ito niya. Sino yung mga hindi nakatulog kagabi?
15: Bullseye! Bullseye!
14: Ito niya, padaplin mga katropa ni si SILG ng Tukang Bato. Tanaw lang si Bato ko nang makalampas lang ani. Ambot o gasa po nito ni mga katropa magpakita, magpa-interview, babaghan ni si SILG Secretary. SILG mga katropa, no? Si John Vic Rimolia. Dito na ni sa Amerika, kaya hayahay naman ni. Di malitan ni sila. Hayahay na ni sila mga katropa. Nindot na ilang kahimtang ang kita naglaid. Pero di na ninyo ma-enjoy-enjoy, mga katropa, kaya ang Ginoo sa langit, nagtanaw dyan ninyo, sagpaon mo og pito ka demonyo.
15: Bullseye! Bullseye!
14: Man ina kong istorya dyan ni mo. Di ba, Nilia Libertina, may buntag ni mo. Erwin Ala, may buntag po ni mo dyan. Good morning, katropang Sir Alan. Abay's watching from Los Amigos. Si Nilia Libertina, may buntag ni mo, ma'am. And Joseph Cruzada, good morning, Bullseye. Katropang Alan, belated happy birthday. Thank you. Mary Jane Estrella Sarabe, belated happy birthday po. Salamat. And Joseph Cruzada, always watching and listening XFM. Mga kabulsay from Bago Galira, Amping Tangtanan, mga katropa. Good morning.
0: Good morning!
14: Bumalik ta mga katropa, uman sa toang Secret of Health musunod na, uban si Doc Revelio Tuoy. Sa itong pagbalik, atong istoryahan mga katropa, conscience vote, may kalabutan sa impeachment against Inday. Musalar ba ka ning conscience vote? Ugun sa kay situation karon mga katropa sa mga di na tawa itong lain. Dari lang ito sa lokal na ito, mga tropa, sa Davao region na itong mga congressmen. Nakatulog ba kani sila silang pagadesisyonan karon mga tropa? Na-pressured ba kani sila pagmayo, ani?
15: Bullseye!
14: Or nagunahuna ba kani sila silang political career, mga tropa, kaya mga tao naging unman? Wag ha! Ato na balikan mga katropa sa itong pagbalik. Kumalaman sa pipila ka mga reminder sa itong master control mga katropa. Jefferson Aro, good morning. Nakahabol, pastoral na ba is watching Kidapawan, North to Cotabato. Jefferson, Sir Jeff, kumusta naman? Good morning.
0: Good morning!
14: Oh, mga taga Kidapawan ito ha. Magandang boses nito ha. Jefferson, pagkantahon ni mo niya mga katropa o ganaganing ikaw ang lahat sa akin kahit ikaw kapag ini asa pangyahang muban ba sa Bagyo ang imuhang anak no yung people namo ni bang katropa ang yang bata no. I hope nga naay mga taga Kidapawan maka-addo og kining Luzon no sa National Youth Camp. O sunod na ang The Secret of Health na kauban si Doc Remily Tuoy, mga katropa. At ang oras! Alas 8, sirado.
16: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
17: Ang tao nga dili ikaw ang kalipay, di gyud na mulahutay og reply.
8: Kaklarek sana!
12: Exciting!
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
18: Abang na